0: of the executive officials. Nariyan po yung ano no yung nangyaring impeachment trial kay former President Joseph Estrada. Kaya nga lang po, hindi na ito nasundan ano ng isa pang miyembro ng ehekutibo, opisyal ng ex-ehekutibo na impeachable na nag-undergo ng impeachment. Ngayon na lang po ito nangyari. Now, going back doon sa case ni Estrada, naroon po ang ano no Supreme Court Chief Justice
1: Si
0: na noon
1: Davide.
0: ay si Davide, tama po kayo,
1: Opo.
0: upang maging presiding officer. Ngayon, maganda po yun ano, sa dalawang bagay. Una, meron talagang legal expert sa katauhan ng Supreme Court Chief Justice. No less than the Chief Justice. Ano, so talagang maalam na maalam yan. Ikalawa, yung pong optics noon. So pag nakita ng mga tao na mayroong apolitical o representative ng isang apolitical institution, which is the Supreme Court, na nakaupo bilang presiding officer, maniniwala po yung publiko, no, no? Ah, ito talaga objective. Ah, ito talaga yung trial na may integridad. Hindi to papanig kahit kanino. So, maganda po yun, no? Sa dalawang bagay, optics at saka yung legal expertise ng isang Supreme Court Chief Justice.
1: Okay. So, ano ba, high time ba nag-Chief Justice ang umupo as presiding officer?
0: Well, benefit of the doubt na lang po, no? Kasi alam naman natin na ang Chief Justice ngayon is a Duterte appointee. So, inaasahan na lang po natin na despite that, gagawin ng Chief Justice natin yung kanyang trabaho in an objective way. So, syempre, ang presumption is that the Supreme Court is an apolitical institution. Hindi po yan sumasali sa politika.
1: Okay. Kahapon po, Prof. Dennis, how should we interpret ba itong nabanggit ni Senator Zubiri nung after niya na nga, 'di ba, nag-abstain siya, 'di ba? Tapos kahapon sabi niya part na siya ng minority, magiging bahagi na siya ng minority. Tapos dun sa interview sa sideline, sabi niya natauhan daw kasi siya. So, paano po ba namin dapat na unawain yung mga ganong statement?
0: Natauhan. Well, tingin ko po si ano no si Senator Zubiri nakikinig sa public opinion because after he said that he would abstain dito do sa nakaraang ano no yung Senate coup.
1: Palitan. Kudeta.
0: Opo, siya po ay na-criticize ng publiko for being a fence-sitter. In fact, siya pa rin po nagsabi noon ano, ayaw niya maging fence-sitter. So, gusto niya mamili na, no? Actually, yun naman po talagang essence ng politika, lalo pa siya ay senador, no? Na hindi pwedeng neutral ka sa isang political conflict. Kinakailangan talaga mamimili ka. Otherwise, you would be perceived negatively by the public. Hindi yung magiging maganda ang pagtingin sa kanya ng publiko. Kaya po, minarapat niyang pumili na. Kasi, ano rin po eh, parang bukod sa fence-sitter, ang tingin rin po dyan ay naninimbang, kumbaga play safe in the meantime, naninimbang pansamantala at nag-aabang kung paano mag-unfold, ano, kung saan direction papunta itong conflict na ito, political conflict, at saka lamang siya mamimili. Hindi po siya magandang ano, no, tingnan. Kumbaga man lumalabas siya, ang inuuna niya ay ang kanyang pansariling interest. Kahit pa hindi siya namili initially sa pagitan ng dalawang nag-uumpugan na ano no na political camps. Actually, parang tingin ko nakabawi naman siya kasi when he was offered well, I think during his ano statement sabi niya he was offered the position of Senate Majority Floor Leader but he declined. So, ibig sabihin, kahit pa may, kumbaga man, may incentive na siya ay sumapi sa mayorya, politely, dinecline niya ito at mas pinili niya yung minority.
1: Doc, parang feeling ko, if I'm not mistaken, it was JB who said he was offered the majority leader. But nonetheless, the fact that the position was being offered to senators, ibig bang sabihin nito, talagang may nagaganap na, ano bang tawag doon? Para mas magandang word,
2: nagkakaroon ng usapan sa likod na hindi natin alam. Anong binabadya nito sa leadership ni Cayetano?
0: Well, nangangahulugan lang po ito na hindi talaga, kahit si Senate President Alan Peter Cayetano, siya ay, ang kanyang pakiramdam ay hindi siya secured sa kanyang posisyon. Yun na, dahil manipis yung kanyang lamang, yung kanyang majority. So, ang kaya ho siya nag-o-offer sa mga ilan miyembro ng opposition na kaya yung mga nag-abstain ay upang mag-galvanize yung kanyang position bilang Senate President at makonsolidate yung kanyang kapangyarihan at saka yung kanyang mapalawak ang kanyang impluensya sa loob ng Senado. Subalit, yun na nga, mula sa hanay ng opposition at saka yung mga nag-abstain, ayaw nila.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, meron pang lumalabas na mga umuugong-ugong na balita ngayon, although hindi pa naman ito confirmed, na may posibleng lumipat sa oposisyon mula sa hanay ng mayorya. May mga pangalan na babanggit kagaya ni former Senate President Jesus Cudero na nakikipag-negotiate at ninanais bumalik bilang Senate President. Kaya nga lang parang malaking stumbling block 'yon para siya ay i-welcome ng minority kasi may mga miyembro daw ng minority na ayaw siyang bumalik bilang Senate President.
2: Mm-hmm. Although nagugulat ako kahapon nung pinag-uusapan ng pagpapalit, ang mainit nung Sunday, Subiri. Mm-hmm. Bigla nung pagdating ng Lunes, aba, Soto at saka Escudero na ang usapan.
1: Ang isa pang nakakapagtaka, ba't nawala ang Legarda?
2: Dahil yun ang isang pinag-uusapan din. Anong basa niyo rito, Doc?
0: Well, kumbaga man, it's anybody's ballgame po, no? Hindi natin masisigurado na kapag ang isang pangalan ay nabanggit bilang isang strong contender for the position of Senate President, hindi ko nangangahulugan na sigurado na ito. Kasi very fluid po. Ang madalas ko naririnig na sinasabi sa mga interviews, ang Senado daw is made up of 24 independent republics. So, may kanya-kanya mga nagbabanggaan ng mga interests yung mga yan, mga political ambitions, at very fluid. Mahirap i-predict, very volatile sa loob ng Senado.
1: Okay.
2: Sir, yung kanina pinag-usapan namin ni Auntie Heidi, yung pag natanggal, halimbawa maging ma-convict ang ating Vice President, automatic ba na yung Senate President magiging Vice President o mamimili yung Pangulo among the Senators? Katulad ng ginawa ni Gloria noon.
0: Tama po yung sagot niyo, Pastor, narinig ko yung kanina, na hindi automatic na Senate President ang pupuno o ang mag-a-assume ng vacant position ng Vice President. Ang nakasad po sa Article 7 ng ating saligang batas ay magno-nominate po ang presidente at yung nomination na yan ay kinakailangan ng confirmation ng Congress. So hiwalay po silang magbobotohan kung i-approve nila yung nominate na Vice President ng ating presidente. So kinakailangan lang po yung simple majority voting separately.
1: Mm-hmm.
0: Tama po kayo dun sa sinight nyo na historical president na si Gingona, Senator Gingona, ang nahirang na vice president. Ninominate po siya ni President Arroyo at inapprove naman ng Kongreso, ng Senate at saka ng House.
1: Okay. May isa pa ako nga gustong itanong sa inyo, Prof. Dennis. Itong timing din nung pag-recommenda po ng plunder graft cases laban kay Senator Jinggoy Estrada.
2: Kasi 'di ba may bulong-bulungan nga na nakakatakutan.
1: Mm, 'di ba? So pang swing votes or whatever. So timing at ang sabi ng pinopolitika. Ayan, part ito ng persecution.
0: Well, yan yung parte ng dynamics sa loob ng Senado na hindi very visible sa atin sa mata ng publiko. Ito po yung mga paraan na ginagamit upang makumbinse yung mga senador natin, yung ilan sa mga senador natin na magpalit ng boto o kaya kumampi doon sa kabila.
2: Kumbaga, kapag kumampi ka, may biyaya.
1: Mm.
2: Pag hindi ka kumampi, may buwelta.
0: May consequence.
1: Lagot ka.
0: May dagdag ko lang po, no? Meron sa mga senador natin, lalo pa yung kasapi ng bagong mayorya, yung ilan ho sa kanila ay may mga kinakarap ng mga kaso. Kumbagman sila ay vulnerable. Kaya yung vulnerability na yun, pwedeng i-exploit ng mga nagpupush ng impeachment trial upang magbago yung kanilang stand o position sa impeachment.
1: Mm-hmm. Okay. O doon naman tayo sa issue ni Senator Ronald De La Rosa. Naging posisyon ng ating Senado.
2: The protective custody.
1: Mm-hmm.
2: Ano po ang yung pananaw doon, Doc?
0: Wala naman pong, ako wala ko nakikita ng ano, no, chinek ulit yung ating saligang batas. Wala akong makita na kalagay doon na may ganong kapangyarihan ng ating Senado. Na kung sakaling may miyembro sila na nagtatago sa batas, mayroong warrant of arrest, wala naman hong sinabi na mayroon silang kapangyarihan na magbigay ng proteksyon sa kamiyembro nila, kapwa nila, senador. Ang sabi lang ho doon, kumbaga man, hindi pwedeng arestuhin habang may session, at saka kung ang penalty o punishment doon sa alleged na na-commit na krimen ay less than 6 years of imprisonment. Ganun lang ang binigay na privilege. Pero wala akong sinabi na pwedeng magbigay ng protection laban sa pag-aresto.
1: Mm-hmm.
0: In fact, in the past, may marami na ho na-aresto si Senator De Lima at saka si Senator Trillanes habang may session.
1: Mm-hmm. Pero very firm sila na local court kasi yon, kaya okay lang sa kanila.
2: Sa katulad nun, yung Senate Sergeant of Arms, sinususpindi ng ombudsman, tapos kinukuha ng ombudsman yung CCTV, tapos hindi nila tinanggap yung subpoena.
1: Eh, wala daw kasing pasok noon.
2: Sabi, walang kapangyarihan. Sir,
1: Friday,
2: ano ba yun?
1: Saturday, Sunday.
0: Pastor, yung ganitong klaseng pushback po ng ng Senado under the leadership of Senate President Cayetano ay delikado po ito. Because if this is going to turn into a worst case scenario, baka ho magkaroon ng constitutional crisis. O yung ganyang klaseng yung pagiging adamant ng Senado, baka ho kumagawa ng ending nito ay magkaroon tayo ng crisis pampolitika o kaya ultimately constitutional crisis.
1: So tama si Ombudsman Remulla na anong gusto niyong palabasin? Parang mas mataas kayo kaysa nga dito sa mga enforcers natin?
2: Yeah, Ombudsman, nakakapagsuspindi ng senador yan, di ba?
0: Oho, ang alam ko, kasi it's an independent constitutional body . So kasama sa mandate nila yan, ano?
2: Mm-hmm. So yung ginagawa ng Senate, somebody has to give way. And it has to be the Senate as far as this banggaan between the ombudsman and the Senate.
0: Oho, dapat to yung yung Senado ang magbigay doon sa banggaan na to para hindi na lumala. Kasi kung patuloy na magiging just to serve the interest of the current leadership in the Senate, baka nga ho lumala ng lumala itong problema natin.
1: Mm-hmm. Okay. Siguro may last na lang ako na gusto ipaliwanag kay Prof. Yung binigay po na 10 days ng impeachment court sa ating VP.
2: Writ of summons.
1: Opo. Ano pong ibig sabihin nun para abangan din po ng mga kaagapay natin, Prof. Dennis?
0: Well, actually, ang ninanais lang pong mangyari dyan yung writ of summons ay pasagutin si Vice President Sara Duterte doon sa articles of impeachment na hawak-hawak na ngayon ng impeachment court.
1: Mm-hmm.
0: Parte po ng due process yan, na binibigyan ng pagkakataon yung akusado o yung respondent na sumagot sa mga akusasyon laban sa kanya. So meron po siyang 10 days at pag nakapag-reply na siya, sasagot rin po ang prosecution doon.
1: Mm-hmm.
0: Tapos po noon, ang susunod na ay pre-trial na. Mm-hmm.
2: Tapos meron din yata 5 days yung prosecution, di ba? 10 days, 5 days. Tas,
0: opo. Yung pre-counter naman.
2: Mm-hmm. Pero ito, hindi pwedeng hindi na dumalo ang Vice President.
0: Well, actually, parang ang lumalabas po, no? Pwede naman. For so long as she will be represented by her legal team.
2: Mm-hmm.
0: May mga, ang pagkakaintindi ko po, no? Pwede rin mamili yung Vice President kung ano yung mga sesyon o parte ng trial na dadaluhan niya. Oho.
2: Mm-hmm. Okay. I see. So, ultimately, sir, kasi tanong din namin ito rito ngayon eh. So, kayo, sir, given all this, umaasa po ba kayo? Umaasa pa rin ba kayo na magiging patas ang impeachment court sakaling hindi mapalitan at patuloy pa rin na ang mangunguna ay si Senate President Alan Peter Cayetano?
0: Actually, Pastor, bago pa lang ito nangyari, no? Nasabi ko na noon na may tatlong options ang current leadership, yung leadership ni Senate President Cayetano upang ano, no, masunod pa rin yung kanilang interes. Una, wala na talagang trial. Pangalawa, patatagalin yung gamit-gamit yung bagong definition ng forthwith, i-delay. Mukhang di naman nangyari itong dalawang to. At mukhang mangyayari is, itutuloy agad-agad yung trial. Pero, ito ang abangan natin, ano, Pastor and Ma'am, ano, na itutuloy ang trial, pero yung conduct niya ay pabor doon sa akusado. Kasi ang kalyado nila ito, no, sa politika. So baka maging pabor kay Vice President yung conduct, and ultimately baka maging pabor din yung hatol ng Senado kay Vice President.
2: Ang abol naman natin dito eh na maging credible at mukhang credible ang hearing, kung may ebidensya convict, kung wala talaga acquit. Yun lang sana patas.
1: Kung ganun yung premise, Prof. So anong laban dapat ang ibigay ng House Prosecution Panel? And by the way, na-identify na si Representative Jervil Luistro bilang lead prosecutor.
2: Oo.
1: Mm-hmm.
0: Well, kapag ganyan po na medyo tingin nila ay pumapanig o papanig sa kabila, sa akusado yung majority ng mga senator judges, ay kinakailangan ho galingan ng mga members ng prosecution team at saka mas convincing yung mga ebidensya. Yun lang po ang ano doon, ano, para yung publiko, pag nakita nila yung mga ebidensya, talagang damning evidence against the Vice President, eh baka ma-pressure ng publiko yung mga senator judges.
1: May matauhan pa.
0: Tama po.
2: Oh, mabigat yun. Ha? Kasi kung 11 ng minority na gustong isabi, let's assume na gustong i-convict, ay kailangan nila ng 5.
1: Mm-hmm.
2: At ito naman majority, kailangan nila mag-convince ng 3. Mm-hmm. Ganong kabigat, no?
1: Mm-hmm.
2: Hindi mo talaga mapopredict pa, no?
1: Yan, kaya ang appeal natin talagang magbase, di ba, sa mga mailalatag na mga ebidensya.
2: Yan.
1: At saka mga testimonya.
2: Okay. Oh, salamat, Professor Dennis Coronacion. At nawa, maulit po ito, sir, ha? Lalo na kapag sumabak na. Ito na ang impeachment court. Salamat po, Prof.
0: Salamat din po.
1: God
0: salamat
1: bless you, Prof. Dennis. Yan. Mula sa UST, Department of Political Science, ang chairman nila, si Professor Dennis Coronacion.
2: Oo, bigat, no? Pero again, pag dugtong-dugtongin natin yung mga nakaraang interview at interview ngayon, ang importante, nakabantay tayo.
1: Mm-mm.
2: At titiyakin natin, tayo mismo, titiyakin natin maayos. Sabi nga,
1: gusto ko yung share, ikaw ba nang share noon, yung salamin?
2: Na
1: kapag ka kulay green ang suot mong salamin, ade syempre puro pro-green ang makikita mo. Pag red naman, syempre puro red, pro-red din ang makikita mo lang, 'di ba? Pero pagka
2: walang kulay
1: yung salamin mo,
2: kita
1: diba?
2: Mo lahat.
1: Oo.
2: Lahat dapat panugutan. Mm. Lahat dapat managot. At yung picture na yun ay galing kay Pastor Rafael Levy Arnan, ng pastor
1: yes.
2: sa Palawan.
1: Mm-mm.
2: Ayan.
1: Kaya, yun sana yung suotin nating salamin sa mga panahong ito.
2: Yan yung malinaw. Malinaw na salamin. Hindi colored. Hindi both biased.
1: Papakinggan mo at uunawain mo. Hindi porke meron ka ng judgment agad. Hindi pa nga nagsisimula yung trial.
2: Oh, nga.
1: May conclusion ka na agad.
2: Sabi nga ni Gemma Camarines, sana ang mga Pilipino makibahagi talaga sa lahat ng issue sa Pilipinas para kahit papaano, God will give them wisdom to vote the lesser evil in the office.
1: Mm-hmm. Yan. At si Dan Daniel, meron pong nagsasabi na nabudol si Senator Legarda dahil umasa siya na maging SP. O, kasi naging matunog yun, ano? Parang gagawin daw na siya yung unang babae na Senate President.
2: Tapos hindi siya.
1: Oo, nga.
2: Sabi naman ni Olive Benitez, kayo po ba wala nakikita panggigipit sa kalaban ng administrasyon? Alam nyo, naintindihan natin na parehong panig nagkagapangan yan. Whether positive o negative ang dating ng salitang gapangan. Pero syempre, behind the scenes, merong mga hatakan yan.
1: Dahil nga sabi nga ni Attorney Tranquil, ang impeachment ay constitutional, legal, and political.
2: Yun.
1: Kaya, we have to pray.
2: We have to pray. We really have to ask God for wisdom. Is talagang... Lalo, sana eh, no, itong nangyayari ito, mapalapit tayo sa Diyos. Sige po, manalangin po tayo. Lord, sa gitna ng mga kaguluhan, kalituhan, kailangan namin ng iyong karunungan. Gabayan niyo kami mula sa pinakamataas na pinuno hanggang sa bawat ordinaryo mamamayan, kami, gabayan po ninyo. Mabag po kayo sa aming bayan, huwag niyo pong hayaan kami tuluyang malubog at maging biktima ng mga pansariling interest sa amang panig sila. Ang hinihiling po namin, yung kalooban ninyo, the good, perfect, and acceptable will ninyo ang manaig sa aming bayan. Umasa po kami, sa gitna ng lahat ng ito, you are sovereign, you are in control, at tanging ang kabutihan ng Pilipino nang ayon sa inyong kalooban, ang nais po ninyo. Purihin po kayo. Salamat sa pagkakataon makapaglingkod sa pamagitan ng radyo. Nawa ang aming programa ngayon ay nakapagdulot ng dagdag na kaalaman at kaliwanagan sa aming mga tagapakinig. Sa inyo po ang aming papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.
1: Maraming salamat po sa inyong mga entries sa ating QOTD. Paumanhin, hindi na natin nabasa lahat.
2: Pero magandang review yun. Ang dami ko nakitang matitindi.
1: Oo, at salamat po sa inyong pakikilahok at syempre pakikisali sa atin pong mga pinag-uusapan dito sa Oras na Pilipinas. Bukas ulit, God willing, magkarinigan po tayo. Same time, same station dito sa inyong FEBC Radio TV. Susunod na ang serbisyong OFW. At salamat Benjo, salamat din kay Shekinah, salamat din kay Shaira, kay Desa, of course kay Phil, salamat din ang marami kay Jabez sa ating engineering at Bukawet Tech people. Kami po ito, Heidi Bernardo Sampang
2: at Pastor Eric Cortez na nagpapaalalang, pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon.
3: Oras na, Pilipinas. Inyong napakinggan ang Oras na, Pilipinas.
4: Ito ang inyong lingkod, Pastor Joey Umali. Samahan ninyo ako sa pananalangin para sa minamahal nating bansang Pilipinas. Banal naming Panginoon, patuloy niyo po kaming tulungan bilang isang bansa. Itindig niyo po kami mula sa aming pagkadapa. Tulungan niyo po kaming magkaisa bilang mga Pilipino. Wasakin po ninyo, banal naming Diyos, ang sobra naming pagkakahati-hati, pagpapangkat-pangkat dahil sa politika. Nawa ay matuto kaming mga Pilipino na doon lamang sa aming pagkakaisa, maaari kaming magtagumpay sa hinaharap naming mga pambansang krisis. O banal naming Diyos, sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
5: Tiyaga, tiyaga, tiyaga. Pray, pray, pray. Yan po ang lagi nating panawagan para sa lahat ng mga Pilipinong nasa ibang bansa. Tiyaga sa napakahaba at komplikadong prosesong hatid ng pabago-bagong adjustment. Tiyaga sa trabaho sa kabila ng matinding pananabik na makauwi na at makasama ang pamilya. Tiyaga sa pananalangin dahil ang ating Diyos ay walang sawa sa pagtugon sa ating mga dulog sa Kanya. Sabi nga po sa Unang Tesalonika, Kabanatang 5, Talatang 16 hanggang 18, Magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon.

0: news to our Filipino Chinese friends. Join us every Sunday at 12:30 p.m. for Amoy Language Worship on the Air, exclusively on 702 DZAS. Experience a meaningful time of praise, prayer, and reflection on God's Word in the language of your heart. So tune in, invite your loved ones, and worship God together right where you are. Amoy Language Worship on the Air, Sunday at 12:30 p.m., only on 702 DZAS.
1: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company, Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang.
2: 702 DZAS.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Malayo man sa Pilipinas ay parang nariyan pa rin. Ako po si Beng Arias, nakikinig sa online broadcast ng FEBC Radio mula sa Vancouver, Canada.
4: Servisyong OFW!
5: Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa, hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Servisyong OFW!
6: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
7: Isang pinagpalang araw ng Martes, mga kaagapay. Ngayon po ay May 19, 2026. Magandang araw, na po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Ano man po ang inyong ginagawa, maring nasa biyahe o nandyan lang kayo sa mga tahanan, sa mga gawaing bahay. Abay, magandang araw. Ito po ang Servisyong OFW Tuesday Edition. Sumasagot sa inyong mga katanungan, mga pinapadala sa amin, sa DZS at maging sa amin na ni Pastor Rene at sa lahat ng inyong pinapaabot. Ay sinasagot po natin sa abot ng ating makakaya at tuwing araw ng Martes at Huwebes. At yan po ang aming anyaya ngayong umaga. Please like and share ang ating broadcast para po marami ang makapanood, matuto sa mga discussion at sa mga sagot na ating binibigay. Ayan, si Pastor Joe Biasong po ito. Kasama na po natin Pastor Rene Bunsoy.
8: Good morning, partner, at good morning po sa inyo, mga kaagapay. Ngayon nga po ay Tuesday. Ito ang edisyon ng Servisyong OFW na Sagot Kita. At kung kayo po ay nakikinig sa PM Radio at naka-tune in po doon sa mga nagmamaneho, ingat-ingat po. Kayo po ay nakikinig dito sa aming programa at doon po nasa bahay. Enjoy lamang habang kami ay nagbibigay sa inyo ng mga impormasyon na inyo namang magagamit. Lalong-lalo na kung kayo ay OFW, dating OFW o pamilya ng OFW na gustong magbigay ng information sa inyo pong mga mahal sa buhay. Kaya pakilike, pakishare po, pakikalat po itong programang ito. At tayo rin po ay napapanood sa YouTube channel ng Servisyong OFW ng 702 DZAS. At kung kayo naman ay may cable TV na Signal, tayo po ay napapanood.

0: mapapanood sa Channel 185 sa pakikipagtulungan ng FEBC sa GCTV or Great Commission TV. At kaya po, yan ang aming lambing sa inyo ngayong umagang ito.
1: Ayan, maraming salamat, Pastor Rene. At ngayong araw na ito, mga kababayan, darako muna tayo sa isa sa pinaka-importanting bahagi ng ating broadcast. Walang iba kundi ang gabay mula sa salita ng Diyos. Ayon sa Proverbs 29:18, marami sa inyo, nababasa na po ito, ano ho, ang 18 and 19. Where there is no vision, no revelation of God and His Word, the people are unrestrained. But happy and blessed is he who keeps the law, or the law of God. Ayun yan sa Proverbs 29:18. Alam nyo yung salita ng Diyos na ito, napakahalaga sa atin. Ano? Kasi nga, malimit nating nai-emphasize sometimes yung mga vision ng tao, ito ang pangarap ko sa inyo, ito ang direksyon ng ating ministry or even yung ating organization. And sometimes we use the word vision, no, which is wala namang masama dun sa salitang vision, yung nakikita, ano ba yung nakikita mo. Okay naman yon from the perspective ng leader, pero remember that the context itself, ang sinasabing vision is the revelation of God to His people. Ano? So, this is directly from God, yung revelation ng Panginoon or from His Word. Napaka-importante sapagkat yung revelation na yan ang magdadala sa iyo pasaan ka man dinadirect ng Panginoon. Marami sa atin ang nalilito na kung saan ba tayo papunta, and sometimes people are telling ito ang dapat sa'yo, ito ang papunta sa'yo, kinakounselan ka kung ano-ano. Wala namang masama sa mga advices na binibigay po sa atin. Pero the best advice that we can take is from the Word itself, from the Word of God. Dahil hindi ka magkakamali dyan. Kapag alam mo ang direction ng Panginoon from His Word, personally, you take it as from the Lord. From that verse, ikaw ay empowered dyan kahit walang nakatingin sa'yo, walang nag-i-encourage sa'yo, because you know God's direction into your life, hindi ka maliligaw. Mga kababayan, napakahalaga ang vision ng Panginoon. Ano ba ang nakikita ng Diyos sa'yo? And you can read it from the Word of God or even personally na ini-impress ng Lord sa'yo na mga salita na dinadala ka ng Panginoon doon sa direction na yon. Get that vision of God to your life. Ikaw na overseas Filipino workers, hindi lang yung pangarap natin sa buhay, hindi lang yung pangarap ng anak mo, pangarap ng asawa mo, okay naman po yan. Pero the best vision that you can take and get the vision of God, read the Word of God, kasi yan ang direksyon na hindi tayo magsisisi. Mga kapatid, ang sabi pa ng banal na kasulatan sa huling bahagi, but happy and blessed is he who keeps the law of God. Ang pagiging mapalad, hindi lang po yung nakita mo yung vision ng Diyos sa'yo, kundi yung pagtupad o yung, sabi rito, yung pag... He who keep the law of God. It's good to have the vision of God, but it's another thing to keep the law of God. Ang daming nagsimula ng vision sa kanilang buhay through the Word of God, but hindi sila nanatili. Ang pananatili ang susi ng pagiging masaya, nakalagay dito, but happy and blessed is he. Blessed is he who keeps the law of God. I encourage you, mga kababayan, basahin ang Word of God, okay yan. Pero yung gawin ito, nagre-resulta ng ating happiness and blessedness. Naalala ko Revelation 1:3, sabi roon, mapalad ang taong bumabasa, nakikinig, at nagsasagawa nito sapagkat ito'y malapit ng maganap. Kababayan, kumpletuhin po natin. Makinig, magbasa, magsagawa ng iyong nabasa. At ang sabi ng Biblia, it confirms dito sa talatang ito, but happy and blessed is he who keeps the law of God. Yan ang challenge ngayong umaga, mga kapatid ng salita ng Diyos. And I hope and I pray to the Lord na makarating tayo doon sa estadong ito ng ating buhay. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong mga salita na nagbibigay sa amin ng inspirasyon, ang vision na dala mo sa buhay namin. Salamat, Panginoon, kasi ang vision na yan, yan ang aming isasakatuparan. At sa aming pagsasakatuparan, maging resulta ng aming kasiyahan, ng aming kaluguran, at ng aming mga pagpapala sa buhay. And even being blessed, Lord God, spiritually blessed, and even financially, at mga bagay na napapaloob doon sa blessing na yon. I-bless mo, Panginoong, patuloy ang bawat isa na nanonood, nakikinig ngayon sa iyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen. And Amen. Ayan, maraming salamat.
0: Amen.
1: At
0: Amen.
1: Ngayong umaga, ay darako tayo sa mga pagbati, partner. Baka meron ka ng mga babatiin dyan.
0: Oo, ay may mga nababasa na tayo. Unahin na natin si Rosana Villanueva Fronda. Sabi niya po, Amen in response to the Word of God. Si Rosalinda Ohana Manzano, blessed morning po, Pastor Joe, Pastor Rene. Si April Niel Del Lloro, Marilu Domasig. Hello po mga pastor. At meron siyang tanong mamaya, no, ating babasahin ito. At your end, no, sa akin na yung siyempre palagi binabati ang aking mahal na ina na si Mrs. Bersabe V. Bonsoy. Nakikinig po sa kanyang PM Radio lagi-lagi, araw-araw, magmula madaling araw hanggang gabi. Pero na lang kung siya ay nagtatrabaho. At meron siyang mga pinababate. Hindi naman niya naibigay yung pangalan, yung kanyang grupo dyan sa Union Church of Manila. Ay, binabati ko po kayo at salamat po sa inyong pagiging kasama ng aking mahal na ina na si Mrs. Bonsoy. Siyempre, ang aking mahal na asawa, si Mrs. Angelica Espino Bonsoy, na ngayon ay maaring nasa, I think, patungo na ito sa kanyang volunteer work dyan sa Translators Association of the Philippines. Ayan, partner.
1: Okay, ako rin binabati ko, partner. Ngayon kasi nasa pangalawang araw tayo, no, ng aming DVVS, Daily Vacation Bible School. At less than 30 ang students ng aming tinuturuan ngayon. At binabati natin ang lahat ng mga masisipag na guro, assistant teachers, at mga volunteer sa food committee. Ano? At maraming salamat sa pamumuno ng aking may bahay, ang sa food at finance. At Sir Banji Biasong, maging sila Sir Nitz, Tan, ang aming principal, aming director, directress, at sa lahat ng teachers, si Leds, na Chika, at si Claire Segovia, si Unica, ang aming apo, ay assistant teacher na, Unica Grace Biasong,
0: wow.
1: At si Diana Hilio. At siyempre, lahat ng mga nanay, Lani, na marami partner. Kaya, tuwan-tuwa ako, this is the first time na madaming volunteer workers sa DVBS at naka-blue lahat. Mga sailors sila ngayon. Kaya,
0: wow.
1: Congratulations na lahat po ng staff na mamaya ay may pa-dinner sa inyo, may sponsor na dinner sa inyo. Ay, maraming salamat po. God bless you. Tuloy-tuloy ating hanggang mamayang alas 5 yan ng hapon. Ayan, partner.
0: Ayan. Ako, eh, siyempre, yung mga may inquiry, eh, unahin na natin yung nag-i-inquire kanina dahil sabi niya, meron siyang inquiry. Teka, paano nga ba ito ibabalik dun sa ating broadcast? Teka, ha?
1: Partner, ito, kay ano ba to? Kay Marilu Dumasig?
0: Ayan, oo, yan kay Dumasig,
1: okay.
0: Yan. Edith, napasa mo naman pala.
1: Narito. Si Marilu Dumasig mula po sa ating viewers, listener viewer. Hello po, mga pastors. Ask ko lang po kung malaki ang possibility na makapag-OFW ang isang 60 years old as skilled worker sa Guam. Nag-aayos na po ng papers. Thanks po and God bless you. Ayan, partner, ikaw na mauna. Baka nabasa mo na ito kanina eh.
0: Eh, magandang tanong yan, ano? Kasi ito yung nasa puso ko eh. Lalo na yung mga nagbabalik na hindi, I mean, sabihin natin na medyo katandaan. Pero partner, eh, parang sinabi natin, parang ako yun na, parang tayo yun na. Pero
1: Kailan,
0: sa akin,
1: kailan lang natin sila? Kailan?
0: oo,
1: Kailan?
0: kasi ganito yung partner eh. Ang tanong, nakakapagtrabaho pa ba siya? Skilled ba talaga siya? Yung bang experience niya ay kumbaga mahaba na at ganun siya ka-experience and international standards, the fact na siya ay OFW dati. Ito ang sagot ko diyan, partner. Eh bakit hindi? Kung hindi naman binabawalan o hindi nilalagyan ng anong tawag to, age limit.
1: Age requirement.
0: Oo, age requirement. Ang pinakamahalaga ho kasi yung ano eh, yung eto ha, sasabihin ko yung dating binabanggit or battle cry or slogan ni the late Susan Opley. Sabi niya ganito, abilidad, hindi edad.
1: Aba, maganda yan, no?
0: Diba?
1: Abilidad.
0: Abilidad,
1: hindi
0: hindi
1: edad.
0: Edad. Kasi ang hahanapin nila sa iyo yung skill mo eh. Yes, probably hindi ka ganun kalakas o hindi ka ganun ka ano. Pero I still dare to challenge that. Eh kung minsan nga, mas maliksi pa ang mga 80 years old kesa sa mga 60 years old o 50 years old. Like katulad ng aking mahal na ina na si Mrs. Bersa Baby Bunsoy.
1: Ilan taon, partner? Ilan taon, mama mo?
0: Partner, mag-89 na yan, so August.
1: Ay, grabe ang favor ng Lord.
0: Oh, eh bakit? Eh bakit ngayon nakakapagtrabaho pa siya?
1: Hmm.
0: Ha? Siya ay nag-ano pa rin yan, ha? Nagbabalance sheet pa rin yan. Na yung spreadsheet na katulad nung dati, hindi yan gumagamit ng computer, ng Excel. Partner, talagang iisa-isahin niya yan.
1: Calculator, partner, ang gamit.
0: Ay, oo, calculator, siyempre. Oh, eh sa akin eh ako hindi ko kayang gawin 'yon, ha, yung ginagawa ng aking mother, ha. Eh so ibig sabihin sa akin ang sagot ko dito, kung hindi naman nila binigyan ng o nilagyan ng age requirement, bakit ang hindi? Baka sabihin pa nila eh mas kailangan namin kayo kaysa doon sa mga bata na ayaw magtrabaho o na kaunti lang na hirap na naranasan, aayaw na. Iyan ang aking sagot, partner.
1: Ayan, marami salamat partner. Magandang perspective din 'yan ano na kung ang kanyang tanong kasi is kung malaki po ba ang possibility na makapag OFW. Just to add ano partner, ay nasa kumpanya po 'yan. Kung kayo po ay kaya ang kanina pumasok agad sa isip ko, mayroon bang nag-aas sa kanya na mag-direct hire? Siya ba ay may kausap na employer? Kasi yun ang sinasabi niya, may laki ba ang possibility? Kung kayo po ay gustong i-direct hire o gustong kunin, abay kung yun po ang nasa isip niyo ngayon, ano, base sa tanong niyo, kasi nag-aayos na partner ng papel eh. Di ba? Nag-aayos na ng papel. So assuming na siya ay may kausap na employer, ako sa perspective ko naman na bilang alam mo naman tayo partner eh, nagdududa bago magtiwala. 'Di ba? So, ang
0: tama,
1: gawin niyo
0: tama
1: lang po kung kayo ay kinukuha na mag-direct hire or company hired na legal ha, na legal, dapat dadaan po kayo sa Migrant Department of Migrant Workers kung direct hire man 'yan or direct hire no? Yun lang ang possibility partner, yung direct hire doon sa kanyang ano eh, sa kanyang kasi nag-aayos na raw ng papel. Kinakailangan lang po tayo po ay mag-ingat ano, pinag-iingat lang po natin kayo ano na yung kausap nyong employer ay padadaanin kayo sa government Department of Migrant Workers
0: yes,
1: na
0: tama.
1: mayroon pa rin kayong OEC ha, may OEC pa rin kayo. Kung direct hire po kayo, may mga requirements po na dadaanan kayo para masigurado, hindi para pahirapan kayo kundi para proteksyonan kayo ng gobyerno. So, yun po, Ma'am Marilu Dumasig, ano ho, kung nais nyo po ng mga karagdagang pang mga inquiry o follow-up dito, kasi Guam to partner eh.
0: Tama.
1: US
0: US,
1: territory po ang
0: ano
1: ibig
0: yan? Oh,
1: sabihin.
0: US territory, yes.
1: Oh, so, ay alam natin, walang hiring dyan, partner na agency hire. Wala ring
0: Wala.
1: government to
0: Direct,
1: government
0: direct.
1: dyan.
0: Right.
1: So, malamang ay may gustong mag-ipa-direct hire siya. Kung ang tanong nyo lamang ay pwede ang 60, walang problema po basta naintindihan ng o alam ng inyong kumpanya ang edad ninyo, maging matapat lang po kayo sa kanila kung talagang kukunin kayo dahil sa skill na banggit nga ni Pastor Rene kanina na sa hindi abilidad nga kailangan eh, hindi edad. Maganda 'yun eh, abilidad hindi edad. Kasi mas ipuna ang mga karanasan, napakadaming karanasan niyan para dalhin. Eh alam naman natin partner sa US eh, hindi naman talaga edad ang pinag-uusapan diyan, kundi yung kakayanan na makapagtrabaho at mayroon kang skills na ganon. Pero since nasa Pilipinas ka pa, partner, iba-ibang usapan. Pag nasa Pilipinas at naroon na sa US, malaki ang pagkakaiba niya. Kasi
0: Correct.
1: kung naroon na, pwede. Pero pag nasa atin, pag-isip-isipan lang po natin at saka silipin natin ang mga procedure ng government para hindi po tayo mabiktima. Baka kasi ang aking nasa isip ay meron kayong kausap sa internet o sa Telegram, baka kayo may kausap na
0: Correct.
1: kung saan eh mahirap na ho mabiktima ng illegal recruiter. Partner, share ko lang ha, since may kaugnayan ito dito sa Guam, US yan eh. Nung Thursday, partner, nag-join tayo sa closure ng isang consultancy agency, consultancy firm. Kita naman lahat, partner, yung mga lisensya nila, DTI, Security of Exchange Commission, walang problema, hindi sila pinasara dahil sa sila ay training center, may test na certificate, accreditation, meron silang DTI, meron silang SEC. Pero ang problema, partner, nangangako ng training sa pa-US at pinagbabayad ng mga 180,000, partner.
0: Nako.
1: Apat ang inabot naming naroon mismo. Ang nakakalungkot, partner, because they are former OFWs. Kaya
0: nako,
1: ang tanong nga ni Secret ni Yusik Ulalia at ng mga director na naroon, alam nyo ba na ito'y ganito? Sabi niya, hindi po, kasi sa Facebook po namin nakita na nangangailangan sila. O, Mama Marilu Dumasig, ha? Baka mamaya sa Facebook. O,
0: yes.
1: Kahit nasabihin mo na may kausap ka, eh, yun nga ho ang mahirap eh. Pag nasa ibang bansa ang kausap, wala sa Pilipinas. Yan ay red flag agad. Partner, apat ang biktima, pinasarado, at marami pang aplikante na hindi na nawala doon at lahat 'yun nahingan. Sila ang pinakauha ng tawag dito visa. Sila mismo ang kumuha ng visa. Pagdating doon,
0: yan
1: partner.
0: Yan nga yung partner, makasingit lang ako, ano, partner. Ang
1: go ahead.
0: Ito yung problema na pagka sa social media talaga at nakita, ito ay kalimitan ganito. Ilang beses natin nadinig, nakita, naka-post. Kung minsan, tuloy, nagdududa tayo. Ay itong mga nag-advertise sa social media, ganito na lang ho ating gawin. Huwag ho nating basta patulan. Palagi nyo hong i-check kung legitimate ito. Katulad nito, legitimate, no? May lisensya, merong license to operate, may business ano permit. Eh kanya lamang, hindi consultancy firm ho sila.
1: Mm-hmm.
0: Hindi ho sila recruitment agency. Doon sila nagkamali. At ang tanong ko mga partner kanina, no, sabi ko nga eh, mukhang hindi sila natatakot. Or kulang yung information drive na at katulad nito, sunod-sunod naman nagpapasara, mukhang di sila natatakot eh. Kaya sa amin, mga kaagapay, eh, huwag nyo hong patulan basta.
1: Hmm.
0: Matutuho tayong mag background check. O kaya pumunta sa dmw.gov.ph, nando doon naman ho. I-check nyo, i-type nyo lang ho yung ano, yung agency or yung consultancy firm. Malamang talaga, pagka consultancy firm yan, wala, hindi yan dapat mag-recruit.
1: Maganda yung sinabi mo, partner, eh. Maganda yung sinabi mo. Dapat nagtatanong muna sila, nagbibisit muna sa DMW. Ito ang tinanong ni Yusik Olalia. Eh, kayo ba'y nag-check muna o pumunta sa DMW para magtanong dito, tungkol dito? Sabi niya, hindi po.
0: Hindi.
1: Nagpunta na lang po ako nung nabiktima na po ako.
0: So, yun lang nga.
1: Partner, di ba? Bago mag-apply, maniyak na agad. Matiyak nyo na agad. Kasi pag nasubo na kayo, kaya tinanong ko doon kay Yusek Olalia nung nag-i-interview na, ang tanong ko, sabi ko, Yusek, mababawi pa po ba nila yung kanilang binayad na 180,000? Sabi ni Yusek, kailangan mag-file, kailangan may mga procedure na susundin. Hindi kagaya nung bilis ng pagtanggap, partner, nung consultancy doon sa binayad.
0: Oo.
1: At yung pagbawi, ayun ang mabigat, partner. Mabuti
0: partner,
1: na
0: eh.
1: lang.
0: Mabuti
1: na lang, partner, sa bank account talaga nung mismong ano, may ebidensya eh. May ebidensya
0: okay
1: na sa bank account tinulog doon sa consultancy firm, kaya malaki ang possibility, partner, na makasuhan talaga at masarap pa itong consultancy firm.
0: Eh, ito nga ang ano dyan, masaklab dyan. Mas matagal yung proseso. Mabuti, meron ganyang ebidensya, no? Goods yan. Pero mas matagal pa rin yung proseso
1: tama,
0: ng pagfa-file ng complaint, pagde-demand ng pagbalik, pag merong ano pa yan, maghihintay ka pa, kesa doon sa time na halimbawa, eh, baka nag-loan ito o baka nag-ano sa lending, eh, ang bilis ng release. O,
1: tama.
0: Eh, na-release sa'yo yung pera. Nagkaroon ka, magbabayad ka ng interest, magbabayad ka ng amortization yan sa loan mo, kesa doon sa time na maibalik mo dahil na-realize mo, nagtanong ka lang, after na nung ikaw ay naloko na.
1: Alam mo, partner, kanina binanggit mo na hindi ba aware, hindi ba takot. Partner, yung mga victim nito ay talagang malalayo pa, no? May isang taga-Pasig, pero kalimitang mga malalayo, pero nagpunta pa ng Metro Manila dahil sa application na ito. At ang napaka-strategic partner ng location, Metro Manila eh. Alam mo naman, Metro Manila ay sobrang bilib. Baggaling probinsya, sobrang bilib nila dun sa mga agency kasi legit, kasi nasa Manila. Pero mga kababayan, hindi ho batayan na nasa Metro Manila na legal. Di ho ba? Kalimitan, narito nga sila. Mm. Most of the closure, partner, na ginagawa ng DMW from Metro Manila. Last week, meron din ganun eh.
0: Mm.
1: Di ba? So, kaya nga ang sinasabi natin, mga kababayan, mag-ingat po kayo. Doon sa nagtanong po sa atin, Ma'am Dumasig, no? Ay mag-ingat lang po tayo. Ang sadya po namin, hindi para i-discourage kayo sa inyong pag-apply. Ang amin po, ay maging matalino po tayo. Huwag tayong magpapaloko sapagkat mas mahirap na po na bawiin kaysa habang nasa proseso pa ng pag-apply.
0: Yan.
1: Diba? So, lalo na kung may hinihingi na partner, ano? Eh, mag-ingat po tayo dyan.
0: Right. Idadagdag ko lang ha, kung halimbawa, kung okay naman ito, kay Marily Dumasig na question pa rin ito, kung okay naman, na check nyo na, okay naman siya, nakipag-ugnayan doon, unang-unahan, dapat yung sa mga, may ano kasi yan, partner eh, mga, yung requirement, unang-una, dapat yung magpa-verify ng contract, paggawa ng standard employment contract. Kung wala ho kayo ng standard employment contract, hingi po kayo sa DMW. Dapat din ho, may letter na gagaling po doon sa employer na kayo po ay merong intention na kuhanin as worker. Nakasahad ko anong intention doon.
1: Job offer, partner, ha? Job offer. Kailangan
0: Yes,
1: may
0: the
1: job
0: job
1: offer.
0: offer. The job offer should be very clear. Kung anong klaseng trabaho, kung saan na magtatrabaho. Ayan, dapat nakalagay po yan. The standard employment contract, kung saan sila naroroon, kung yan ay sa Guam, dapat doon ho authenticate. No? I believe, hindi ko lang alam kung merong migrant workers office doon sa Guam. Kung wala man doon, kung saan sasabihin, kung saan ide-direct, kung saan sila dapat magpunta ng migrant workers office, doon ho dapat magpa-verify. At yun ho yung gagamitin nyo sa direct hire department. Sa ground floor po yan. Ano? At siyempre kapag nagpatuloy yan, parang ang pinakamahalaga, eh dahil sabi niya nga, 60 years old na, dapat fit to work. Wag
1: okay.
0: ho, wag po ninyong ano ha, wag niyo hong halimbawa ay eh, merong kung i-declare nyo kung talagang high blood kayo at kung may maintenance, kung kayo naman fit to work, eh dapat ho i-declare natin. Wag ho nating ano ha, wag natin itatago ha. Pinakamalaga pa rin na kayo ay magtrabaho doon habang nagtatrabaho, eh okay kayo, makauwi kayo ng buong buo. Ano ho?
1: Okay, partner, maraming salamat. Eh, medyo may kaugnayan din, partner. Mukhang maraming ganitong nagkaka-interest o na nalalaman na nila si Toshi sa ating nanonood ngayon. Sabi niya, hello, yung best friend ko kasi hindi daw po kayo ma-message. Teka, sino kaya yon? Yung
0: Teka, sino ba to? Si Toshi? Ano,
1: si
0: anong
1: Toshi,
0: ngayon?
1: Toshi. Walang nakalagay na apelyido, partner, eh. Nanonood sa atin.
0: Meron kasi akong kilalang Toshi. Hindi ko alam kung ito yung kilala ko, ha?
1: Okay.
0: Eh, kung gusto mag-message sa akin, eh mag-message sa akin.
1: Ayan. So, basahin ko lang, partner. Hello, yung best friend ko kasi, hindi daw po kayo ma-message. Ito po yung about doon sa maman niya na mag-a-abroad daw po. Sabi ng best friend ko, yung maman niya magte-training sa June. Wala pong petsa, partner. Ganitong-ganito yung modus agents, training consultancy, no?
0: Ayan, training consultancy yan.
1: Yung pag-hire sa kanila daw, meron nang nandoon na kasamahan nila dati sa work sa abroad. Bali, tatlo silang isasama doon. Riyadh, Lebanon daw ang pupuntahan. Binanggit dito yung agency, partner. Binanggit dito yung agency, hindi natin babanggitin, ano? Legit daw po ba? Legit daw? Legit po kaya yon? Yun ang tanong niya, partner.
0: Ayan, oo. Partner, sasagutin ko ha.
1: Sige, sige.
0: Maaring legit, maaring registered yan, maaring may business permit yan. Pero the fact na training and consultancy yan, tapos meron pangako kang i-hire, hindi ho legit yung kanyang offer. Dahil hindi sila recruitment agency. Sila po
1: okay.
0: ay training and consultancy. E di mag-training. Mag-training lang. Pero
1: at ang binabayaran nila dyan, partner, binabayaran nila dyan, kung mayroon ba, yung training.
0: Yung training. Okay, mag-training ka. Tapos, kuhanin mo yung certification. At saka sa certification na yan, yung training yan, dapat NC2 yan, partner. Kung yan ay for abroad.
1: Tama.
0: Correct me if I'm wrong.
1: Yeah, yeah. Okay, partner, dagdag ko pa kay Toshi pa rin. May ibibigay din daw ba yung agency na pera para mag-a-abroad daw? Pwede bang ibigay rin daw yon ng mga mag-a-abroad na iyon sa pamilya niya or parang pocket money na yon doon sa ibang bansa? Medyo maano yung mga pa-come-on na mga strategy,
0: yes.
1: Partner.
0: Ayun
1: no?
0: Nga, merong mga come-on na maakit ka.
1: Maakit, di ba? Pocket
0: oh.
1: money.
0: Oo. Oh,
1: At
0: oh.
1: May titerhan na raw doon. Actually, ganyan na ganyan. Ulitin ko, Toshi, hindi ito yung tinutukoy kong sa inyo. Ang tinutukoy ko yung kaninang kwento ko na nakapag-join tayo mag-closure doon sa Pasig. At ang ilang mga bagay na nakita natin, partner, yung Facebook ang recruitment. Pangalawa, matindi yung mga promises na mayroong libre na ang accommodation doon. At may sasama ang pamilya. At yung training ay doon gagawin mismo sa US ang promise. At syempre, nagbigay na 108 80,000 mga 90 to 180,000 ang siningil sa kanila. Ang malungkot pa nito, partner, sila mismong kukuha ng visa, no? Hindi po talaga 'yon ang tamang procedure. Kaya mag-ingat po tayo. Mag-ingat po tayo doon sa mga direct hire. At tinanong nga, ikaw ba ay may kasanayan sa hinihingi nilang mga worker? Sabi niya, actually hindi domestic worker po ako, hindi po ako factory worker. Sabi niya, tama mo, magkaiba agad. At siyempre, tiyak kung ganun, partner, eh sasadyaing dayain ang mga certificate para lang mag-comply doon sa sinasabi. Pero at the end of the day, abay, bogus. At ito pala ay fake scammer itong mga ganito. Kaya mag-ingat po tayo, mga kababayan.
0: Alright, siguro ang oras natin ay 9:03 ng umaga. Magbe-break ho muna kami. Magbabalik ho ang serbisyong OFW makilipas lamang po ng ilang saglit.
1: Diyan lang po kayo.

0: Para sa aking pinakamamahal na tatay, halos kalahati ng bilang ng inyong edad ang isinakripisyon nyo sa ibang bansa para lang mabigyan kami ng kapatid ko ng magandang kinabukasan. Lubos-lubos ang pasasalamat namin sa lahat ng mga ibinigay at patuloy na ibinibigay nyo sa pamilya natin. Sa totoo lang, para sa akin, mahirap tularan ang ginawa ninyo, Papa, para lang mapag-aral at mapagtapos kami ni Kuya. Salamat dahil kahit na malayo ka, ay parang malapit pa rin dahil busog kami lagi sa pangaral ninyo. Talagang isa po kayong kahangahangang tatay dahil yung pananampalataya nyo sa Panginoon ang pinaka-the best na pamana ninyo sa amin. Ngayon na malapit na po kayo magretiro, finally, Papa, magkakasama na po tayo ng mas mahaba sa isang buwan kada taon. Kami naman pong magkapatid ang magsusukli sa inyo sa lahat ng ibinigay ninyo sa amin. Ingat ka po lagi, Papa. We miss you and we love you.
1: Sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan. Servisyong OFW.
3: Nagbabalik na po ang programa Servisyong OFW 905 ng umaga at mayroong mga greetings pa rin sa ating partner, no? Si Malin Sibayan Narvaha. Malin, may salamat sa PM, natanggap ko na at ipapadala na mamaya sa iyo ni Director yung endorsement ng mga nag-aaral diyan sa NC2 ng TESDA. Okay, maya-maya lang after my broadcast. Si Tristan Wyatt Gulay, good morning pastors. Si Toshi pa rin, sabi niya, Miko Kasyan po yung best friend ko po. Ayan. Sabi ni Marilu Bilarmino, good morning po. Ayan. Si Dondon Arellano, presidente ng FPOP Sorsogon. Good morning, Pres. Pastor Biasong. Sabi ni Toshi, baka meron daw kayong maisasuggest, partner. Nakilala. Sobrang hirap kasi ng buhay nila at gusto talagang mag-abroad. Sabihin ko na lang po kay Miko na hindi legit. Miko, we're not saying that hindi legit. Ang sinasabi natin yung aming kwento kanina na pinasara ng Department of Migrant Workers. So, ang ano lang is mag-ingat at magtanong. Kailangan lang po 'yon. Sabi ni Toshi, kawawa po. Hindi, sagutin muna natin, partner. Meron ba daw kayong mare-refer? Ayan, partners, pakisagot.
4: Okay. By law, hindi ho kami nagre-refer dahil hindi ko may agency. Kapag ka ho kami nag-refer, yan po ay illegal recruitment na yan. Kaya wala ho kayong naririnig dito sa servisyong OFW, si Pastor Joe, si Pastor Rene, na kami ay magre-refer sa inyo. Bawal po yan. Dapat po kayo po.
3: Yeah. Kasi partner, siyempre, intiwala nila sa atin na siyempre, may mga kilala tayo. Pero kahit may mga kilala po tayo, kahit Kristiyano pa, kahit kapatiran pa nga, Pastor Rene, even may pastor pa ngang owner, di ba? Pero we are not allowed to refer dahil hindi ho kami agent. Kami po ay mga broadcaster, pastors na ayaw nating ma-involve. Involved tayo sa pagpapasara, pag-report ng illegal recruitment, pero in referring to you, to the agency, we are not allowed and hindi kami nangangahas, partner. Hindi tayo nangangahas na mag-refer sa sino man o kanino man. Ayan. Sabi niya, kawawa po naman ang asang-asa ang mama niya. Sana po mabigyan po sila ng work. Nako, Toshi, paki-advise na makipag-ugnayan sa amin. Kay Pastor Rene, sa inyong lingkod at sa DCS para maggabayan kayo para hindi nasa dulo ang pagsisisi, partner. Yung bagang saka ka magtatanong kapag nangyari na, mas mahirap pong solusyunan kapag nangyari na kaysa yung bago pa lang, mabuti na na-alerto na bago pa lang mangyari.
4: All right. Tayo dadako dun sa sunod na tanong. Ito ay inquiry sa atin. Siya ay isang seafarer. Babasahin ko, partner. Hello po, good morning po sa inyo. I-share ko lang po ang condition ko. Hindi ko na lang po i-disclose yung name. Ako po ay seafarer working in Aramco, Saudi sa offshore vessel. Umuwi ako late February 2026 bago pa yung war. Normal process po ng vacation. Meron po akong visa doon at regular dumabalik after 1 month vacation. However, dahil po sa war at still ban or restriction sa deployment ng DMW, ay hindi makaprocess ng contract, hindi maka-join. Ang issue po ay yung magsabi ako sa local manning ko dahil crisis ay apply ako sa kanila rin naman pero different principle kasi meron po mga requirement other than Middle East area. Pero ang sagot po nila ay dapat mag-resign muna ako sa kanila at need pa wait ng 3 months before ako maka-apply through another principal. Mabigat po ito sa akin, mabigat po ito at sa akin ay harassment na maituturing ito at malamang ganitong maging pagbalanse ng government sa ganitong case. Siguro po mauunawaan ko pa kung normal lang case dahil nga sa mayroong due diligence at report sila sa mga principal. Pero ngayon po, time of crisis at wala namang kaming bayad during vacation nor benefits, dapat i-relax muna sa ganoong policy. Nag-voice out po ako sa kanila sa local manning ng ganito. Still, ang sagot po nila ay need ko mag-resign at wait ng 3 months bago maka-apply ulit sa kanila for other principal. Appreciate po namin kung ano pong mapapayo ninyo. Maraming salamat at God bless po. Partner, sige, ikaw ang ang circumstances ay hindi siya makabalik, no, pero gusto niya mag-apply pero doon pa rin naman pero pinagre-resign siya. Eh sabi niya parang pinipilit ako. Ano ba dapat? Kasi okay. Parang naka-float yan, ha? Floating status yan.
3: Mm-hmm. Tingnan ko muna partner sa government side, no, sapagkat ngayon alam natin wala mang deployment ban pero napakahigpit pa ang pagpapatupad especially kung seafarer na dumadaan sa Strait of Hormuz, no, yung mga nagde-deliver ng gasolina.
4: Partner, ito ay ano, hindi siya sa vessel kundi sa offshore.
3: Offshore. Ang appreciation offshore. Ko ay kanina ay seaman. Ina-expect natin na nasa barko, no? Offshore. So, tanggalin ko na yon yung aking unang binanggit na tungkol sa policy, no, ng ating government. Partner, hindi ko na-pick up kanina kung pinauwi ba siya ng Manning.
4: Hindi siya pinauwi. Regular vacation ito. Meron access isang ticket pabalik. Kaya okay. Lang, dahil parang naka-ban, gusto niya sana mag-apply kumbaga parang makausad siya. Hindi siya pinayagan. At okay. Sinabi sa kanya dapat mag-resign muna siya at maghihintay pa siya ng 3 buwan, no? Ang okay. Tanong niya doon ito ba ay tama?
3: Iniisip na 'yon kung bakit kailangan pag-resignin siya ng kanyang company kasi naka-contract pa siya partner siguro sa ngayon naka-contract
4: yes.
3: Pa siya.
4: Oh, meron siyang return.
3: Oo. Oh, nako mayroon ako na amoy diyan, partner. Hindi ko sana mali yung aking nasa isip na kaya ayaw pa siyang pabalikin or magre-resign muna. Ang aking nasa isip lamang sana hindi ganito, no, yung kaya siya ayaw pabalikin. Di ba parang ayaw na siya munang ma-rehire o magpatuloy sa kanyang existing contract. That is not right, no? That is not okay. Right. Dahil yan ay naka-contract kaya, entitled ka ng vacation at entitled ka siyempre ng pagbalik doon sa bansang iyong pinagtatrabaho, lalo na kung nakakontrata ka pa. So mayroon tayong nakikita dyan na possible na paglabag, no?
4: Okay.
3: Na bakit kailangan mag-resign ay nakakontract ka nga doon sa kanyang kamaning. Ang lumalabas yung partner, gusto siyang maging legal yung kanyang resignation para walang pananagutan.
4: Right.
3: Para walang pananagutan.
4: Para walang pananagutan.
3: Yun ang nakikita ko dyan.
4: So tama yan, partner. Nag-research siya ng konti tungkol yan kapag ka naka-floating at saka tama ba merong 3-month waiting period. Ito ang sinasaad sa DMW. Dahil kumbaga nakabakasyon siya pero dahil sa hindi siya makasampa dahil merong possible gera o deployment ban, hindi po dapat hadlang upang makahanap ng ibang mapagkakakitaan. Kung wala kang naman natatanggap, katulad ng sinabi niya, na sahod o allowance na habang naka-standby, mahirap pang atwiranan yung pagpilit sa iyo na manatili ka sa kanilang, sa iyong, kumbaga, kinalalagyan na walang katiyakan. Okay? So, ibig sabihin, hindi naman bawal yung gusto niyang gawin. Okay? Tapos, yung sinabi pang 3-month na waiting period, yung pong tinatawag na usually 3-month wait matapos mag-resign, karaniwan po yon, ito, this is what I found out, internal policy lamang ng agency. At hindi po yan batas na itinakda ng DMW.
3: Tama yan, partner. Tama yan.
4: Oo.
3: Internal yan sa company, maaaring procedure nila, pero sa procedure ng standard employment contract, tuloy-tuloy yan, partner,
4: Correct.
3: di ba, kung napauwi siya, nasa abroad pa ba siya, partner, ngayon?
4: Hindi, nandito siya sa
3: Narito. So
4: Pilipinas.
3: kung napauwi siya
4: Oo.
3: dahil sa war, partner, abay, meron dapat yang continuous dapat ang kanyang, dapat nga continuous ang kanyang sweldo, or depende sa magiging kakasundo ng kumpanya at saka siya.
4: Right.
3: Depende yan. Kaya,
4: Oh, eh
3: pero...
4: sa atin ang posisyon natin kasi partner, eh hindi dapat huwag i-impose yung ano, yung 3-month wait period. Kasi hindi niya kasalanan eh.
3: Tama,
4: No?
3: tama.
4: Dapat tama yung sinabi niya, 'di ba? Dapat i-relax. Oo, dapat i maging flexible si local money. Kaya ang ating kumbaga pinayo doon, pwede niyang hakbang number one. Pwede siyang sumulat ng letter sa management o sa local mining agency. At ipaliwanag na dahil sa deployment ban or doon dahil nga merong precaution sa kanila eh hindi kumbaga hindi naman ibig sabihin ni ayaw na niya doon sa kumpanya na pwede niyang sabihin na hindi ako maka-join eh. I am unable to join dahil dito, no? Dapat hilingin niya na i-waive naman ninyo yung 3-month waiting period na yon. So, isa yon, ano? Tapos, sa halip, kasi pinagre-resign partner, di ba? Sa halip na mag-resign, ihiling po ninyo na bigyan kayo ng letter of release o clearance. Yan yung aking ginawa, partner, nung ako'y nasa Saudi. Hindi na mapasweldo, 6 months, hindi ako mapasweldo. Humihingi ako ng letter of release dahil alam ko nga kumbaga iyon lang yung legal na paraan pero hindi nga ako binigyan ng clearance eh. Pero tama 'yon yung track na 'yon, no? Pangatlo, no? Kung nagmamatigas si mining agency, no? Maaari ka namang lumapit at 'yun na nga, yung mag-file ka ng SENA o single entry approach para kumbaga, yun ay proseso ng settlement o pag-uusap, no? Huwag na huwag ko kayong basta pipirma ng anything. Diyan ho tayo nagkakatalo. Yung mga in-advisean ho natin, bigla na lang silang, kumbaga, nagsesena na, ay biglang pagkatapos, hinatak sa isang sulok, tapos pinangakuan, pinapirma, pagkatapos hindi nasusunod yung mga pinag-usapan nila. Nadadali ho si OFW, si seafarer. Kaya yan po ang payo po namin. No? Sa akin, gayon pa man, partner, yung prioridad, partner, ay yung safety ni seafarer.
3: Okay.
4: No? Meron tayong mga seafarer partner na inasikaso dito, kumbaga, binomba sila ng, ito naman, na vessel sa Russia, na binomba ng Ukraine. Mga Pilipino to, partner. Partner, may mga PTSD. Oo, kaya hinandle namin yan at binigyan namin ng payo, pinagpray natin, pinakain natin. Yung isa, kinakailangan samahan ng asawa dahil kasi nawawala sa ano. O, kumbaga nagba-blackout, kinakailangan sabihan. May PTSD. Kaya sa akin, payo sa ating mga seafarer, huwag ho nating pilitin. Priority pa rin po yung inyong health, yung mental health, at yung physical health nyo po.
3: Okay, marami salamat, Pastor Rene. Thank you. At sa lahat na nanonood, binabati natin na rin si Sister Nitz Tan ng San Mateo Rizal, ang aming masipag na kamanggagawa dito sa DVVS. Siya ang supervisor. Si Jubel Balagat, good morning po sa lahat. Ayan, si Sister Irene. Sister Irene, marami salamat, nanonood din siya. Good morning po. Yan. Okay, partner, magandang ito. Siguro ihabol ko lang. Mayroon pa tayong ilang minutong natitira. Mayroong isang OFW na ang pangalan, hindi ko nababanggitin ang kanyang pangalan. Nagtatanong dito kasi sabi niya, kasi pinangakuan na siya ng kanyang employer na pauwiin, may ticket na, pero after nang mangyari yung araw ng flight, sabi rito, naiwan po ako sa eroplano. Nung Sabado, paano ang flight ko 5:30 pero hinatid po ako ng 4:40. Parang
4: wala na talaga, minutes, hindi ka na makakasakay niyan.
3: Oo. And then yon, hindi po ako pinapasok. Ni-rebook po nila yung ticket itong Huwebes. So, it is coming Thursday na ito. So, ang tanong niya ay kung sakali po na hindi ako makasakay uli, ano po ang dapat kong gawin?
4: Sa akin, unang-una, pumunta ng maaga. Three hours before.
3: 3 to 4 hours dapat sa airport. 3 to 4 hours.
4: Oh, wag mong ganun. Eh, sarado na ho, pati yung sa ano ng airlines niyan. No? Hindi na ho talaga kayo papasukin.
3: Ang problema, partner, ay wala kang choice kasi nga, ikaw ay hinatid ng ganong, kasi siyempre as domestic worker, no, yung mga worker na yan.
4: Okay.
3: Oo. Wala silang control.
4: Yung naghatid.
3: Oo, walang control siya do sa oras kasi nandun lang siya sa bahay, ihahatid siya, kaya lang, 4:30 na o 4:40 na siya hinatid, ay talaga maiiwan siya sa eroplano.
4: Ay, hindi niya kasalanan, partner. Yung sa, kung yan ay agency man, ay siguro sila rin ang sumagot ng ano.
3: Oh, rebooking.
4: Rebooking yan. O kapabayaan nila yan. Sorry.
3: Siguro sabihin mo na ano na maaga kang ihatid, na umaga pa lang, ihatid ka na. Kasi kung 5 ng hapon, dapat morning pa lang nandun ka na. Nag-aabang ka na para tiyakin ng mga pangailangan na documentation na paglabas mo ay kumpleto na kaysa nagagahol, ano ho, kaysa right. Nagagahol. At ang dagdag niyang katanungan dyan, makapagre-reklamo po ba ako sapagkat ako'y tinerminate na hindi pa naman tapos ang kontrata ko dahil sa, actually hindi pala tinerminate, kundi ang sabi niya ay sinasaktan siya ng anak ng kanyang amo at saka lagi siyang pinagsasa verbal abuse ang ginamit niya, lagi siyang bine-verbal abuse ng kanyang employer na babae. Makapagsasampa ba ako ng kaso pagdating ko ng Pilipinas? Oh, partner?
4: Yes.
3: Yun ang tanong, makapagsasampa ba siya daw ng reklamo pagdating sa Pilipinas sakali makauwi na siya?
4: Sa akin, ang pinakamaganda pa rin, hindi ka pa umaalis dyan, ay dapat kumukonsulta ka na po. Nakikipag-usap sa local agency, dapat na parating nyo yan. Hindi man sila makinig, at least i-record nyo the fact that kayo ay nagreklamo, hindi sila gumawa ng action. That can be against them. Pangalawa, dun sa local, dun sa foreign agency, ay hindi pala, dapat makipag-usap muna ng ayos sa amo. All this, kahit po sabihin natin, kahit hindi sila umaaksyon, all of this is parang evidentiary, partner. Yung bang meron kang masasabi na gumawa ka ng effort, nakipag-usap ka, at kung nakipag-usap, maganda. Kung hindi nakipag-usap, hindi ka paniwalaan, don't ga gumawa ng aksyon. Doon pa lamang, dyan pa lamang po, if you can, please, no, get intervention from the Migrant Workers Office. Kaya po, ina-advocate namin dito sa servisyong OFW, know the contact numbers ng inyong Migrant Workers Office at yung email address at yung kanilang Facebook page. Kasi halos ng mga migrant workers, office ay merong Facebook. Subukan po natin. Ay, naku, hindi po sumasagot eh. Kahit na po, again, kahit hindi sumasagot, basta magpadala kayo. If you have exhausted all of that, partner, dito sa himpilang ito, sa 702 DCAS, Servisyong OFW kay Pastor Joe or sa akin, pwede po na kayo'y makapag-ugnayan. Gagawan ho natin ang paraan para magkaroon kayo. Kung dito man yan, makarating dito, yun yung final sagot ko. Kung dito man yan, makakapag-file, yes, pwede ho.
3: Yun.
4: Kaya lang, mas maganda, mas mataas yung ating kumbaga chances na magbigay ng reklamo na walang question sa atin kung ginawa niyo po yung mga sinabi ko pong mga dapat niyong gawin bago ho tayo pumunta dito at makapagsumbong at makapag-file ng ating complaint.
3: Tama yan, partner. Sabi nga ni Attorney Cao dyan, binanggit mo rin kanina, yan ay evident, part ng evidentiary o ebidensya na maipipresent kahit sabihin mong yan ay walang mga papel-papel pero based doon sa statement mo, sa laysay mo, ay lalabas yan, partner. Lalabas okay. Yan. Okay. Mga kababayan, tayo'y tapos na. Kailangan po natin magpaalam pansamantala. Magkita-kita po tayo muli bukas sa isa na namang programa ng Serbisyong OFW. Magpapaalam pansamantala. Ito po si Pastor Joe Biasong sa pangalan po ni Attorney Carlos Cao Jr.
4: At ito naman si Pastor Rene Bonsoy na nagsasabing pagpalain ng Diyos.
3: Ayan, nawala si Pastor Rene. Okay, maraming salamat. God bless us all. God bless po.
5: Ako si Jerry Aguilar, nakikinig sa online broadcast ng FEBC Radio 702 DCAS buhat sa Japan. Arigato gozaimasu.
1: Servisyong OFW. Good news, mga kaagapay. Naghahanap ka pa ba ng BM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa, Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
6: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto, tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim.

0: Paano ba nilikha ng Diyos ang tao?
1: Nilikha tayo ng Diyos na lalaki at babae sangayon sa kanyang wangis at larawan upang ating siyang makilala. Upang tayo ay mahalin, mabuhay para sa kanya, at upang siya ay luwalhatiin. Kaya naaayon lamang na tayong mga nilikha ay mabuhay para sa kaluwalhatian niya.
0: Bukod sa ating mga tao, ano pa ba yung mga nilikha ng Diyos?
1: Nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. At lahat ng nilikha niya ay napakabuti. At ang lahat ng ito ay nagbunga sa ilalim ng kanyang mapagmahal na pamamahala.
2: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
3: Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abre, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
4: Sumasayang papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Hindi lang
5: 702 DZAM.
4: Agapay ng sambayanan.
3: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radyo TV YouTube Channel, FEBC Radyo TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan.
6: Oh, mga kagapay, Tuesday na naman at nandito na naman tayo muli sa Tuesday edition ng Family Matters dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Tayo po isang AM station ng Far East Broadcasting Company of the Philippines na siyang magse-celebrate na naman muli ng ating anniversary.
7: Next month! No?
6: Well, next month, pero that's in 2 weeks.
7: Oo nga.
6: Two weeks na lang yan kasi dulo na tayo ng buwan ng Mayo. Yes, eh. So, ang ating pong anniversary mo di, dun sa mga hindi pa nakapag-register, register na po kayo. Punta lang po kayo sa ating Facebook page ng 702 DZAS. Makikita niyo po dyan, meron po tayong link para makapag-register kayo. At syempre, sabi nga po natin, ay masasabi natin ang salitang present. Sa June 6, dyan po sa Dakong Green Hills Christian Fellowship.
7: Weeks na lang yun.
6: Yes. Uh-oh. Kasi first Saturday yan ng June.
7: Right.
6: So sa June 6 po, dito sa Green Hills Christian Fellowship sa bandang Ortigas, Pasig, magkita-kita tayo muli. Merong mga nagme-message na sa akin na magkikita daw tayo uli dyan sa ating anniversary. Last year, talagang so humbled, ano? Dumating tayong maaga na ang bit-bit lang namin ay extra t-shirt na pampalit. Umuwi po kami, ang dami po naming
7: dalang baon.
6: Pagkain, di ba? Tumaas po ang sugar ni Pastor James noong araw na yun eh. So, excited po kami.
7: Pero yung mga anak natin, Toto, Dad, saan galing?
6: Oo. Akala po nila nagbakasyon kami. Pero yung mga, lalo na yung ating mga listeners na taga Dakong South, ano, ayan, merong mga kung ano-anong mga kakanin, puto seco, iba-iba pong mga padala, may chicharon pa. Ayun, yung chicharon pang pababa daw ng sugar after mo kainin yung kakanin.
7: Oo.
6: So, dun po sa ating listeners na kaya pong magbiyahe sa araw na yan, maaga-maaga pa lang po ay nagre-ready na po kami. Every year kami ay ni Pastor James, excited kami mag-volunteer as usher, no? Sarado pa po mga pintuan, naghahanda na po kami para sa inyong pagdating. So, paki-calendar nyo na po, maghanap na po kayo, alamin nyo na po yung paraan kung kayo ay magko-commute, kung paano

0: makarating po dito sa ating celebration sa Green Hills Christian Fellowship. Yan po. So, dun po sa ating mga nasa Facebook Live, good morning po sa inyo. Paki-like and share po ang ating episode for today. Napakaganda mo din ang ating topic eh. Pagdating po sa ating parenting, you know, madalas naalam natin paano yung parenting styles, nagbabasa tayo ng mga libro, nag-attend tayo ng mga seminars, lalo na po kung kayo ay adoptive or foster parent, nire-require po yan ng batas na tayo po ay kumuha ng mga workshops or seminars pagdating po sa parenting ng adopted child natin or foster child natin. Kasi iba po yung challenges na hinaharap ng isang adoptive parent or foster parent. Pero today po, in general, matututunan po natin kung paanong tayo as a parent ay kailangan talagang magbago. Tayo po ang maiiba ang pananaw, tayo ang maiiba ang ways po natin. Sabi nga dito, yung title nga po natin ngayong umagang ito, ano yan, no? Fix the parent, not the child.
1: Fix the parent.
0: Fix the parent. The radical lessons from the front lines of modern parenting. Kasi nga, even kami po ni Pastor James having our biological children, and even with your biological children, iba-iba po eh ang paraan ng pagpe-parent ng bawat bata. Kasi iba-ibang personality, iba-iba yung character. Of course, hindi po nagbabago yung ating values. Same pa rin po yan. Tayo ay nakaangkla po sa salita ng Panginoon when it comes to our values, no? Our faith, our values, our morals. Yung paraan po ang nag-iiba.
1: Yung paraan.
0: Style, yes.
1: Pero actually, alam mo, sa totoong buhay, pero in pagdating kasi sa ano, sa actual real life, real situations, ganyan din naman talaga eh.
0: Yes.
1: Diba? Yung, and you hear it all the time, nung panahon namin, that statement simply says na, nung panahon nyo.
0: Right.
1: But hindi mo pwedeng ibalik kasi today is so totally different.
0: Mm-mm.
1: Yung kultura, yung lahat ng bagay, different from what it was then.
0: Mm-mm.
1: The mindset of people. And tama ka eh. Dapat naka-anchor ka pa rin sa salita ng Diyos.
0: Of course. Hindi na
1: dapat
0: babago
1: naka-anchor
0: yan.
1: Dapat naka-anchor ka pa rin sa moralities that are obviously dapat biblical.
0: Right.
1: Pero yung approaches natin, doon nagbabago kasi iba din sila kasi.
0: Mm-mm. Mm-mm.
1: Otherwise, di kayo magkakaintindihan talaga.
0: Napakalaking ano yan eh. Eye-opener yan sa akin eh. Pagdating sa cultural differences, no? Kasi hindi lang po panahon ang pinag-uusapan natin. Not just because, you know, 4 decades ago, no? Ako ay nire-raise na aking mga anak
1: right,
0: or 5 decades
1: right.
0: ago, hindi lang time ang nag-change ng culture, but even ngayon at modern day, present time na po, na sobrang eye-opener yan sa akin nung kami po ay nag-take ng trip with Life Song International dyan sa Dakong, Turkey. Kasi it was an international group.
1: Mm.
0: And we had a speaker na nagsalita about marriage, no? And she was giving advice and sharing mga tips on marriages. And then merong usapin pagdating doon sa proximity, kasi parang may nag-comment no na hindi niya alam na mag-asawa pala yung dalawa kasi the entire time magkahiwalay daw sila ng upo, and then someone had made a comment na that's not marriage kung palagi kayong magkahiwalay. And then after noon, we were actually corrected because from the country kung saan ang galing yung
1: right.
0: couple na yon, hindi po sa kanila practice ang nagtatabi ang mag-asawa. Medyo it was a
1: pagdating sa like mga gatherings.
0: Medyo naging rebuke actually kasi nga ang sinabi, hindi sukatan ng strength or weakness ng marriage yung proximity nila kung magkatabi sila palagi o hindi. Kasi kultura nila, which was in South Africa actually, the couple came from South Africa, ay hindi sila talaga, so it was very offensive to them na that comment was made. Tapos inisip ko, oo nga, ano, kasi nga, one thing na maaring acceptable sa atin bilang Pilipino ay hindi naman the same with other cultures. So, you know, kailangan lang alamin natin what is really needed by the child when it comes to parenting. Hindi natin pwedeng sabihin, eh, yan yung kinalakhan ko. Nag-work for me. So, mag-work yan for others also. Right. Hindi natin pwedeng sabihin.
1: Yung core issues, yes. Yung kumbaga yung the way it's approached, yun pwede, pero yung paano mo i-apply, ibang usapan.
0: Yes, oo.
1: Totally different.
0: So you know, yung topic natin for the day, fix the parent, not the child. Kasi when it comes to our adopted children and foster children, wala ka na pong magagawa doon sa pinanggalingan nila eh. Hindi mo na po pwedeng baguhin. And yung effects nun, kitang-kita natin. So kaya kinakailangan, we just have to go about it. Nahanapin po natin, even with our own biological children, they go through different, iba yung timeline ng bawat bata.
1: Right.
0: Yung maturity level, iba-iba din. Minsan meron kang anak na aga-aga, nag-mature na kaagad. Tapos tuloy yung expectations dun sa susunod, ganun din. So, kailangan po natin just to find ways kung paano nating better matutulungan na ating mga anak. So, yan po ang magiging topic natin for today. Kaya kung kayo ay nasa Facebook po or YouTube, paki-share nyo na po ang ating episode for today. And I would just like to do an early announcement na rin po, ano? This coming June, kasi last na ba natin ngayon? May isa pang Tuesday ng ano ng May. Pero this coming June is our, yan po ay nasa batas po natin ng domestic adoption ng RA 11642 na ang buwan ng June. Diyan po ay sineselebrate po natin ang adoption, foster care, and alternative child care week. So, naghahanda na po ang ating NACC at ang ating RACO NCR sa mga celebrations, mga activities, and events po natin. Wala pa po tayong formal na announcement na ginagawa kasi sinesettle pa po natin kung saan pong gaganapin ang ating fun run at saka bisikleta at saka yung ating program in celebration po of Alternative Child Care Week. But we're excited po dyan. Kung gusto niyo po malaman ang mga activities for that month, puntahan niyo lang po ang Facebook page po ng National Authority for Child Care, NACC po, or NACC RACO NCR. Meron po mga announcement dyan. Actually, they just recently made an announcement a few days ago. Kung kayo po ay interesado to know more about the process, free lang po ang forum ng RACO NCR and the different RACOs actually all over the Philippines. Visit their Facebook page. May link po dyan, may QR code. I-click nyo lang po, i-go to that QR code po. Meron pong form na fill upan nyo po dyan. They will contact you for a date para po pwede po kayong mag-forum. Yan po ang katumbas po niyan is a certificate po na binibigay nila. If you've gone through the forum na para malaman yung proseso ng adoption, there are different types of adoption. You have your regular adoption where kung saan wala pa po kayong anak, or minsan you have your step-parent relative, rel-own. Kung ikaw, ito, madalas to nangyayari na si mother nagkaanak sa pagkadalaga, tapos nag-asawa na siya ngayon, so si husband want to legally adopt yung kanyang anak. Madami po kaming applicants na ganyan. Or kung kayo po, noong unang panahon, hindi nyo po alam na hindi pala tama yung ginawa ng pagrehistro sa inyong quote-unquote in-adopt na anak, ipinangalan nyo sa inyo, na parang nagpapakita na kayo ang nanganak doon sa bata na yon, ang tawag po natin ay sinimulate po ninyo or sinimulate ninyo yung birth certificate, pwede po natin gawing legal
1: pinalabas.
0: Yan. Pinalabas ninyo na kayo yung nanganak, no?
1: Common yan ng unang panahon.
0: Very,
1: eh, no?
0: Very common.
1: Iwan yung bata, tapos irerehistro mo, kunyari, ikaw yung ano.
0: Oo. So, oo, para sabihin, akala kasi natin, tama yun eh, before, no? Pero,
1: at saka kasi noon, parang sobrang hirap ng adoption laws.
0: Sobrang hirap ng adoption. Right. Magastos, you would need a lawyer.
1: Mag-lawyer ka pa. Ngayon, hindi na po. Ngayon, hindi na po kailangan.
0: Oo. So, meron mga iba-ibang proseso ng pag-aayos ng mga papers po. if you are interested in attending a forum, again po, it's for free. It's online. Paalam nyo lang po, go visit NACC RACO NCR Facebook page and dyan po makikita nyo yung link to the forum po. And quickly lang po, tatlong birthday celebrants ang gusto ko pong batiin sa araw na ito. Hindi. Dalawa nga lang eh. Una, bukas po ang aking kapatid na sumunod sa akin. Halos kasing ganda niya na po ako. Pero si Ting or Christina de Guzman Farinas, it's her birthday tomorrow. Ano, 52 anos na po yan. And gusto ko lang po mag-belated happy birthday yesterday kay Tatay Felizardo Francisco. Diyan sa, hindi ko alam kung nandiyan siya sa Nova 130.
1: Oh,
0: happy birthday po, Tatay, sa mga anak na palaging nakikinig. Ano, pakibati lang po si Tatay para sa amin. Happy, happy birthday to you. And patuloy din po ang enrollment ng International Baptist College yan sa Dakong Mandaluyong from preschool to senior high school. And then meron din po tayong bachelor's in elementary education. So kung kayo ay interesado sa EDUC o di po kaya ay sa seminary natin, sa theology school natin, o di po kaya kayo ay may bachelor's degree, you would like to take the LET or the licensure right. examination for teachers, you will be required po to have 18 units po of education. So meron
1: 100%
0: po tayong,
1: kami dyan.
0: Yes, 100% passing po kami dyan. We have, we offer TCP or the Teacher Certificate Program. Pwede din po kayong, madami po nag-enroll dyan sa TCP natin. Kasi gusto nilang magturo, pero hindi education ang kinuha, pero meron po kayong bachelor's degree and you can do that po. Alright, Daddy, ikaw may, sorry, I took
1: at
0: all your
1: time.
0: At doon
1: po nagtatapos sa ating programa, sa ating palabas
0: kayo. Usually po kasi talaga.
1: Ang dami announcement ng asawa ko.
0: Hinahabaan ko yan.
1: Diyan po nagtatapos ang ating programa ng ating.
0: Habang po nakaganyan siya, pag nakatingin po siya sa kanyang cellphone, ibig sabihin, sinishare po niya yung ating live sa Facebook
1: sa
0: page
1: mga
0: po
1: accounts
0: natin.
1: Po natin para ano. Pero binabati ko, nakita ko nun si Ate Beng Fini, ang aking
0: hello,
1: adopted
0: Beng.
1: Sister
0: happy
1: all the
0: birthday,
1: way.
0: Happy birthday actually kay Pastor Al.
1: Ay, oo nga.
0: Yes.
1: Oo nga.
0: Happy birthday
1: nga.
0: Kay Pastor
1: birthday
0: Al.
1: To my brother all the way in Pennsylvania. So,
0: yes.
1: Happy birthday sa'yo, Tol. Nakita ko, nag-appears, oh, Linda Finn is watching.
0: Babasahin
1: ano na to?
0: Natin.
1: Apologist na rin to ngayon. Nakita ko yung birth pictures ni Paring Al. Sinasakay sa lawnmower yung apo eh, kung saan saan nakarating. Sabi ko, makabili nga ng ganyan.
0: Okay, so mamaya po basahin ko po yung mga nag-greet po sa atin. Medyo madami-dami na po, no? When we come back from the break. But for now, punta na po tayo sa ating Bible reading. Muli po ang ating topic today ay Fix the Parent, Not the Child. Radical Lessons from the Front Lines of Modern Parenting. Modern yung ways but not modern yung foundation, ha? Mm-hmm. Yun po ang nililinaw po natin. Lagi po tayong nakaangla po sa salita ng Panginoon, which ang verse po natin for today ay manggagaling po sa aklat ng Hebreo or the Book of Hebrews, ang 10th chapter po at ang 23 verse. Ang babasahin ko po ay ang Tagalog version po. Nakalagay po dito ay, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa sapagkat tapat ang nangako sa atin.
1: Ganda-ganda ng verse na to talaga. No? Book of Hebrews chapter 10, 23. Let us hold unswervingly to the hope we profess, for he who promised is faithful.
0: Mm.
1: Diba? Layong mo pag tuming kayo kahit saan, maraming promises. No? Lalo sa politika. Pagka-eleksyon, daming pangako. Lahat may pangako. Pagka sa business, madaming pangako. Pagdating, tas biglang suddenly, nasabit, nagawa tuloy yung ano, yung kasabihan na ayaw ko, yung promises are made to be broken.
0: Mm-hmm.
1: Diba? But no, promises are made to be kept. Pero sa Bible po, sa salita ng Diyos, merong isa lang. Sabi niya, let us hold unswervingly, huwag tayong matitinag. Sabi niya, huwag mag-alinlangan na ang pag-asa na meron tayo ay sapat. Dahil yung nagbigay, Mm-hmm. Yun ang pinag-uusapan natin.
0: The source.
1: The source. Mm-hmm. Ay hindi affected ng inflation. It is actually an economic statement in many ways, no? So for example, nung hindi kasi rich kid kay. Ako nung bata po, ako nung elementary ako. Elementary ako, ang baon ko nung elementary ko ay 50 centimos.
0: Mm. Oo. Ako din. Hindi, piso pala yung akin.
1: Piso. 50 yung sa akin piso. Kasi nga rich kid ka. Ako hindi. Piso. Ngayon, after I think na nag-grade 2, grade 3, naging 5 pesos.
0: Okay.
1: Pero kasi noon, yung soft drinks, 25 centavos lang. Uh-uh. Tapos I remember umakit ng 50 sa mga nalungkot.
0: 50, yes.
1: Sipin mo noon, pag may piso ka, may bote ka na ng soft drinks, tapos may ano ka pa, hopia or whatever, no? Eh kung sila ko nag-aaral nung unang panahon ng elementary, yung paborito ko yun, eh, naging diabetic tuloy ako, yung may cassava cake sila doon, gustong-gusto ko, yun at that time, 50 centavos lang.
0: Mm.
1: Okay. Ibig sabihin po, yung presyo nung unang panahon at pera, because of inflation, nag-iba na. You remember a time na ang pinakamalaking denomination ng pera is 100 pesos. I mean, pag may 100 pesos ka nun, ay yaman mo.
0: Oo nga, no? Nung panahon diba? Natin, wala pang 500, oo, walang 1,000, walang 200.
1: Nagkaroon ng 500 after the Aquino oo administration.
0: Nga. Oo nga. Diba?
1: But yung worth, because of the inflation, yung worth ng 100 nun, o 50 centimos nun, no, ay, obviously, mga bata, kailan ba to? Mga anak natin, nakadampot ng ano, 5 or 10 centavos, nakita nila. Tapos butas pa yung gitna. Sabi anak mo, dad, ano to?
0: Hindi na ma-recognize eh. Wala nang value ko, for them.
1: Oh, pera yan. Ha? Huh? Parang 5 centavos tsaka 10.
0: Mm-mm.
1: Butas pa, ba't butas sa gitna? Right?
0: Mm-mm.
1: Kasi ang smallest denomination ngayon, 25. And even then, hindi na makita yun.
0: Mm-mm.
1: Yung value noon. Kasi yung, can you imagine? Isipin mo lang, yung benching ko nung unang panahon, yung 50 centimos nung unang panahon, merienda na sa atin sa araw noon.
0: In fact, merong mga tindahan ngayon, actually, bawal yon. Pero merong mga iba,
1: hindi tumatanggap
0: ng bariya.
1: Hindi tumatanggap ng bariya. Mm-hmm. Unless naka-tricycle kayo, nakalagay, bariya lang sa umaga. Kasi nga, because of inflation, yung value of what it was then, hindi na. But we have the same government, we have the same country, we have the same culture, pero because of inflation, bumaba na yung halaga.
0: Mm-hmm.
1: So in other words, kung may 100 pesos ka ngayon, no, yung value niya compared to before. Ibig sabihin, yung pera po kasi natin, no, promise notes ang tawag dyan. Eh.
0: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin, yung gobyerno na nag-issue ng pera na yon, ang sinasabi niya ay, kung ano nakalagay dyan, ay tapat ito.
0: Mm-mm.
1: Pero, kung tutuusin mo, tapat yung numbers, yung presyo, pero yung value, hindi.
0: Mm-hmm.
1: Ito po, sinasabi sa Biblia, ganon. Sabi niya na yung pangako ng Panginoon na ibinigay sa iyo, nung unang sinauna pa, hindi yan bumababa.
0: Mm-hmm.
1: Sabi niya, because he who promised is faithful. Mm-hmm. Tapat. Sapagkat tapat ang nangako sa atin. Sabihin, pag sinabi ni Lord, eto yan, eto ang plano kong gawin sa buhay mo, hindi po nagbabago yan. Hindi naapektuhan ng inflation, hindi naapektuhan ng lahat ng pangyayari sa mundo. Kahit magpalit-palit tayo ng presidente, magpalit-palit tayo ng mga tao sa gobyerno, puro pangako lang po lahat yan. Pero yung pangakong yan, kadalasan napapako. Magtatag-ulan na naman. Magbabaha na naman. Mapa-flood control na naman tayo. Diba? Puro pangako yan eh. Diba? Ang sinasabi po dito ng Biblia ay, yung nagbigay ng pangako at yun si Kristo, ay hindi nagbabago dahil tapat siya. So pag sinabi ni Lord sa atin na ito ang plano kong gawin sa buhay mo, ito ang gagawin ko, aasahan mo na ito'y gagawin niya. Dahil siya po ay tapat.
0: Mm-mm.
1: Doon po nakaangkla yung ating pinahahawakan. hindi po sa sarili natin. Kaya hindi ako naniniwala dun sa ano eh. Kasi ito, ano eh, hold unswervingly to the hope we profess. Madami nagsasapag, binabasa to, madalas out of context. Diyan ang galing yung ano, kapit lang. No, kapit
0: paano
1: lang.
0: Paano ayaw, hindi mo na kaya kumapit.
1: Kapit ka lang kay Lord, siya bahala. Ang nangyayari tuloy, yung dating ay, you know, kakapit ako sa Panginoon. Yun ang magiging ano, fundasyon ng aking lakas. Hindi po. Kasi kung hindi naman reliable ang Panginoon, yung nagbigay ng pangako, abay, kahit mapagulong-gulong ka dyan, wala mangyayari. Diba? Pero ang sinasabi po dito ay, pwede kang kumapit kasi siya ay tapat. Ang katunayan po ay, hindi mo kailangan kumapit sa Panginoon, kundi kasi siya ang nakakapit sa iyo. John 10:28 sabi, no? Walang tao man, walang sino man, kahit ikaw mismo, ang makapag-aalis sa akin sa kamay ng Diyos.
0: Right?
1: Sabi sa, again, sa in the Bible again, sabi sa, ano, when we are unfaithful, God is faithful. Mm-hmm. Ibig sabihin po nun, it comes from the word, sa ano, dependable. Maaasahan.
0: Trustworthy.
1: Trustworthy. No, pwede mo siyang ano, na kung ano yung value niyan, yun yun. Right? And so, napakahalaga po niyan sa atin, lalo sa mga panahon ngayon na parang lahat ng bagay ano, unstable.
0: Mm-hmm.
1: Lahat ng bagay magulo, lahat ng bagay ganito. Hindi po ibig sabihin no, na mabuhay tayo kaya sira-sira. Bahala na, si Lord naman bahala dyan. Hindi po, hindi ganon, hindi ganon. Kundi maaari kang mabuhay ng tapat sa Panginoon, lumakad ng tapat sa Panginoon, kasi siya po ay mas higit na tapat kaysa sa atin.
0: Mm-hmm.
1: No? And in pagdating po sa parenting, sa pagiging magulang, napakahalaga po niyan. No? Na maipakita natin sa ating mga anak na, oo naman, parati mo sinasabi yun, eh, para din sa inyo to, para, you know, it's for you, para sa ating mga anak, sa ikabubuti nyo. But this is one of the changes that we need to make, na makita niya that we are dependable, we're trustworthy, we're consistent. You know, and that changes the whole, ano, the whole element pagdating po sa, ano, sa parenting and in any the way that we live our life, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Napakahalaga po niyang aspeto na yan bilang magulang.
0: Yeah. Yan, so napakaganda na ng topic natin for today, ano? Nakita ko bigla, Tita Merlin, good morning to you. Tita Merlin Guillermo, advance happy birthday. Baka ano, nagre-ready ka na sa malaking celebration mo ng birthday mo, no? Before we take a break, babatiin ko lang po lahat ng mga nag-greet sa atin ngayong umagang ito. Teka, refresh muna natin. Ayan. Para mamaya pagbalik po natin from the break.
1: First honor natin kanina si
0: Alex. Oh, first honor natin si Alex eh. Pero biglang nawala siya eh. Saglit. Ayan, itataas ko. Oh, nawala yung aking first honor. Pero batiin ko po yung mga nababasa ko ngayon. Ito, wait lang. Kanina, ang first honor natin si Alex.
1: Mm-hmm.
0: So, pero let's go ahead and read yung mga nag-greet sa atin ngayong umagang ito. Nancy Mirambel, good morning. Thelma Despedida, God bless, watching from IBC Pilar. By the way, ayan, happy anniversary pa pala sa IBC Pilar nung Sunday nandiyan po kami. Jane De Leon, good morning sa iyo. Rosalinda Manzano, good morning daw, Team Tika. Ate Luz Aguilar from Muntinlupa. Ate Josie Lea Tika Castulo. Sino ba yung magandang teacher na yan? Ano? Diyan po sa Dakong Binangonan po iyan. Marisa Regino, good morning everyone. Jess Diaz from Cub City NE. Kabanatuan City, Nueva Ecija. Baka babayan po natin yan. Pia Agasang, good morning sa iyo, Mami Pia. Anita Colon, blessed morning po. Thank you, Lord, for your encouraging message. Praise God po. Word ng Panginoon sa atin yan today. Yunida Rubio, Magandang umaga sa iyo. We hope to see you po sa anniversary po natin. Yan po ang ating kapatid sa Dakong Cavite. Ayan, Tita Merlin Guillermo, Christy, Kitty, Farinas, Marcelino, ang aking bilas na napapagkamalang magkapatid kami palagi kasi pareho daw kaming color ng eyes, pareho kami mistisa. Hindi alam ng mga tao, fake po yung kulay ng aming mga mata. Laurel Donalyn from Laguna, Kuya Darwin, Pastor Darwin, dyan po sa Dakong, San Jose del Monte, Bulacan. Pastor Benji Bautista, belated happy birthday, Kuya Benji. Jess Diaz, pakibati po ang aking nanay. Nakikinig po ngayon. Feli po ang kanyang pangalan. Nanay Feli, good morning po sa iyo. So, ayan po, no? Yan po mga bumati sa atin ngayong umagang ito. For now po, magte-take a break po muna tayo. Babalik po ang Tuesday edition ng Family Matters. Huwag po kayong aalis.

0: muli po nagbabalik ang Tuesday edition po ng Family Matters dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Ang daming mga humabol sa ating greetings. Maraming po salamat sa inyong pakikinig. Ano po, excited na po tayo na pag-usapan po ang ating topic for today. Muli po ang title po ng ating pag-uusapan ay Fix the Parent, Not the Child. Radical Lessons from the Front Lines of Modern Parenting. I remember before, this was years ago, siguro mahigit na isang dekada, no? Kinuha ko yung libro na The Power of a Praying Wife. Mm. Pagkatapos, the moment na binuksan ko siya, ang lesson ay para sa wife. Akala ko naman, not that you needed, ano, di ba? Ano ba tawag dito? Madami po kasi, hinahawakan yung book na yun na The Power of a Praying Wife, thinking na kapag meron silang issue sa asawa nila, yung prayer nila ay mababago yung asawa nila. Kailangan baguhin ng Panginoon yung asawa nila.
1: Baga, isubo mo kay Lord.
0: Oo, ganun yung dating pag nahahawakan yung book na yon. And then, naalala ko, pag yung first chapter was really about correcting myself as a wife. More on introspect, no? Tingnan mo, baka ikaw, kasi hindi natin pwedeng baguhin yung basa-basa yung asawa mo. Panginoon lang ang makakagawa niyan. Ikaw ang mag-adjust kung ano yung pangangailangan ng asawa mo. So, same with this, ano, yung parenting topic natin. Fix the parent, not the child. So, Daddy, ikaw na nga, simulan mo na nga. At kanina pa akong nagdadaldal dito.
1: Ang sabi ko kasi intro. Pagka daw pumasok tayo sa parenthood, whether it is adoption, fostering, or natural parenthood, no? Ang kadalasan, dahil libro kasi, no? Mag-a-attend ka ng, mag-aaral ka ng libro, lalo kung adoption and foster, required kayo mag-seminars, required kayo mag-trauma-informed care, required kayo ng lahat ng bagay. And, I mean, most caring parents just have children kasi kahit sa school natin, meron tayong mga seminars for parents, you know, so on. And usually, tama ka nga, pag pumasok tayo dito, ini-expect natin ang kailangan natin matutunan how to, basically control and produce a perfect child.
0: Mm-hmm.
1: Right? Even natural parents, no? Pag palalakihin ko tong batang to, na ganito, na ganito, na ganito, na ganito, right? Pag i-enrolling ko sa ganito, lahat, no? As in lahat, I've met parents na talagang yung bata napagod, kaka-enroll sa mga extracurricular schools, tapos sports and activities and so on so forth. Same with adoption, adopted and foster children, all with the goal of, ika nga, bringing out the best in the child, right? And ang lumalabas dito ay madalas, sabi, as it turns out, the lessons learned in the unique world of adoption and not exclusive to adoptive families. That the universal truth that hold up is a mirror.
0: Mm.
1: Na yung ating mga anak ay nagiging isang salamin kung papaano talaga tayong naging magulang sa kanila.
0: Mm-mm.
1: Now that's hard. Kasi normally, ang normal approach ng I guess you can call traditional parenting ay pakitaan mo ng mirror yung bata. Natutuwa ka ba sa ugali mo? Natutuwa ka ba sa performance mo? Natutuwa ka ba sa ano? Parang gusto natin mag-self-evaluate yung bata under our guidance. Ang problema po dyan ay sabi nga din, the hidden toll of the partnership na ganito is that 88% of the respondents report a negative impact kapag ka hindi po nagpo-produce no expectations natin.
0: Mm-mm.
1: Yung relationship natin sa ating mga anak.
0: Mm-hmm.
1: Lalo na pag yan ay pumasok sa stage ng very hormonal sila. Mm-hmm. They wala silang yung term ninyo, self-regulate. Mm-hmm. They don't know how to self-regulate. Ang kanilang hormones are all over the place, no? Naging interested sila to adult things, to older people things. Gusto nila mag-make ng big boy, big girl decisions, but wala silang maturity to handle the big boy, big girl decisions. pag hindi nag-workout.
0: Mm-mm.
1: And so, magkakaroon ng undue pressure yan, and ang normal parenting would deal with it and just address it and correct it. And again, wala pong masama sa addressing and correcting. Diba? Pero madalas kasi when we address and correct, it's always, almost all the time, to correct yung behavior ng anak natin.
0: Mm-hmm.
1: Para mapatino sila. Right? Pero kung hindi naman ito nagana o nagiging effective, lalo ngayon nagiging frustrated ang mga magulang.
0: Mm-hmm.
1: And as a result, madalas, ito po ay nami-misinterpret yung behavior.
0: Mm-hmm.
1: Nami-misinterpret in the sense na iisipin natin yung bata matigas lang ulo.
0: Mm-hmm.
1: O rebelde. O nag-aano. Pagdating po sa adoption and fostering, madalas po talaga, sad, pero talagang human nature siguro.
0: Mm-hmm.
1: Doon papasok sa isip ng mga magulang, hindi ko kasi duguto eh.
0: Yes.
1: And unfortunately, ang dami na po namin nakita, ang Filipino kasi napaka-adaptive ang culture natin eh. Mahilig talaga tayo magkop-kop.
0: Mm-hmm.
1: Sa Western world, kanya-kanyang mundo yan.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Sa Western world ay pagdating ng 18 years old, may mga classmate ako, nag-aaral ako sa Amerika, pagdating ng 18, pinagbayad na siya ng renta ng magulang sa bahay. Kasi they want them maging independent.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang Filipino culture, mapag-aruga tayo eh. Kaya meron tayong mga lolo, lola na kinukuha yung apo, pinapalaki sa atin. Diba? Or, nakukup sa ating mga tahanan. Mga bata na nasa lansangan, mga tao na kailangan ng tulong, sinasagip natin, sagip kapwa, kukunin natin ang alagaan natin. No? Tapos, yung malungkot na part ay, pag hindi parang nag-work out, parang biglang naniningil ng utang na loob yung mga kumukup. Tapos, madalas, ang nangyayari ay, isinosoli nila kung saan man nakuha. Or pinapaalis na lang. Can you imagine, kinuha-kuha mo yung bata na yan, simula pagkabata, nung nagkaroon ng adjustment period, ipinaalaga mo lang sa katulong, pwede mo sa probinsya, or sinoli mo kung saan. Wow! When instead, ang dapat po natin gawin, ay intindihin natin ng ating mga anak po, as they are, adopted, fostered, natural, are actually a direct mirror sa lamin of how we raise them.
0: Mm-hmm.
1: Now, I understand, and mamaya, pag-uusapan natin to. Meron silang sariling personalities and sariling habits na na-form dahil, habi nga nila, kayo na pagmamana yan, kundi sa'yo tsaka sa asawa mo, o na-pick up na behaviors, totoo po yun. Hindi naman ano, and I've heard parents will say that, no? No, hindi ko naman siya gusto maging perfect. Ano yun eh, parang escape goat, no? Nakaisipan, hindi ko naman siya gusto maging perfect, hindi ko naman siya sabi ko eh. Oo, pero yung standards that we keep, instead of demanding, ang sabi nga nun sa atin, change the parent, not the child.
0: Mm-hmm.
1: That's hard to accept in the Filipino context.
0: Mm-hmm.
1: No? Ako na yung matanda, ako pa magbabago.
0: Pero ano eh, I think, question ko to sa'yo. Kasi yun nga, I think, ang isang nagiging problem. Because we say na kung ano yung kalalabasan ng anak mo is a direct reflection of your parenting, kaya nga nandoon yung pressure sa parent to be the perfect parent.
1: Right.
0: Kasi it becomes all about their parenting, their identity
1: right.
0: as a person.
1: Right.
0: Eh, meron naman talagang decisions ang mga bata because they have their own personalities. Lalo na kapag older na, di ba? May mga sariling decision. Kaya nga parang andun yung pressure na kasi it becomes all about you
1: right.
0: as a parent, yung identity.
1: At saka grabe ang pressure sa bata niyan.
0: Mm-hmm.
1: As in the mental psychological pressure, kahit na sabi mo hindi mo naman sila pinipilit o sinasadya, yung pressure na ramdaman na I have to comply, matinding effect sa bata.
0: Ang hirap kasi ang hirap i-balance na ikaw as a parent, you have to think na when you parent a child, Lalo na sa adopted and a foster child. Kasi ang kailangan talagang isipin mo yung mindset mo na what does my child need, right? Right. Ano ang kailangan ng anak ko para mas mapabuti siya? So I have to make adjustments personally. Ngayon, if it doesn't work, if it fails, andun yung, yun nga, although magja-jump na ako dun sa ibang parts natin, andun dun yung nahihiya ka, nagiging ano, so you start blaming others kasi nga ayaw maging reflection on you. Nagiging tingin mo tuloy, pangit ang tingin sa'yo ng tao. I remember, we've seen this several times, ano, na kung saan nag-aalaga sila ng bata. Tapos, tinatry nga nilang i-mold ito into a perfect child kasi kailangan i-prove nila na magaling sila. So, meron, as simple as, naalala mo yung, without mentioning, syempre, ang mga specifics, ano, pero merong isang magulang na few weeks pa lang sa kanya yung mga bata. Tapos, ang sabi niya, o, tingnan mo, o, ang ayos na niyang tumawa, hindi na siya pangit tumawa ngayon. O, tingnan mo yung upo niya, maayos na, di ba? Ladylike na. So, parang bang, ano, parang nagiging project yung bata. O, tingnan mo, marunong na siya mag-Spanish ngayon. Di ba? Parang, because you want to make yourself look good, so, nagiging basihan ng iyong pagiging magaling na parent, eh, yung produkto sa, and then, sa anak.
1: The long-lasting effect po nito sa bata are irreparable. Hindi na ba, ano? I remember nung nag-i-intern ako, no, in the field of psychiatry, may mga cases ako hinawakan. May ako isang case siguro, wala na, patay na siguro yung ngayon kasi tagal na. About 35 years ago and older na siya at that time. One of my patients ay napakagaling na ano, artist.
0: Mm-hmm.
1: Sa ano to ha? Psychiatric facility na to. Pero napakagaling sumulat. Napakagaling mag-drawing, mag-pintura. And every time siya mag-create, lulukutin sa tapo niya.
0: Mm-hmm.
1: Pupulit-pulitin niya na hindi na pakinabangan na iba. Malaman-laman ko, galing pala siya sa prominenteng pamilya dun sa city kung saan ako nag-i-intern. Sa Amerika po ito. Yung kanyang tatay at nanay, parang doktor, tsaka abogado, yung kapatid niya, ay puro ganon, highly accomplished, no? Tapos siya, in-attempt niya mag-medical field, nag-nursing siya, hindi nag-workout, kasi talagang artist talaga yung ano niya. Although, hindi naman sinasabi sa kanya na kailangan perfect ka, ramdam niya, na parang feeling niya, sa mata ng mga magulang ko, failure ako. Kasi hindi, ano, hindi niya kinaya, nag-breakdown siya, and ayun, nasa institusyon, nasa mental hospital.
0: Mm-hmm.
1: Hanggang matapos ako doon, more than a year later, hindi na siya, chronically ill na siya.
0: Mm-hmm.
1: Simply because of that, and pag kinausap yung magulang, sabi, hindi naman namin talaga sinasabi na ano eh, ang naging reflection tuloy, siguro mahina lang talaga siya.
0: Mm-hmm.
1: And you know what? Lagay na natin na that may be the case. But in reality, you have to think, could we have fixed yung the way yung approach nila to where hindi naging
0: ganun.
1: Right. And of course, sasabihin na naman ng magulang, hindi, para sa anak naman namin to. Sorry po, pero totoo po ba para sa anak niyo o para sa inyo?
0: You're right. Kasi ako din, guilty din ako dyan eh.
1: I mean, magulang kasi na idealistic tayo sa mga anak natin eh, di ba? We want the best for our kids. But sometimes, in wanting the best for our kids, we actually think the best for ourselves.
0: Mm-mm, correct.
1: Sa mata natin. Correct. And, you know, and what that could be.
0: Mm-mm.
1: And kahit hindi natin sabihin, they ramdam nila yung pressure na yan.
0: Mm-mm.
1: Ramdam nila yan, yung pressure na yan. Sometimes they will study hard and talagang para sa tingin nila kasi masaya ka pag ginawa mo yun. And then it doesn't, ano,
0: mm-mm,
1: it just places undue pressure on them.
0: Lagi ko din tong sinasabi, no? Bilang pastor, asawa ng pastor, sabi ko nga, you know, tapos you adopted and fostered children, and even with your own children na nga lang, andun yung pressure. Kasi nga, society expects your children to be perfect,
1: right,
0: diba?
1: Right. Lalo na kung medyo accomplished ka.
0: Kasi katulad nun, bilang pastor, diba, we see and we've spoken about this, kung paano napapariwara because nagre-rebelde, because hindi nila makayanan yung pressure of having to fit in a mold, no?
1: Right.
0: Sabi nga natin, yung fishbowl, di ba? Fishbowl, kasi lahat ng tao, alam nyo po yung ano, aquarium na lahat ng tao na nakatingin dun sa mga isdang lumalangoy. So, tayong mga, yung mga anak ng mga pastor na feeling nila lahat ng tao nakatingin kasi kailangan perfect yung swim mo, perfect yung kulay mo, lahat pinapanood ka. Dahil nga ikaw bilang pastor, asawa ng pastor, kailangan maging model ka, maging maayos lahat ng mga anak mo. Tapos ganun din when it comes to your adopted and foster children o mga inaalagaan mo, na because you want to prove na hindi ka nagkamali, may stigma nga kasi, may stigma na oh, wag kang mag-a-adopt kasi karamihan ng mga ina-adopt, nagiging rebelde yan, o nagiging black sheep yan, magtatalikuran ka yan later on. So you have to prove na tama yung ginawa mong desisyon. So nandun yung pressure of changing this child to be the ideal child. Lalo right. na tayo, we advocate for it.
1: And naisip ko lang, inisip mo mong gula, ano gusto mo gawin ko? I-celebrate ko yun ako maging tambay.
0: Okay. Oh, di ba? So
1: opposite naman sa kabila. Ano gusto mong gawin ko? Pabayaan ko maging patay-patay yung anak ko, tambay na lang sa ano, wala nang gawin sa buhay niya, ganyan.
0: Mm-mm.
1: So matindi po 'yon. Merong tatlong common ano ba assumption?
0: Ngayon pa lang po kami magsisimula sa topic po namin.
1: Ano ba 'yung sabi ng assumption sa Tagalog?
0: Assumption.
1: Kaisipan without real basis.
0: Okay.
1: Parang generalization.
0: Uh-uh. Iniisip mo na dapat
1: ina-assume ganito. Ina-assume mo na dinirek mo. Siguro ganito to.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Na mistakes that adoptive parents and natural parents will make pagdating po sa ano, sa pagpasok ng ating mga anak sa ating buhay.
0: Mm-hmm.
1: No? Lalo na po sa adoption and foster care, itong tatlong to, common to.
0: Common po ito.
1: And then actually, when you start to read it, biglang, ay hindi, nakita ko ito sa mga natural parents.
0: Mm-mm.
1: At yung unang mali daw na kaisipan ay love is enough.
0: Mm-hmm.
1: Sapat na ang pag-ibig.
0: Mm-hmm.
1: Okay? Easy to believe that pouring a lifetime's worth of unconditional love, safety, and material stability into a child will quickly heal wounds.
0: Mm-hmm.
1: No? Ang realidad daw ay trauma fundamentally alters a child's nervous system. Totoo yan.
0: It's actually physical. It's biological.
1: It's physical. It's
0: right.
1: biological.
0: Mm-mm.
1: And again, this refers to, lalo na sa adoptive and foster children, kasi nag-form sila ng reaction nila eh. Sa psychiatry, reaction formation or coping mechanisms. Ito yung nakasanayan nilang reaction. No, tulad po na ating mga natural children. I mean, we have 6 kids, right? 7. Seven. Actually, 9. Kasi dalawa na kay Lord na. Dami ho namin na kay Lord. Iba-iba po ang reaction ng mga anak natin eh.
0: Mm-mm.
1: Ang coping mechanism nila eh, di ba? Yung iba ay pagka sumasalag, nagdadahilan. Yung iba, tumatahimik na lang.
0: Mm-hmm.
1: Right? Madalas kaisipan natin, yung love is enough.
0: Mm-hmm.
1: Sapat na ang pag-ibig. Pero pagka po ang bata ay dumaan sa trauma, kuminsan yung, sabi dito, sudden stability and intense affection can make them feel unfamiliar. Hindi sila sanay.
0: Mm-mm.
1: Parang, huh? Ano to? Siguro, siguro ano to? Or even correction. No? Remember, yung ating bagong foster kid, iba ang response niya sa correction.
0: Mm-mm.
1: Kasi yung kinalakhan niya sa institution, and kahit sa adopted children natin dati, iba sila mag-response sa correction kasi galing silang institution, punitive ang correction doon, transactional ang relationship. Pag gumawa ka ng mabuti, babalikan kita na mabuti. No? And nakapag-form sila ng ganito, hindi nila alam how to respond. They can be overly abusive, na nakita nyo na suddenly pinapakitaan mo sila ng maganda, so magiging may pagka-spoiled, abusado yung dating nila. Or they will be, you know, they will push away. Na, teka lang, hindi ako sanay sa ganyan.
0: No?
1: hindi po thinking na ang pag-ibig ay sapat, mm-hmm. ay hindi po.
0: Kailangan may halo kasing understanding eh.
1: Intindihin
0: mo eh. Alamin mo. So, hindi po. In fact nga, minsan, yung pagbigay mo ng love is not accepted kasi na-overwhelm sila. Iba yung dating
1: right.
0: sa kanila.
1: Uh-oh.
0: So, pag hindi nila in-accept ka agad, parang kung hindi mo naintindihan, feeling mo, ano ba naman to? Walang utang na loob tong batang ito. Hindi thankful, hindi grateful.
1: Ikaw na nga ang
0: di ba? Even physical, like we're very, very careful pagdating po sa physical touch, no? Kasi yung mga bata, sadly, those who have gone through physical abuse, a hug
1: sensitive
0: or a
1: sila
0: touch,
1: dyan.
0: Hindi po sa kanila okay yon. Kaya lagi po nating sinasabi, healthy touch. Pero even yung healthy sa kanila. Sa'yo pwedeng healthy yon, pero sa kanila, hindi healthy ang dating sa kanila. So, kailangan po, pag-aralan po natin, alamin po natin. Punta ako dun, Daddy, sa pangalawa, no? So, ang first misconception, sabi ni, tinulungan ka ni Ate Leia, inaakala. Yun, so yung misconception, no? Yung isang assumption pala yung inaakala. Pero isang assumption po natin, which is become a misconception po, is treating grief as behavioral defiance. So, yan. Sabi po natin, when an adopted child arrives and exhibits intense anger, withdrawal, or hypervigilance, parents often misclassify
1: yes.
0: these actions as simple misbehavior or lack of discipline. In doing so, they miss the underlying root profound grief. Every adoption, no matter how beautiful or necessary, begins with a catastrophic loss. Tandaan po natin. Although we do advocate, sinasabi po natin, adoption and foster care is a beautiful thing. Bago maging beautiful po yan, pangit po ang source po niyan.
1: It comes from brokenness.
0: Isipin mong ma-reject ka o ipamigay ka, masaktan ka. So madami pong mga negative na pinanggalingan yan bago pa po maging maganda yan.
1: Kahit pakitaan mo na ng daming pagmamahal yan, na-appreciate naman nila, mm-hmm. pero in the back of their mind, iniisip nila, bakit hindi ba kaya nagawa to ng sarili kong magulang?
0: Mm-mm.
1: Yung ganun.
0: Mm-mm. Yes. So, isipin po natin na may grief na pinagdadaanan po yung batang yan. Hindi po sila
1: It takes years.
0: Mm-mm. Hindi po sila basta ungrateful. Hindi po yun ang dating sa... Hindi po yun ang understanding nila. Kailangan po lang talaga tamang proseso. Ano po? At ang pangatlo po natin na assumption, yung wrong assumption po natin is the mistake of rushing the honeymoon phase. Ayan na yung sinasabi ko. Take it slowly. Give them time to process things.
1: And adjust.
0: Give them
1: yes.
0: time to adjust. And as you adjust, kasi ang sabi natin, tayo mga magulang po, ang matutong umintindi.
1: Nako, hindi kontra sa pamilyang Pilipino style yan.
0: Akala kasi natin, meron kasi set in our ways po tayo, and lagi nga natin sinasabi, because it worked sa atin, akala natin basta mag-work din sa
1: yun.
0: Lahat
1: Bakit
0: ng
1: ako
0: bata.
1: Mag-a-adjust? Ako magulang.
0: Even ngayon, in our recent development sa aming family, kumbaga nandun ka na sa comfort zone mo eh. Okay ka na eh.
1: Kasi iba na naman natin.
0: Mga kids mo, adjusted na sila with our grown-up kids, with Charlie, with our own biological children. Nasa normalcy na tayo.
1: Normal na.
0: Suddenly, nagulantang na naman tayo.

0: Kasi tayo yung mature individuals eh. So, kasabi ang Pilipino, papunta ka pa lang, pabalik na ako, napagdaanan ko na yan. Eh, yaman din lamang, ganun po pala. Ibig sabihin, mas naintindihan natin at malinaw yung pananaw natin tungkol sa sitwasyon.
1: Mm-hmm.
0: Right? So, therefore, kung ganun pala, tayo ang mag-change. Ang hirap po ito, tulad sa isang tatay tulad ko. I mean, you're set in your ways. You're like, wait, I'm the father of this home, the leader of this castle, etc., the king of the hill. Hindi po sa hindi yan. Tama po naman lahat yan. Tama po lahat. Pero kailangan mag-isip din tayo minsan na baka yung unang bugso ng ating damdamin ay baka hindi applicable. Baka hindi sapat o kukulangin. Kasi kung yung ating pamamaraan ng pagdidisiplin at pagsasaayos, hindi naman ma-accomplish fully yung gusto natin, baka po adjust tayong konti.
1: Mm-hmm.
0: No? And madalas, again, sa ating mga kalalakihan, no? Intindihin natin na, peace is not a tactic. It is an internal state.
1: Mm-hmm.
0: Again, inisip kasi natin, pagtahimik na lahat ng bagay, wala na nagsasalita, katahimikan. On a male point of view, okay? On a male point of view, na ang lalaki, dahil mas mataas ang testosterone yan, mas excitable yan sa lahat ng bagay, whether in happiness or in anger, mas expressive ang lalaki because of their genetics, ganun talaga sila, right? Madalas, ang pagtinan mo sa lalaki, what do you want? Sasabihin niya, common, I just want peace.
1: Mm.
0: Gusto ko lang ng katahimikan.
1: Mm-mm.
0: Kaya po, ang mga babae hindi marunong mag-sorry.
1: Aray ko. Pero ano yan, madalas ko narinig yan.
0: Totoo yun.
1: Siya talaga husband ang unang nagsusorry.
0: Alex. Masa si Alex inaanak. Kailan na nagsorry si Jen sa'yo?
1: Yeah.
0: Ang mga babae hindi marunong mag-sorry.
1: Aminado ako dyan. Una po palagi asawa ko
0: hindi marunong mag-sorry. Ang asawa ko po hindi. 33 years po, nag-sorry na yan. Mga dalawang beses. 33 years. Mga two times na nagsasorry yan.
1: Nagsasorry naman ako after mo mag-sorry. Pero after
0: mga 5 to 7 months, magsasorry po yan. Ang mga lalaki, kahit na hindi mo kasalanan, magsasorry. Para ano? Para matahimik na lang.
1: Para magkaroon. Nakikita ko si Kuya Romy nanonood from Canada. Siguro tumatango yan at tumatawa. Siguro siya din ang nauunang nagsusori.
0: Hindi lang siya makapalag kay Mao.
1: Oo.
0: Pag ang ito, usapang mag-asawa. Pag ang babae, hindi nagsasalita, tahimik, gato. Yung lalaki, walang kamuang-muang kung anong ginawa niya, anong ano. After a while, sasabihin na niyan, ano ba ginawa ko? Sorry na kung ano mang ginawa ko.
1: Hmm.
0: May naalala ba kayong babae nagsabi niyan? Pag ang lalaki tahimik ay magsalita at sabi ng babae, hamo siya. Pero kasi nga, ang desire of men is just peace, katahimikan.
1: Hmm.
0: Wala pong masama doon. Wala po. Pero hindi po palibhasa tahimik ay mapayapa.
1: Hmm.
0: Kuminsan, we will try to have peace at all costs. Kaya po madalas ang lalaki pag na-frustrate, sisigaw, magaganito kahit sa mga bata.
1: Mm-hmm.
0: May nakita ba kayong mga batang babae na sumusutok ng pader pag nagagalit?
1: Mm-hmm.
0: Wala kayong makikita ganun. May kailan kayong mga batang babae na naghahamon ng suntukan para ano? Para matigil na? Wala po. Kadalasan, kalalakihan. Because what they want is peace. Again, wala pong mali dyan. Pero sabi dito, peace is an internal state.
1: Mm-hmm.
0: Hindi right. Ka pwedeng mag-command ng peace from the outside.
1: Right.
0: Kasi otherwise, babarasuhin lang natin ito. Tatahimik na lang yung mga tao kasi ayaw na nila magsalita.
1: Mm-hmm.
0: Sa ating mga tatay, common yan. Mga anak natin, gusto magpaliwanag, pero dahil baka magalit ka o mamisinterpret, they just won't talk.
1: Mm-hmm.
0: Kahit po sa aming bahay, nangyayari yan. No? Pag hindi po tayo aware, diyan, malilin lang tayo na ito ay, ano, kasi nga sabi dito, we treat safety like a mathematical equation. Input, right techniques, output, a well-behaved child. Lalo na po sa mga bata who experience trauma and loss, no, highly sensitive po sila sa
1: yes,
0: ganito.
1: Yes.
0: Highly sensitive sila dito.
1: Bigyan ko lang na example, although

0: ito.
1: Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya.

0: Kuskus ka ng kuskus, kusot ka ng kusot. Lahat ng bahagi, binubusisi.
1: Aba, siyempre naman. Dahil para sa akin, hindi pwede ang makapit na mantsa at dumi sa damit. Mitikulosa kasi ako pagdating sa paglalaba.
0: Ganun?
1: Kaya naman, hindi pwede ang pwede na. Ang puti, dapat pinakamaputi.
2: Ang iyong puso, ganito rin ba kalinis? Metikulosa ka pa ba pagdating sa pagpili sa tamang desisyon mo? Sa paglalaba, kitang-kita mo ang dumitman siya. Sa iyong pamumuhay, ganito ka rin ba? Suriin ang sarili dahil ang pagbabago ay hindi pa huli. May pag-asa, kaibigan, at sa Panginoong Hesus ito matatagpuan.
3: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
4: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
3: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
4: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa, gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
5: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
6: Ako po si Pastor June from Equipers Church. Tayo po ay manalangin. Panginoon, sa oras na ito, nilalapit po namin sa panalangin ang patuloy na pagsugpo sa human and sex trafficking sa aming bansa. Maraming buhay ang sinisira nito. Ang karapatang maging malaya ay ninanakaw sa bawat tao na binibenta para lang sa pansariling kapakanan lamang. Pinapanalangin po namin na iligtas mo ang mga naging mga biktima ng human at sex trafficking. Muling maibalik sa kanila ang karapatang mabuhay na marangal at malaya. Nadalangin din po namin, Panginoon, sa inyo ang kahirapan at kawalang edukasyon patungkol sa karapatang pangtao na nagiging dahilan para ibenta ng mga magulang ang kanilang mga anak. Pinapanalangin din po namin ang aming ang gobyerno na labanan ng tuluyan na sugpo ang human and sex trafficking sa aming bansa. Nilalapit po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.
7: Kai! Gandang buhay! Kai! Saya-saya!
8: Bakit? Kaya sabihin mo.
7: Paul Pasko po, magkakasama tayo tuwing Linggo, alas 10 ng gabi hanggang alas 11:30 para sa Ayos Lang Kaibigan!
8: Sabihin mo.
7: Linggo, 10 to 11:30 ng gabi. Ayos lang, kaibigan!
9: Lamang ang pinto at lagusang daraanan, di ko kayang huminto, maubusan ng daanan.
10: Kung tala kayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo, kinig na sa Entre Pinoy Espesyal. Susunod na.
11: Sumasayang papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
12: FEBC.
11: Himpilang
12: 702
11: DZAM. Ay gabay ng sambayanan.
10: Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entre Pinoy Espesyal sa himpila ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV. Agapay ng sambayanan.

Alright! Happy, happy, happy Tuesday po sa inyo mga kaagapay. Welcome po dito sa ating himpilan sa 702 DZAS, FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. And welcome po dito sa ating program na Entre Pinoy Espesyal. Ako po ang inyong companion, Kael Garcia. At salamat dahil nariyan ka at patuloy pong nakikinig at nanonood sa mga programang hatid ng inyong Agapay ng Sambayanan. Kumusta na po ba so far ang inyong Tuesday morning? Sana po no, masaya kayo at nakangiti pa. Baka mamaya stress na kayo. Sa dami po ng mga nangyayari sa ating paligid, no? Parang last week, ang daming ganap, di ba? Not just on personal but also yung nangyayari sa ating politics. Pero syempre, kalmahan lang po natin. Yan nga po yung hatid, di ba, ng ating station, di ba? To give a life-changing stories, di ba? To give you a breather sa mga kaganapan po. At syempre, dito po sa Entre Pinoy Espesyal, layon po natin na syempre tulungan ang bawat Entre Pinoy, ang bawat Entre Pinay about their businesses. Kasi talagang layon po natin na mabigyan ng pagkakataon na marinig ang kanilang storya. Malay mo, ang kanilang storya po ay makapagbigay din po ng inspirasyon din po sa inyo, lalong-lalo na sa mga tao or sa mga listeners natin na gustong-gustong makapagpatayo, di ba? Or gustong bumuo ng negosyo. Kaya pwedeng-pwede po yan dito sa atin. Kaya ang encouragement ko sa iyo this morning, makinig ka ng mabuti, ilaan mo yung puso mo, yung isip mo, your ears, di ba, dito sa ating program. At syempre, gusto kitang kumustahin. Ano ba yung mga ganap mo for today? Ano ba yung mga pinagkakaabalahan mo sa buhay? Sana, no, maayos, no? Kasi, alam mo, recently, nitong mga nakakarang araw, napansin mo, para bang may mga parts sa ilang Luzon area, Visayas and Mindanao, na nakararanas po ng pag-ulan. Diba? Yung iba sobrang init, mataas ang heat index, pero yung ilan, parang nung isang araw sa amin, talagang malakas ang buhos ng ulan. And then, may mga rotational brownout pa. Ikaw ba naranasan mo yung kaagapay? Kwento mo nga sa amin. At dahil nga magtatanghalian na rin, ayan na, ito yung usual question ko for you. Ano ba ang iyong inihandang ulam sa araw na ito? Ano ba yung binaon mo? Ano ba ang niluto mo sa iyong tahanan or binaon sa iyong trabaho or eskwela? So, mag-comment ka na. So, para po mabasa po natin yan. And I also have another question for you. Ayan na. Ang tanong ko sa'yo, medyo related do dapat something na about sa ating kalikasan. Ikaw ba kaagapay? Nakakapag-care ka pa ba sa ating kalikasan? Ano-ano ba yung mga ginagawa mo for you, di ba? To make things na makakatulong para po sa ating environment. So, share mo sa amin nasa comment section. Pero batiin ko muna yung mga listeners po natin na patuloy ngang nakikinig via radio. Yan ha. Alam mo, yung broadcast po natin, naabot po tayo sa buong Mega Manila. Gamit po man ngayon ay portable missionary radio, transistor radio, or car stereo. Hello, hello po sa inyo. Again na, sa mga naabot dito sa Mega Manila, sa buong NCR, Calabarzon, Central Luzon, ilang bahagi po ng Mimaropa and Ilocos Region. Maraming salamat po at sana maayos, 'di ba? Maganda at malakas po ang broadcast, ang signal po ng inyong FEBC para syempre tuloy-tuloy ang inyong pakikinig, wala bang interruption, 'di ba? So, ayan na, patuloy na makinig at ipamalita sa mga kakilala, kapitbahay, or kung ikaw yung driver, alam mo, talaga naka-encounter ako niyan, sumakay ako ng isang TNVS. Ang nasakyan ko ay nakikinig siya ng DZAS at saka yung sister station natin na DZFE. Kaya nakakatuwa no kapag nakaka-encounter ako ng mga ganong moment. Ikaw baka agapay, naranasan mo rin yun. Nung sinakyan mo o yung pinuntahan mong lugar ay nakikinig din sa ating station. Diba? What a blessing, diba? Na ma-share ang good news. So, maliban po sa inyong mga radio, tayo rin po ay nasusubaybayan sa ating online streaming. Ayan, meron po tayo sa Facebook Live at sa ating YouTube channel. At syempre, usapang online, meaning to say, worldwide po ang ating reach. At alam mo ha, based on our latest research, ang naabot po ng ating streaming yung top countries. Aside from the Philippines, meron tayong US, Middle East, Japan, South Korea. Ayan, so hello hello po sa mga listeners po natin dyan, yung mga OFW. Ayan, salamat po dahil nariyan ka.
At syempre, mag-comment ka na at i-share na po ang ating streaming para mas lumawak, mas madami po yung naaabot ng ating broadcast. At syempre, maliban sa radio, maliban sa ating online streaming, tayo rin po ay merong 702 DZAS radio app. And my question for you is this, nakapag-download ka na ba niyan? Aba kung hindi pa, I encourage you mag-download ka na. Available po ito sa Google Play Store at Apple App Store. Alam mo ha, libre yan. At the good news is, 24/7 po ang broadcast natin. Kung hindi ka makatulog sa gabi, pwedeng-pwede ka mag-tune in kasi may mga ilang replay programs po tayo dyan na probably na-miss nyo sa daytime. Pwede kayong mag-tune in dyan. At saka patok na patok ito sa mga kababayan natin ng mga graveyard shift na habang nasa trabaho, habang may ginagawa, hindi makatulog sa gabi, mag-tune in lamang po kayo. Pero ito muna, basahin ko muna ilan natin kaagapay na nakikinig. Ito, sabi ni Ate Perlita Takneng Novello, Blessed Monday, si Epifanio Salvador, good morning. Ayan, share na daw natin. Listening siya sa PM Radio. Si Lolit Malyari Adya, Blessed Day. Always listening. See you daw sa June 6. O, kasi nga sa June 6 po ang ating 78th anniversary ng Far East Broadcasting Company Philippines. Si Ate Lolit Adya, ang kanyang ulam ay pakbet with pritong tilapia. Si Ate Grace Reyes, Blessed Morning. Ang kanyang menu for today ay Cajun Seafood. Alright. Si Epifanio Salvador, ito sumagot na siya sa tanong natin na ano ba yung ginagawa mo para pangalagaan ang ating environment. Yung plastic bag daw na pwedeng magamit, i-reuse by using as garbage bag. Ayun na, maraming salamat Kuya Epifanio. At least no, may ginagawa po tayo, may pakitayo sa ating kapaligiran. Hindi lang ito, basta nagko-consume tayo, pero we do take care of our environment. Ito naman, sabi naman ng ating kaagapay na si, ito bumabaha na, si Ate Luz Aguilar, good morning kaagapay, how to help our environment? Huwag lang basta mag-throw ng basura kahit saan, iwasang magsunog ng mga plastic na trash. Now pa lang, umuulan daw dito sa NBP Munti. Ang kanilang ulam ay adobong sita with pork and tocino. Ang kanyang dessert ay banana. Pa-shoutout daw kay Sister Len North sa Bataan. Ayan na, maraming maraming salamat. Ito naman sa ating YouTube channel, nag-hello sa atin si Aldrin Silva. Mapagpalang umaga po watching sa San Pedro Laguna via YouTube. Ang kanyang ulam ay, ang sarap nito, relleno ng bangus at ensaladang pipino. Si Eva Rose Henite, good morning. From Santo Tomas, Batangas, si Trinidad Villa. Blessed Tuesday po sa atin. Maging kay Jericho Casimiro, good morning. At kay Ate Lot, magandang magandang umaga sa iyo. So ikaw kagapaya, pwede ka pang humabol sa pag-comment at pag-share ng ating streaming. Pero for now, batiin po muna natin lahat na nagdiriwang ng kanilang kaarawan.

0: Alright, binabati po natin lahat po ng nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Ngayon nga pong araw, today is May 19, 2026. At nawa sa panibagong year ng Panginoon na ibinigay niya po sa inyo, patuloy kayong pagpalain, patatagin at pagyamanin po. Happy, happy birthday sa aking friend. Ayan, na si Nurse Joanna Tolentino Contemprato. Happy, happy birthday sa'yo. At sa mga kaagapay po natin who are celebrating their birthday today, nawa po, pagpalain kayo ng Lord, mas gamitin niya pa po kayo. And of course, sa lahat po na nagdiriwang ng kanilang anniversary, ayan, mapa-wedding anniversary man yan, work anniversary, organization, institution, friendship, di ba? Nawa po, talagang masalo pa tayo magsumikap to do our best at maging ang Panginoon na maging sentro po at pundasyon po ng inyong panibagong taon. At ito ha, may mga humabol ulit sa ating comment section. Si Ate Dolores Ohano, sabi niya, mapagpalang umaga po, ang kanyang ulam ay adobong sitaw at pritong galunggong. Si Ate Perla Lagos, blessed day, listening sa Pearl Laundry Shop sa San Pedro, Laguna with Pastor Johnson Lagos and Emeline Saavedra. Ayan, huy, happy birthday daw kay Pastor Esme Dolieto ng God's Glory Church Bayanan sa Muntinlupa City. Happy, happy birthday po sa inyo. At syempre, alam mo, nakakagutom yung ilang nang nag-comment ng kanilang ulam. Ito tulad nito ni Kuya Vincent Garcia, good morning. Listener natin siya mula sa United Kingdom. Salamat po Kuya Vincent, ano ba yung pagkain mo dyan today? Si Ate Perla, hello po. Si Ate Grace Reyes, sumagot na rin siya sa ating question of the day. Ginagawa po is nagsasegregate ng basura at yung mga nabubulok ay ginagawa niyang pataba sa kanyang pananima. That's a good thing. Mm-mm. Lalo na yung mga ano no, kaagapay, yung mga balat ng prutas, di ba? Pwedeng-pwede yan. Si Telma Manjares, blessed morning, ang kanyang ulam ay chicken nilaga with pechay na may repolyo at kamote. Ang kanyang dessert ay banana. Hello kay Verna Falcon, nagpapa-shoutout kay, ano to, si Myrtle Cala. Uy, ito another good thing. Sabi ni Ate Atara Leonida, good morning, listening sa PM Radio. Ang kanya daw ginagawa, always daw siyang nagdadala ng eco bag tuwing mamimili. Ayan na, ang ganda nun na. Ay, ako din no, kaagapay. Kasi iniwasan ko talaga yung gagamit ka ng plastic. I always make sure na kapag pupunta ko ng grocery at saka ng market, I always bring my eco bag. Para syempre, tipid na rin, di ba? Medyo mahal din kasi yung bibili ka ng extra bag. So, mas malaking tulong din siya. Not only for the mga vendor, but also for you, di ba? Para mapangalagaan din natin ang ating kalikasan. Once again, ano po ba ang inyong ulam check for this afternoon? And also, ano po ba ang ginagawa nyo para mapangalagaan, maprotektahan ang ating kalikasan? Pero for now, kaagapay, ito po muna ang aming baon.
1: It's Baon Time!
2: Isang kahangahangang imbensyon mula sa isang kabataang Pilipino ang nagbibigay ngayon ng pag-asa sa sektor ng agrikultura. Sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan, isang high school student na si Caitlin Oiga ang nakabuo ng isang organic pesticide gamit lamang ang dahon ng neem tree at bao at bunot ng nyog. Layunin itong labanan ang mga mapaminsalang peste tulad ng si seed fly, samangga at fall armyworm sa mais. Ayon sa ulat, epektibo ang kanyang lika. Sa loob lamang ng wala pang isang oras ay napupuksa na ang mga peste. Bukod sa mabisa ito, ligtas din ito para sa mga tao at pananim kumpara sa karaniwang kemikal na pesticide. Higit sa lahat, abot kaya at madaling gawin gamit ang mga materyales na karaniwang itinitapon lamang. Para sa mga magsasaka, malaking tulong ang ganitong inobasyon at patunay na ang talino at malasakit ng kabataang Pilipino ay kayang magbigay ng praktikal na solusyon sa mga suliranin ng bayan. At yan ang ating baon. Ako po si Phil Lagdapon.
3: Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko, hatid pa rin sa iyo ng Entre Pinoy Espesyal.
0: Kaga pa, you're still tuning in dito po sa Entrepreneur Special over 702 DZAS. At para po sa Action Line segment, kung saan inihatid po natin ang mga latest na job information and opportunities para sa ating mga kaagapay, lalong-lalo na sa iyo kung ikaw po ay isang entrepreneur or entrepreneur na nais magbahagi ng mga job opportunities for our listeners. Kung may mga bakante po dyan na trabaho, pwede niyo pong ipaanunsyo dito sa ating station. Mag-email lamang po kayo sa dzasinfo@febc.ph. Once again, dzasinfo@febc.ph. Ito, unang-una na po mga kaagapay. Naghahanap po ang Acts 29 Publishing sa Sukat Paranaque City ng office staff or secretary. Must be 20 to 30 years old, must have basic knowledge on computer programs like MS Word and Excel, and must be a resident sa Paranaque City. Kung interesado ka kaagapay na maging office staff or secretary, maaari kang mag-text or tumawag sa 0939-910-1206. Ayan na, once again, ang Acts 29 Publishing in Sukat, Paranaque City ay naghahanap po ng office staff or secretary. Maliban po dyan, ang ating pong Far East Broadcasting Company Philippines, particularly here sa 702 DZAS, may mga vacancy po tayo. Kung kayo po ay mahilig mag-edit ng videos, mag-live streaming, mag-graphics design, naghahanap po tayo ng radio TV production technician. Ayan na, kung may mga skill sets ka na ganyan, mag-join na po. And of course, naghahanap din po tayo ng staff assistant. Kung kayo man po ay graduate ng office management or di kayo ng business administration, pwedeng-pwede po. So, mag-apply na rin. And lastly, naghahanap din po tayo ng DZAS production assistant na tutulong at tutugon po sa mga programang inihahatid ng inyong agapay ng sambayanan. Kung kayo man po ay mass comm graduate or any related course, apply na po. So, ipasa nyo lamang po ang inyong resume sa recruitment@febc.ph. Once again, recruitment@febc.ph. Yan mga kaagapay, we're so excited ha. Kung talagang gusto mo, ipag-pray nyo din. At syempre, kailangan align din ng mga values din po natin. And this is the time na para syempre, paghandaan din po natin ang ating 78th year ng Far East Broadcasting Company Philippines. Gaganapin po ito sa June 6, 2026, araw po ng Sabado, dito po sa Green Hills Christian Fellowship, malapit lang din sa station. So, ipag-anyaya na po ang buong pamilya, buong barkada, simbahan, kakilala, katrabaho na dumalo. Huy, libre po ito ah. So, join na po para syempre mas madami. At may inihanda po kami mga exciting program and content na laan po para sa inyo. At alam ko, very excited ka na sa ating discussion, sa ating programa this morning. Kaya diretso na po tayo sa ating patok na negosyo.
4: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy Espesyal, patok na negosyo.
0: Yun mga kaagapa, you're still tuning in dito po sa Entrepreneur Special over 702 DZAS. Tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At ito ah, ipahabol ko lang na pagbasa sa ating comment section. Grabe, ang dami nag-engage sa ating question of the day. Talagang may concern kayo. Sabi po ni... Ito ha, sabi ni Ate Helen Estramera, good morning, listening sa ating program, ang kanyang ulam today ay chop suey. Ito, sumagot na si Kuya Vincent Garcia na taga UK, ang kanyang ulam ay pork sinigang. Ayan, si Ferdinand Bong Loretta, watching your program. Sabi niya, how can I guess sa ating program? Ay, pwedeng-pwede po kayo, basta kung kayo po ay entrepreneur, entrepreneur, at saka layo nyo din matulungan ng mga kaagapay po natin, mag-message po kayo sa ating Facebook page or mag-email po kayo sa amin sa djsinfo@febc.ph. Si Marites Mateo, good morning, listening here sa North Caloocan. Ulam for today, ginataang langka na may hipon. God bless entrepreneur. Sabi pa ni Kuya Vincent Garcia, dito daw sa kanila sa UK, eco bag lagi ang dala kasali sa pang-araw-araw na dala. If ever makakadaan sa tindahan ay may paglalagyan. Mahal din po kasi yung pagbili ng lagayan ulit. Ay, correct ka dyan, no? si Faustina Habla. Ayan, Blessed Tuesday, ang kanyang ulam ay adobong manok, kakatapos daw niya maglaba. Si Christine Mercado Garcia, good morning, watching our broadcast from Calapan City, Oriental Mindoro. Pa-shoutout daw sa Foursquare District Youth Camp. Saan to? Saan? Andun po sila ngayon. Sa Barangay Dangay National High School, Rojas, Oriental Mindoro. Nawa ma-enjoy ng mga kabataan na umatend ng youth camp. Nakikinig daw siya dito sa Mindoro and Romblon area. Maraming maraming salamat po. At syempre, Kagapaya, patuloy ka na mag-comment sa ating question of the day. Patuloy po na i-share ang ating streaming para syempre mas madami pa ang makapakinig at makapanood po ng ating programa. At ito na nga, no, nasa exciting part na po tayo this morning ng ating mapag-uusapan. Alam mo ha, sa panahon po ngayon, mas marami na ang tao na nagiging conscious po when it comes sa kanilang lifestyle, kundi po sa epekto nito sa ating environment. Mula po sa mga reusable products hanggang sa mga eco-friendly products, ay unti-unti pong nare-realize sa mga maliliit po na choices natin sa araw-araw. Ayan na, may malaki po kasi itong epekto sa ating future, sa ating planet Earth. At isa sa mga negosyong tumutulong para gawing mas accessible at praktikal ang sustainable living ay makakasama po natin this morning. Ito po ay isang family-owned business na hindi lang nagbebenta ng eco-friendly products pero nagsusulong din po ng mga environmental awareness, nagsusupport ng local communities at preservation ng Filipino craftsmanship and culture. Alam mo ha, mula po sa online beginnings hanggang sa magkaroon sila ng physical store sa Trinoma, mga wedding fairs at ngayon nga ay on-site souvenir booths, patuloy po na ipinapakita na posible ang negosyo ay magkaroon pala ng purpose. Yan po ang ating aalamin. Ngayong umaga, makakasama po natin ang co-founder po ng Active Green. Wala pong iba kundi si Sir Edbert Yu. Good morning, Sir Edbert.
5: Yay, good morning.
0: Ayan. Eh, Sir Edbert, bago tayo magsimula, shout out po muna yung family, loved ones, and even your clients. Yes.
5: Oh yeah, binabati ko po silang lahat. So my wife, Kelsey Cambao, and my family who's tuning in actually right now, watching live as well. Mm-hmm. So also our clients and also future clients, hello po sa inyo.
0: Yan. Ayun nga, Sir Edbert, patungkol pala to sa mga eco-friendly products yung ating mapag-uusapan. At syempre, alam mo, lalo na ngayon sa panahon ngayon, parang yung tao mas nagiging conscious na talaga, no? As you observe, yes, sa ating, siguro sa mga nakikilala mo, kumusta sila when it comes to their thinking about our environment?
5: Actually, no, the people right now, they're very much aware. Mm-hmm. And as you can see, no, narinig ko, natutuwa ko sa mga comments, no, mm-hmm, na they're flooding in the, yeah, the live, no? Even in their smallest ways, they try to contribute.
0: Correct.
5: No? Yeah, nakakatuwa po sila talaga.
0: Mm-hmm. At ito na nga, pasok na tayo sa negosyong to. Akala ko nga noong una, active rin. Kulang ba ng iyong active?
5: Opo.
0: So ano ba, bakit pa nagsimula itong business nyo na ganito? Paano kayo napasok?
5: Yes, so yes, wala po talagang iyo, no, para lang para maiba lang, no, sa iba. Tapos we actually very humble ang beginnings, mm-hmm, namin, no. It started off, no, as yung sa wife ko, mm-hmm, she was operating parang pre-selling lang sa dormitory niya dati. Mm. So parang wala siyang puhunan,
0: yeah,
5: pero it was the height ng nauso yung mga metal straw.
0: Yeah.
5: So people were starting to advocate for reduction ng usage of plastic straws.
0: Yeah.
5: Pero kumbaga, wala pa masyadong access yung mga tao, mm-hmm, dun sa mga ganong klaseng products. Mm-hmm. And that's when my wife started to, you know, think about paano natin ma-share sa mga tao yung mga ganito. So we actively sought of suppliers na parang pwede namin maging avenue na ma-promote yung advocacy namin. At dun, ako yung pinakaunang investor sa wife ko.
0: Yeah.
5: Na sabi ko, imbis na mag-pre-selling tayo, uh-oh, ang gawin natin, sige, mag-stock tayo. Mm-hmm. And after dun, tuloy-tuloy na po kaming nag-grow kasi nasabayan po namin yung trend ng pagiging eco-friendly ng mga bagay na pinamimigay natin at binibili natin.
0: Mm. Pero balita ko, Sir Edbert, bago to, you are an accountant.
5: Yes po.
0: Medyo, ayun nga, nasa accounting side ka and then ito ay business side.
5: Yes po.
0: So, kwento mo sa amin, ano ba yung nagtulak sa'yo aside sa in-encourage ka ng misis mo na mag-join sa dito sa sustainable business na to?
5: Mm. Yes, so me and my wife, we're both accountants actually. Mm. Pareho kaming from UST, we graduate management accountancy.
0: Mm-hmm.
5: And then eventually, we took up accountancy pa sa Letran. So, yeah, we're both double degree holders. Uh-huh. No? So, eventually, ang path din naman talaga kasi as accountants, you were either you work corporate or you work in audit.
0: Yeah.
5: So parang throughout that course, parang we were working at a desk.
0: Mm-hmm.
5: Pero kumbaga, we were not fulfilled. Mm-hmm. No, parang we were doing our jobs, pero parang may kulang. Parang instead of just, we're just earning money, pero how do we contribute to society?
0: Mm-hmm.
5: So doon nag-underlie yung question. And that's where we sought out, parang ano ba pwede natin gawin?
0: Yeah.
5: And siguro, just to share a fun fact. Sa UST, we're both part of the student council nung sa accountancy. And isa sa mga advocacy at projects nung sa wife ko is really sustainability.
0: Mm-hmm.
5: At doon yung pinaka nag-start yung lahat na yun.
0: Oh.
5: Parang doon na tayo magsimula. Something we're already na nagawa dati. Mm-hmm. Something na familiar tayo.
0: Yeah.
5: At something na may ambag, kumbaga, sa environment.
0: So, kumbaga, may foundation na kayo since na students pa lang.
5: Yes po.
0: Oh, pero nabanggit mo, parang may naramdaman kayong gap, parang may naramdaman kayong void. Bakit ganon?
5: Siguro po kasi when you're sitting at a desk and you're just working with numbers, oh yes, you get paid. Pero kumbaga, anong magagawa mo sa environment? Anong magagawa mo sa Philippines in general,
0: yeah.
5: No? Siguro part din 'yun na sa UST uso baha.
0: Correct. No?
5: So
0: baha,
5: parang uy, lalabas ka ng classroom, hindi ka makauwi kasi ba you'll have to spend the night sa university and malalaman mo na lang na clogged drainage lang pala ang problema. And what's clogging the drainages are the plastics.
0: Baka

0: No, we provide avenues for people na parang, uy, pwede palang ganun.
1: Mm-hmm.
0: Na instead of buying, tulad mo sa comments, buying single-use plastics, you use reusable items. So, as well as parang you use, you buy soaps, no? Sa market that has single-use plastics na itatapon mo lang after.
1: Correct.
0: Why not try to do yung refill?
1: Mm-hmm.
0: Yung mga magagamit mo ulit na bote, nadalhin mo yung bote at i-refill mo lang din ulit, magagamit mo pa ulit yung na-eliminate natin yung single-use plastic. So, sa Active Green, what we try to do other than educating is we promote an avenue. Mm-hmm. We try to create an avenue for people to have access na affordable.
1: Mm-hmm. At syempre, ito sa Philippines, parang hindi ganito ang kultura natin.
0: Yes.
1: I mean, sa ibang bansa, kung makikita mo, may mga ganun sila, mga refillable.
0: Yes, so.
1: Pero dito, ano yung napapansin mong siguro gap in our society?
0: Yes, sa Philippines po kasi we're a country of convenience.
1: Mm-hmm.
0: Kung anong madali, yun talaga ang option
1: Correct.
0: Natin. Yun ang first option natin.
1: Mm-hmm.
0: Ba't ako magdadala ng eco bag? Eh, may plastic naman sa grocery.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Kasi yung country natin, na-built din siya na may ganun yung option.
1: Mm-hmm.
0: At yun ang first option ng mga tao.
1: Mm-hmm.
0: So kaya tayo, nandito tayo para bigyan sila ng isa pang option na baka pwede na lang makonsider.
1: Oy, I love yung sinabi mo. Kasi nga, ayayin tayo eh. I mean, naging country of convenience tayo na dahil meron naman, okay, grab ko yan. Pero minsan, hindi natin naiisip, ano ba yung long-term impact or effect na to?
0: Yes,
1: diba? So, kaya nga nakakatuwa na may mga ganito palang klaseng negosyo na may pake, may concern for our society. At ngayon nga, no, Sir Edbert, kwento mo naman sa amin, paano ba unti-unti nagsimula at na-conceptualize itong Active Green?
0: Yes. So, what I mentioned a while ago, no, it started as a college project.
1: Mm-hmm.
0: No, eventually, nung mag-start na kami mag-business, sabi namin, sige, dito na tayo magsimula kasi familiar na tayo dito.
1: Mm-hmm.
0: Other than that, we went around the Philippines kasi mahilig kami mag-travel ng wife ko. So, we went to different parts of the Philippines and saw na parang, uy, ang ganda din pala ng mga gawang Pinoy.
1: Mm-hmm.
0: Ang ganda din ng mga produkto nila.
1: Yeah.
0: And they're sustainable. Kasi we're an agriculture country. Eh.
1: Correct.
0: So, kumbaga, ba't pa tayo magma-manufacture ng mga murang mga plastic? Eh, meron naman tayong natural nating resources na pwede nating gamitin.
1: Yes.
0: And hence, parang we went to these local communities and parang nakita din namin may gap din sa kanila.
1: Mm-hmm.
0: Kasi these local communities, parang they have the product.
1: Mm-hmm.
0: Pero hindi sila aware or hindi sila educated enough to know how to source it out to other people or to share them, no?
1: Mm-hmm.
0: Kumbaga, pag pumunta ka doon, saka mo malalaman na ay may ganito.
1: Mm-hmm.
0: So what we try to do is parang we created a revenue opportunity for them. Kami na lang bibili sa inyo. Kami magpapalago. Kami magpapag-share sa mga tao. Kami yung, kumbaga, gagawin naming regalo at para pag binili ng mga tao, magbibigay din sa isa pang tao. So it creates a ripple effect na nasi-share namin sa kanila.
1: So nagda-direct kayo from that supplier, from the community mismo.
0: Yes po.
1: Mm-hmm.
0: So yung community na yon, para wala na silang intindihin. Gagawa lang sila ng gagawa, bibili namin yung gawa nila. At yun, nashishare na natin sa until rest of the world na.
1: And what I'm thinking, it becomes your corporate social responsibility.
0: Mm-hmm, yes po. So sila, may livelihood sila.
1: Mm-hmm.
0: Kami, na-incorporate namin yung sustainability din dun sa products nila para maging sustainable din yung business nung ayong gumagawa. At, kumbaga, ma-preserve yung culture.
1: Mm-hmm. Mm, nakakatawa na talaga. Gusto natin hindi lang matulungan ng mga clients natin but also the community as well. Kasi
0: yes,
1: mahirap
0: po
1: naman na you are doing this on your own.
0: Mm-hmm.
1: Ayun na. Alam mo, may comment sa atin si Ate Michelle Atendido watching from House of Representatives. Sayan sa Kongreso. Hello po si Ate Michelle. Si Marisa Regino, good morning po. Ang kanyang ulam ay pinakbet. Ito sabi niya, segregation must be done sa ating mga basura at decompose na mga ayun nga, mga basura at maging abuno sa mga patanim. So maraming salamat po. Si Ate Alu the Velabel from South Korea, na-share niya daw ang ating broadcast. At ito na nga, ang Active Green, nagsimula siya na ang 2018.
0: Yes,
1: so kumbaga, more than, almost 8 years na kayo sa market.
0: Yes.
1: Pero kumusta naman? Kasi syempre, we know that doing a business, hindi siya smooth sailing.
0: Mm.
1: Kwento niyo sa amin, Sir Edbert, ano ba yung mga bumpy roads na kinaharap niyo?
0: Yes, so actually, nabanggit mo na, we started 2018, today is actually, at this month actually, ang 8th year anniversary din namin. And along that 8 years, no, it doesn't not necessarily say na easy siya.
1: Uh-oh.
0: No? Ang pinakamalaking naging challenge sa

0: amin is siguro yung pinaka yung cash, no? Mm-hmm. Yung puhunan. Kasi sharing you a while ago yung business model na we buy them from the local communities. Mm-hmm. Kailangan abogado na talaga kami. Mm-hmm. Tapos ang pinaka magiging source of sales naman namin ngayon is either yung mga individual na consumers or businesses din. And as we know, kapag businesses, they have their terms, PO, na mga N30, N90, minsan matagal din sila magbayad. Kasi yun naman yung process ng business. So nag-abono ka na, medyo natulog na yung cash natin doon sa stocks, at yun, matagal pa bago makakuha ng payment. So yung, throughout the years, yun yung pinaka naging challenge namin. Cash flow po talaga.
1: Ayun, no. If you may share, magkano naging starting capital nyo?
0: Yeah, starting capital, 5,000 pesos lang po. Actually, pag if you really think about it, zero. Kasi we do pre-selling. So, kumbaga, kuhuha muna kami ng mga down payment. Yung down na yun yung pambibili namin ng initial stocks. Uh-huh. Tapos yun ang iikot na.
1: Oo, nice. So, pinapaikot nyo. Alright. So, ngayon, ano-ano na ba yung mga products na ino-offer po ninyo? Kasi nakikita ko, ito nga, pinapalabas na sa ating streaming yung mga products. Napakadami na. Yes. So, variety. Ano yan?
0: Yes. So, ang isa sa mga flagship items namin is yung Inabel from Ilocos Region. So, these are hand-woven by a local community group dun sa Ilocos Region. Hindi sila gumagamit ng machine dyan. Kahoy pa ang gamit nila pag siksik dyan. So, it's a local technique done ng mga women na Ilocos Region. Other than that, we have the bags, the civil bags, and yung mga woven items natin from Bicol Region naman. Also have like local artisan soaps from farmers in Zamboanga.
1: Yeah.
0: So, yun yung mga items na pinopromote namin, na binibenta namin. We turn them into gifts. And other than that, locally produced.
1: Alam mo, napakadami na. At nakakatuwa kasi talagang napakadaming variety. Yes. And speaking of, kasi nakwento mo na ginagawa ito locally.
0: Yes po.
1: And of course, talagang handmade.
0: Yes po.
1: Papaano na yung proseso ng, of course, innovation din sa Active Green?
0: Alright. So, ang thing naman sa Active Green is we source them from local communities and then we turn them into gifts.
1: Mm-hmm.
0: So ngayon, sa Active Green, since nasa gifting aspect na tayo, we make it convenient for those who want to give the gifts.
1: Mm-hmm.
0: Para hindi na kayo mag-iisip, gagawin na lang namin yung gifts. Pagsasama-samahin namin itong mga to para ibibigay mo na lang.
1: Mm-hmm.
0: Kasi the common struggle no, with gifting industry is ang daming gamit.
1: Correct.
0: Ang daming aspect.
1: Uh-oh.
0: Ako pa magbabalot, ako pa magre-ribbon, ako pa magre-prepare. Ito, one-stop shop.
1: Uh-oh.
0: You choose the items, you choose the type of box, bibigay na lang. Bibigay, kumbaga, pagdating sa inyo, may tag na din, may thank you card na din, may mga ganun.
1: Talagang ibibigay na lang talaga.
0: Yes po.
1: Less hassle.
0: Less
1: no?
0: Hassle.
1: Pero ngayon ba, sa current na products na ino-offer nyo, ano ang patok sa mga clients nyo?
0: Yes.
1: Ano yung madalas na i-avail nila?
0: Yes, so ang super trending namin ngayon, actually, sa social media, naka 800 1,000 views kami yung live refill station namin during events. Uh-huh. No? So this is the first time na naka-achieve din kami ng ganong klaseng data, uh-huh. No? Ganong klaseng reach,
1: wow.
0: Kumbaga. And siguro yun na rin nagsasay ng mga tao, interested din talaga sila sa mga ganong bagay. So what makes it special? Mm-hmm. No? Itong live refill namin, dahil nga nag-close yung sa Trinoma store namin, ang nangyari is, we try to think about paano pa natin mabubuhay ulit yung refill station.
1: Yeah.
0: Kasi wala na tayong physical store eh. So, saan sila magre-refill?
1: Mm-hmm.
0: Eh, since we've already entered the wedding industry,
1: yeah,
0: din yung naisip namin na, uy, pwede tayong magtayo ng souvenir station para sa mga events or para sa mga weddings na yung tao mismo ang makaka-experience na pag-refill ng sarili nilang bottle.
1: Mm-hmm.
0: Yes. So that's where it started. And apparently, dahil nga bago siya, at dahil din na yun na nga po, nagko-content kami, ang nangyari, pumatok sa mga tao.
1: Yeah.
0: And sa last bridal fair, kumbaga this year, we've reached more than around 20 bookings na din sa events at weddings. And currently, madami rin pang nag-i-inquire. So yung calendar namin ngayon, parang it's being managed by 3 people na para wala kaming wala kaming masyadong overbooking at wala kaming mapabayaan na guests.
1: Oo, nakakatuwa no, kasi talaga ito nga pinapalabas sa ating streaming yung mga products no, at
0: yes,
1: pag-refill. Nakakatuwa kasi talagang may experience yung inyong mga clients.
0: Yes,
1: and ito, nakita ko ito yung candle nyo as legit mga kaagapay na inamoy ko talaga.
0: Yes.
1: I love the coffee flavor kasi alam mo dito sa station ng mga staff natin mahilig magkape. Wow. Talaga yung aroma niya, yes. Yung amoy na amoy niya, talaga mapapasabi ko nga eh kung may kape lang dito. Pero ito yung kandila, bakit nyo naisipan na magkaroon din kayo ng mga scented candle?
0: Yes, so sa scented candles naman, it brings a premium effect in Filipino gifting po kasi. Mm-hmm. So, kumbaga, hindi po kasi common yung candle sa pamasa, kumbaga.
1: Yeah.
0: Kasi, kumbaga, medyo pricey siya.
1: Mm-hmm.
0: Other than that, hindi rin siya. Kumbaga, ang alam na kandila kasi natin ng mga tao, yung mga puting kandila, yeah, na inaano eh. Kumbaga, yung mga kandila na nilalight natin, pwede rin palang maging mabango. Kumbaga,
1: yeah,
0: hindi lang siya kandila na pang-ilaw na pang-emergency. Kumbaga, may aesthetic effect. At may calming, may mga effects din po siya.
1: Oo. Nakakatawa na yung mga ganong thinking. Sabi ni Federico Termulo, yung listener natin, mukhang active green ang kailangan ng bansa natin. Ayan. Konting sacrificio lang. Magdala ng eco bag. Very good daw. So, thank you po Kuya Federico for tuning in dito sa ating program. At syempre, nakwento mo, Sir Edbert, yung mga bumpy roads.
0: Yeah.
1: Ngayon, kwento mo sa amin yung mga victories and highlights. Na kwento mo, may mga 20 book bookings na kayo. Ano-ano pa yung ibang highlights po ng Active Green?
0: So, si Active Green ngayon, other than business to consumers, malaki ang nagiging impact na din namin sa mga corporations.
1: Mm.
0: So, yung mga corporations that have, yun nga, nabanggit mo kanina, yung CSR nila, mm-hmm, yung corporate social responsibility nila, na nag-i-integrate sila ng sustainability,
1: yeah,
0: sa company nila, pagdating sa mga corporate giveaways nila, mm-hmm, kinoconsider na rin nila na incorporate yung sustainability. Kaya kami ang pinipili nilang kuhaan ng supplies.
1: Mm-hmm.
0: So, dahil, ayun, I count that as one of the biggest victories namin. Kasi, this actually solves yung gap namin sa cash flow.
1: Mm-hmm.
0: Dahil, consistent silang umu-order sa amin, kahit na naka-terms po sila,
1: mm-hmm,
0: umiikot. Kumbaga, by the time na order ulit sila, may collection, mm-hmm, na.
1: Yeah.
0: So, by the time na nakuha namin collection, yun na yung magpuhunan again dun sa next order nila at tuloy-tuloy na po siya nangyayari. And I guess that those are the victories na nag-start actually like last year lang.
1: Mm-hmm.
0: No? So, na-resolve na niya yung cash flow issue namin at nagtuloy-tuloy na siya.
1: Mm-hmm. And my question for you is this, what makes Active Green different, mm-hmm, sa ibang mga ganitong klaseng industry?
0: Yes. So I guess what makes us different is hindi kami namimilit,
1: mm-hmm,
0: no? So we're promoting our advocacy, mm-hmm, but we don't force people to do it.
1: Mm-hmm.
0: Kasi honestly, nagkaroon kasi ng mindset dati na parang, hala, ang mahal maging sustainable kasi, mm-hmm, you have to buy all these things.
1: Mm-hmm.
0: No eh. Kasi kumbaga, other than making it affordable for them,
1: mm-hmm,
0: you don't have to buy it. Pwede mong iregalo.
1: Yes. Yeah.
0: So I guess that's what makes us different, no. We don't force, we don't condemn, no. Mm-hmm. Hindi tayo magagalit pag gumagamit ka ng plastic, no problem. Pero try niyo yung alternative. Hindi, yeah, kami mamimilit, hindi kami maninita.
1: Mm-hmm.
0: Pero kumbaga, we'll provide an avenue or we'll teach you if you want to learn. Or kumbaga, i-share lang din namin kung anong pwede.
1: Why is it important for you na mag-raise ng awareness and to educate people about this?
0: Yes, kasi ang dami talaga nangyayari sa world natin ngayon, mm-hmm, no? Ang dami na ring calamities and minsan I mean disregarding the flood control, yeah, issues, no. Just looking at the flood itself.
1: Yeah.
0: I'm not sure if dumadaan sa algorithm niyo sa TikTok. Maraming mga naglilinis lang ng kanal, mm-hmm, nagtatanggal lang ng plastic, tapos wala na yung baha.
1: Yeah.
0: So sometimes it's the little things like that na, mm-hmm, parang uy, pag hindi ko lang tinapon sa gilid yung plastic bag na ginamit ko sa grocery kanina, hindi, mm-hmm, nag-clog yung drain natin.
1: Mm-hmm.
0: 'Di ba? It's the little acts like that. And yun yung tinatry talaga naming pakita sa mga people na hindi mo kailangan maging extravagant na zero plastic kayo sa bahay. No. Pero the fact that you reduce the usage of the plastics, you're already contributing to the society.
1: Mm-hmm. Sa ngayon ba, Sir Edbert, ilan na kayo sa team?
0: Ah, ngayon sa family namin, tatlo kami gumagawa.
1: Tatlo kayo. Sabi mo mga kanina, just to make sure na walang overbook and, yeah, well, syempre wala ding mapapabayaan. So ngayon, dahil nga kayong tatlo yung nagmamanage, mm, nito, kamusta yung siguro yung collaboration nyo, yung cooperation, mm, nyo sa isa't isa? I know that you have your own siguro principles in life on, mm, how to do things.
0: Siguro yun. In every business naman, siguro masishare ko na ito yung advantage na nag-aaral ako ng accountancy. So, in accountancy, may tinatawag kaming segregation of duties. So, in a corporate setting, a segregation of duties, it's to avoid yung overlapping collusion. Sa financial side, yung parang kalokohan.
1: Yeah.
0: Pero in our setting, in-apply din pa rin namin yung segregation of duties para walang sapawan.
1: Correct.
0: So, ako ay handle operations. My wife handles business development, the marketing, the ads, and everything else. Tapos we have one who physically does the boxes. So, kagandahan dito, bukod sa may ownership kami dun sa responsibilities na ginagawa namin, we're very open to each other. So, kung ako may ideas ako sa marketing, i-share ko siya sa wife ko. Pero, hindi ko ipipilit. Kasi that's not my area. Kung siya may suggestion siya how efficiently we can do the gifts or how we can efficiently can we do the deliveries and stuff like that, makikinig ako. Pero, hindi niya ipipilit sa akin na yun ang gawin namin. So, kahit na it's a family business, kahit na, alam mo yun, syempre, your wife tells you what you do, yung mga ganun. Pero, kumbaga, may respect kami sa isa't isa na may ownership kami dun sa area of responsibility namin.
1: And nasabi mo yung wife mo ang nag-handle ng marketing. Yeah. Pero I just want to ask you this. How do you market your products? Lalo na napaka, ngayon, social media.
0: Yes po. So, yun. Social media po talaga ang biggest sales generator namin, no? Especially right now, wala kami physical store. We're operating purely online. So, ang talaga makakapaghatak sa amin ng clients is ads. So, mag-a-ads kami Facebook, Instagram, magla-live kami sa TikTok minsan. Parang, ang live naman namin, di yung live selling, no? It's more of the, panilive namin yung event. Para makita nila lang mga tao na, uy, pwede pala yun. Uy, may ganyan. Uy, maganda yan ah. So, sa ngayon, yun ang, doon naka-focus, no, yung marketing namin. And we've also partnered with content creators, no, digital content creators. Gumagawa sila, no. Kasi, kumbaga, we're both accountants. Hindi naman po kami ma-video, yung mga ganon. But we try our best, no. Kasi siguro kami ang ano proud na TikTok University, no. Aralin lang namin sa TikTok paano siya gawin. Kasi andyan naman yung ano eh, andyan naman yung knowledge eh. Kaya nating panoorin, kaya nating gayahin. But then again, babalik tayo sa hindi kasi kayang ituro yung skill.
1: Correct.
0: Kaya we partner with other suppliers, other people na, uy, tulungan mo kami sa content na to. Mag-hire kami ng content para makatulong sa ano social media platform namin.
1: Ito naman, Sir Edbert, kwento mo sa amin kasi nagkaroon kayo ng physical store sa Trinoma from 2021 to 2024. Yes. Bakit yung naisipan na mag-establish ng physical store? At syempre, ngayon yung sabi para nag-pull out kayo. Kwento mo sa amin ng process.
0: Yes. So, in that time, that was starting pa lang magka-recover from COVID. So, that was post-pandemic. We were, no 2018, we were starting, no? So, the Philippines were starting sa online platforms, no? Online selling. Sasabayan namin yun. Kaso na nag-COVID, kumbaga, yan na lang yung meron. The thing is, post-COVID, people were longing to see the products itself in the physical aspect pa muna. Kasi lumaganap yung mga scam.
1: Correct.
0: Diba? Ang daming mga fake na items. Kumbaga, nagkaroon ng disconnect between the people and online platforms. Kasi, hindi na nila nakikita yung item. So, nagkaroon na sila ng distrust din dun sa mga online sellers na parang, ay, baka peke yung dumating. Ah, hindi ko na-check yung gamit bago dumating. Ah, substandard pala yung items, ganyan. We were offered the opportunity by Alagang Ayala. So, it was, they were supporting small businesses din. Bibigyan nila ng spot, kumbaga, sa mall, no? So, isa sa mga pinaka magandang nangyari din yung physical store na yun kasi nakita namin, in person din, na, uy, interested pala talaga yung mga tao din sa sustainable items. At nagdadala sila sarili lang eco bag, namimili sila, na may dala sila minsan sarili nilang bote, nag-refill sila ng sabon doon. So, yun po.
1: So, ngayon, nakafocus na lang kayo sa social media, online.
0: Online
1: sa
0: po.
1: Marketing.
0: Yes po.
1: At syempre, dahil nga online ang ating audience, sabi mo, boosting din kayo. Mm-hmm. At syempre, doon nga nakakatuwa, doon ko na-catch ang business ni Sir Edward kasi talagang na-reach ako, na-capture ako. How it is important na ang mga negosyo sa panahon ngayon ay sumasabay sa demand ng society when it comes to digital engagement sa kanilang client.
0: Yes, honestly, that's very big, no? Very, very, very important, no? As a business owner kasi people spend most of their time holding their phones.
1: Yeah.
0: No? During break, nag-scroll tayo. Mm. At dun sa small moment na yun, na makita lang nila yung business mo na nandun, parang it spikes interest din sa kanila.
1: Mm-hmm.
0: Pag nag-ads tayo, nagkakaroon ng retention sa kanila. Especially siguro, ito, funny lang siya, pero kumbaga, the moment na bago ka matulog, anong ginagawa mo? Normal, you hold your phone, nag-zoom scroll ka lang hanggang makatulog ka. At yung last thing that you see before you sleep, minsan yan yung nagre-retain sa'yo. Yan yung nagre-retain sa utak mo ng pag-gising mo. Uy, nakita ko to kagabi. So that I say is one of the biggest talagang importance in doing business na masabayan din talaga ng mga business ngayon is simulan nyo sa social media kasi nandun talaga yung market.
1: Mm-hmm. Ito naman si Edward, how do you ensure that all your products are quality and locally made?
0: Yes. So, as to quality naman, talagang binibisita pa rin namin yung mga local communities namin. Mm-hmm. Pinupuntahan pa rin namin sila.
1: Mm-hmm.
0: At pinapaintindi din namin sa kanila yung business aspect of it.
1: Yeah.
0: Na hindi ka lang basta pwedeng gumawa ng gumawa.
1: Mm-hmm.
0: Kailangan ma-maintain nyo yung quality ng initial nating ginawa. May consistency, kumbaga, dun sa product making natin.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, as to locally made, we're in the Philippines. So, talagang kukuha lang talaga kami sa Philippines. Kahit na pwede nating i-try na i-outsource yan from China, kukuha tayo, hindi. Try pa rin natin ng best, na-try pa rin namin ng best namin na talagang dito lang tayo sa Philippines kukuha ng mga gamit natin.
1: Mm-hmm.
0: Yun to.
1: Mm-hmm. At syempre, ito nga isang family-owned business. Mm-hmm. Ikaw ba si Edward, paano mo nababalance yung dahil business siya, meron mga business decisions, yes, and of course, yung relationship nyo sa family?
0: Well, again, yung dynamic kasi namin sa family is meron kaming respect sa isa't isa. Mm-hmm. May boundaries. So, when it comes to decision making, operations wise, I call the shots.
1: Mm-hmm.
0: And my wife respects that na decision. Pag may nangyari lang na siguro hindi kagandang, hindi kinais-nais, nasira yung akalok sa delivery, pag mimitingan naman po namin, pag-uusapan namin ng mas maayos na parang, uy, paano, ano, may root cause analysis kung bakit tayong tinatawag na what caused that? How can we prevent that from happening?
1: Mm-hmm.
0: And not just prevent that from happening in the future, but consistently preventing it from happening. So, nag-i-install po kami ng mga ganong measures na siguro advantage dahil nag-work kami sa corporate, no? Alam namin yung mga ganong protocols, yung mga SOPs and stuff like that. And we try to apply it na kahit magkakamag-anak kami, kahit magkakapamilya kami, we still apply those aspects. Kasi kumbaga, if the big companies are doing it, from starting small, if we practice it right now, talagang sana tumuloy-tuloy pa rin tayo na lumaki as big as the bigger corporations.
1: Mm-hmm. In the next 5 to 10 years, ano ba ang vision and goal ng Active Green?
0: Yes, so one of the biggest visions namin ngayon is to be able to have that physical store again.
1: Mm-hmm.
0: No? So we will try our best na magkaroon ulit kami ng spot na mapupuntahan ng mga tao, makakapag-refill sila doon, makakabili sila ng mga gamit nila doon, and as well as pwede rin silang bumuo ng sarili nilang gifts doon dahil nandun lahat ng gamit. At yun na nga, you don't have to go to like the Ilocos region to buy the items, meron na dito sa Manila.
1: Mm-hmm.
0: You don't have to go to Zamboanga, you don't have to go to Bicol, meron dito sa Manila.
1: Mm-hmm. So ito na nga, no, how will you encourage our kababayans na maging sustainable, magkaroon ng sustainable living?
0: Siguro baby steps po talaga. Mm-hmm. Huwag niyong pilitin yung sarili niyo na, uy, dapat walang plastic sa bahay na to.
1: Mm-hmm.
0: Tulad po nung mga, again, natutuwa talaga ako sa mga comments kanina, no, na aware yung mga tao that in their littlest ways, they contribute. But huwag mo nang pagsamahin yung nabubulok sa di nabubulok. Diba? It's as simple as that.
1: Uh-oh.
0: Isegregate nyo lang yung buto ng manok sa wrapper nila. I mean, that goes a long way.
1: Yeah.
0: So, yun po talaga, just always keep in mind na in your little ways, kaya nyo makapag-contribute.
1: Mm, ito na nga si Edbert, baka mamaya yung makaagapin natin, nais na mag-avail or mag-connect sa inyo, how they can communicate with you, how can they see you.
0: Yes, so search us in Facebook, Instagram, and TikTok, Active Green PH without the E dun sa active. So, makikita nyo kami agad with the green logo. Yan, kami yan.
1: And before we let you go, no, sorry, Edbert, what is your final message to our listeners sa bawat kaagapay natin?
0: Yes, sa lahat na nakikinig po sa atin ngayon, patuloy po nating tulungan ang ating environment na in our littlest ways, kaya nyo makapag-contribute. At tangkilikin po natin ang gawang Pinoy kasi ang gawang Pinoy maganda at kalidad din po.
1: Yun, grabe. Talagang good ambassador, no? Ng Active Green. Maraming maraming salamat, yes, Sir Edbert, sa opportunity na ito. At sana ng mga kaagapay, maging part din tayo ng solusyon. Hindi lang basta tayo nagko-contribute dun sa problem, but we are part of the solution. And tulad nga ng Active Green, di ba? They are creating their small efforts to become that solution. Kaya pwedeng-pwede ka rin makakontribute sa ating community. Siyempre, kung gusto mo mag-connect sa kanila, ayan, mag-message ka na, mag-communicate ka na. Siyempre, open po ang kanilang socials for you, di ba? At siyempre, mamaya, ilalagay po natin ng link sa comment section para ma-direct ka sa kanilang mga social media pages. Ito, batiin ko lang, hello kay Emilio Innocentes, magandang tanghali daw sa Entrepinoy Espesyal. Nag-comment din si Ray Bondok, good morning po, listening and watching from United Kingdom. Si Lauren Kong, hello. Si Tristan Gulay, si Marisa Regino, watching from Villases, Pangasinan. Sabi pa ni Anthony Yu, hello sa iyo. Tapos si Marisa Regino, ayan, hello po sa iyo, kagapay. Si Ate Alu, si Ate Flora Velasco, watching here sa Zambales. Ayan, sabi ni Ate Alu na taga South Korea, ano nga sa iyo? Nasa Galaan ako ngayon, maipapasyal na turista. Ayan, salamat po ah. Ayan, sa pakikinig. Si Ate Perla Lagos, ang kanyang ulam ngayon ay bangus. Ayan ah, maraming maraming salamat. At ikaw no, kaagapoy, pwede kang makakontribute sa small efforts mo para mapangalagaan, maprotektahan ang ating environment, ang ating kalikasan. Kaya step by step lang. At saka sana yung mga hindi na dapat na gawin, di ba? Yung mga minor things, yung pagtatapon ng basura kung sa kung saan, di ba? Alam mo naman yan, pag-segregate, dapat alamin din po natin yan. I hope and I pray na madami ka pong natutunan sa broadcast natin. Pwede mo itong i-replay ha, sa mga hindi po nakapakinig ng full-blown program po natin. Balikan nyo later. Available sa Facebook, available po sa ating YouTube channel. Nagpapasalamat po tayo sa ating team na tumulong sa ating broadcast. Nandiyan si Benjo Morano, si Desa Magtunaw, sa ating RTV, si Javis Mancho, maging sa ating mga interns, at maging sa ating Bukawet Transmitter Site and Engineering Team. Muli ka agapay, ako po ang inyong nakasama, Kael Garcia, and thank you for tuning in. Dito lamang po iyan sa Entrepinoy Espesyal. God bless you!
2: Pilipino, panahon na ng pag-asenso! Kaagapay mo, Entrepinoy Espesyal, sa himpila ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. 78 years na ang FEBC. Sa June 6, Sabado, magkita-kita po tayo sa ating celebration, 8 a.m. sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. A time of worship and equipping as we respond to Christ's Great Commission until all have heard. Para mag-register, bisitahin ang febc.ph/78years at FEBC Philippines Facebook page. Save the date and spread the word!

0: Ako po si Pastor Jim Villafuerte ng CBN Asia. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo upang itaas ang aming mga kababayan, mga mahal sa buhay o kakilala na ngayon ay tumaraan sa pagsubok ng buhay kung saan sila ay nakakaranas ng mental or emotional stress or depression. Ang dalangin ko po, Panginoon, na patuloy ka pong mangusap sa kanila. Patuloy mo pong yakapin ang bawat isa sa kanila. Iparamdam mo po sa kanila na hindi mo sila iiwan at hindi mo sila pababayaan. Naway, O Diyos, sa kanilang dinaraanan ngayon, matagpuan po nila ang liwanag ng pag-ibig ng Diyos na siyang gagabay sa kanila sa tamang pagdedesisyon ng buhay. Patuloy po namin silang ipagkakatiwala, Panginoon, sa iyong mga kamay dahil alam niyo po ang higit sa anumang kaya namin gawin ang magagawa mo po sa kanilang buhay. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at amen.
1: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang, tanikalang lagot.

0: Sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayan katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Roma 6:5. Ako po si Tintin Caro, isa akong pasaway na kabataang nung panahon na yon. Walang laman ang aking utak kung hindi ang makilala ko sa aming lugar. Katakutan ng ibang fraternity. Dahil kahit mga maton sa aming lugar ay aking pinapalagan, hindi ako takot mamatay. Pero isang araw, nabago lahat dahil nakakilala ko sa ating Panginoong Jesus. Hayaan po ninyong ibahagi ko sa inyo ang aking patotoo dito lang sa Tanikalang Lagot. Pakinggan ninyo.
1: Tintin! Panahon na para malaman ng lahat kung sino ang astig dito. Kayo ba o kami? Rambo na na tayo!
2: Bimbo! Isa kang baklang pato! Katak ka ng katak! 15 seconds! Rambo na na! Sugat mga tol!
1: Yeah!
2: Rambo ka na!
3: Kayo, ha? Mga sangga, no? Kay babata pa ninyo, puro rambo lang nasa utak ninyo! Hindi kayo magsipag-aral! Ikaw, Tintin, ha? Astig ka ba?
4: Kapitana, bakit ako lang ang tinatanong ninyo? Hindi ako nagsimula ng gulo. Si Bimbo ang tanongin mo, pamangkin mo siya.
1: Huwag kang magturo. Manununo ka dyan. Praning!
4: Mas praning ka sa akin. Hindi mo na nirespeto ang tiyahin mo. Kapitana pa naman dito sa barangay natin. Dapat nga, ikaw ang modelo ng mga kabataan dito sa lugar natin eh.
3: Naku! Kayong dalawa, walang hugasan ng mga kamay. Kulong kayo pareho!

0: Marcy, hindi mo ba papiyansahan si Tintin? Nakakulong yung anak mo.
1: Huwag ka nga magpanik. Gusto ng anak mo na makulong siya. Kaya dun siya. Pinag-aaral natin siya, ayaw mag-aral. Gusto magsiga-sigaan. Ha? Suko na ako!
0: Ay, nako naman. Bata pa ang anak mo para makulong. Kasama ng mga sangga na doon sa kulungan. Bumawa ka naman sa anak mo. Tupusin natin si Tintin!
1: Gina! Ubus na ang pasensya ko kay Tintin! Tanggapin na natin na mayroon tayong anak na sangga, no? Anak siya ng Diablo!
0: Ikaw lang ang nagsasabi ng ganyan! Basta, lalapit ako sa grandpa niya!

0: Magandang araw po. Ako po si Paula. Girlfriend po ni Tintin.
1: Ikaw pala si Paula. Alam mo na ba nangyari sa anak ko? Nakakulong siya ngayon.
0: Opo. Kaya nga po, sinadya akong puntahan kayo para itanong kung saan presinto siya nakakulong. Dadalawin ko po.
2: Gina, sino yung kausap mo?
1: Eh, girlfriend raw ni Tintin, si Paula. Gustong dalawin si Tintin sa presinto.
2: Iha, ang maipapayo ko sa'yo, hiwalayan mo na yan si Tintin. Dahil anak yan ng Diablo, ang boyfriend mo. Para ka lang dumampot ng isang tipak na bato at ipinukpok sa ulo mo. Kung patuloy kang makikipag-boyfriend kay Tintin, masisira lang ang buhay mo. Mag-aral kang mabuti. Yun ang atupagin mo.
3: Talaga? Pinagsabihan mo mga kaibigan putik ang tropa ko? At mga duwag? Di sila pwedeng dumalaw. Badadamay lang sila. Ayos lang ako dito.
0: Ayos ba yung puro ex-convict ang kasama mo rito sa selda? At isa pa yung papa mo. Dumalaw ako sa inyo. Pagsabihan ba naman akong makipag-break daw ako sa'yo? Dahil ikaw daw ay anak ng Diablo? Tama ba yun?
3: Tama si Papa. Kasi kung anak ako ng Diablo, siya ang ama kong Diablo.
0: Ano ka ba? Puro kakalukuhan. Paano ka na kung nakakulong ka rito?
3: Lalaya na ako. Nagpiyansa na si Mama. Pinuntaan na siya ng Grandpa at Grandma. Siyempre, hindi ako pababayaan ng mga yun. Paboritong apuhata ako.

0: Marcy, nandito na po ko. Laya na. Tinubos ko na, huwag mo nang pagalitan.
1: Eh bakit pinalaya? Paano yung titinong kung kada kulong tutubusin ninyo?
0: Apo ko yan. Kung ikaw na makaya mong matiis ang anak mo, ako, hindi. Kahit paulit-ulit na makulong si Tintin, paulit-ulit ko pa rin siyang tutubusin dahil apo ko yan.
2: Ikaw, Marcy, kung wala kang pakialam kay Tintin, ako may pakialam at si Dad. Dahil 9 buwan ko siyang dinala sa akin dyan. Ako ang nagsilang sa kanya at hindi ikaw. Tatawagin mo pang anak ng Diablo? Eh malamang dahil ikaw ang ama!
1: Gina, tandaan mo ito ha. Kapag namatay yan, nasaan gano, hindi ko yung pagagawa ng lapida. Tandaan mo yan! Wala nang pag-aasang tuminuyan!

0: Tintin, laya ka na pala. Asahan ko, wala nang rambulang magaganap dito.
1: Kapitana, wag po akong sabihan mo kundi yung pamangkin mo si Bimbo.
2: Kapitana, hindi naman po basagulero si Tintin. Maaring si Bimbo pa.
0: Wala na dito si Bimbo. Isinama na ng kanyang daddy at mommy sa States.
1: Wow! American kid si Bimbo? Kaya pala napaka-warprick nung tisoy na yun?
0: Hoy! Pare-pareho lang kayo mga hanap ay basag ulo. Kaya kayong lahat, ha? Malilintigan kayo sa akin kapag naulit pa ulit ang rambulan dito sa barangay ko. Lahat kayo magsisiksikan sa kulungan. Walang piyansa ang ibababa kong batas.
1: Wow! Ang lupit naman ninyo, Kapitana.
0: Talaga? Kaya umayos kayo, ha? Pwede bang maghiwahiwalay nga kayo, ha? Bakit ang dami-dami na naman ninyong tambay dito, ha? Hindi ba kayo nagsisipag-aral?
3: Kapitana, wala na pong maiturong tama sa amin ng teacher.
1: Mga scholar po kami ng school. Pumapasa kami kahit walang exam. Eh si Edison nga po eh. Tapos po siya ng draftsman. Hindi po pinagpatuloy ang kurso niyang drafting. Kaya nag-drop. Kaya drop man.
3: Etong si Tintin dapat engineer na. Kaso di natapos ang engineering class. Kasi ang tinatapos mo ngayon, engineering.
0: Peste kayo ng lipunan. Magsilayas nga kayo dito, ha? Layas! Baka umakyat ang mga bulati ko sa ulo ko. Pagdadamputin ko kayong lahat at ikulong.
1: Joke time lang po ito, Kapitana. O sige po, alis na po kami. O mga tol, batchi na!

0: Nangigigil na ako. Kating-katin ang mga kamay ko. Gustong gusto ko ng malapak. Ano pa bang inaantay natin dito? Uugatan ang mga paa natin. Baka iiha na tayo ng aso, akala tuod. Rambulin na natin to.
1: Kung kaya ng dibdib mo. Ngayon na? Rambulan na! Subay!

0: Aray ko naman. Tanda naman po, Mama. Masakit eh.
1: O, ngayon! Aaray-aray ka dyan! Alcohol lang naman yung ipinapahid ko! Ah, basta! Huwag kang lalabas sa silid mo. At baka makitain ang papa mo. Sasabunin ka na naman ng walang bandawan. Umayos ka na kasi, anak. Naging sakristan ka naman ng elementarya mo. Mabait ka naman ng bata ka pa. Eh bakit kung kailan ka naging 20 anyos, saka ka pa napapasubo sa rambulan?
0: Wala akong sagot, Mama. Hindi ko yata kayang magpakabait.
2: Tintin, kumusta ka na?
0: Talagang tapang mo ha. Mismong dito ka pa sa bahay namin? Anong trip mo? Rambulin ako? Eh, parang pumasok ko sa kulungan ng tigre. Patay ka!
2: Gusto ko makipag-ayos sa'yo. Sinadya talaga kitang dalawin dito sa bahay mo with permission ng iyong papa at mama na kausapin ka. Tungkol sa buhay ng Panginoong Jesus, isa na akong born again. At kaya ako umuwi ng Pilipinas dahil utos ng Diyos na dalhin kita sa paanan ni Kristo.
0: Teka. Pwede bang hawakan ko muna mukha mo? Kung patay ka na ba, uminumulto mo lang ako?
2: Sige.
0: Pero, totoong buhay ka nga. Hindi ka patay.
2: Tintin, matagal na ako namatay na kasama ni Kristo. Nabubuhay naman ako na kasama ni Kristo. Mahal ka ng Diyos, Tintin. Huwag mong paghariin ang kasalanan sa iyong buhay. Dapat paghariin mo sa iyong buhay si Jesus.

0: 乐声飘扬，约在心间。
1: 恩典如雨，滋润心田。与你有约，
0: 聆听歌声，
1: 点亮心灯。

0: Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
2: Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Konsyensya sa 702 DZAS.

0: Plataforma pagdating po sa ating Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio. Kasabay niyan kaagapay na tayo ay napapanood sa pamamagitan po sa 702 DZAS FEBC Radio TV sa ating YouTube channel. At kaagapay, pwede mo rin kaming mapakinggan 24 oras sa loob po ng 7 araw sa pamamagitan po ng ating 702 DZAS app. Agapay, yan ay libre at maaaring ma-install sa pamamagitan po ng inyong mga Apple and Google Play Store. Ano pang hinihintay mo, kaagapay, para maging updated ka sa ating mga kwentuhan? At syempre, bahagian po tayo dito ng impormasyon. Kasabay niyan, kaagapay, binabati ko po ang ating mga kaagapay na nakikinig po sa pamamagitan ng kanikailang mga regular at PM Radio. Magandang hapon, kaagapay. Agapay, para po sa programang Ahensya de Konsensya, ito po si Brian De La Cruz. Kaagapay, sa pagkakataon na to, medyo na bagong araw lang ang mga makakasama natin sa Philippine Statistics Authority sa ilalim po yan ng National Capital Region upang bigyan na tayo, kaagapay, ng pagkakataon upang makausap natin sa hanay ng Statistical Operations. Makakasama po natin si Mr. Raymond Chuwahap. Magandang hapon po sa inyo, Sir Raymond.
1: Magandang hapon po, Sir Brian, at sa lahat po ng ating kasamahan dito sa regional office at sa mga nanonood po sa Facebook page ng 702 Ahensya de Konsensya at sa ating pong Facebook din po ng PSANCR. Magandang hapon.
0: Yan, magandang hapon po, Sir Raymond. Sige po, Sir Raymond, bago tayo magsimula, baka may mga babatiin tayo na may kaarawan, and at the same time, bawal daw po natin makalimutan yan. Go ahead po, Sir Raymond.
1: Sige po, para po sa may mga kaarawan na ating mga kasamahan dito sa PSANCR, si Mikey Del Mundo po, kahapon po, May 18, ng NCR 3. Kasama na rin po si Ma'am Mary Ann Basilio po, May 18, belated happy birthday. Sa May 20 po, kasamahan po natin dito sa regional office si Kino Adrian Luciano po, happy birthday. Sa May 23, si Ma'am Senaida Dakara, si Richard Lunar. Sa May 24 po, si Ann Cyril Asensi. Sa May 25 naman po, si Salvador Mamaril. May 27 po si Maria Annalyn Operio po. Sa May 27 din po, from NCR 5, si Rigor Cubinar. May 29 po, si Mario Bautista. May 30, si Quinibel Fernando. Sa May 31 po, si City Sara Salahoye din po ng Regional Office. Siyempre, Sir Brian, ang ating mga kaibigan na nagdiriwang din po ng kaarawan, kamag-anak. So, belated happy anniversary po sa aking sister, tsaka sa brother-in-law. Noong May 7, si Kuya Reden and Sharon Chuwahap Espinosa. Last Saturday po, si Charles Kenneth Pulyanta, belated happy birthday. Si ate Ninita Nabal at si Joshua Nablo nitong May 18. Si Keanu Aquino po, May 21. Si Matthew and Gabriel Mancada, May 21. Sa May 22 po, si Almira Calderon. Si Tito Ega Francisco po, May 23. Ma'am Telma Garcia po, ang dati po natin kasamahan sa PSA, na ngayon po ay nasa kalangit po sa May 24. Si Eliza Bernardo, May 24. Si Bina Herrera of Rizal, May 24. Happy birthday. Si Sir Mason Flores, May 25. Si Justin Barcelina, May 25. Si Rona Sanidosa, May 25. Si Edwin Ama Amoranto, May 26. May 27, Tatay Mario Talentino. John D. Jaramillo, May 27. Rigor Cubinar, May 27. Si Reverend Father June Meneses po, May 28. Si Charime Chuwahap Obalubaw, May 30. At si Chanel Nelia De La Cruz sa May 31. Sa lahat po ang ating mga kaibigan na hindi po natin nabanggit, happy, happy birthday po.
0: Yeah, Sir next Brian. Session daw, Sir Raymond, no?
1: Tama po kayo dyan.
0: Yan, yeah, thank you so much, Sir Raymond. No?

0: Sabi nakakatuwa dahil nagkakaroon na tayo ng batian dito ng birthday po sa programa natin sa Ahensya de Consensya. Kaya naman sige Sir Raymond, bigyan mo naman po ako ng update sa usapin po ng statistical operations dyan po sa PSA NCR.
1: Bali Sir Brian at sa ating pong laging kasama mga kaagapay, so ongoing po ang ating May 2026 Labor Force Survey dito sa National Capital Region. So meron po tayong 23 statistical researcher na umiikot po sa at least 1,512 sample household.
0: Mm-hmm.
1: So bukod po sa ating LFS, ongoing din po ang ating 2025 Household Survey on Domestic Visitor, HSDV. So ito naman po, meron po tayong 96 statistical researcher na umiikot din po at pupuntahan po ang 6,425 sample household. So ito po ay nagsimula noong May 4 at matatapos naman po sa May 26. So bukod po sa ating mga ongoing survey, Sir Brian, yung ating po mga regular survey tulad po ng Consumer Price Index or CPI na kung saan meron po tayo yung mga umiikot na PSA employees para kumuha po ng mga retail prices po sa mga supermarket. Ito po ay nagiging input po para po sa inflation press conference na kung saan nagkakaroon po tayo every month na press con sa pamamagitan po ng at nilalahad po ng ating National Statistician Claire Dennis S. Mapa. And
0: sir,
1: then yung ating pong sige pa sa Brian.
0: Sir, concern ako dito kasi di ba ang nakalagay dito ay una po dito po sa labor force survey po natin sa National Capital Region, mayroon po tayong 23 statistical researcher na iikot po sa 1,512 na sample po na household natin. Tapos pagdating naman dito po sa household service on domestic visitors po natin, ang ating pong nakalagay ay 96 statistical researcher na iikot po sa 6,428. Tapos sir, di ba meron pa tong mga parang mga ito po, like for example hanggang 26 ng May po. Sir, nagiging possible ba to sir sa liit po ng mga statistical researchers po natin?
1: Bali sir, ano yan, nakakaya naman po yan kasi yung number po ng hinahire natin ng mga statistical researcher ay base po sa dami ng nagiging sample. So meron po silang required number of household kung ilan dapat ang i-interviewin nila. Kasi ito po ay usually almost one month. So meron pong nakakaya na naman po yung ma-interview, Sir Brian.
0: Talaga, sir?
1: Opo.
0: Hindi kasi
1: nakakaya po.
0: Nagulat lang kasi ako parang 23 tapos 1,512. So, wala lang. Iniisip ko, tama nga. Baka nga meron mga ibig sabihin, sir, sa isang sa isang statistical researcher, parang lumalabas sa kanya, it's either dito po sa 1,512 household, parang lumalabas sa ang isa ay parang 300 plus.
1: Parang ganun, sir. Ay, wait lang, para sigurado po tayo kung para sigurado, sir.
0: Sige lang, sige, sir.
1: Tignan natin para lumalabas sa sir, 65 lang. 65
0: household. Lang.
1: Approximate 65 household po sa buong
0: hindi talaga ako magaling sa math.
1: Ano lang yan, sir? Sakto lang yan. Parang,
0: talaga, sir, ang galing,
1: sa loob ng isang araw, at least meron silang may interview na around 4 to 6 household po. So ito naman po ay kakayanin po nilang ma-interview kasi ano naman yung iba ang aga po nilang mag pumunta doon sa ating mga sample household. At usually po, Sir Brian, parang malapit lang yung SR doon kung saan sila ma-assign.
0: Okay.
1: So hindi na po consume yung travel time kasi sobrang malayo. Ang sinisigurado po is mas malapit sila doon sa kung saan sila nakatira. Kaya nakakaya nilang mag-interview ng ganong karaming household.
0: Grabe yan. Pero sir, no, kung tutuusin mo 65 household, yung 4 nga lang at 5 hindi pa sigurado. Pero saludo tuloy ngayon sa mga statistical researcher natin, mga kaagapay. Kaya Ako po ay nag-aanyaya na sila po ay bigyan po natin ng maikling oras lang naman, 'di ba sir? Minsan to parang 5 to 10 minutes lang.
1: Usually sir ang ano 30 to isang 1 hour po siguro ang pinakamatagal. Actually kung yung very cooperative yung ating mga respondent, napakabilis naman po talaga ng nagiging interview natin. Ang mahirap po kasi Sir Brian, sila parang hindi nila nabibigay yung mga ibang detalye or meron silang kinakabahan sila, so hindi nila binibigay. Minsan, ang daming nagiging tanong ng respondent doon sa ating SR kahit tumatagal po yung survey. Pero kung tuloy-tuloy po yung pagpo-provide nila ng data, mabilis lang po ang nagiging interview natin, Sir Brian.
0: Kaya saludo tayo dyan. Sige, Sir Raymond, ano pa po yung tatalakayin po natin?
1: Sige po. Bali, Sir Brian, bukod doon sa ating mga survey na sinabi natin kanina, yung ating pong regular na CPI, Consumer Price Index, ito po yung Sir Brian, kanyari meron kaming empleyado, hindi pala kunwari, may empleyado kami ng PSA, pupunta siya doon sa supermarket or sa palengke po, kukuhanin po niya yung retail price po ng mga common commodity na binibili po ng isang mga pangkaraniwang Pilipino. For example, yung bigas, yung baboy, yung manok, yung mga gulay, prutas, kung ano-ano po. Kukuhanin po yung mga information, and then yung ito po isa sa nagiging input sa inflation press conference po na ginagawa po every first week of the month po. So dito po natin nalalaman kung magtataas ba yung presyo ng ano. Mga ganun po, Sir Brian. Ito po yung nagiging survey, regular survey po ng PSA. So bukod dito, Sir Brian, meron din po tayong commodity flow survey. Ito naman po ay establishment survey po ng PSA. Na kung saan specific lang po nakafocus to sa agriculture, forestry, fishing, mining, quarrying, tsaka po manufacturing and wholesale trade. And then Sir Brian, yung ating pong regular na survey sa establishment, yung quarterly survey sa Philippine Business Industry or QSPBI, yung ating pong monthly integrated survey of selected industry or MISI, Producer Price Survey or PPS. Meron din po tayo mga agri survey po, agri household based survey tulad po ng quarterly aquaculture, quarterly inland commercial municipal fisheries, livestock, poultry, yung lapad at marami pa pong iba, Sir Brian. Ito po yung mga regular nating kinakandak, Sir Brian.
0: At mga kaagapay siguro kung tayo ay nalilito na doon sa mga ano no, sa mga terms ni Sir Raymond. Kaagapay, tama 'di ba, Sir Raymond? Ay, Sir Raymond tuloy. Sir Raymond, 'di ba? Sir Raymond, tama ba ako no na ito namang ang lahat ng mga data ito ay available naman po online pag gusto nilang makuha.
1: Yung sa ating pong mga magkakandak po ng
0: research,
1: nagda-data collection po. Naman sir, pwede naman po through online. Pero yung iba po kasi, kailangan po talagang puntahan ng ating mga statistical researcher. Yung iba naman po, pwede through online sila magsagot. Pero yung result nito, Sir Brian, makikita naman po nila sa website po ng PSA.
0: Yun yung kagandahan na talaga ngayon ng online. And sir, ngayon pong araw syempre ay Martes ka. Syempre, madalas baka sabihin ng mga kaagapay natin ay ang PSA palagi ay Lunes at ngayong Martes nga po ay may event po tayo dyan po sa PSA NCR. Sir, ano ang mga ito at ano ang layunin ng mga event na ginagawa nyo po ngayon?
1: Siguro Sir Brian, siyempre alam naman natin na ang PSA, hindi lang po tayo doon sa nag-i-issue ng mga birth certificate. Meron din po tayong parte ng isang gampanin po ng PSA, yung mga census survey sa PSA po yan. And then, meron din po tayong mga event or mga activity po na kinakailangan nating paunlakan or ginagawa para po sigurado tayo na sa other agency is nagiging part. Tulad na lang po, Sir Brian, marami po tayo mga kasamahan dito sa SOCDI ang nasa event or nasa training po. Sila po ay umaattend. So tulad po ng ating community-based monitoring system, basic statistics training po para po sa mga LGU personnel. So So Brian, kung matatandaan po, nagkaroon po tayo ng CBMS training, CBMS conduct last year. And then yung data po na kinukuha. So nagkaroon po tayo ng training ngayon kung paano i-analyze yung data sa pamamagitan po ng basic statistics. Meron din tayo, Sir Brian, na local advocacy and Philippine Standard Industrial Classification Training po for Pasig Business Permit and Licensing Department. So, ito naman po ay yung Tiga Pasig nag-request po ng training para po sa PSIC. Ang PSIC, Sir Brian, ito yung parang kinaklasify natin kung ano yung industry na bibilang yung isang business nila. For example po, yung sari-sari store. So sila po, nabibilang sa wholesale retail. Pag sila naman po ay yung nagpo-produce ng mga, kunyari manufacturing, sila naman po ay nasa manufacturing side ng industry po. So yun po yung ginagawang training po ngayon sa within Pasig po. And then Sir Brian, ongoing din po yung ating pretest for the location information and verification for enhanced tracking and geotagging or a live tag with central office and NCR field offices. So dito po siya nagaganap sa regional office tsaka po sa Quezon City.
0: Sir, sabay-sabay ito. Sabay-sabay itong mga event na ito ngayon. Grabe.
1: Yes, Sir Brian. So siguro merong 3 hanggang 5 staff tayo na nasa bawat activity.
0: Mm-mm.
1: Meron naman pong naiwan pa rito sa regional office kahit pa paano. So, ganon karami ang nagiging event natin, Sir Brian.
0: Sir, hindi ka pa nalilito. I mean, dumating na ba sa moment? Siyempre, statistic to, numero to. Ako, kaya nga ako nag-mascom kasi ayoko ng numero. Sir, hindi ka nalilito?
1: Actually, Sir Brian, nakakalito. Kaya nang siyempre, before kasi yung mga activity, meron kaming calendar. So, na aware kami kung ay may kasabay na training, so nag-i-schedule kami kung sino ang pwedeng mag-attend dito sa mga training. So like ngayon, ako mo meron tayong radyo, so i-clear ko yung schedule ko na hindi ako pwedeng umattend ng ibang training unless Sir Brian, meron akong parang prior commitment na doon ako nagkakaroon ng kahalili dito sa radio program. Ganun lang, sir, kami, ano, Sir Brian, dito sa ano, kailangan clear yung bawat isa sa amin na wala kaming magiging overlap na project, Sir Brian. Kaya, hindi kahit pa paano hindi kami nalilito.
0: Well, kasi di ba sir, ano ito, kumbaga parang ang dulo kasi lagi di ba pa survey, kumbaga parang at least alam mo yun, iniisip ko tuloy na grabe yung calling dyan sa inyo, kayong mga statistical researchers, kayo pong mga bahagi po ng PSA. Kasi kaagapay, tandaan po natin, ito po ay Philippine Statistic Authority po. Kumbaga, hindi lang to ito sa usapin po ng mga birth certificate po natin, sa mga marriage, and at the same time, hindi lang po ito sa usapin po ng National ID. Kaagapay, may ganitong uri po ng operations ang PSA, lalo na po sa NCR. At yan po, si Sir Raymond po ang patunay niyan. Pag nakikita ko yung mga My Day ni Sir Raymond, pumapasok ng Sunday, pumapasok ng Sabado, para lang doon sa mga statistical operations po natin. And isa po doon si Sir Raymond sa pagpapatunay po dito sa mga statistical operations po natin na nababasa, na nagiging balita po, na kung saan ito yung pinagbabatayan po ng ating pamahalaan. Kaya sige Sir Raymond, ano pa yung mga upcoming activities dyan sa PSA NCR?
1: Sa darating po na May 26, so I think ito ay next Tuesday, magkakaroon po tayo ng 2024-2025 Labor Force Survey Press Conference. Ito po ay live at mapapanood po sa aming official Facebook page. So maaari nyo pong susundan din po ito ng ating 2025 National Demographic and Health Survey Regional Data Dissemination. So, mga kaagapay, so sa para po sa ibang detalye, maaari po kayong sumubaybay sa aming Facebook page para po sa ibang detalye.
0: Mm-hmm. Kaya naman sige Sir Ewan, bago kita bitawan, baka may paalala ka sa kanila, lalo na po dyan po sa hanay po ng inyong statistical operations.
1: Sir Brian, sa pangunguna po ng ating Regional Director, RD Nodi Dizon, siyempre kami po ay nagpapasalamat sa lahat po ng ating mga kagapay na nagiging sample kasi sa pagbibigay nila ng oras at panahon, sa pagsasagot, pagpaprovide ng kompletong detalye dahil syempre napakahalaga po lahat ng information na kanilang ginibigay. So paalala rin po sa ating pong mga establishment sample na sana bigyan po nila ng oras at panahon na ito po ay sagutan dahil again, nagiging parte po ito sa pagpo-provide po ng statistics para po sa national government. Siyempre, Sir Brian, yung ating pong mga statistical researcher na walang parang buwang oras nila at
0: walang
1: panahon.
0: Sawa.
1: Tama, Sir Brian. Ngayon, nagadalas ang ulan. So sila po ay patuloy na ginagampanan ang kanilang trabaho. Paalala lang, magdala sila ng payong, siyempre tubig para makaiwas sa uhaw. And siyempre, Sir Brian, sa inyo, sa Ahensya de Consensya, sa FABC Radio, dahil nagiging tulay kayo para magbigay ng information sa mga activities po ng PSA dahil tayo ay nagiging tulong. Maraming maraming salamat, Sir Brian, sa Ahensya de Consensya. At sa lahat po, maraming maraming salamat po.
0: Yan, mga kaagapay, nakasama po natin sa usapin po ng Statistical Operations si Sir Raymond Kuwahap. Kaya naman, dako na po tayo, kaagapay, kung ikaw po ay inyong may personal na katanungan sa inyong birth certificate, ano man yan, kaagapay, death, and at the same time sa wedding po natin, bukas po ang ating telepono sa numero na 8654-3322 local 401 dahil kaagapay, personal po natin yung ilalapit dahil sa pagkakataon na to, makakausap na po natin si Miss Mini Carpio. Magandang hapon sa inyo, Ma'am Mini.
2: Yes, hello. Good afternoon po, Sir Brian. And sa lahat po ng nakikinig po at nanonood ngayon sa ating oras na ito.
0: Yan, Ma'am Mini, thank you so much. Na-miss namin kayo for the last ano po natin sa ating kwentuhan. Kaya naman sabi ko, ay kay Ma'am Mini ko itataon tong mga usaping kasal, usaping birth certificate, usaping death certificate. Kaya naman kaagapay makinig ka, baka mamaya may kaparehas ka dito ng sitwasyon. Ma'am Mini, ready ka na daw ba, sabi ng mga kaagapay natin?
2: Handa na po.
0: Handang
2: pababi
0: handa
2: tayo
0: na.
2: Ngayon.
0: Ayan, Ma'am Mini, ito na ang una kong katanungan. Sabi niya dito, ako ay kinasal noong 2022 sa aking dating asawang Muslim sa pamamagitan ni Mr. Moreno sa Makati. Nung panahon na iyon, ako noong mga panahon na yon, ang mga dokumento lamang na mayroon kami ay birth certificate at ang kanyang senomar. Gayunpaman, may nangyaring pag-aayos ng proseso dahil nagbayad kami ng halagang 6,000 sa isang tao sa opisina ng Makati upang isagawa ang aking kasal kinabukasan. Kahit hindi kompleto ang mga kinakailangan dokumento at hindi dumaan sa tamang proseso, pagkalipas lamang po ng 3 buwan, nakakuha na ako ng kopya ng aming marriage certificate mula sa PSA. Gusto ko lamang sanang linawin kung maituturing bang legal at balido o valid po ang aming kasal lalo na't hindi kami nagsasama ngayon at ang aking dating asawang nagpakasal na muli sa kanyang ikalawang asawa sa pamamagitan po ng isang Islamic marriage. Maraming salamat po sa inyo.
2: Ayun. So, medyo ang haba, ano, Sir Brian?
0: Yung kanyang,
2: medyo parang novela.
0: Kaya hinintay talaga kita, Ma'am Mini.
2: Ayan. So, lilinawin natin kung valid ba yung marriage pa rin niya.
0: Mm-hmm.
2: So, sabihin natin na lahat po ng marriage or all marriages ay i-provision po natin na valid. So, ibig sabihin yan, Sir Brian, basta may naganap po na ceremony ng wedding ay valid po iyan. So, kahit po na may alam po ang general public na halimbawa lang po ito ha, sa mga kasal na ito ay void or voidable sa kadahilan ng halimbawa po magkapatid ang mag-asawa o mag-ama o mag-ina o magtsuhin o magtiyahin o magpinsan o menor de edad ang isa o ang legal age pero may mental infirmity, no, o walang consent, isa pa yon, no, kasi pinilit o tinakot, o yung mga gunshot marriage na tinatawag natin noong unang panahon, o may previous na subsisting marriage ang isa. So ibig sabihin, meron siyang dating kasal tapos may bago lang kinakasama, o sila ay adopter or adoptee na relationship. So lahat po ng marriages ay presumed na valid po. Yan po ang ano natin. So yan po ay based din po yan sa opinion po ng PSA, at saka pagdating po sa batas, yan po ay masasabi po natin na all marriages talaga po ay valid once na may nakandak po na ceremony. Ngayon po, only the court po has the power and mandate to declare the marriage valid, void, or voidable if and when the contracting party files the appropriate case in the appropriate court. So, ibig sabihin, kung para maging void po or invalid po ang isang marriage, ay kailangan meron po isa sa mga contracting parties mag-file po ng case. So, ganun lang po yun. So, through the court, no, through the appropriate court. So, pag nangyari ang isang kasal, ito ay isang vital event na dapat marehistro. So, ganun po siya, Sir Brian. So, katulad din, pag may pinanganak, kailangan marehistro. Pag may kinasal, dapat irehistro. Pag may namatay, dapat din po siyang marehistro. Ngayon dito sa kasal naman po, lalo na po yung kapang solemnizing officer or yung contracting parties naman po, themselves, sila po yung nag-register, at na-register nga po in quadruplicate copies po yung ating certificate of marriage sa ating prescribed form na municipal form na 97, yun po yung tawag sa form na yun, na walang omitted entries, correct and consistent po yung entries, at kompleto ng required supporting documents and also attachments. So, dun kanina nabanggit na parang idinaan ata nila under the table.
0: Yes,
2: parang
0: po.
2: Ganun po.
0: Opo.
2: Siya, no?
0: Mm-hmm.
2: So, basta ito po ay narehistro, tinanggap ng local civil registry office, at na idala po ang dokumento dito sa PSA, ito po ay marirehistro. So, kaya po siya nakakuha rin ng kopya.
0: Mm-hmm.
2: So, alam niyo po, Sir Brian, ministerial po ang trabaho po namin. So, hindi po kami nag-iimbestiga ng kung sino tong mga kinasal na
0: pero
2: ito.
0: Pero mamini, magkano yung pagpaparehistro? Kasi sinabi dito, 6,000.
2: Ano yan, sir? Kasi ang pag timely ang registration, usually, wala po talagang bayad yan. Depende rin po yan sa local civil registry office or sa LGU policy. May kanya-kanya po kasing policy ang isang LGU. So, pwedeng tanggapin nila na free, pwedeng tanggapin nila na may bayad. So, depende po. Yung 6,000, hindi natin alam yan, sir, right? Kung talagang through registration ginamit yan or may pinagbayaran na ibang third party or ibang tao. So, hindi rin natin alam kung saan talaga yung binayaran na 6,000. So, under sa ating civil law marriages provided by the old law on marriages, katulad ng civil code and family code, this can be invoked and applicable to all Filipinos. No? So, regardless of any religious affiliation ng pinag-uusapan natin or ethnicity, kahit Muslim or IP ka, or pag sinabi nating IP, ito yung indigenous
0: yes,
2: peoples,
0: po.
2: So, pwedeng ang kasal ay under the civil law or marriages since applicable nga po ito sa lahat. So, as in sa lahat po ng Pilipino. Itong Muslims and IPs, so meron tayong tinatawag na special marriage law provided under Presidential Decree 1083. So, lahat po ng kasal ng isang Muslim, ito ay under Presidential Decree 1083. And lahat po ng ginanap na kasal under ng mga ating IPs ay tinatawag po natin under sa batas din po ng RA 8371. Ito yung Indigenous Peoples Republic Act Law. So, yung IPRA Law. Kumbaga, Sir Brian, may batas ang Muslim, may sariling batas din po ang mga indigenous peoples po natin. So, ito po yung existing po ito, itong mga batas po na ito. Yan. So, sa Muslim, para valid po yung subsequent Muslim marriages, they need the consent of the previous wife. Otherwise, liable siya sa bigamy. Ganun siya, sir, no? Pwede rin po i-correct po ako ng ating baka may nakikinig pong mga Muslim na kasamahan po natin ngayon, na kailangan po their marriages hanggang po, apat, pwede silang magkasal hanggang apat, but with the consent of course of the first wife lagi. So yun po yung rule po nila. So yun nga po, so this is the case of people of the Philippines versus Malaki or Makati po, no, versus Makati, kasi sa Makati po siya ikinasal, sabi po niya kanina, no, kinasal po sila ng ministro. Actually Muslim nga po yung isa, di po ba? Muslim po kasi
0: Opo.
2: yung kinasal, pero kinasal sila ng isang ministro.
0: Yes.
2: At dagdag kaalaman din, Sir Brian, dapat ang isang solemnizing officer ang pwede lamang po niyang ikasal ay isa, one of the contracting parties should belong to the church na kinabibilangan ng solemnizing officer. If the contracting parties po ay hindi po niya ka-church, isa sa kanila hindi ka-church po niya, ay liable po itong solemnizing officer at pwede po siyang makasukan. Actually, so yan yung mga nagiging grounds for yung pagpa-file po ulit ng mga separation or yung mga basta paghihiwalay, no, Sir Brian. So yan yon. Now, but nevertheless po, the marriage is still valid unless the aggrieved party nga po files the proper case in the proper court. Gaya po nang sabi ko kanina, so in this case, they can question the validity of marriage due to the absence of a marriage license unless it is a marriage celebrated exempted from marriage license. So ibig sabihin, Sir Brian, meron kasing mga iba na since hindi kasi kompleto kanina yung sabi niya yung requirements, may mga kasal po kasi tayo na exempted sa marriage license. So, halimbawa, kung living together sila into 5 years, so, pwede ito mabilang sa Article 34. So, no need for marriage license. Ganon siya. So, Article 27, 28, 33, and 34 po yun eh, na exempted po yan sa marriage license. So, doon po sa tanong niya kung valid or yung kanyang marriage, valid po siya, pero unless meron pong mag-file na ano, ang court na po ang magsasabi kung valid or invalid yung marriage po nila, Sir Brian. So, medyo masalimot kasi hindi
0: Yes
2: rin naman
0: po.
2: natin alam talaga kung ano na talaga yung tawag nito, yung sitwasyon talaga na nangyari. So, yun ganun siya, Sir Brian.
0: In short, no, magpakasal po ng maayos, mamimi.
2: Ay, opo. Kailangan wala po tayong mga sabit, in short. So, once po na ikinasal po tayo, kaya nga po tayo may requirements about Senomar. So, to check on the singleness po ng bawat isa na wala po tayong attachments sa ating mga walang attachment on both parties. So, both should be single. Po talaga.
0: Para wala din naman yung ganitong uri ng problema. And thank you, Mamini, for extension po ng inyong katalinuhan at lalo na ano, humukay pa tayo ng mga batas dito. Kasi totoo, Mamini, nagulto kasi kumbaga parang parang napaisip din ako, nga no, marerevoke ba tong ganitong uri ng kasal since nagpakasal siya through Islamic marriage. Sabi ko, oh, edi ano din pala, kumbaga legal din pero sa ganitong paraan. Pero baka mamaya may iba din naman na binibigyan ng pagkakataon. Kaya thank you, Mamini. Ito, Mamini, yung next ating katanungan. Sabi niya, magandang hapon po sa inyo, Mamini. Wala po akong record ng filing ng mga requirements para sa marriage certificate tulad na lamang po ng birth certificate at parehong partido, Senomar, at iba pang kinikilalang dokumento. Ibig sabihin ba nito walang nakatalang isinumiting requirements sa proseso ng pagpapakasal? Gayunman, may umiiral na ibinibigay na marriage certificate mula sa PSA. Sa ganito po bang sitwasyon, maituturing bang questionable ang proseso ng local civil registry? Paano po makakakuha ng marriage certificate kahit walang maayos na filing o kompletong dokumento na naisumite? Nais ko lamang pong maliwanagan sa pagpapaliwanag nyo ukol dito. Ako, Mamini, meron akong additional question. Tatakbo ba ang isang kasal kung kulang ng dokumento? Go ahead po, Mamini.
2: Depende po kasi yan doon sa ano, sir, doon sa kung saan final, ano po yung religious na affiliation or yung religious organization. May mga religious organization po kasi or mga other religion na stricto po talaga sila sa kanilang mga ikinakasal. Kung ang solemnizing officer, Sir Brian, ay in good faith po talaga siya na meron talaga siyang nakalimutan, tapos ikinasal po niya ang dalawang couples, in good faith po yun ha, na talagang hindi naman niya sinasadya na may nakalimutan siyang
0: Maayos.
2: hingin na requirements, natutuloy po talaga ang kasal. Pero kung halimbawa po sa, depende po kasi yan sir sa religious na affiliation na natawag nito na
0: Nabibilangan.
2: pinagsasabitan o po na kinabibilangan ng isang yung couples. Pero kung tutusin sir, dapat mag-submit po talaga tayo ng lahat po ng requirements na needed para hindi po ma-question yan at maging in the future, pag yun nga po sir, kadalasan po kasi na pag hindi na-check yung mga requirements, minsan nagiging basehan po yan para makapag-file nga po ng mga hiwalayan para magamit po sa court, yan for separation. So, yan po yung mga nagiging mga grounds sa pagpapakasal. So, possible po talaga. May mga nangyayari, Sir Brian, na may mga, maski hindi kompleto yung requirements, basta may naganap na ceremony at narehistro nga po at natinanggap po ng Local Civil Registry Office at naisubmit po sa PSA, ay magkakaroon po talaga sila ng
0: Lisensya.
2: kopya. Opo, ng kopya, sir. So, sa amin nun, yung sa CRASM, yung Certificate of Registration of Authority to Solemnize Marriage ng isang SO, very strict po kami yan sa pag-i-issue po ng license po nila para sila po ay makapagkasal. Ngayon, balik tayo sir dito sa tanong
0: Questionable.
2: ng opo, yung tanong po ng ating kaagapay, no. So, hindi naman kaagad masasabi na questionable lahat yung proseso ng isang LCR. So, batay lamang po to sa kawalan ng record ng requirements. Pero yung mga red flag po ito na kinakailangang i-verify. So, ano po yung mga posibleng nangyari? So, sa realistic na sitwasyon kung bakit nagkaroon ang PSA marriage certificate kahit walang nakitang filing ng requirements. So, yun nga po, narehisto yung kanilang marriage certificate kahit kulang o hindi na-archive yung supporting documents. So, sa proseso, ang mahalaga para sa PSA ang Certificate of Marriage na naisumiti ng isang solemnizing officer at nairehistro ng LCR. Tungkulin at responsibilidad po kasi ng isang solemnizing officer na siya po ang magrehistro sa kanyang ikinasal. Yun po yung kanilang duties and responsibilities. So, kaya posible pong naipasa yung COM o yung Certificate of Marriage. So, paano po yung mga attachments? So, pero yung mga attachments nga po, katulad po ng birth certificate, CNMR ay nawala, ay hindi na file ng maayos o hindi na isama sa record. So, kahit hindi po na isama yon, basta na irehistro po sa LCR at naipasa po sa PSA, ay magkakaroon po talaga siya ng certificate of marriage. So, kung hindi man nasunod ng maayos ang proseso ng ating LCR, so dito pumapasok yung concern na maaring na-process ang kasal kahit kulang yung requirements, may lapses sa verification bago i-issue ang marriage license. So, ito ay procedural lapse pero hindi automatic na void ang kasal. So, sa special cases, sa exemptions naman, may mga sitwasyon na hindi na kailangan ng standard requirements tulad nga po ng marriage under exceptional circumstances like katulad ng Article 34. Very famous kasi itong under Article 34, no, sir, right? Itong cohabitation, yung living for 5 years together. Yan, kasi once na mapatunayan mo na 5 years living together ang couple, no need for marriage license na kasi to apply. Ganon siya, Sir Brian. So, Muslim or indigenous marriages. So, sa ganitong kaso, iba rin naman po yung mga dokumento ang basehan. So, late registration ng marriage, kung late na narehistro yung kasal, minsan, yung COM lang ang naisasubmit. So, kulang na yung supporting documents din sa mga records. So, mahalagang linawin po na ang pagiging valid po ng kasal ay hindi po nakakadepende sa completeness din po ng documents. So, sa ilalim ng family code natin, ang validity ay nakabatay po sa legal capacity po ng parties, yung authority ng solemnizing officer, yung presence ng consent, and yung pagsunod po ng mga essential and formal requisites of marriage. So, yan po lahat ay nile-lecture din po namin yan sa mga solemnizing officer. So, kaya kahit may procedural lapses po, yun nga po, hindi po ibig sabihin na invalid po yung kasal, pero maari po itong maging ground for investigation or legal action. Basta meron pong magpa-file ng kaso. Kasi kung wala pong magpa-file po ng
0: hindi
2: kaso,
0: magpo-proceed.
2: Well, hindi po talaga siya magpro-proceed. So kung questionable ba, so mas tamang sabi na may irregularity po talaga na kailang i-verify. Hindi po siya agad questionable or invalid. May irregularity po kasi na nangyari. So ano po yung dapat gawin? So kung gusto niya na mas malinaw po yung sagot ng ating kung for confirmation, so kailangan mag-request po siya ng verification sa LCR kung saan nairehistro yung kasal, like yung marriage license records, supporting documents or file, then humingi ng certified true copy ng marriage certificate sa PSA para makita yung detalye, yung sa SO, yung date and place. Kung may duda pa rin, so maaring mag-consult na siya ng legal na paraan. So, consult a lawyer na po, no? So, lalo na kung maepekto ito sa status, inheritance, at iba pa pong mga legal matters. Yun, sir, Ben.
0: Grabe. Ang hirap pagpakasal, mga kaagapay, di ba? Totoo nga yung ano, no, na parang sa lahat ng isa sa pinakamahirap ay pagpapakasal, lalo na kung hindi kompleto yung dokumento. And nagtataka talaga ako lagi mamini na parang dito pa lang magiging red flag na, na kapag hindi kompleto yung dokumento mo tapos bigla kang nakasal, doon pa lang mag-isip na tayo, kaagapay, oo, ikaw na mamaya ikakasal ka na, hindi pa kompleto yung dokumento natin, baka magkaroon tayo ng ganitong uri po ng problema na kung saan mas malaki pa yung kapupuntahan natin imbes na maganda yung dire-diretso na lang yung ginagawa natin. Kaya, mamini, gusto ko pa man sumunod pa ng mga questions natin, kaso I think for the next week na po natin ito. Pero mamini, sa pagkakataon na to, sa mga natalakay natin na dalawang uri po ng questions, ano po ang inyong mapapayo sa ating mga kaagapay ngayon? Lalo na, malapit na po ang mga buwan po na kung saan umuusbong po ang dami po ng na mga nagpapakasal.
2: Ayan. So, sa ating mga kaagapay, no, doon sa napag-usapan po natin pagdating po sa marriage, kailangan po talaga na i-secure po muna natin lahat po yung mga requirements. I-check, hindi ko sinasabing i-check natin yung background ng magiging pakakasalan po natin, but we should follow po yung mga requirements para hindi po tayo magkaroon ng mga irregularities pagdating po doon sa pagpa-file at pagkiklaim na rin po ng ating mga certificate of marriage para po in the future, wala po tayong mga problema. Yun po talagang masasabi ko, Sir Brian, no? So, sumunod po tayo sa mga sa batas para hindi po tayo magkaroon ng problema.
0: Yan, muli kaagapay, nakasama po natin si Miss Mini Carpio para sa usapin po ng ating mga dokumento, lalo na kaagapay na mauusa na ulit ang wedding season. Totoo nga naman yung sinabi ni Mamini na hindi naman sa iniimbestigahan natin, pero iba na rin talaga kaagapay na nag-check tayo ng mabuti, hindi lang isa kung ilan pa man yan kaagapay, para maiwasan na natin ang ilang kalituhan sa ating dokumento. Kaya naman sa pagkakataon na to, mga kaagapay, bago tayo magtapos, pasalamatan muna po natin ang ating nakasama sa broadcast, si Kuya Benjo Murano, at syempre kasama po natin ang ating intern mula po sa Bulacan State University na si Alexis at si Faith, at syempre kaagapay sa assistant po ni Dessa Magtunaw. Kaagapay, para po sa programang Ahensya de Consensya, dito lang yan sa nag-iisang himpilan ng 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ito po si Brian De La Cruz.
3: Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consensya sa 702 DZAS FEBC Radyo TV. Agapay ng Sambayanan.
4: Para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
5: Ito ang 702 DZAS.
6: 702 DZAS.
5: Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo
6: sa febc.ph
5: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
7: Katuwang ng Sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusog.
5: Doctors Online.
7: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
5: Doctors Online.
7: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
5: Doctors Online.
7: Kumonsulta na!
8: Hello, hello. Magandang hapon mga kaagapay. Welcome sa Doctors Online, kung saan hatid namin ang ay libreng konsultasyon on air. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Marlon Abad, isa pong dentista. Summer smiles. Yan, navigating oral health in warm weather. Yan, napaka ganda ng ating title. Medyo mahaba pero mamaya hihimay-himay na ating guest speaker yan. Yan po ang ating topic ngayon mga kaagapay. Ano-ano nga ba ang dapat nating malaman patungkol dito? Sasamahan po tayo at ang nagbabalik at mahusay na dentista na si Dr. Jeanmarie Martinez. Kaya kung may katanungan kayo about this topic, you may type in your comments sa ating chat box sa ating Facebook Live at sa YouTube channel na 702 DZAS Radio TV. Hello rin sa mga nakikinig sa radyo sa 702 DZAS at sa pamamagitan din ng internet streaming. Napapakinggan din po tayo sa 1062 DXKI Coronadal at 1116 DXAS Zamboanga.
9: Doctors Online, ang health center ng bayan.
10: Health Forum, masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan. Masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
9: Today's Doctor Online.
8: Hello, good afternoon po mga kaagapay. Muli po ako ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Marlon Abad. Upang mabigyan tayo ng mga sapat na kaalaman sa ating paksa ngayong araw, makakasama natin via Zoom. I-introduce ko muna siya. Siya po ay graduate ng Dental Medicine noong 1999 sa Central Escolar University. So, she has been practicing for more than 25 years. She took up her residency training program sa Pediatric Dentistry Center in Banaue, Quezon City noong 2010. She has been an active member ng Committee Chairman of the Philippine Pediatric Dental Society since 2012. Ayan, past president po siya and life member of the Philippine Dental Association San Juan City Chapter, and is currently also a member of the La Union Dental Chapter and also one of the board directors ng PDA LUC for 2025-2026. Member din po siya ng PDA Speakers Bureau since 2015. Siyempre, in different dental local chapter seminars including television and radio online streaming programs. Health education then for general public since 2013. She was a dentist at the Department of Dental Medicine, Ilocos, yan, and training regional medical center in La Union in 2023-2024. Currently, she is part of the dental department of Bethany Hospital in San Fernando, La Union, while holding an affiliate practice with Lorma Medical Center. Wala pong iba kundi si Dr. Jeanmarie Martinez. Good afternoon, Doc! Ayan. Doc, medyo nakamute po ata ang ating microphone.
11: Oh, ayan. Sorry.
8: Ayan.
11: Okay, so magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon, Dr. Marlon.
8: Good afternoon and po.
11: Sa lahat ng mga nakikinig at nanonood, maraming salamat ulit sa inyong imbitasyon sa inyong programa.
8: Ayan, baka meron kayong gustong batiin muna, Doc, this afternoon.
11: Oh, binabati ko ang aking husband, si Romel, ang aking anak, si Veda, secretary ko, si Len, yung mga pasyente ko nakikinig ngayon, at sa lahat ng mga masugid na nakikinig sa atin, every time na meron tayong napaka-interesting topic dito about oral health, magandang hapon po sa inyong lahat.
8: Oh, Doc, napaka-interesting title lang. Summer Smiles, meron palang smile ang summer, ano? Navigating oral health in warm weather. Ayan, Doc, diretso na tayo. Napaka-interesting itong topic na ito. Ano ba ang summer smiles? May tinatawag tayong, ngiti sa tag-init. Tama po ba? Ewan ko lang kung tama yung sinabi ko. Kasi siyempre, Doc, ano? Meron tayong oral problem during nung cold weather and especially this summer season. So ano po ba ang nagiging saan prone ang oral health natin sa during summer season?
11: All right, so very appropriate because nasa summer season tayo dito ngayon sa Pilipinas. And well, of course, ang ating pangangailangan sa ating dental health is pareho naman the whole year round, pero mas aggravated lang ng temperature ng ating weather since ngayong panahon na to, halos lahat tayo nasa labas, no? Lalo na 'yung mga nagbabakasyon, nagkakaroon ng outdoor activities, 'yung mga anak natin exposed po sa mga summer activities, ano? So very prone tayo sa maraming risks sa ating oral health. So I guess we're gonna talk
8: Yes,
11: about
8: Doc.
11: it one by one here
8: Sige,
11: in our
8: Doc.
11: program. Opo.
8: Okay, and Doc. Umpisa natin, Doc, ano? Usually, kapag may init katulad yan, lagi tayo nang inom na inom ng water or anything na mga beverages na favorite natin. Pero kapag hindi nakakainom, siyempre ng ating mga, especially water, ano ba ang naapektuhan ng dehydration? Naapektuhan ba ang ngipin? Naapektuhan po ba ang gilagid?
11: Yes, of course, pag mainit, siyempre mataas ang chances na magkaroon tayo ng some form of dehydration. And due to, of course, yung malakas na pagpapawis natin, no? A few sweating. And then, of course, bumababa rin yung saliva production natin kapag mainit. Which is, ang ating laway is napaka-importanting component ng ating bibig for washing
8: Yes.
11: away bacteria, no? And it also helps in preventing plaque buildup. And syempre, pag dehydrated tayo, wala masyadong laway, mas nagiging increase ang ating risk for tooth decay.
8: Ah, I see. Sige, Doc, aside from tooth decay, Doc, so syempre, katulad nga ng prone ba kami sa singaw or something else na tuwing mainit?
11: Maari, pero not entirely because of init kasi ang singaw naman is sometimes is caused by decreased immune resistance natin. And of course, hindi natin maialis yung trauma to soft tissues. No? Minsan na napapasarap ang kain or by accident. Pero ang mga singaw kasi is most likely caused by mababang immune system or other possible factors. Na-aggravate ng heat but hindi siya yung pinaka-main reason.
8: So, Dok, nabanggit nyo kanina syempre yung mga masarap kumain at nabanggit ko rin yung mga paborito inumin. Ayan, Dok, hindi lang
11: yes.
8: malamig. So kung hindi lang malamig, kasi mainit ngayon, Dok, malamig, lalo na malamig at matatamis.
11: Matamis,
8: na
11: yes.
8: inumin at
11: napakasarap
8: pagkain. Yes, Dok.
11: Oo, kasi ano tayo eh, mas na nagkakaroon tayo ng mga cravings, no? Just to satisfy yung syempre, no, medyo stressful din ang mainit, no? Ang natural reaction natin is to seek cold
8: yes.
11: or kung hindi man, bakit sweet? Kasi comfort siya, no? Comforting yung feeling pag matamis. Hindi natin namamalayan, napapadalas na or napaparami yung intake natin, no? Of these, so, to say na medyo harmful sa ating ngipin at surrounding tissues ng ngipin.
8: Oo nga, Dok, eh. Kasi syempre, paano nyo po ba masasabi? Kasi syempre, tinatanong ko rin ng mga pasyente ko, Dok, when is enough? When is enough? Kumbaga, kasi merong mga ibang pasyente, Dok, minsan lang pumunta pero maraming kaagad silang tartar. Ayan, maraming kaagad sira. Yung iba naman, mahilig sa ganito pero pagpunta sa clinic hindi masyadong naapektuhan. So when is enough, Doc? Oo, paano kaya yon?
11: When is too much?
8: Yes,
11: kasi ating oral health is especially tooth decay, it's always about a lifestyle. No, iba ang definition na nga po natin ng tooth decay is it's a lifestyle mediated disease. Sapagkat hindi lang dahil nagtututbrush ka three
8: yes.
11: times or more, garantiya na to na hindi ka na magkakaroon ng sira sa ngipin. No, nakasalalay din po ito sa quality ng ating kinakain, sa diet, at most importantly, kung gaano tayo kadalas kumakain. Why are we emphasizing sa frequency of eating? Kasi
8: yes.
11: Every time na kumakain tayo, no, Doc, di ba, bacteria, nagfe-feed din siya sa kinakain natin. Now,
8: yes.
11: let's look at the composition of the food that we're eating. If it's very high in carbohydrates or starchy foods, of course, bacteria loves it. It feeds on what we're eating. If it's sugary, the byproduct of that is acid, no?
8: Mm-hmm.
11: So, kung madalas tayong kumakain ng mga unhealthy snacks in between meals, alam, Filipinos naman tayo eh, ulam at kanin. But in between the those meals, dyan po pasok yung mga unhealthy snacks minsan, no? Especially
8: yes.
11: ngayong summer, ang dami-daming available food, no? Sa mall, online, we can order. So, if this acid stays in our mouth for the long periods of time, then it causes breakdown of the enamel ng
8: yes.
11: teeth natin. Nagkakaroon ng tinatawag na demineralization or dissolution ng enamel. O di mas kawawa pa lalo kung hindi protected ang ating teeth, no? With the proper fluoride exposure. And syempre, yung mga seasonal din pumunta sa atin, Doc, no?
8: Yes.
11: Hindi na nila namamalayan. Meron na palang malalim or malaking sira yung ngipin nila. Especially yung mga sa gilid, no? Sa in between their teeth. Yung mga hindi nakikita.
8: No, Doc. Ito,
11: sira.
8: Doc. Kasi syempre, nabanggit nyo kanina, seasonal. O ngayon, season ngayon, naglalabasan talaga yung mga beverages na yan, eh. Kung kailan mainit talagang, ang sarap naman kumain talaga ng ice cream, ng halo-halo, lahat yan. Pero lahat yan matatamis, Doc. Mayroon nagtanong sa akin, Doc, sabi niya, Doc, di ba ang nakakasira matamis? Yes. Pero ba't po ang kanin, sabi niyo, nakakasira? Di, hindi naman yun matamis. Ayan, Doc. For the information
11: wow.
8: of information
11: okay.
8: ng ating mga viewers and listeners, bakit po ba nakakasira ng ipin ang kanin? Ayan.
11: Ayan na po. Okay, so wag natin masyadong gawing ano gawing delay ng kanin, no? Pero but kasi may categories po kasi ang ating mga kinakain. So ang rice, no, grains, nandyan mga pastries, breads, yan po ay nasa category ng carbohydrates.
8: Yeah.
11: No? So carbohydrate rich na mga foods ito, ay ano po ba ang component ng carbohydrates? Ito po ay may sugar, no? Meron po siyang nagpo-produce siya ng sugar. And eventually, ang ano ba ang bacteria that causes tooth decay? Merong separate bacteria for tooth decay, which is what we call yung mga streptococcus mutants. Ito po sila ang nag-feed doon sa kinakain natin, ano? Produces acid. But then again, hindi naman natin sinasabi no, na yung kanin alone is
8: yes.
11: the culprit, no? Pero nakakadagdag sa risk po natin. But I should say, no, pagka meron ako mga experiences sa mga pasyente ko, kapag minsan tinatanong ko, pag nagpapalinis ng ngipin, Doc, I'm sure napapansin mo din ito.
8: Yes.
11: Kapag napapasarap ang kain sa tinapay, sa bread, sa pasta, pakikita mo may plaque buildup yan
8: yes.
11: automatic, no? Because of the starch in the food, no? And that's ibang bacteria naman din, no? Kapag ang involved, kapag mga gum disease naman, or yung mga, kasi meron tayong tinatawag na biofilm, no? Sa ngipin, nagpipiesa yung bacteria doon. So, I think we also, magandang manotice yung ating pagkahilig sa kanin, pero
8: yes.
11: siguro sabihin na natin nakaka-contribute po ito.
8: Yes.
11: No? Pero kung sasabihin ng pasyente, di maganda, makakapag-diet.
8: Tama.
11: No? Pero maganda pa rin naman ang source ng energy.
8: Yes,
11: ng kanin.
8: Exactly.
11: So, huwag natin iaalis to sa diet, especially yung mga bata. Dahil growing ang mga bata.
8: Oo nga. So, siyempre kailangan pa rin natin ang carbohydrates. Siyempre, in minimal amount. So, kailangan natin magpa-consult sa ating mga nutritionist kung at mararamdaman naman natin yun. Siyempre, ito kapag sobra na talaga.
11: Oh,
8: maraming
11: yes.
8: effect ang carbohydrates sa katawan. Karamihan, kapag may edad na, may hypertension na, and everything, or diabetic. So, kailangan pa rin natin i-balance lahat. Pero ngayong summertime, Doc, ayan. So, itong summertime, siyempre, before, hindi pa summer, may routine tayo ng pagkain, o kung mayroon kayong mga, sige iba, nagbibilang pa ng mga kanilang calories. So, etong summertime, kasi nga naglalabasan yung masasarap na matatamis na yan, paano po ba yung pag-adjust, may suggestion po ba kayo pag-adjust ng daily routine ng oral care during summer? Ayan.
11: Oh, the oral care naman po, wala naman po masyadong difference no sa regular routine care natin. Ang pinaka-advice pa rin natin, we stick to the standard of oral hygiene, which is brushing twice a day. No, especially at night, wag po tayo matutulog overnight nang hindi
8: Yes.
11: nagbabrush ang ngipin. Kasi pagtulog tayo, tulog din ang mga salivary glands natin. No, and again, kapag wala tayo masyadong laway, dyan po nag-pepesta yung bacteria. Oo. Ngayon, during the day naman, sa pagkain, it's the frequency. We cannot overemphasize the importance of frequency of eating, because that's what determines the how much acid stays inside the mouth, especially kapag hindi na naman healthy.

0: thing about our the environment of our mouth is that after 30 minutes to an hour, bumabalik na naman siya sa neutral state, which is a good thing kasi nag-recover ulit yung environment. Pero kapag kumain na naman tayo, hindi pa nakaka-recover yung pH ng bibig natin. Ayan na naman po, acidic na naman. That's why it's important to note the kind of snacks that you're eating.
1: Okay.
0: Kapag puro matamis, ang hilig mo kainin na snacks, syempre, di ba po, magkakaroon tayo ng tinatawag na sugar rush.
1: Mm-hmm.
0: And then magka-crush na naman ito. And then magka-crave ka na naman.
1: Yes.
0: And the next thing you know, mayroon pa na namang kinakain.
1: Yes.
0: Diba? So, you can just imagine, yung hirap kasi magtigil ng craving. Like yung sinabi natin kanina early on, pag summer talaga, we do everything to make the situation more comfortable para lang ano tayo, hindi tayo masyadong nahahas. At saka syempre, di ba summer eh, masaya ang summer.
1: Bakasyon.
0: Mga road trips,
1: yes.
0: You know, and so much activities are happening. So active tayo, no? And pag active, we need energy. And what's energy? Kain tayo ng kain.
1: Yes.
0: So, always in moderation naman lagi ang like, sinasabi natin, mga dentista sa atin, mga pasyente.
1: Okay, Doc, yan. Hold that thought, Doc, kasi kailangan natin mag-break this time. So, mamaya, pag-uusapan natin ulit yung mga pagkain na yan na masarap pag-usapan. Sige, magbabalik tayo, Doc. Mga kagapays, pansamantala magbibigay daan po muna tayo sa ating health tips sa araw sa karagdagang kalamang pangkalusugan. So, after the break po, susunod na po natin eksakto yung mga katanungan yung nais yung ipakonsulta kay Doc Martinez. Yan. Para sa mga katanungan, maaari kayo magpadala sa ating chat box. Patuloy kayong tumutok, mga kagapay. Tayo magbabalik makalipas lamang ng ilang paalan.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
3: Health tips.
4: Ang tooth discoloration ay kapag ang kulay ng ngipin ay nagkakaroon ng pagbabago. Ito ay maaaring madilaw o mabawasan ang tingkad nito. Ilan sa maaaring dahilan nito ay ang paninigarilyo, dental trauma, poor oral hygiene o dahil sa ilang pagkain, inumin o medications. Narito naman ang ilang pamamaraan upang mabawasan ang risk ng pagkakaroon nito. Una, magsipilyo ng 2-3 beses sa isang araw. Magfloss ng ngipin 1 beses sa isang araw. Limitahan ang mga inumin o pagkain o kaya naman ay banlawan ng bibig pagkatapos kumain o uminom ng nakakapagpadilaw ng ngipin gaya ng tsaa, kape, soda at red wine. At regular na pagbisita sa dentista para sa cleaning at check-up ng ngipin. Ang artikulong ito ay hango sa my.clevelandclinic.org at ng 702-DZAS-FEBC Radio TV.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
5: Iyo ang tanong.
3: Kay Doc ang sagot.
1: Ayan, magandang hapon mga kaagapay. Nagbabalik po ang Doctors Online. Muli po ako inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Marlon Abad. Ang ating discussion ngayon ay it's all about summer, pero summer with smiles. Ayan. So ito po ang kainitan ng panahon na pag-usapan natin kung paano natin pangangalagaan ang ating oral health. At kasama po natin, walang iba, si Dr. Jean Marie Martinez. Ayan, Doc, kanina. Doc, good afternoon po ulit sa inyo. Ayan. Hello, Doc.
0: Yes, good afternoon, Dr.
1: Okay.
0: Marlon. Apa.
1: Yes. Good afternoon. Ayan, kanina kasi napapag-usapan natin yung mga pagkain. Ayan, Doc, kasi mayroon ng mga questions dito. Walang iba kundi tungkol pa rin sa pagkain. Ayan, Doc, pwede na po tayo. Ang first question po ay, tuwing sobrang init, ayan, ang hinahanap niya daw ay soft drinks kaagad. So, gaano po kalala ang epekto nito sa ngipin kung halos araw-araw po akong umiinom ng soft drinks? Ayan, Doc.
0: Nako, okay. I cannot disagree. Lahat po tayo ay natutukso sa lure ng soft drink dahil bukod sa refreshing siya, true to its advertisement. Malamig pa tapos with ice. Ang sarap, no? Thirst quenching talaga siya. Yun lang, talagang marami pong deleterious effects ang sodas because

0: sí estás haciendo, ¿no? Bueno,
1: Yes.
0: una, bukod sa matamis, well, most of the time, no, may sugar talaga ito, yung hindi magandang sugar. Eh, yung acidic content nito, more than the tooth decay, it causes the dissolution of enamel. Madaling matunaw na po ang ating mga ngipin. So we have to be careful on how often we drink or we take sodas. Sa panahon ng summer, mas maganda pa rin talaga ang clear, no, ang water. Yan talaga ang the best way to rehydrate during the summertime.
1: Yes.
0: Oh.
1: Ayun. Ito daw kasi minsan madalas or minsan katulad niyan pag nasa malamig na lugar tayo, sagay tayo sa Baguio, minsan
0: Oh.
1: hindi tayo nakakaramdam ng uhaw. So tapos
0: Mm.
1: kain tayo ng kain at siyempre iniinom natin yung matatamis. Napapansin ko Dok, minsan yung ating pag-ihi, medyo madilaw na siya. Kasi Dok, pag ganun po ba, kailangan na bang ma-alarm na kaagad ang isang tao o dahil lang siya ay for today, kulang siya ng dapat na inuming tubig?
0: Well, magandang ano yung magandang determinant yung quality ng
1: Yes.
0: ating urine, no, yung
1: Yes
0: urine
1: po.
0: output natin. Pag hindi ideally dapat clear siya, no, and then hindi ganun ka dark yung color niya. O kapag for the day, eh, medyo dark siya, ibig sabihin puro kape ang ininom natin or soft drinks, makikita nyo medyo, yun nga, hindi siya light colored, no? Light yellow po dapat yan. So it's a sign, no? Our body has so many ways of reminding us or telling us na, oy, teka lang, baka nasusobrahan na ako sa consumption ko nito at nakakasama. So
1: Yes.
0: maganda rin naman, no? Kasi meron tayong ano, eh, may gatekeeping na tinatawag ang ating katawan in order for us not to suffer from worst situations, no? So better talaga water pa rin. Pwede naman tayong reinvent ng ating mga drinks, no? Like for
1: Yes.
0: example, lalagyan na lang natin yan ng mga calamansi o lemon with
1: Yes.
0: honey, ganyan, no? Maraming ano, maraming ways to if we can avoid or reduce the consumption of sodas, better po.
1: Totoo yan Doc, kasi honestly ako rin, nung medyo may edad na ako, doon ko na lang naiisip na kaya pala ganito ang ihi ko kasi kulang na kulang sa water. May mga pasyente ako Doc, meron akong isang pasyente, hindi siya umiinom ng tubig. Ang ininom na po, lahat ng merong may kulay. Tapos
0: Ay,
1: kitang ko,
0: nako.
1: Doc, kitang kita ko dry na yung lips niya, basta dry. Iba yung itsura nila kapag ganun. So actually hindi siya pa nagpapacheck sa mga espesyalista, pero dahil siyempre tayo nakikita natin yung symptoms, yun po in-advise ko. Ayan, nagbago ang kulay niya. Gumanda, parang may blush on na siya.
0: Wow, oh.
1: Pero nga Dok, tubig lang yun, ano?
0: Yes, at
1: So,
0: saka ano, Doc, ha? Nakaka-add ng youth,
1: yes, ng glow,
0: no?
1: opo.
0: Because yung collagen, no? Nasa skin na
1: Yes.
0: tayo, from teeth to skin. Nakaka-dagdag ng moisture. Ang daming benefits
1: Yes.
0: ng water po talaga.
1: Oo. So, yun, natutuwa lang ako doon kasi sabi ng parents, Doc, hindi nakikinig yan. Pero coming from us, no? Nung naniwala, doon naniwala yung batang pasyente na gano'n. So, na-realize nila. At least bata pa sila. Ayan, Doc, next question, Doc. Eto, sabi niya, Doc, aminado ako na minsan lang ako magsipilyo. So, okay lang po ba yun na hindi ko alam kung kailan siya paminsan-minsan nagsisipilyo. So, Doc, ito ang question siguro dapat dyan. Ilang beses po ba talaga dapat magsipilyo sa isang araw?
0: Ayan, dalawa. For me, ah, dalawa. The most important times is morning and sa gabi. No,
1: Yes.
0: well, sa umaga, mas maganda 30 minutes after you eat your breakfast. Bakit
1: Yes.
0: 30 minutes after? Kasi syempre, no, di ba kanina na-mention natin, acidic ang bibig natin after eating. Let's wait a little bit, a little while to for the pH of our mouth to go back to its neutral state. Maybe we could rinse with water a bit.
1: Yes.
0: Then saka we brush, kasi pag hindi, baka lalong ma-abrade, na especially yung mga toothpaste, may mga
1: Yes.
0: abrasive content po yan. So
1: Opo.
0: magingat tayo. But sa gabi, yung pinaka-importante, nako. Kasi di ba nga, kapag hindi tayo nag-toothbrush sa gabi, nako, lahat na yan, magpa-party na. lahat ng
1: Yes.
0: mga nandyan sa loob no ng ating bibig, yung mga kinain natin.
1: Ayun.
0: And don't forget to floss ha, lagi nating nakakalimutan mag-floss. Hindi
1: Yes.
0: kakayanin ng toothbrush lang po ang paglinis ng ating mga ngipin at gilagid. We have to remember, pati gums po kailangan nating linisan.
1: Oh, okay nga, Doc. Pa yung sabi nyo kanina, hindi lang nagpa-party. Baka nagpipiesta na sila. Natanggal nga yung dumi or yung mga material ba sa surfaces. Pero in between, baka dun sila nagpipiesta in between. Kaya kailangan pa rin
0: Exactly,
1: mag-floss.
0: yes, I agree po.
1: Yan. Alam mo, natutuwa ako sa ating usapan. No? Very light na, pero very educational.
0: Oh,
1: Kasi
0: yeah.
1: Kailangan siyang pag-usapan doon. Eh. Kasi ito yung ang bibig kasi natin, ang ipin natin, nakatago siya. Eh. So,
0: Yes.
1: kaya yung siya yung last na napapansin na lang kapag may nararamdaman na. Ito,
0: Sabi
1: Doc.
0: nga nila, yes,
1: Yes, Doc.
0: sabi nga nila Doc, ano eh, dentistry is not expensive, neglect is. So itong pinag-usapan natin ngayong topic na to, very basic, but it could save us a lot, no?
1: Yes.
0: For
1: Even,
0: expense, so, kung
1: expense.
0: man-nail lang natin yung basic, no? Ay nako,
1: Yes.
0: malang
1: Oo,
0: maganda
1: Doc.
0: po ang effect.
1: Saka mahal po. Mahal hanapin ngayon ang peace of mind. Kasi isipin nyo, di ba? Sumakit lang ang ipin, maghapon, magdamag, hindi na
0: Lahat na
1: makapagtrabaho.
0: apektado. Yes,
1: Yes, mainit
0: that's
1: ang
0: right.
1: ulo. Grabe, Doc. Oh, dahil lang dyan, ano? Dahil lang sa pagkain ng matamis at hindi pagsipilyo. Lahat yan, apektado. Okay, eto, Doc. Eto. Ano po ba? Eto, Doc. Mahilig kasi daw siya sa matatamis. Ayan. Paano po ba? Ayan, ano may paraan po ba na hindi masira yung ipin mo? Ipin ko na kahit kumain ako ng matamis, pwede ba 'yon, Doc? Kakain daw siya ng matatamis pero hindi masisira ang ipin. Pwede po ba 'yon?
0: O naman, pwede naman.
1: Yes.
0: Kasi we live, we have to be realistic, no? Hindi naman tayo pwedeng, hindi naman namin, kami mga dentista sabi na, ay, hindi na, wag na kayong kumain. Kasi Doc, di ba, tayo rin naman, no? Nag-attend tayo
1: Yes.
0: ng mga gatherings,
1: Opo.
0: kumakain tayo ng matatamis. But, yun nga, frequency of eating the sweets is very important. Kumain ka ng matamis isang beses, okay lang. Wag lang mayat maya.
1: Yon. Kapag
0: No?
1: you try to slow down, especially kung alam na ninyo na in
0: In
1: moderation kasi
0: moderation.
1: hindi pwede rin mabigla do kung ano, no? Pero in moderation. Sabi nga nila, a little bit of everything, pero wag madalas. Wag
0: Yes.
1: talaga madalas. Ayan. Ito, Doc, ito maganda yung ano niya, yung question niya. Sabi niya, mas mabilis mangangamoy yung hininga ko kapag mainit. Dahil ba ito kulang sa tubig o meron po ba itong ibang dahilan?
0: Pag mainit ang panahon, medyo hindi natin masasabi, no? Unless talagang na-observe niya the whole year round.
1: Yes.
0: Kasi, then again, lifestyle. Depende din kung ano yung lifestyle niya during that season, no? Mainit na panahon. So I guess, mas maigi pa rin, no? Pumunta ka sa dentist and then interviewin po kayo ng dentista nyo. Tatanungin kung ano yung mga ginagawa ninyo, ano yung kinakain, ano yung lifestyle. So what causes that bad breath, no? And then mas lalong marurule out yung possible causes niyan, no? Mahirap ma-pinpoint, but then again, it's best to really seek the consult of your dentist, no? Para makita rin clinically what's going on inside the mouth.
1: Siyempre, pag ini-interview, answer as honestly as you can kasi hindi kami pwedeng manghula. So, kailangan namin talagang yung honest yung pagsagot ninyo para natin malaman, siyempre, ang inyong problem talaga. Ayan, Doc. Naku, Doc.
0: Correct.
1: Eto na. Napakarami pang dapat natin pag-usapan pero ang bilis ng oras talaga.
0: Oh,
1: Time
0: nga, no?
1: flies.
0: Bilis na. Oo.
1: Bilis talaga, Doc. So, but we need to wrap up, Doc, due to our limited time. Naku, na-miss kayo ng ating mga ang inyong mga fans at ang inyong mga taga-subaybay, Doc. Kasi, siyempre, matagal na kayong hindi nagbalik. Pero salamat, Doc. Maraming salamat talaga
0: Always a
1: sa...
0: pleasure po. Always
1: Yes.
0: a pleasure. Thank you for inviting me po
1: Thank
0: ulit.
1: You, Doc. Pero mamaya, Doc, magbabalik tayo. Mayroon po kayong mga mga huling pwedeng isabihin mo sa ating mga tagapagsunod sa ating sa Doctors Online. Yan. Okay, samantala po, narito muna si Phil Agtapon para sa Health Meditation.
2: Centers Online, ang health center ng bayan.
3: Health Meditation.
4: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, pagbubulay sa bawat araw ng taon, Volume 6, sa panulat ni Pastor Joey Umali. Ang pamagat, Happy Are Those Who Mourn. Ang wika sa Mateo, Kabanata 5, Talata 4. Mapalad ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga nahahapis. Ang mapalad na binabanggit dito'y hindi iyong nahahapis tala ng kabiguan sa buhay. Ang nahahapis ditong mapalad ay yung mga nalulungkot dahil sa kanilang kakulangan sa espiritualidad. Iyong mga naniniwalang katulad ni Juan Bautista ay hindi sila karapat-dapat magkalagman lang ng pantali o panali ng sandalyas ni Jesus. Sila iyong mga naniniwalang wala silang higanteng pananampalataya. Bakit mapalad ang mga nahahapis? Sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Sasabihan sila ni Jesus na ang kailangan lamang nila'y pananampalatayang kasinlaki ng butil ng mustasa. Hindi sila itataboy ni Jesus nang dahil sa kanilang pag-aalinlangan. Siya pa nga mismo ang gagawa ng paraan upang pauwiin ang kanilang pag-aalinlangan. Katulad ni Tomas na nang mag-alinlangan ay ipinakita pa ni Jesus ang mga butas sa kanyang mga kamay at maging sa tagiliran upang alisin ang pag-aalinlangan. Hindi tinanggal ni Jesus si Tomas sa listahan ng kanyang mga alagad. Nang ito'y mag-alinlangan, hindi niya hinayaan si Tomas sa ganong kalagayan. Manapay, hinango niya ito at ibinalik sa dati niyang pananalig. Kaya't nawika ni Tomas sa Juan, Kabanata 20, Talata 28, Panginoon ko at Diyos ko. Tayo pong lahat ay manalangin. Amang Diyos na banal, makapangarihan sa lahat, lumalapit po kami sa inyo at muling nagsusumamo. Panginoon, maraming nangyayari sa aming paligid. Samot-saring problema sa lipunan, sa ekonomiya, sa politika, maging sa aming kapaligiran, Panginoon. Pero Panginoon, maraming salamat dahil Ikaw ang tangi naming pag-asa at kaaliwan. Maraming salamat sa kapayapaang ibinibigay mo sa amin sa araw-araw. Salamat sa pangako mong makakasama kami sa iyong kaharian at maging ang mga taong tanging sa iyo lamang umaasa. Sa matamis na pangalan ni Jesus, Amen.
5: Glosaryo Medico.
6: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
5: Glosaryo Medico.
4: Gallstone pancreatitis. Ito ay pamamaga ng lapay. O sa English ay pancreas. Nangyayari ito kapag ang bato sa apto o gallstone ay bumaba sa bile duct at bumara sa daluyan ng pancreas bago ito pumasok sa maliit na bituka. Muli ang ating Glosaryo Medico, gallstone pancreatitis. Tayo po ay nagbabalik sa Health Forum sa Doctors Online.
1: Ayan, good afternoon mga kaagapay. Tayo ay nasa home stretch ng ating programa. So binabati ko po muna ang ating mga tagapakinig at tagapanood ng Doctors Online. Si Juvie Opinionado, Edwin Salamanca, Merly Perez Lagrado, Charlie Matias, Charity Matias. Good afternoon and have a blessed day sa inyong lahat, Doc. Maraming salamat, Doc. Baka mayroon kayong gusto pang ipahabol or gustong may any other announcement po galing sa inyo.
0: Okay, so isang paalala lagi every time na nagigess ako dito. Please do visit po your dentist every 6 months. Ngayon pong summer, napakainit, marami tayong mga concerns, maraming activities. And since bakasyon naman for most of us, ito na po yung best time para makipagkita sa ating dentista at magpa-check po sa ating mga ngipin. So please take care of your oral health because this is the gateway to your overall health. Marami pong salamat!
1: Ayan, Doc. In behalf of our producers and staff ng Doctors Online, we thank you for having your time with us. Salamat po, Doc.
0: Always a pleasure. Thank you din po, Dr. Marlon.
1: Salamat din po. Salamat sa inyong pagsama dito sa amin sa Doctors Online. Nagpapatuloy po tayo sa ating public service sa pamamagitan ng 702 DZS FEBC Radio TV. At syempre, inyong programang Doctors Online ay nagpapatuloy sa paghatid ng kalamang pangkalusugan para sa inyo naming mga kaagapay. Salamat kay Phil Lagtapon, Benjo Morano, Nat Peralta, John B. Reyes, Lourdes Magtunaw, Shekaina Abalon, Shara Gabornes at ang RTV team. Thank you rin sa ating broadcast engineers at Bukawi Transmitter Site. Inyo pong napakinggan ang Doctors Online from Mondays to Fridays, 2:15 on its new time slot, 2:15 to 3 p.m. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Marlon Abad. Nagpapasalamat at patuloy nagpapaalala sa ating lahat, pangalagaan ng kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan. Good afternoon po. God bless po sa ating lahat. Thank you, Doc.
7: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
8: Hi! Bakit naman ganon?
9: Oh anak, bakit ganyan ang face mo? May sakit ka ba?
8: Wala po, Mami.
9: Nagugutom ka na ba?
8: Hindi po, busog po ako.
9: Eh, anong iniisip mo?
8: Naiinip po kasi ako, Mami.
9: Saan ka naiinip?
8: Kasi po, nagpray ako sa Lord. Gusto ko po ng baby brother. Nagpray po ako, 6 years old ako. Eh, bukas magsa-7 na ako. Wala pa rin yung baby brother. Iniisip ko po, baka kaya ayaw ni God ibigay ang prayer ko po kasi baka naging bad ako. Minsan hindi ako sumusunod, minsan masungit po ako at saka hindi ko po inuubos ang baon ko.
9: Anak, sumasagot sa prayer si God. Kung minsan ang sagot niya yes, kung minsan naman no, at kung minsan naman ay wait.
8: Bakit iba-iba po?
9: Depende yan sa kalooban ni God, sa gusto niyang mangyari, sa tamang panahon, kung ready na ba ang heart ng tao. Kasi God siya, mas marunong siya sa ating lahat.
8: Ibig po bang sabihin, Mami, ang sagot ni God ay no o kaya wait?
9: Posible. Depende sa will ni God. Ang laging plano ni God ay para sa kabutihan natin. Yes, no, or wait man ang sagot ni God. Tandaan mo, iba ang oras ng Diyos sa oras ng tao.

Sinasabi sa John 3:16, "Sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan." Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Ako po ang inyong kaagapay, Pastor Ronald Llobrera. Samahan niyo po ako sa ating makabayang panalangin at ating ilapit sa Panginoon ang ating pamilya at ang mga kabataan. Aming Diyos, patuloy ka naming pinupuri at dinadakila. Inilalapit po namin sa inyo, Panginoon, ang bawat pamilya na kayo po ang patuloy na magbuklod sa iisang pag-ibig at pananampalataya. Naniniwala po kami, Panginoon, na sa bawat tahanan na kayo ang nagahari, ito'y isang matatag na tahanan na kayang malampasan ang lahat ng mga dadaan na pagsubok. Panginoon, patuloy po kayong maging pundasyon ng aming mga tahanan. At naniniwala din po kaming kayo rin ang magkakaloob ng aming mga pangangailangan ayon na rin sa inyong dakilang kalooban. Na sa mga panahong ito ng matinding pagsubok, makita nawa namin ang kahalagahan ng bawat isa, ang kahalagahan ng mayroong isang pamilyang masasandalan at mauuwian. Kalakip nito, aming Diyos, idinadalangin din namin ang mga kabataan, ang aming mga anak, na sa mga panahong ito ng maraming pagbabago at malakas na impluensya ng mundo, na kayo, Panginoon, ang magsilbing ilaw at gabay para sa kanila. Dalangin po namin, Panginoon, na maranasan ng aming mga kabataan ang inyong biyaya at pag-ibig, at kayo, Panginoon, ang maging sentro ng kanilang buhay at landasin. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat kayo ang tunay na nagkakaloob ng buhay, buhay na matiwasay, at buhay na payapa. Ang papuri ay sa iyo lamang, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702
1: DZAM. Agapay ng sambayanan. This is Inspirations Unlimited.

0: Happy Tuesday sa iyo, Kaagapay. Ikaw pa rin po ay nakatutok dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And welcome po sa programang Inspirations Unlimited. Tayo po ay active member ng KBP o ng Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kumusta ka, Kaagapay? Ngayong Tuesday afternoon, makulimlim pero mainit na Tuesday afternoon. Samahan po ninyo kami sa isang oras ng kwentuhan. Ito po si Kayla Escalante.
1: At ito naman po ang inyong Kaagapay na si Abcidi Ferrer Tabua. Siyempre, binabati na natin ang mga Kaagapay natin online sa ating Facebook and YouTube channel. At yan po yung sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At Kaagapay, ilike nyo na po at ishare ang ating ongoing streaming at ipadaan nyo na ang inyong mga greetings, ang inyong mga pabatid, pa-shoutout dito sa ating comment section. At update nyo naman kami ni Kayla kung ano ang inyong pinagkakaabalahan ngayong hapon. Yes. Dahil nga na-mention din ni Kayla, no? Mainit ang panahon kahit makulimlim.
0: Makulimlim.
1: Diba?
0: May nagbabadya.
1: Oo, diba? Pero buti na lang din na makulimlim. Uh-oh. At hindi tayo matatapatan ng araw dito sa aking kinalalagyan ngayon sa mga oras dito. Pero yun, Kaagapay, ano man po ang inyong pinagkakaabalahan, gawin niyo po muna kaming background ni Kayla hanggang 4 ng hapon.
0: Yes! Ano rin, Kaagapay, ang inyong, syempre, ang inyong pamalakasang merienda.
1: Yes! Yun. Ayan! Kanina, Kaagapay, nakita ko ang nagdiningning sa akin, ah. Talaga nung nakita ko, target lock talaga. Uh-oh. Nakita ko ang bilo-bilo sa lamesa ni Kayla. At nakakatuwa dahil inalok niya ako. Pero kasi kakatapos ko lang din mag-lunch noon. Kaya busog pa ako. Pero kung mamaya aalok mo ulit.
0: kaso sorry, Ab. Nakain ko na.
1: Nakain mo na!
0: Actually, dalawa kayo nagningning ang mata. Si Angge ay nagningning din ang mata kaso busog pa rin daw siya.
1: Ayun, yun, yun.
0: Sige, bukas na lang. Bibili ako ng dagdag na bilo-bilo.
1: Bilo-bilo is life.
0: Yes. Kayo, Kaagapay, ano ang inyong merienda ngayon Tuesday afternoon? Mm-hmm. Pero bago yan, syempre, batiin din natin ang mga Kaagapay natin na nakatutok sa radyo via 702 DZAS AM band at maging sa ating pinakabagong mobile app na 702 DZAS mobile app. Kaagapay, baka hindi mo pa nadadownload yan, tungo na sa Google Play Store o kaya naman ay sa Apple App Store at hanapin ang ating official mobile app at i-download mo na yan ng libre para mapakinggan ang inyong Agapay ng Sambayanan anytime and anywhere basta meron po kayong internet connection. Pero ano pa man ang inyong kapamaraanan, sama ka na sa kwentuhan ngayong Tuesday afternoon dahil dito nga po ay lagi tayong mayroong pinagpipilian.
1: Yes, pinagpipilian talaga.
0: Yes, may diin talaga. Meron tayong ideas at makakarinig tayo ng iba't ibang perspective, opinion, at syempre Kaagapay, welcome ang iyong gustong sabihin dito sa ating question of the day na ang dami palang nakaka-relate.
1: Ay, oo. Diba? Lalo na sa panahon ngayon na maraming nagaganap sa ating paligid at maraming pinagdadaanan, no? Diba?
0: Dami nilang gustong kwento.
1: Oo, diba?
0: Oo. Speaking of kwento, tungkol dyan, Kaagapay, ang ating question of the day. Ito na nga. Sa kwentuhan, mas gusto mo ba ang usapang heart-to-heart o light at funny lang?
1: Ayan. Interesting ang ating question of the day ngayon, Kaagapay. Kaya huwag ka na mahiya. Huwag ka na rin mag-hesitate na iwan ang inyong kasagutan dito sa ating ongoing streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. So ulitin ko lamang po ang ating katanungan ngayon ay sa kwentuhan, Kaagapay, mas gusto mo ba ang usapang heart-to-heart or light at funny lang?
0: Yun. So, ito ay deep talks at funny conversation.
1: Ayun. Yes. So, malalaman natin kung sino ang mga gusto ng talagang mga one-on-one na usapan.
0: Malaliman.
1: O kaya naman, gusto mo yung light lang.
0: Oo.
1: Diba? Yung chill lang na usapan, hindi masyadong pa-deep.
0: Yes. Parang tayo, bago pumasok dito sa studio, nagkaroon ng mga funny na conversation kasama ng ating mga kaagapay. So again, kaagapay ay sagot ka na sa ating question of the day at atin po yung babasahin dito sa ating programa. Actually, ang dami nang bumabate dito sa ating ongoing Facebook live streaming. Kaagapay, patuloy nyo pong i-share no, ang ating link at itag na rin ang inyong mga kabarkada, churchmate. At sama-sama po tayong magkwentuhan dito sa ating programa. At nag-good afternoon na, bumabati na sa atin, nakatutok na si Kuya... Yan, habang naglo-load. Yes. Si Kim Jerry Novenario ay naghe-hello na sa atin. Hello Papa! Din po sa inyo. Happy listening.
1: Hello po sa inyo. At si Ate Victoria Dizon Aoki. Sabi niya, konnichiwa.
0: Uy.
1: Ayan, feeling ko nasa Japan to. Oh. Sabi niya, shout out daw sa family Dizon na nasa Pinas ngayon. Ayan, happy listening po sa inyo, Ate Victoria.
0: Mm-mm. Kamusta po dyan? Sa Japan. Talagang clean name na no. Na sa Japan.
1: Kasi konnichiwa eh, oh, di ba?
0: Ano po ang weather dyan ngayon sa Japan? At speaking of Japan, alam mo, gusto ko ng ramen.
1: Ay, oo. Kahit mainit yung panahon,
0: yes.
1: No?
0: So na may nakita kasi ako sa Facebook kanina na may time-lapse siya nang nagra-ramen. Kaya parang gusto ko ramen.
1: Oo, lalo na pag malinamnam.
0: Yes.
1: Yung sabaw. True. Kasi minsan, di ba yung mga iba-iba yung ramen eh, depende sa broth.
0: Yes, totoo naman.
1: Oo, tapos neto, recently parang may kinain kami. Sobrang sarap nung karne, yung chasu. Ang linamnam. Ano?
0: Share mo sa amin.
1: Oo, share ko sa inyo nang ma-try ninyo. Malapit lang yun sa area natin.
0: Oo, sige, ma-try yan.
1: Nag-usap about ramen.
0: About ramen, oo. Ito naman, mula sa UAE, haba, mga kaagapay nating nasa abroad, ay present dito sa ating programa. Yes. Si Ate Rosalinda Buiko, nanonood daw siya mula sa UAE. Hello yun. Po.
1: At ito rin, nasa ibang bansa din, si Kuya Ray Kong Bondok. Sabi niya, good morning, umaga pala doon. Sabi niya, listening siya and watching from United Kingdom.
0: Wow.
1: Happy listening po.
0: Hello po, happy listening. Si Kuya Alfredo Manantan ay nakisagot na sa ating question of the day. Sabi niya, funny lang daw dahil siya ay joker.
1: Ayan, oo, kailangan natin ng mga ganyang klaseng kaibigan, no? Yung parang instantly, alam nila kung paano ilalighten up ang grupo, no? Mm-mm. Especially kapag kasama mo yan sa kung saan man, grupo friends mo, diba?
0: Ayan. Totoo. Lalo ngayon, no?
1: Ay, oo.
0: Nandami nangyayari sa paligid. Parang ang sarap lang minsan na light lang muna yung usapan.
1: Oo, diba? Huwag ka muna mag-overthink. Huwag ka muna mag-overanalyze.
0: Totoo. Joke-joke lang muna. Ano lang muna. Mga light lang, funny conversation.
1: Yes. At ito, nag-hello na sa atin si Ate Raquel Brocal. Ayan, happy listening po sa inyo. At sa ating poster din, Kayla, babasa na ba tayo?
0: Oo, basa na tayo.
1: Sa ating question of the day habang yes. Naglo-load pa itong aking ongoing streaming.
0: Ayan. Ito, si Ate Shirley Diansay mula dyan sa Singapore. Ay, nag-good morning. Sabi niya, depende daw sa sitwasyon. Kung medyo malalim ang pinagdadaanan, deep daw at heart-to-heart talk. Pero pag alam kong ang timplada ng reaksyon ng mukha ay masaya, di dun daw sa light at funny lang. Pero in conclusion, i-balance lang din daw, heart-to-heart at meron ding light and funny. Mm-hmm. So blessed afternoon daw sa ating lahat. Oh. Salamat po Ate Shirley. Oo nga naman, depende sa ano, sa timing.
1: Oo. 'Di ba? Ita-timing mo nga rin naman kasi naman kunwari seryoso kayo, seryoso 'yung mga kasama mo, tapos hindi talaga appropriate na mag-joke ka.
0: Kailangan nag-joke.
1: Oo, 'di ba? So parang hindi siya makakatulong. Mm-hmm. No. So dapat marunong kang bumasa no, bumasa ng environment mo, yes, no, kung kailan applicable maging funny at kailan mas appropriate na maging seryoso.
0: Totoo. Diba? Agree.
1: Ayun. At ito naman, si Ate Len Dizon, sabi niya, light and funny lang po. Ayun. So, parang 2 points na ang ating light and funny.
0: Salamat po. Si Kuya Vincent Garcia ay nakikinig habang kumakain daw ng almusal mula sa UK. Ang ulam daw niya ay mainit na pork sinigang,
1: wow,
0: dahil umuulan daw doon. Sarap ng sinigang.
1: Oo, isa yan sa mga talagang hindi ko aayawan, no?
0: Yes.
1: Kapag nakahain yan, mm-mm, sa hapagkainan, eh, auto-eat. Matik pala, no? Yes. Bakit auto?
0: Anyway, pwede din naman.
1: Kotse na nalabas sa isip. Matik pala. Yo, matik kakain tayo. At maraming kanin.
0: Yes, tapos may patis at sili.
1: Yes, panalo. At si Kuya Vincent, sumagot na din,
0: yes,
1: pala.
0: Yes, oo.
1: Ang sabi niya, sa usapan ay depende sa sitwasyon ng buhay. Minsan, pag heart-to-heart yung mga seryosong usapan na hindi pinagtatawanan. Minsan naman, funny sa mga usapang hindi seryoso at for fun lang. Ayan, balance din ang
0: balance.
1: Sagot ni Kuya Vincent.
0: Oo, parang si Eden Van Guardia, depende din daw sa kakwentuhan. Masarap ang kwentuhan pag light and funny, pero pag laman ng puso, eh hinay lang daw. Uy, totoo to, no, na depende sa kwentuhan. Kasi aminin natin, meron tayong circle na pambato natin sa mga jokes, sa mga light and funny conversation. Meron din naman tayong circle na pambato din naman natin sa heart-to-heart
1: totoo
0: conversation, di ba?
1: Oo, tsaka yung level nang i-share mo,
0: yes,
1: dun sa taong yun. Eh, alam mo, may certain level talaga. Mm-mm. Kasi minsan, di ba, may mga close na close tayo, na, alam mo yun, doon mo talaga nabubuhos yung...
0: Heart to heart.
1: Oo, heart to heart talaga kung magkwento ka or mag-open up ka. Tapos meron ka rin naman mga friends, no? Mm. May mga kakakilala ka na, alam mo yun, yung mga simpleng usapan na, uy,
0: yes,
1: kamusta ka? Uy, ang ganda ng bag mo, saan mo nabili? Yung makakakuha ka pa ng mga tips, di ba? Yung mga ganon. So, maganda na meron kang ganong klaseng mga friends. Depende sa need mo.
0: Oo,
1: diba?
0: Meron kang parehas na malalapitan mo kapag gusto mo ng mga deep na conversation. Mm-hmm. At meron ka rin namang malalapitan kung gusto mo ng mga light na conversation lang.
1: Yes. At ito naman, galing kay Ate Lulu Harabes Tapleras. Ayan, nag-heart-heart pala siya sa ating poster. At si Ate Love Bell, sabi niya, heart-to-heart dapat para magkaunawaan.
0: Uy.
1: Yun, totoo yan, no? At napakahalaga niyan. Talaga, no, na magkaroon tayo din ng heart-to-heart talks with people, diba?
0: Mm-hmm.
1: Para at least alam natin kung saan sila nanggagaling.
0: Yes.
1: Mas mauunawaan natin kung ano ba yung nasa isip nila, ano ba yung, alam mo, basta pinanggagalingan.
0: Nararamdaman nila.
1: Totoo, diba?
0: Hashtag communication.
1: Oo nga, wala pa pala tayo hashtag, no? Oo, communication.
0: Yes. Ito naman, si Ate Aida Coquilla ay bumabati na rin ng good afternoon sa atin. At ang sagot niya ay, both daw, para iwas stress, di daw ng funny talk. Pero, hindi naman daw laging seryoso ang topic at hindi laging problema ang pag-uusapan. Oo nga naman.
1: Totoo yan. At si Aris Benito, sabi niya, light and funny lang po. Lumalagablab sa init ng hapon.
0: Grabe yung lumalagablab.
1: Masyadong mainit yata sa area nila.
0: Uh-oh.
1: Kuya Aris, no? San po ba kayo sa area nyo dyan? Kamusta po kayo dyan? Ingat po. Ayan, stay hydrated
0: yun,
1: po.
0: Si Ami Colinco Cruz ay lahat daw.
1: Lahat?
0: Oo,
1: wow.
0: Lahat po ah. Sabi niya po yan ah.
1: Lahat, oo. Kumbaga balance lang.
0: Yes,
1: pareho niyang kailangan
0: pareho,
1: yun.
0: Yes.
1: At ito si kaagapay natin, no? Lagi natin suki, si Jonathan Clerigo. Sabi niya, happy Tuesday For me, I go for both, regardless kung ano man ang magnitude ng usapan. Truth be told, at least, hindi magiging monotonous ang trail ng usapan. So, depende pala. So, I think tong si Jonathan, depende, kumbaga, mabilis siyang mag-adjust. Kunyari, kanina, ang serious, tas biglang naging funny na agad yung usapan. So, iba rin yung mga ganitong klaseng tao na, alaming yung mga kausap na ganito na mabilis din, ano, sumakay. Mm-mm. Diba? Depende sa inyong conversation flow.
0: Oo, totoo.
1: Diba?
0: Yung mga tipong kanina lang nagtatawanan kayo, tapos maya-maya, ginawa ko naman lahat!
1: Parang iba. Oo, parang iba na yun.
0: Para masyado naging heart-to-heart.
1: Parang nagtatawanan lang tayo kanina, ngayon nag-iiyakan na tayo. Sana the other way around, diba? Kanya nag-iiyakan, tapos tatawanan.
0: Tatawa naman.
1: Usually, diba? Ganun.
0: Eto naman si Ate Lori Santos ay nage-hello sa atin at ang gusto daw niya ay light and funny lang. Yun. Para daw hindi boring, lalo na daw yung mga classmate niya na nagkakaroon ng reunion. Mm-hmm. Maganda daw at masaya lang.
1: Oh.
0: Nakikinig daw siya mula sa Pandi, Bulacan. Hello. Ayun. Po.
1: Hello po sa inyo. At si Ate Mercy Alagad Guera, sabi niya, light and funny lang daw muna. Siguro, pagod na rin sa Ate Mercy, mga nagaganap ngayon. Yes. Sa paligid, kaya kinikrave niya or ang mas gusto niya ngayon ay light at funny lang.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Kagaya ko.
0: Yes, oo. Kagaya nating lahat.
1: Kagaya nating lahat, hindi ba?
0: Yun, ito naman si Cora. Afango ay funny lang daw.
1: Mm-hmm.
0: Si Ate Beth Bawar naman ay all of the above. Basta goodness ni Lord ang pinag-uusapan.
1: Yun, oo. At si Ate Ami, ay hindi, nabasa mo na to. Si Ate Ami, ayan, hello po sa inyo. At si Ate Mary Grace Barriedo, sabi niya heart to heart po. Ang cute lang ng sagot niya kasi emoji.
0: Emoji.
1: Diba? Oh. Heart to heart talaga.
0: Salamat po sa heart-heart. Si Kung Kang Cornets ay very short ang kanyang answer. Depende daw. It depends.
1: Mm-hmm.
0: Saan po? Share niyo naman po saan.
1: Siguro depende talaga sa situation.
0: Yes.
1: So. Diba? At si Janet Canilio, sabi niya, light and funny. Para masaya daw. Diba? Para nga naman, kapag ganito, mas masaya nga naman yung environment mo.
0: Mm-hmm.
1: Mahahawa. Kumbaga, contagious yan.
0: Yes.
1: Kapag ganyan ang usapan ninyo. Pero depende rin siguro.
0: Mm-hmm.
1: Lalo na pag ano, kung kapareho mo ng humor yung kausap
0: ay,
1: mo. Kuha niya yung tawa mo. I mean, pareho kayo?
0: Yes.
1: Ay, ang saya. Ang saya makipag-usap sa ganon. Yung hindi mo kailangan mag-explain ng joke.
0: Yes.
1: Ay, ang saya nun.
0: Tsaka yung bawat bitaw mo ng joke ay talaga may tumatawa.
1: Ay, oo, diba?
0: Gusto natin yan.
1: Bentang-benta ang joke, diba?
0: True. So, kagapay ikaw, patuloy mong ipadala ang iyong kasagutan sa ating question of the day.
1: Mm.
0: Sa kwentuhan, mas gusto mo ba ang usapang heart-to-heart o light at funny lang? Sa ating ongoing Facebook Live ay patuloy pa rin sila sa paghabol ng kanilang mga pagbate at komento. Patuloy nyo po yung ipadala at maya-maya po ay babasahin po namin ulit yan. Pero sa ngayon ay we will take a short break po muna, mga kaagapay. Kung ikaw ay nasa radyo, mapapakinggan ang isang awitin at kung team online ka naman, mapapanood ang ilang videos about FEBC Ministry. Patuloy ka lamang tumuto kaagapay, magbabalik po ang
1: Inspirations Unlimited.

0: Aspirations Unlimited. Tuesday, Tuesday.
1: Yes, and we're back mga kaagapay at kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang Inspirations Unlimited. Yes. At ito po si Absidy Ferrer Tabo.
2: Yun, at ito naman po si Kayla Escalante.
1: Oh, yes.
2: Kagabay ang ating question of the day. Sa kwentuhan, mas gusto mo ba ang usapang heart-to-heart o light at funny lang? Yun. Sa ating ongoing Facebook live streaming, ay nag-hello na sa atin si Genara Papa. Sabi niya, hello po, good afternoon. Nakikinig daw siya mula sa Tanglao, San Isidro, Antipolo City. Uy, kamusta po ang weather dyan sa Antipolo? Umuulan na po ba dyan? Kasi yung ating kagapay na si Kael, uuwi ng Rizal.
1: Ay, na? Oo. Pero ready naman yan, boy scout naman yan si Kael.
2: Si Kael pa ba?
1: Bonut siya today. At ito si Ate Luz Aguilar, sabi niya, good afternoon mga kaagapay, listening sa kanyang PM Radio here in Muntinlupa. At sumagot na rin siya kayla. Sabi niya, mas gusto ko heart to heart, lalo na sa mga important issues daw, kasi I can really express myself. Yan, yan yung time niya para i-open up ang kanyang tunay na nararamdaman.
2: Yes. Dahil sa heartline.
1: Ikay pinakikinggan.
2: Ano? Heartline.
1: Alright.
2: Okay. Heart to heart si Ate Luz. Ito naman si Ate Guy Santos. I light and funny na lang daw kasi iyakin daw siya. Mas nakakagaan ang damdamin kapag funny. At pag heart to heart, malamang daw ay bumahan na lang ng luha kasi nga daw ay iyakin siya.
1: Aww. Ayun pala. Siguro, ang tawag doon? May tawag doon sa ganong klaseng tao eh. Mabababa?
2: Mababaw ang luha.
1: Ayun, mababaw ang luha. Yung talagang mabilis maantig yung puso, mabilis matouch, ganyan. Talaga mapapaiyak ng mabilisan. At ito nga si Kim Jerry Novenario. Sabi niya, masaya po makinig ng salita ng Diyos. Ayan, praise God po and salamat po sa inyong patuloy na pag-tune in sa mga programa po ng DZAS.
2: Yun. Si Ate Estela Gabriel ay nag-good afternoon sa atin at nakikinig daw siya mula sa Ireland.
1: Wow.
2: Hello po.
1: Ayun, happy listening po. At dito sa ating poster, sumagot si Gerald Potente. Sabi niya sa akin, mga kaagapay, yung heart-to-heart talk. Dahil yan ang pinapakita kung merong pinagdadaanan ang isang tao, lalo na daw kung sa school, sa trabaho, pati daw sa kaibigan at pamilya. Kaya kakapit lang tayo kay Lord.
2: Amen.
1: Ayun, totoo yan. No? At doon din makikita natin yung kahalagahan ng alam mo yun, yung mga kinakausap natin. Mm. Diba? Syempre, usually, kapag nakikipag heart-to-heart talk tayo to someone, syempre, hindi mawawala dyan yung hihingi tayo ng advice.
2: Yes.
1: Diba? Magbibigay sila ng advice. I-make sure natin na yung mga binibigay nilang advice ay hindi maglalayo sa atin sa katuroan ni Lord. Diba?
2: Amen.

0: ang mga circle daw kasi niya ay iba't ibang mga edad daw.
1: Mm-hmm.
0: Oo nga naman, no? Kasi, ay, totoo. May mga generation, di ba, na pang heart to heart.
1: Oo.
0: Meron naman light and funny. Diba? Kasi totoo. Minsan, pag nag-ano ka, nag-joke ka sa mga 60 pataas, titik nila yan ng seryoso.
1: Oo, iba na yata yung humor nila.
0: Yes.
1: So, baka hindi mag-connect ba? Yes. Hindi tayo magka-connect dahil iba na yung ano.
0: Generation.
1: Generation.
0: Totoo.
1: Pero yun, thank you po. Ate Sharon at si John Lawrence Andaya dito sa ating poster, sabi niya, sa akin 50-50. Mas gusto ko yung may halong funny at may halong heart-to-heart. Ayan. Mm. At syempre, ito basahin natin. Pa-shout out daw sa mga single dyan. At syempre sa mga nakikinig sa Cavite, kay Nanay Amor and Tatay Dolfo and Ikan Colombo at Dimapilis. Kila John Paul, Zairin, Angel, and John Rick.
2: Hello po!
1: Ayan. Happy
2: Hello
1: listening po sa inyo.
0: Happy listening po. At nag-chat ang aking mommy. Yun. Sabi niya, meron daw pinakabata tayong tagapakinig. Happy listening sa aking mga pamangkin. Nakikinig daw ngayon habang sila ay bumibiyahe. Kay Sky at kay Scarlett. Happy listening. Miss na kayo ni Nina.
1: Oh, happy listening po sa inyo.
0: At ikaw is Sky. O, tingnan mo.
1: Ikaw ba, Sky?
0: Ano malay ng bata? Eto naman, si Kristan Wyatt Gulay ay nag-good afternoon na sa atin.
1: Mm-hmm.
0: Si Ate Len Agdon Reyes mula sa Nueva Ecija ay bumabati rin sa atin. Hello daw. Ang sarap daw ng tawanan natin. Ayaw po, Ate Len. Ganto po kami dito sa IU. Masaya.
1: Yes. At ito si Kuya Angel Villaflor Gorospe. Nakikinig na at dumaan sa ating ongoing streaming. God bless you din po, Kuya Angel. At si sino pa ang ano, hindi pa naglo-load ulit sa akin
0: yung
1: ating ongoing streaming.
0: Eto si Ate Elisa Takan.
1: Yun.
0: Ay bumati na rin sa atin ng good afternoon. Siya daw funny daw ang gusto niyang conversation. Kasi iyakin din daw siya.
1: Oy,
0: wala daw siya sa Kabuyao, Laguna.
2: Hello po
1: sa inyo. At si Kuya Jojo Simbulan, sabi niya good afternoon sa ating lahat. At ang sagot niya ay, depende siguro sa atmosphere at lagay ng situation kung ano ang topic. Pwede heart to heart pag seryoso ang topic at may need na i-resolve na issues. Light at funny naman pag kwentuhan na may biruan lang at asaran. Ang panahon dito sa Antipolo now ay umaambun na. Uy! At cloudy na. At ito pa, meron pa siya pamerienda check.
0: Wow.
1: Kompleto talaga to si Kuya Jojo, no, kung
0: always
1: mag-comment. Cheeseburger. Double cheeseburger,
0: wow,
1: lang naman, Kayla.
0: Pabato naman ko dito sa RTS. Double cheeseburger. Ang sarap.
1: Mahirap yung pag binato. Baka mag-iwahiwalay na.
0: Pagdating dito, pati na lang.
1: Yan. Thank you po, Kuya Jojo.
0: Salamat po. Enjoy po sa inyong double cheeseburger. Dito naman, ayan, naglo-load.
1: Naglo-load.
0: Si Ate Mary Grace. Kisinamal, good afternoon daw. Para daw sa kanya ay meron tamang pagkakataon,
1: mm-hmm,
0: para sa heart-to-heart talk at conversation lang. Pwede ako dyan kahit sa anong part dyan kasi approachable naman daw siyang tao.
1: Ayun.
0: At sabi niya siya daw ay nakikinig mula sa Bulacan at grabe daw ang lakas ng ulan doon.
1: Mm-hmm.
0: Ako, ingat po kayo, Ate Mary Grace, at salamat po sa inyong pagsagot sa ating question of the day.
1: Yes, ayan. Salamat po sa pagdaan ninyo sa ating ding ongoing streaming. At basahin din natin ang mga PM galing kay Pia Reyes. Sabi niya, mas gusto ko ang heart-to-heart conversations kasi doon ko nararamdaman na hindi lang ako pinapakinggan.
0: Oh.
1: Naiintindihan din ako.
0: Oh.
1: Diba? At ang gaan daw sa pakiramdam kapag may taong kaya mong pagsabihan ng fears, ng doubts, at mga bagay na hindi mo kayang sabihin kahit kanino.
0: Ay, totoo.
2: Oh.

0: So ito yung mga klaseng, kumbaga yung mga tinatawag mong safe space, yes, or safe place mo, di ba? Mm-hmm. Yan lang. So baka agapay, may safe space ka ba? Oh. May mga tao ka ba sa buhay mo na binigay ng Lord para kapag meron kang mga bagay na gusto mong i-open up, mga bagay na gusto mo, may kasama ka, no? Mag-pray dun sa isang bagay, eh, masasabihan mo. Mm-hmm. Ayan, baka time nyo na para i-shout out dito yun sa ating comment section para mabati natin real time dito sa ating program, mm-hmm, diba?
1: Pero alam mo, napakalaking bagay niya, no? Na meron tayong mga tinatawag na safe place.
0: Oo,
1: na totoo. Kasama mo maghimay, mag-process ng mga nangyayari. Diba? Mga, ano nyo yung negative and positive.
0: Yes. So, diba? Oh, yun talaga, makakapag-open up ka without judgment.
1: Yes. And no, diba, filter. Yung mga, kahit yung mga hindi mo kasi diba minsan, miski tayo sa sarili natin, hindi natin maintindihan. Tapos kapag nag-ano ka na, naglabas ka na, mas maiintindihan mo na kasi nailabas mo na at makakarinig ka ng iba't ibang perspective.
0: Totoo.
1: Diba?
0: Parang kasama mo sila na mag-process.
1: Mag-joining.
0: Oo, mag-joining. Kaagapay. Ayun, thank you po, Ate Pia.
1: Salamat po. Ito naman si Darlene Castro, heart to heart. Kasi habang tumatanda tayo, mas nare-realize natin na hindi lahat ng tao ay kayang humawak ng vulnerability mo.
0: Mm-hmm.
1: Kaya kapag may taong safe ka na maging totoo, sobrang rare, no?
0: Yes.
1: Na itotoo. Oh. Yun nga yung mailalabas mo, no filter. Eh, pag meron kang ganyang klase ng friendship o ng relationship sa buhay mo, eh, sobrang rare nun. Blessing yan.
0: Totoo. At blessing din, no, kapag ganun yung tao sa'yo. Mm. Yung parang he or she feels safe,
1: yes,
0: sa'yo. Diba? Oo. Parang nakakagaan din ng loob, mm-mm, sa part mo. Kasi parang, oh, pinagkakatiwalaan, yes, niya ako sa mga bagay na pinagdadaanan niya.
1: Mm-mm.
0: And syempre, as a person din na may responsibility din tayo na, alam mo yun, i-keep natin,
1: yes,
0: kung ano man yung naririnig natin. Kasi syempre, ang pangat naman kung ikukwento mo sa iba yung pinagdadaanan niya.
1: Oo.
0: Eh, sa'yo nga shinare, diba? Mm-hmm. So, dapat maging ano din tayo, accountable.
1: Yes.
0: Diba?
1: Oo. Kung gusto natin ng magkaroon ng safe place na tao, dapat tayo din mismo,
0: yes,
1: sa ating sarili ay maging safe place ng ibang tao.
0: Yes. Agree. At ito, sa ating ongoing streaming, bumabati na si Kuya Epifanio Salvador. Good afternoon at thank you rin po sa pag-share ninyo ng aming ongoing streaming. Nakikinig siya sa kanyang PM Radio sa Cerritos Trail, Molino 3, Bacoor City.
1: Uy!
0: Wow, kumpleto. Hello po sa inyo. Ano po weather dyan?
1: Ako, natatanong ko dito para medyo makulimlim. Oh, well, sure ba akong Bacoor yun?
0: Tanaw ba rito?
1: Pero may pahabol siya. Ang merienda daw niya ay homemade ice drop buko.
0: Ay, wow!
1: Na meron daw black coffee flavor.
0: Ang
1: na
0: saya.
1: Frozen daw. Very summer.
0: Oo.
1: Ang kanyang merienda. Salamat po sa pag-sagot at pag-comment. Mm-hmm. Ito naman si Ate Ana Marie Jimenez ay bumabati rin sa atin ng good afternoon. Ngayon na lang daw siya ulit nakapakinig. Maging si Nanay Faustina Frankie Habla. Ayan, nag-good afternoon din.
2: Hello
1: sa
2: po!
1: Atin.
0: Yun, hello po sa inyo. Si Ate Maria Nelcy Lava, sabi niya listening daw siya from Lipa City. At nag-update na rin siya ng weather doon, Kayla.
1: Uy.
0: Sabi niya, panay ang kulog. Pero ayaw daw bumagsak ng ulan.
1: Yan na nga,
0: kaya
1: ba
0: daw
1: sinasabi
0: mainit ngayon.
1: Yun.
0: At sumagot na rin siya sa ating question of the day. Ang sabi niya, heart to heart, pero syempre sa mga selected friends lang daw niya.
1: Yes. Yun na nga yung sinasabi natin.
0: Oo, yan na nga yung sinasabi mo.
1: Uy, sabi niya sa Lipa siya, masarap ang lomi dyan.
0: Ay, oo, nakakamiss. Alam mo ba?
1: Hindi pinalagpas.
0: Kailan kaya? Bakit naman?
1: Oo nga.
0: I-set mo na bilang ikaw ang aming
1: organizer.
0: Event organizer dito sa ating.
1: Oo, at tayo ay magkakwentuhan dyan ng heart to heart at light and funny conversation.
0: Yes. Uy, legit. Totoo. Set
1: diba
0: na natin yung lomi
1: Sige.
0: Na yan. Bago
1: Sige
0: pa lumala ang ulan. Season.
1: Oo nga naman. Walang ano, well, para wala nang walang in, basta.
0: Oo, basta 'yon. Eto pa. Sino next natin?
1: Eto pa si Ate Angela Marie Santos. Mas yun. Gusto daw niya ang heart to heart conversation. Ang sarap daw kasi sa pakiramdam kapag mayroong tao na kaya mong kausapin ng totoo. Walang filter, walang pretensions. Yung tipong pwede mong sabihin yung fears mo, yung dreams mo, at yung mga bagay na hindi mo basta-basta sinishare sa iba. Mm-hmm. Nakaka-deep connect talaga.
0: Yun. Ayan. Thank you so much po sa inyong answer. At si Ate Geraldine Espejo, napadaan sa ating ongoing streaming. Ayan, hello po sa inyo. At may pa-emoji siya na heart and prayer na emoji. At ito si Ate Mary Lim, sabi niya, mas gusto ko yung taong marunong makipagtawanan, pero kaya rin samahan kasi mabibigat mong gabi.
1: Wow. Ay, totoo.
0: Diba? Kasi madaling humanap ng kausap kapag masaya ka, pero bihira yung mananatili kapag hindi ka okay.
1: Oh.
0: Hashtag companion.
1: Para wala natin na ako. Uy, pero totoo.
0: Diba?
1: Na hindi mo lang kasama yung isang tao, yung kaibigan mo, or yung someone sa buhay mo sa mga maliligayang araw ng buhay mo. Mm-hmm. Siyempre, maganda rin na nandyan din sila during your lowest of the lowest.
0: Yes. Diba? Oo, totoo yan. At doon mo din talaga makikita no, na yung mga tunay na kaibigan. Diba? Kasama mo sa hirap at sa ginhawa.
1: Yun! Totoo. Diba?
0: At ito, sino pa ang next natin?
1: Yan, ang susunod naman si ate, si Kuya Joshua Daniel Cruz. Depende daw sa mood, pero kadalasan light at funny conversations daw ang gusto niya. Ang bigat na kasi minsan ng buhay, kaya gusto ko yung mga taong napapatawa ko at napapaginhawa o napapagaan yung nararamdaman.
0: Ayun, oo. Isa yun sa mga gusto natin, no? Yung napapatawa tayo.
1: Yes.
0: Yung parang, malungkot ako, patawanin mo ako.
1: Kiliti ka.
0: Pero ito, ang kulit lang ng sagot ni Ate Lea Reyes. Sabi niya, light conversations, kasi ang bigat na nga ng buhay, ayoko nang dagdagan. Diba? Na-real talk tayo ni Ate Lea dito. Totoo, diba? Huwag na natin dagdagan pa yung mga bagay na makakapagpabigat pa sa ating buhay, no? Diba?
1: Na minsan i-filter din natin yung mga papasok sa ating gusto nating mapakinggan.
0: Yes. Oh.
1: Ito naman, si Ate Kimberly Ann Flores, heart to heart, mas na-appreciate ko yung conversations na mayroong substance. At may natututunan ako tungkol sa tao. Feeling ko kasi doon mo talaga nakikilala ang isang tao.
0: Ayun.
1: Ay, totoo. Pag nag-open up na no, yung isang tao, parang after nung conversation na yun, mas close na kayo, mas connected na kayo. Kasi yun lang katotohanan na nag-open up siya sa'yo, na pinagkatiwalaan ka niya. Eh, something na yun na parang mas makakapagpatatag ng inyong relationship.
0: Yes, oo. At ito si Lovely Magpantay. Sabi niya, funny conversations can make me smile for a moment. Pero deep conversations stay in my mind for a long time. Sabi niya, sila yung tipong uuwian mo at iisipin mo pa rin kasi may tumama sa puso mo.
1: Wow.
0: Parang may pa-take away siya. Kumbaga. In short, diba? May pa-take away si Ate Lovely kapag sa mga, kapag meron siyang mga ka-deep conversations.
1: Mm-mm.
0: Diba?
1: Yun naman ang maganda doon. At the end of the day ay may lesson kahit dun sa mga simpleng conversation ninyo.
2: Tama!
1: Diba Kuya Nat? Tama daw.
0: Agree siya,
1: Si Mark Anthony Reyes, light at funny muna bago heart to heart. Hindi ako kaagad nag-open up, pero kapag komportable na ako sa tao, doon lumalalim yung usapan.
0: Mm-hmm.
1: Isaset muna yung connection bago nga naman mag-open up. Oo nga naman, kasi ang awkward naman pag, alam mo ba, nung isang araw, eh, nakasakay mo na sa bus.
0: Pero may mga ganyan tayo,
1: yes.
0: Encounters, right? Yung parang, wait lang, parang ngayon lang po tayo naka-encounteran, pero nakwento niya na ang kanyang buong buhay. Pero ikaw, Kayla, anong tipong, anong klaseng tao ka? Anong klaseng tao ka?
1: Parang galit. Anong klaseng tao ka?
0: Kasi like, kunwari, ikaw ba yung tipong mabilis makipag-close, tapos mm-mm, open up agad ng mga pinagdadaanan, or talagang parang kailangan eh, alam mo yun, mas makilala mo muna, or ikaw?
1: Ako. Ako, gusto ko talaga muna na naisa-set muna yung connection.
0: Ayun. Oh,
1: yung oh, hindi yung tipong unang kita mm-hmm, makapag-open up na ako. Parang hindi. Parang very light muna yung mapag-uusapan natin bago ko makapag-share sa'yo.
0: Mm-hmm.
1: Ikaw ba?
0: Ako, depende. Siguro sa level ng shinare niya, ganun din level shinare ko.
1: Hindi ako magpapakabot. Ako nga eh.
0: Hindi, siguro depende rin. Oo, syempre hindi ka naman din talaga. Kunwari, kakakilala mo lang doon sa tao, alang ang magkwento ko na agad ng buong buhay mo. No? So, siguro depende din.
1: No?
0: Pero pag sa tingin kong makakahelp doon sa taong yun yung i-share ko, why not?
1: Yes. Diba? May naalala ko.
0: Ano?
1: Naalala ko nung ano natin, final interview. Kasi kaagapay, magkakasabay po kami ng final interview.
0: Yes.
1: Si Kael, ako, pati si Ab. Tapos parang late ako nung dumating kasi galing Carmona.
0: Oo, Carmona.
1: Galing Carmona, late akong dumating. Pag-upo ko, magkausap si Kael, pati si Ab. Tapos sobrang, ang dami nilang pinagkakwentuhan. Tapos nung lunch, hindi na ako nakatiis. Ang tanong ko sa kanila, magkabarkada kayo? Pero hindi daw, nun lang daw sila nagkakilala din.
0: Oo,
1: ganun na, ganun level agad, nakakapagkwentuhan agad sila. Lalo ng ating Kael ng Bayan.
0: Oo, no? Diba? Kael ng Bayan kasi yes, yun. Kahit ako din, nagulat din ako na nakikipagkwentuhan ako sa kanya.
1: It's a tie pala.
0: Oo, parang, ah, okay.
1: Oo, kaagapay. Oo. Talagang nakita ko na agad na IU Webes to.
0: Oo. Anyway, ayan, si Ate Maria Laba, sabi niya, nag-share siya. Siguro ito ang kanyang merienda, kape.
1: Wow!
0: At ito si Kuya Rene Garcia dito sa ating ongoing streaming. Sabi niya, listening siya from San Leonardo, Nueva Ecija. Pahigrit po si Pastor Ruel Cruz from Kalumpit, Bulacan. Happy 50th birthday!
1: Wow. Ayan.
0: Happy birthday po, Pastor Ruel. God bless you po.
1: Happy birthday po. Enjoy your day.
0: Yun.
1: Ito naman si Patricia Joy Villanueva. Gusto daw niya ay balance lang.
0: Ayun.
1: Ang sarap tumawa with someone, pero iba rin yung connection kapag kaya nyo rin pag-usapan yung buhay at struggles.
0: Mm-hmm.
1: Ayun nga.
0: Yes, balance lang.
1: Yes.
0: At ito si Zai Ayuban. Sabi niya, heart to heart. Mas gusto ko yung usapang totoo at malalim kaysa puro surface level lang. Ayun. So, talagang pagkakausap kay Ate Zai, ano agad ah? Deep talks agad. Ganun agad yung atake ah.
1: Oh, alam mo ba, nangyayari ngayon.
0: Thank you po, Ate
1: Zai. Salamat po. Si Carlo Miguel Mendoza, funny conversations most of the time. Gusto daw niya yung may humor kahit stressful lang araw. Pero syempre, importante rin na may taong kaya kang pakinggan seriously.
0: Ayun. Ay, yes. Parang pareho sila ni Ate Bessie Mapanoo. Sabi niya, funny conversations. Ang saya na may kausap kang, kaya kang patawanin.
1: Uy.
0: Kahit pagod na pagod ka na.
1: Pagod na pagod.
0: Tapos nagda-dance challenge na lang kayong dalawa.
1: Salamat po.
0: Ito
1: naman si Rika May Navarro, heart to heart kasi doon ako mas nagiging komportable. Gusto ko yung usapang meaningful at totoo.
0: Ayun. At ito sa ating ongoing streaming si Kuya Federico Termolo Jr. Sabi niya, ang sarap daw ng ating usapan. Kain daw tayo ng ice candy munggo at buko.
1: Wow!
0: Dala daw ng kanyang anak na si Derek. Koy. Ayan, ayan. Masarap naman ang kanyang merienda. Talagang swak na swak sa panahon ngayon kahit makulimlim. Mm-mm. Kasi mainit.
1: Salamat po sa pag-alok. At si dito pa sa ating mga nag-PM, si Brian Keith Lopez, Light at Funny, kasi doon ako mas, wait lang, Light at Funny kasi doon ako mas nagiging relax. Mm-hmm. Pero minsan, yung mga biglaang deep talk sa madaling araw ay solid din. Bakit naman madaling araw? Sa bagay, may mga late night talks.
0: Oh.
1: Doon mas lumalabas yung mga emosyon. Bakit nga kaya,
0: yun
1: no?
0: Yun nga, no? Pag madaling araw talaga, no? Oh, yun yung parang gusto natin makipag-usap ng mas malalim.
1: Yes.
0: Siguro dahil tulog na yung mga tao.
1: Tahimik
0: na ang mundo.
1: Kasi ultimo pag nabiyahe ng gabi eh, parang wala ka namang pinagdadaanan. Pero para kang character dun sa music video, sa pagtulala, sa nanonood ka ng City Lights.
0: Oo, oh, diba? Kaya naka-earphones
1: yes.
0: ka. Diba? Alam na alam, parang gawain natin ah. Eto.
1: Medyo.
0: At eto si Kuya Darwin Mejia, sabi niya, mas gusto ko yung usapang nakakatawa. Pero may lalim din paminsan-minsan.
1: Yun,
0: so balance lang,
1: balance.
0: Depende daw sa situation.
1: Yun, salamat po sa pagsagot. Ito naman si Daniel Joseph Torres, ang ating panghuli. Funny conversations muna. Kasi doon daw nagsisimula yung comfort. Pero kapag close na talaga, eh mas nagiging meaningful na yung usapan.
0: Ayun, ayun. Thank you so much po.
1: Salamat po.
0: Mga kaagapay sa pakikipagkwentuhan nyo sa amin, no? At nalaman talaga namin na mas marami yata ang funny lang sa mga panahong to. Pero syempre, kailangan din natin ng usapang heart to heart from time to time, diba?
1: Yes! Speaking of time, sa kakatawanan po namin, niabay din na namin na malayan ang oras. Kaya naman kaagapay, gustuhin man namin na magkwentuhan pa tayo. Eh, since limited lang po ang ating time, eh, magpapaalam na po kami. Pero bago yan, nagpapasalamat po tayo sa ating mga nakaagapay sa broadcast. Ang ating Protect on Duty, Kuya Benjo Morano at Nathaniel Peralta. Maging sa RTV team, andyan ang ating mga intern mula sa Bulacan State University.
0: Yeah. Thank you so much po. At salamat din sa ating mga broadcast engineer, si JB Tabo, at sa mga kasamahan po natin sa Bukawe Transmitter Site. Thank you po sa inyong assistance.
1: At sa iyo kaagapay na tumutok, nakisagot at nakipagkwentuhan, maraming salamat po sa inyo. At muli ako po si Kayla Escalante.
0: At ito naman po si Absidy Ferrer Tabua. At ito po ang
1: Inspirations Unlimited.

Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa DZAS, info@febc.com.

0: sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702
0: DZAM. Agapay ng sambayanan.
2: Ang oras, alas 4:29 ng hapon.
0: Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat.
2: Magandang hapon, narito ang mga balita ngayong Martes, 19 ng Mayo 2026. Para sa Hudyat Balita, kami ang inyong tagapag-ulat, Wenmark Balatukan.
3: At ito naman si Kayla Escalante.
0: Hudyat Balita.
2: Pangunahin sa mga balita ngayon, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. positibo sa naging pagpupulong nina U.S. President Trump at Chinese President Xi Jinping.
3: Pangmatagalang solusyon para sa energy resilience ng Pilipinas, patuloy na pinagsisikapan ng pamahalaan ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Walang NBI agent sa pasilidad ng Senado, muling pinanindigan ni NBI Director Melvin Matibag kaugnay sa shooting incident.
3: At ngayon sa detalye ng mga balita.
0: Hudyat, pangunahing balita.
2: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. positibo sa naging pagpupulong nina US President Trump at Chinese President Xi Jinping. Ang ulat mula kay Heidi Bernardo Sampang.
4: Welcome para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naging meeting nina US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping kamakailan sa China. Sa panayam ng Japanese reporters sa Malacanang, sinabi ng Pangulo na mahalaga sa pandaigdigang kapayapaan, katatagan at kooperasyon sa ekonomiya ang patuloy na dialogo sa pagitan ng itinuturing na largest economies. Dagdag ng Pangulo, ang pulong nina Trump at President Xi ay hindi lamang mahalaga para sa Amerika at China, kundi para sa buong mundo sa gitna ng nagpapatuloy na geopolitical at economic tensions. Ayon pa sa Pangulo, bagamat wala pang inilalabas na detalye sa naganap na meeting, ang patuloy anyang direktang komunikasyon sa pagitan ng Beijing at Washington ay isa ng encouraging development. Katatapos lamang ng tatlong araw na pagbisita ni President Trump sa China at sinasabing kabilang sa mga paksang napag-usapan ng dalawa ay ang patungkol sa kalakalan at langis, gayon din ang issue sa Iran at Taiwan. Naniniwala si Pangulong Marcos na posibleng dahil sa pag-uusap ng China at US ay huhupa ang tensyon hindi lamang sa trade kundi sa iba pang usaping geopolitical kagaya ng military confrontations na nagaganap sa iba't ibang rehiyon. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News.

0: Kilo ng lokal na bigas. Inaasahang ilalabas na ng DA sa mga susunod na araw ang memorandum na maglalaman ng detalye ng SRP.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Pangmatagalang solusyon para sa energy resilience ng Pilipinas, patuloy na pinagsisikapan ng pamahalaan ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nagbabalik para sa ulat si Heidi Bernardo Sampang.
3: Hindi tumitigil ang pamahalaan sa paghahanap ng long-term solutions para mapalakas ang energy resilience ng Pilipinas sa gitna ng patuloy na uncertainties sa global supply dahil sa tensyon sa gitnang silangan. Sa panayam ng Japanese media sa Malacanang, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kailangang magkaroon ng batas o maging institutionalized ang energy security measures at lumakas ang regional cooperation para matiyak ang matatag na fuel at power supply sa Asia. Ayon sa Pangulo, dahil sa mga kaganapan sa Middle East, nalantad ang vulnerability ng global supply chains at binigyang diin ang importansya na paghandaan ang mga disruptions na posibleng mangyari sa hinaharap. Sinabi din ng Pangulo na mahigpit na nakikipag-ugnayan ang Pilipinas sa mga kapwa ASEAN member states at iba pang mga kapartner gaya ng Japan para maghanap ng alternatibong fuel resources at ayusin ang supply chain reliability at ang regional energy reserves. Samantala, binanggit din ni Pangulong Marcos na may ongoing efforts sa hanin ng ASEAN para sa implementasyon ng mga inisyatibo para isulong ang energy resilience sa rehiyon, katulad ng pagtatatag ng mas malakas na regional power grid at oil reserve system. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Palalakasin ng Department of Energy ang solar energy sa bansa. Sinabi ni DOE Undersecretary Rowena Cristina Guevara na ilulunsad ngayong taon ang iba't ibang solar gaya ng offshore, rooftops at ground. Dagdag pa nito na plano nilang simulan ang paglulunsad ng programa sa susunod na buwan. Samantala, pagtitiyak naman ni Energy Secretary Sharon Garin na tuloy-tuloy ang pag-usad ng mga programa hinggil sa renewable energy.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Na-monitor ng Armed Forces of the Philippines ang halos 30 Chinese vessels sa 4 na maritime features sa West Philippine Sea sa nakalipas na linggo. Namataan sa Bajo de Masinloc ang 8 Chinese Coast Guard vessels at 6 na People's Liberation Army Navy. Habang naiulat naman sa Yungin Shoal ang nakitang isang PLA Navy ships at 7 CCGs. Habang isang CCGs lang ang naiulat na namataan sa Escoda Shoal. Samantala, nakita sa Pag-asa Island ang 2 PLA Navy at 2 CCGs. Patuloy naman ang pagbabantay ng AFP sa pambansang teritoryo at soberanya ng bansa, alinsunod sa international law at sa layuning mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon.
1: Naging balita.
0: Kapapasok lamang na balita, walang nangyaring pag-atake sa Senado. Ito ang naging konklusyon ng isinagawang investigasyon ng Department of the Interior and Local Government at ng Philippine National Police sa insidente ng pamamaril sa gusali ng Senado noong 13 ng Mayo. Humarap sa Palace Press Briefing sina Interior Secretary John Vicremulia, PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. at Justice Secretary Frederick Vida para ilahad ang update sa investigasyon sa shooting incident. Ayon kay DILG Secretary John Vicremulia, pagkatapos ng 6 na araw na masusing investigasyon, at paghahanap ng videos, interviews at affidavits, lahat ng ebidensya ay nagtuturo sa konklusyon na there was no attack on the Senate. Ibinahagi naman ni General Nartates ang chronology of events o timeline mula nang nag-anunsyo si Senador Ronald De La Rosa at nagbabala na arestuhin siya dakong 5:23 ng hapon noong May 13 hanggang sa pagtakas niya sa Senate premises noong 2:30 ng umaga ng May 14. Ayon kay Nartates, ang Pasay City Police ang unang nag-imbestiga at ang lahat ng impormasyon ay ibinigay na ng PNP sa Department of Justice. Nagpapatuloy pa ang press briefing ni Naremulia, Nartates at Vida sa Malacañang.

0: imediat Pangunahing Balita.
1: Walang NBI agent sa pasilidad ng Senado muling pinanindigan ni NBI Director Melvin Matibag ugnay sa shooting incident. Narito ang ulat mula kay Lynn Garcia de la Cruz.
2: Muling pinanindigan ni National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag na walang NBI personnel ang nasa bisinidad ng Senado nang mangyari ang insidente ng pamarila. Binigyan diin ng opisyal na batay sa mga kuha ng media o video na magpapatunay na nanatili lamang ang mga ahente ng NBI sa loob ng GSIS building at wala sa gusali ng Senado. Iginit ni Matibag na ito ay bunsod ng gentleman's agreement kung saan iginagalang nito ang nakabimbing desisyon ng Supreme Court sa mosyon ni Sen. Ronald De La Rosa na temporary restraining order at ang pagsasailalim kay De La Rosa sa protective custody ng Senado. Nilinaw din ni Matibag na ang insidente ng pamaril ay hindi nangangahulugan na under attack ang Senado. Sa halip, ang NBI ngayon paan niya ang nakakaranas ng mga pag-atake at target ng mga kritisismo bunsod ng isinasagawang investigasyon ng ahensya. Hinggil naman sa insidente ng paghabol kay Sen. Ronald De La Rosa, nilinaw ni Matibag na intensyon lamang ng NBI agent na ipakita kay De La Rosa ang inisyong arrest warrant ng International Criminal Court laban sa senador upang masangguni nito ang kanyang mga abogado. Sa huli, sinabi ni Matibag na makakaas ang taong bayan na anumang isinasagawang investigasyon ng NBI sa insidente sa Senado ay ibabatay ito sa mga dokumento at ebidensya at hindi sa emosyon.
3: Doon na tayo hinto. So sabi nga na isa, sir, hindi na rin niya natuloy dahil nagkaroon nga ng gentleman's agreement na we withdraw. At tapos eventually nagkaroon ng Supreme Court. So iba yung change of event. We'll say, kung ano man hilos namin, based on facts, based on law, based on process. Hindi po based on emotion, hindi based on tamang hinala, may process po tayo.
2: At yan ang naging pahayag ni NBI Director Melvin Matibag sa monthly forum ng Manila City Hall Reporters Association. Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News, Harborview, Manila.
0: Hudyat, pangunahing balita.
4: Naitala ang pagtaas ng sunog sa bansa sa 42% sa unang limang buwan ng taon kumpara noong nakaraang taon. Ayon kay BFP spokesperson Anthony Arroyo, umabot ang insidente ngayon sa higit sa 9,000 kumpara sa higit 6,000 na kaso noong nakaraang taon. Kahit pa bumaba ang sunog sa Metro Manila, tumaas naman ang mga forest at grass fires sa mga probinsya ng 67% dahil sa tindi ng init ng panahon nitong Marso hanggang Mayo.
0: Hudyat, pangunahing balita.
1: Lacson, inuudyokan ang publikong manatiling mapagmatsyag sa gaganaping proseso ng impeachment ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ang ulat mula kay Bibilin Cacho Resulta.
5: Inuudyokan ni Senador Panfilo Lacson ang publikong manatiling alerto at mapagmatsyag sa proseso ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sa isang pahayag, sinabi ng dating Senate President pro tempore na kailangang mabantayang maigi kung masusing masusunod ang lahat ng alituntunin ng impeachment court sa proseso ng paglalahad ng mga ebidensya at sa pagtugon sa buong proseso. Dapat aniyay nakasalig lahat ang mga kilos at hakbangin sa pamantayang parlyamento. Nauna rito'y nagsimula na ang pagkoconvene ng Senado bilang impeachment court tulad ng ipinangako ni Senate President Alan Peter Cayetano. Iniatas na niya ang paghahain ng Articles of Impeachment kay dating o kay Vice President Duterte upang makatugon ito, personal man o electronic, sa loob ng 10 calendar days. Ibig sabihin ay kasama ang Sabado at Linggo sa bilang ng araw na kailangan siyang tumugon sa mga kasong nakahain laban sa kanya, kabilang na ang paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Betrayal of Public Trust. Dahil dito, magpapatuloy muna ang regular na trabaho ng Senado sa pagsasabatas ng mga panukala. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
0: Hudyat, pangunahing balita.
4: Nanawagan ang National Commission of Senior Citizens o NCSC sa mga tanggapan ng gobyerno, bangko, financial institutions at pribadong establishmento na kilalanin ng Digital National Seniors ID o NSCID bilang opisyal at valid na ID ng mga senior citizen. Ayon sa NCSC, maaaring gamitin ng digital ID sa pagkuha ng 20% discount at VAT exemption sa gamot, pagkain, pamasahe at iba pang serbisyo. Maaari rin itong gamitin sa government assistance programs, loan applications at iba pang transaksyon na nangangailangan ng senior citizen ID. Makikita ang digital NSCID sa eGovPH app na inilunsad noong Agosto 2025 bilang bahagi ng digitalization program ng pamahalaan. Batay sa tala ng NCSC, mahigit 1.3 na milyong senior citizens na ang gumagamit ng digital ID hanggang Abril ang ngayong taon.
0: Hudyat, pangunahing balita.
4: Makasapi ng Senate Media kabilang sa pagkukunan ng pahayag ng NBI ukol sa putukang naganap sa Senate Building, nagbabalik si Babylyn Cacho Resulta.
5: Posibleng maging testigo o sources of information ng National Bureau of Investigation ang mga miyembro ng Senate Media sa investigasyon nito kaugnay sa barilang naganap sa gusali ng Senado noong nakaraang linggo. Ito ay makaraang hilingin ng NBI ang mga pangalan ng Senate Media na nasa gusali bago at habang nagaganap ang naturang putukan. Sa kanilang liham kay Michael Caber, Director ng Senate Public Relations and Information Bureau, hinihiling din ng NBI ang oras ng log-in at log-out ng naturang mga mamamayan o mamamahayag noong Mayo 13 at 14. Sakali ang NBI na walang impormasyon ang PRIB ukol sa mga hinihingi nitong mga dokumento, inaatas nitong magpadala ng sinumpaang salaysay bakit wala itong records na kinakailangan at kung may digital copy naman sila. Inihiling si Caber na ipadala ang mga dokumento sa paraan ng electronic mail o email. Batay sa mga pahayag na ilang miyembro ng Senate Media, karamihan sa kanila ay nakunan at nasundan ang mga elemento ng law enforcement agencies noong magputukan, samantalang ang iba naman ay nakapagtago sa silid na nagsisilbing opisina ng mga mamamahayag at iba pang karagdagang reporter na hindi regular na nagko-cover sa Senado. Babylyn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
0: Ulat Panahon.
1: Ayon sa PAGASA, asahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa ilang bahagi ng Luzon at Mindanao. Samantala, mainit at maalinsangan pa rin ang panahon sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa bago ang posibleng pag-ulan sa gabi.
4: Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies, US dollar 61 pesos and 73 centavos,
1: Canadian dollar 44 pesos and 93 centavos,
4: Australian dollar 44 pesos and 25 centavos,
1: Singapore dollar 48 pesos and 30 centavos,
4: at Saudi Riyal 16 pesos and 44 centavos.
0: Hudyat ng PAG-ASA.
1: Mula sa mga Kawikaan, Kabanata 16, Talata 9, ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad.
0: Hudyat Balita.
4: At yan ang kabuuan ng mga balita hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong Martes, 19 ng Mayo 2026. Para sa Hudyat Balita, ako si Wenmark Balatuhan.
1: At ito naman si Kayla Escalante. Laging tandaan sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
0: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Ang oras, alas 4:48 ng hapon.
0: Real Travels.
6: Value for money.
0: Food trip.
6: Accommodation na sulit.
0: Real Travels.
6: Because adventures are the best way to learn.
7: Hey guys! Welcome to Real Travels. It's another day here in Macau and mag-e-explore na naman tayo for today's episode. I'm Shaira de la Peña, your host and travel buddy here in Real Travels, and we are now on our third episode in our Macau travel series. In our previous episodes kasi, I shared to you guys a very practical step-by-step guide kung paano pumunta sa Macau coming from Hong Kong and all the details you should know when taking a bus from Hong Kong to Macau. So, nandun yung how much yung fare papunta, ano yung mga sasakyan going there, what are the ways to go there. So, check that out. Check that episode, guys. And I remember sa last episode natin, I also shared to you guys some practical travel tips. If you're going to Macau, so shinare ko naman dun yung mga tips on how

0: Popuri FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
5: Because it's the best around. What else?
6: On the air, 702 CCAS.
7: You played the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
8: Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Tuesday afternoon na naman, 5 o'clock na. Kaya papuri time na. Tuesday edition with your host, Junji Marcello. Shoutout po sa lahat ng ating mga kaagapay sa 702 DZAS, sa 1233 DYBS Bacolod, sa 1143 DZMR Isabela, sa K104.3 The Way FM Legazpi Albay, at sa New J103.3 The XJL, your positive choice. Siyempre, sa ating mga nakikinig sa ating mobile app, 702DZAS, welcome po sa ating programang Papuri Radio Show Tuesday Edition. Kung kayo po ay wala pa ng app na yan, i-download na po. Puntahan lamang yung paboritong Play Store or App Store. Nandyan po, libre. At mapapakinggan nyo po kami sa lahat ng pagkakataon. Yan, okay. At ang mga awitin po natin inyong maririnig ay available po sa ating Papuri Music Room, papurimusic.fbbc.ph, or sa inyong paboritong, yes, digital music streaming platforms. Medyo mahaba, mahirap sabihin. Digital music streaming platforms. Yan, medyo huminga ako ng malalim bago ko sabihin. Yan po ang Spotify, Deezer, Tidal, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music, at marami pa pong iba, almost 100 platforms. Choose your weapon, choose your platform, at available po ating Papuri from 1 to 25. Okay, ano ba sa Papuri 1 to 25 ating feature ngayon araw na ito? Well, yung panggitna, Papuri 13. Ito ay makabayan, yan, loyalistic, proudly Pinoy na album na nilaunch noong 1992. Ang title ng album, Pinakamamahal Kong Bayan. So simulan na natin, Papuri 13, title cut, Pinakamamahal Kong Bayan. Hindi kang awitin ni Sok Villanueva, inawit ni Edward Granadosin. Kalayaan, Isang Panalangin. Hindi kang awitin ni Maestro Arnel De Pano, at inawit ni Ruth Rocabo kasama si Tito Alceo. Len Resurrection at Arman Navajas, kasama pa rin si Phoebe Pantoja. Same People Will Be Singing the Next Song, Ang Aking Pakiusap by Romy Valle. Susundan ng Huwag Mag-Alinlangan, ligang awitin ni Edmundo Resuelo, at inawit naman ni Kuya Bill Aujero. Liliwanag Na, Noel Balbon III, inawit naman ni Pastor Philip Taroja, ni Kuya Jesse Renando, at ni Ate Beth Mortiz Flores. Yan. Matapos yan, kapag may oras pa sa segment na yan, magsisingin tayo ng ilang mga awitin sa ating Papuri Catalog or sa Waterwalk Records Collection. Ito po ang Papuri Radio Show Tuesday Edition with your host, Junji Marcello.

0: Popuri.
1: FBC Radio TV.
2: I hear you loud and clear.
1: Popuri with Junji Marcello.
3: Hey, I love your music, man.
4: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
1: Live stream on YouTube.
5: I listen to it all the time.
6: Because it's the best around. What else?
7: On the air, 702 DCAS.
8: You played the best music.
1: Popuri with Junji Marcello.
9: Mga awiting makalangit, mga papuring awit, awiting nagbibigay pugay sa ating Panginoon. Ito po ang ating Papuri Radio Show Tuesday Edition with your host, Junji Marcello. Muli po, sana ay nandyan lang kayo, gawin yung background music or foreground music, pwede inyong pang-aral, pang-luto. Ang ating pong musika ay all possible applications. Pwedeng-pwede po. Yan. Kaya ito ay dapat pinapakinggan ng lahat. Yan, ito'y salita ng ating Panginoon sa pamamaraan ng mga awitin. Yan. So shout out muli hanggang alas 6:30 ng gabi sa ating mga tagapakinig sa 702 DZAS, sa 1233 DYBS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, K104.3 Douay FM Legazpi Albay, at sa New J 103.3 DXJL, your positive choice. Muli po, paalala mga kagapay, ang ating pong mga awiting ito ay available po sa ating Papuri Music Room, papurimusic.febc.ph, maging sa ating mga digital music platforms, Spotify, Deezer, Tidal, Amazon Music, YouTube Music, Apple Music, at marami pa pong iba. Yes, at huwag kalimutang i-download ang ating 702 DZAS mobile app para mapakinggan niyo po kami kahit malayo sa inyong terrestrial radio or sa inyong PM radio. Okay. Muli po, ating feature album ngayon ay ang Papuri 13 album na may pamagat na Pinakamamahal Kong Bayan. Kaya narinig niyo yung theme song. Ito po yung na-release noong 1992. Yan. Tuloy-tuloy tayo. Huwag mong pigilin. Likang awitin ni Brother Rading Humacio at inawit ni Butch Charvet. Nagtitiwala na kung gandang awitin ito. Ito ay likang awitin ni Ismael Ansaldo at inawit ni Len Resurrection. Ang bayan natin, likang awitin na aking good friend, my best friend sa US, si Kevin Intoy Ramientos. At inawit naman ni Armand Navajas at Phoebe Pantoja. Ang dalangin ko, likang awitin ni Lamberto at Nelson Valino at inawit ni Celeste Melia. Matapos niyan, ilang mga awitin sa ating ibang albums at sa Waterwalk Records Collection. Ito po ang Papuri Radio Show Tuesday Edition with your host, Junji Marcello.

0: Popuri FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
5: Because it's the best around. What else?
6: On the air, 702 CZAS.
7: You played the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
8: Greetings, time na po sa ating programang Popuri Radio Show. So mga bumati sa atin last week, ay babasahin natin this week. Maraming salamat po sa inyong mga Bible verses. Pag kayo napapadala ay natutuwa po talaga ako. Sobra, lubos-lubos ang natutuwa. Kaya sa lahat po ng babati, ay sana po ay magpadala kayo ng Bible verses. Yan. At kadalasan napapansin ko, mga nagko-comment dun sa ating Facebook page ay nagko-comment, pero may mga times na parang ewan ko, baka nag-comment lang o hindi naman talaga nakinig. Eh sabihin nyo po talaga kung kayo po ay talagang nakinig. Dahil talagang minsan nag-iwan ako ng mensahe dun eh, na ito po ay inyong gawin at hindi nasunod. Ibig sabihin, baka hindi nakinig. Or baka background music lang, hindi natandaan na aking instructions. Ang instruction ko po ay isang pakiusap kung pwede pong magpadala kayo ng Bible verse. Yan, gustong-gusto ko po ang inyong pagbati kapag may kalakip na Bible verse. Kaya, sa lahat po ng nakikinig ngayon, malalaman ko kung nakikinig talaga kayo, kayo po ay mag-iiwan ng Bible verse kasama na inyong pagbati. Tignan natin, ha? Tignan natin kung effective ang aking pakiusap. Epifanio Salvador, sabi niya, lagi po akong nakikinig sa PM Radio. Pero Brother Epifanio, ba't wala kang Bible verse? Magpadala ka naman. Pakiusap naman. Yan. Nora Cancela, yes, wala rin pong Bible verse. Sister Nora, padala rin po kayo. Ganon din kay Dennis Madukduk. Naghihintay ako ng inyong Bible verse. Magpadala rin po kayo. Kasama na rin si Rosalinda Ohano Mansano. Wala rin Bible verse. Leonida Rubio, wala ding Bible verse. Si Ruth Falesgon, wala din pong Bible verse. Kasama na dyan si Jessica Jeng at Lulu Harabas Tapleras. Wala po mga Bible verses. Although masaya po ako sa inyong mga pagbati, pero nakukulangan po ako dahil walang salita na ating Panginoon na nakalakip. Kaya pakiusap po, sana po ay lagyan nyo, lakipan nyo ng mga Bible verses. Hindi po ba maganda kapag meron? Yan, medyo harapan, tahasan ko na pong nire-request. Talagang masarap po pag nakakabasa ng Bible verse. So, pwede po ba yan? Yes, ito, babasahin ko naman yung mga nag-iwan ng Bible verse from Faustina Frankie Habla. Sabi niya, gandang hapon, Maestro Junji, sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Yung Bible verse ay Psalm 3:5. Ako'y nakakatulog at nagigising buong gabi, si Yahweh ang tumitingin. Yan, from Len Agdon Reyes, yan, following instructions, talagang winner talaga to. Ang kanyang Bible verse ay Isaiah 53:5. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan, siya ay binubog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa paghirap, sa pahirap na itinamo niya at sa mga hampas ng kanyang tanggap. Sa Diyos ang papuri, mapagpalang hapo po, Master Junji from Palayan, Nueva Ecija. So muli po, paalala ko sa lahat ng mga babati, mas maganda po kung may Bible verse talaga. Dati ay sabi ko, hindi ko nababasahin yung mga walang Bible verse, pero sayang naman na inyong pagbati. Kaya babasahin pa rin natin, pero mas maganda ay meron pong Bible verse. Pwede po ba yun? Yes, maraming salamat po sa inyong mga pagbati at sa inyong padadala na mga Bible verses. Okay, tuloy-tuloy tayo sa ating third segment. Dito to mahabulin natin yung the last 1, 2, 3, 4, last 4 songs sa album na Papuri 13 na may pamagat na Pinakamamahal Kong Bayan na released noong 1992. Awitin ni Ricky Sanchez at inawit ni Tito Arceo, tama. Sip ko sana kung si Ricky Sanchez, kasi si Ricky Sanchez po ay singer din, kaya kadalasan yung awitin niya siyang kumakanta. Pero dito, yes, if I'm not mistaken, si Tito Arceo ang napili ni Ricky Sanchez na singer. Pakakaingatan ko. Bigyan ng buhay, ligang awitin ni Henry at Edith Santos at inawit ni Philip Taroja at Hexel Hernando. Hindi kaya ika'y nagbago lang. Ayan. Yan po ay ligang awitin na inyong lingkod. At ito po'y inawit ni Tito Arceo. At tanda ko pa, ito ay areglo ni Robert More. Lingapin mo. Ligang awitin ni Pastor Ronel Rubric at inawit ng Papuri 13 singers. Matapos niyan ay sisingin tayo na ilang pang mga awitin from the Papuri Catalog maging sa Waterwalk Records Collection. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcelo.

0: Popuri FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
5: Because it's the best around. What else?
6: On the air, 702 DCAS.
7: You played the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
8: Tayo po yung malapit na magpaalam. Sabi ko malapit, hindi pa po napapaalam. Dahil tayo po ay may tatalakayan na Bible verse. Talagang bagay na bagay sa panahong ito. Sa dami ng pinagdadaanan ng Pilipinas, sa daming mga drama, na kung ano-anong mga nangyayari, hindi natin alam kung saan direksyon pupunta ang Pilipinas. Natin alam kung bakit nagkahagan ito nila sa Pilipinas. Sa mundo, lahat ng kaguluhan ay dako, talaga mang nakakabahala. Mas magandang balikan natin itong na Bible verse na ito sa 2 Chronicles 7:14. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. Yeah, napaka-famous nitong Bible verse na ito. In fact, may kanta pa nga ito, di ba? Yung, if my people who are called by my name. Yan. Nalala ko, lumalaki ako sa aming sambahan noon eh. Inaawit namin ito ng choir. At napakagandang awitin at napakalalim ng mensahe. Ito po ay a verse about, it's an actual call to humility for prayer and repentance. Ito ay laging binabanggit sa mga personal at national renewal, kaya nababagay na balikan natin ito. Ang setting nito ay, salita ni King Solomon after dinedicate yung magnificent temple sa Jerusalem. Ang kondisyon nito ay God outlines 4 actionable steps for His people. Number 1, humble themselves muna. Yan, bago manalangin, humble themselves. Then pray, and as you pray, you seek God's face and turn from the wicked ways, as an effect of seeking God's face. Napaka, you know, sequential nung process. Humble oneself, pray, seek God's face, and turn from wicked ways. Dahil yung radiance ng mukha nating Panginoon, ang siyang magpapalinaw, magpapaliwanag ng paligid natin, ating mga ginagawa, makikita natin, aba, marami tayong pwedeng balikan at pwedeng linisin sa ating ginagawa ang ating wicked ways. Ang promise naman niya, if we humble ourselves, pray, seek His face, and turn from our wicked ways, pag lahat ng condition na ito are met, God promises to answer from heaven, forgive our sins, and bring healing to our land. Yan. Alam niyo ba na ito ay talagang makatotohanan kahit sa panahong ito. Ang version na ito ay napakaganda. Sa NIV po ito. At gustong-gusto ko yung merong kondisyon at ito ang gagawin na ating Panginoon. At ang tanong, nagawa ba natin yung kondisyon? Are we praying? Are we humbling ourselves? Are we seeking His face? And are we willing to turn from our wicked ways? Napakabigat, hindi po ba? Simula natin sa ating mga sarili, simula natin sa ating mga, you know, depravity, the tendency to sin and to have that same sin repeated all over again, over and over again. Seek our hearts and then communally as a community, as a group, as a big group, as a collective group of people, we ask for forgiveness. As a country, as a nation, we ask for forgiveness. As a church, we ask for forgiveness. As a family, we ask for forgiveness. We humble ourselves and seek God's face and turn from anything that's been in the way, yung mga nakakahadlang sa ating paglakad sa kanyang kalooban. Napakagandang Bible verse, and I would love to have this repeated over and over rin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Maganda nga, isulat natin, ipaskil natin sa ating wall, lagay natin, screenshot yan. Napakagandang Bible verse at sana po huwag niyong kakalimutan that if tayo, the people of God, who are called by His name, Christians, will humble ourselves and pray and seek His face and turn from our wicked ways, we know that God will hear from heaven, will forgive our sins, at papagalingin ang ating bansa. Yan, napakasarap po. Napakagandang Bible verse. Well, easier said than done. Pero it is very possible sa biyaya ng ating Panginoon. And with that, ako po ay magpapaalam na sa ating mga kaagapay sa programang ito. Pero bagong lahat, gusto kong invitein kayong lahat. Huwag nyo kakalimutan po. Mark your calendars. June 6, ito po ay sa next month. Malapit na to. Ito ay Sabado. Gagawin po yan sa Green Hills Christian Fellowship alas 8 ng umaga para sa FEBC Anniversary, 78th Anniversary, Until All Have Heard. Yan po ay date natin. Magkita-kita po tayo doon. Kami po ay nandun. Lahat po ng inyong paboritong mga papuri radio show host nandyan from Monday to Friday, from Maestro Arnel to the Campaniers to Bishop Jonover Luklukan to Kathy Amaka, Kathy Alvarado, Terry Javier, Larry Ilagan, lahat po ng hosts nandyan po. Sana po ay magkita-kita tayo. Meron din po kami naihandang number na medley ng mga awitin namin arranged by Maestro Arnel De Pano. So sana po ay huwag niyong kalimutan, magkita-kita tayo dun at maging masaya at mapagpalang araw nito, June 6, sa anniversary ng Far East Broadcasting Company. At huwag natin kalimutan ang mga taong nakaagapay natin sa broadcast na ito, ating broadcast Bukawi Transmitter Site, Prod Tech on Duty, Benjo Morano, Nat Peralta, Jonathan Reyes, Benji Mosura, at Reggie Villana. Ating engineer on duty, JV Tabua. At syempre ating scriptwriter at co-producer, Kayla Escalante. At gusto ko rin pong magpasalamat sa lahat ng mga ka-PhilSCAP, the Filipino Society of Composers and Publishers, sa lahat po ng nanalangin. At ako po ay nabigyan ng pagkakataon to be a trustee of the PhilSCAP Association of Composers, Authors, and Publishers. So, panalangin niyo po kami sapagkat marami pa po tayong nais mga adhikain para sa ating musika ng Pilipinas. At hindi lang sa Pilipinas, pati globally, dahil ganyan na po ang sistema talaga ngayon. At syempre, gusto ko rin pasalamatan ng lahat ng mga umabati patuloy sa akin na ilang linggo na ang lumipas na aking kaarawan, pero binabati nyo rin po ako. Maraming salamat sa inyong pagbati. At gusto ko pong batiin ang dalawang mga kasama ko sa Bible study, si Brother Gino Lim, kaarawan niya nung about the same time nung ako po ay nagdiwang ng kaarawan, at nito lang most recently si Brother Ochi Gloria. Yan, happy birthday to you both. Happy birthday to us. Yan. At gusto ko rin batiin ang lahat ng mga sumasapit sa kanyang kaarawan at sa kanilang anniversary. Kung ano mang anniversary ng wedding or ng anniversary ng inyong church, ay happy anniversary po sa inyong lahat. At syempre, huwag natin kalimutang batiin ang ating mga minamahal sa buhay, hindi lamang kapag special occasions. Kaya babatiin ko po aking pinakamamahal na human being in the world, si Anna. I love you very much and I praise God for you. Ayan, so muli po, ako po yung nagpapasalamat sa lahat ng mga sumubaybay sa atin sa 702 DZAS, sa 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, Care 104.3 DWAY The Way FM Legazpi Albay, at sa New J 103.3 DXJL Your Positive Choice. By the way nga po pala, meron pong parang updated version ng ating Far East Broadcasting Company theme song, Christ to the World Until All Have Heard. Abangan nyo po yan. At ito po yung excited kaming iparinig sa inyo. Brand new version. Well, still the same old song but with a new rendition na may dagdag lang po na Until All Have Heard. Sana po ay mapakinggan nyo ito at paulit-ulit yung pakinggan dahil ito ay nagbabadya ng salita na ating Panginoon na ating ipahayag sa buong mundo, Until All have heard hanggang lahat ay makarinig. Muli po, ako po si Junji Marcelo. Ito po ang Papuri Radio Show Tuesday Edition. Ingat po kayo sa inyong pag-uwi. Kung nasa bahay na, magpasalamat tayo sa Panginoon sa bahay na tayo. Lalo na't ang ating panahon ay umiinit, umuulan. Ayan na po, malapit na ang tag-ulan. Pero sa lahat ng ito, laging tandaan, sa Diyos ang Papuri.

0: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.
1: Sa ipapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan. Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.

Maraming salamat po. Sa ating pag-aaral ay pag-usapan natin ang disiplina ng ating Panginoon. Alam niyo po, maraming negative na bagay ang naiisip natin pag pinag-uusapan ang disiplina. Eh bakit? Kasi nasanay po tayo na pagka tinakot tayo at sinabing didisiplinahin, ang nasa isip kaagad natin is pain, deprivation, isolation, o kaya naman may mga pagkakataon po na mga unpleasant experiences, di po ba? Ngayon, kinakailangan nating maunawaan na parte at mahalagang bahagi ng paglago bilang isang mananampalataya ay ang pagdidisiplina ng ating Panginoon. Kadalasan po, pag ito ay ating na-misinterpret, eh hindi natin makikita yung kanyang ginagawa sa ating buhay at marahil po magiging mali ang ating response sa ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. Kaya ako po'y naniniwala, napaka-importante sa isang mananampalataya na ito'y maunawaan upang tayo po ay makatugon ng tama at tayo po ay mahubog sa pamamagitan po nito. So tingnan po natin ang ilang katotohanan tungkol po sa discipline. Mula po sa aklat ng Hebreyo, makikita natin sa chapter 12. Ano po? Tinuturo sa atin sa bahaging ito ng banal na kasulatan ng ilang mahalagang bagay tungkol po sa discipline. And I hope na itong ating pag-aaral ay magmulat ng ating kaisipan sa katotohanan po na ang pagdidisiplina ay ginagawa ng Panginoon para po sa ating ikabubuti. Ngayon, paano ito makakabuti? Yan po ang ating pag-uusapan. So, hayaan niyo pong basahin ko ang ilang bahagi mula po sa aklat ng Hebreyo. Ang chapter po ay chapter 12 at babasahin ko po ang verse 5 hanggang verse 10. Ito po ang sinasabi ng talata. And have you forgotten the encouraging words God spoke to you as His children? He said, My child, don't make light of the Lord's discipline, and don't give up when He corrects you. For the Lord disciplines those He loves, and He punishes each one He accepts as His child. As you endure this divine discipline, remember that God is treating you as His own children. Whoever heard of a child that is never disciplined by its father? If God doesn't discipline you as He does all of His children, it means that you are illegitimate and are not really His children at all. Since we respected our earthly fathers who disciplined us, shouldn't we submit even more to the discipline of the Father of our spirits and live forever? For our earthly fathers disciplined us for a few years, doing the best they knew how. But God's discipline is always good for us so that we might share in His holiness. So dito po sa talata, lalong-lalo na sa unang bahagi, ano po, sinasabi po sa atin na kinakailangan po natin pagdaanan itong discipline na ito. Kaya nga ang reminder sa atin doon po sa verse 5, don't make light of the Lord's discipline and don't give up when He corrects you. Well, dalawang extremes po kasi ito, no? Una, may mga tao na dinidisiplina na pero ayaw magpasakop. Na para bang ang kaisipan, okay, bearable ang discipline. So instead of changing, ang nangyayari po ay they continue on with sin. Alam nyo, napaka mapagmahal ng ating Diyos. May mga times po na ini-spare tayo sa malalang disiplina. So paminsan po, yung mga disiplina na inaalaw niya sa umpisa ay yung mga disiplina na magmumulat sa atin sa ating kamalian, pero kadalasan po ay tolerable ang consequence. Bakit po? Dahil ang goal or yung layunin ay yung tayo po ay magsisi. Kaya nga kung makukuha po tayo sa lighter form of discipline, ay napakainam sapagkat maa-achieve na po ang gustong mangyari. Paminsan-minsan, pag tayo po ay merong mga parenting talks at tinatanong po palagi yan, no? Namamalo ba kayo, Pastor? Ano bang anyo ng discipline ang inyong ginagawa? And I always explain, no? Bago natin sagutin kung namamalo ba o hindi, ang tanong po kasi ay simple lang. Ano ba ang objective? Di po ba? Kung ang layunin po ay pagbabago at merong pagbabagong

0: either nangyari na o pwedeng mangyari, na hindi kinakailangan po na tayo ay merong harsh forms of discipline, then bakit hindi natin simulan sa ganon? Ang isang magiging problem po kasi is the problem of escalation. Kaya ho mapapansin ng mga magulang na pagka lagi silang namamalo, laging sumisigaw, laging galit agad, eh ang tanong po, pag nagpatuloy, anong next level niyan? Di po ba? Anong next level? Eh kung sa ganyang level pa lang ay matindi na ho ang pagdidisiplina, eh how much more pagka mas tinaasan pa natin yung level ng discipline? Di po ba? Magiging mas mabigat at marahil po magiging mas mahirap para sa inyong dalawa. Kaya yung problem of escalation. So ang Panginoon, may mga times, inaallow niya yung consequence ng ating kasalanan na ating maranasan para tayo po ay mahimasmasan. Ngayon, ang layunin po niyan is to let us know what you're doing is wrong. Now, ang tendency ng iba is to take this lightly. Kaya nga ang warning po sa atin sa dulo ng verse 5 is that don't make light of the Lord's discipline. Listen. Change. Bakit? Sapagkat pag hindi po natin pinakinggan, it will escalate to the next level. Bakit? Kasi nga po mahal tayo ng Panginoon. Ayaw niya na magpatuloy tayo sa pamumuhay, sa pagkakasala. Ayaw niya na mamuhay tayo sa maling paraan. Kaya napaka-importante po ang ating pagpapasako pag tayo po ay dinidisiplina. Now, yung kabilang extreme, so the first one is some people take it lightly. Yung kabilang side naman is some people actually give up. Sobrang nahirapan. Now, kailangan po nating maintindihan na ang disiplina po is actually a process, proseso. At dahil ito po ay proseso, nangangahulugan na yung prosesong ito ay merong nais i-accomplish sa ating buhay. Di ho ba tayo rin, pag halimbawa gusto nyo mag-improve ang health, you discipline yourself, may mga times, may mga pagkain ayaw nating kainin, iniiwasan, we exercise, we exert effort. Bakit po? Sapagkat gusto natin ang improvement. Ngayon, pag sinukuan po natin yung proseso, we are also basically giving up on the product. Kaya napakahalaga po na ating makita na yung proseso at saka yung produkto ay magkasama po yan. Merong importanteng ina-achieve ang Panginoon sa ating buhay na pag tayo po ay sumuko, tumigil, nag-give up, then we miss the opportunity to become better. Yun po yun eh. Kaya napakabuti ng ating Panginoon, mahal na mahal po niya tayo at gusto niya na yung proseso pagdaanan natin. Now, for us not to take the discipline lightly or to give up when the Lord is correcting us, meron pong ilang mga paalala. Una, sabi po sa verse 6, the Lord disciplines those He loves. Mahal po tayo ng Panginoon. Mahal tayo ng Panginoon. Alam niyo po, ito ang nakaka-amaze sa discipline. Hindi natin madalas nakikita ito as an expression of love. Totoo yan. Bakit? Bilang anak, bilang magulang, di ho ba, nasanay tayo na yung expression ng pagmamahal ay protection. Ayaw nating nasasaktan yung anak natin, ayaw po natin silang nalalagay sa alanganin, and then provision, binibigay natin kung ano yung kailangan nila. So nasanay po tayo that the usual expressions of love are protection and provision. Iniingatan at pinagkakalooban. Tapos ngayon, papasok tong discipline, which is another form or expression of love that is totally unfamiliar. In fact, may mga kilala nga po tayo na ayaw magdisiplina ng anak eh. Bakit? Dahil ayaw daw po nilang nasasaktan, ayaw daw po nilang napagkakaita ng kanilang mga anak. So ang ibig sabihin, para po sa kanila ay napakahirap yung biglang mag-iiba yung expression of love. But understand this, mga kapatid, whether maintindihan natin o hindi, ay pinapaliwanag ng Bible para maintindihan nga natin na ang disiplina ng Panginoon ay pagpapakita ng kanyang pagmamahal. Hindi man natin lagi maintindihan, but actually it is an expression of love as the Bible states. Now, meron po kaming mga anak. May mga times po, totoo yan, we protect them. Sometimes, ang expression ng love is provision. And may mga times na discipline. Of course, pag tinanong mo sila, mga anak, eh kayo kung tatanungin, anong gusto niyong expression ng pag-ibig? Most likely, ang isasagot po natin sa tatlo, ang isasagot natin ay protection and provision. Or maybe ang mauuna ay provision and then protection. Wala namang sigurong pipili ng discipline, di ho ba? Pero alam nating pare-parehas that discipline is necessary. Mahalaga ito. Ito ho ay pagtutuwid. Kaya nga, sinasabi ho sa atin na ina-assure tayo that when you are being disciplined, it is because the Lord loves you. And then, pinaliwanag pa niya sa verse 6, He punishes each one He accepts as His child. Pagpapakita ito na responsibility po niya bilang ating ama na tayo po ay disiplinahin para sa ating ikabubuti. So kaya nga, dito po sa bahaging ito, napakahalagang talata dahil pinapaunawa sa atin ang isang bagay na kailangan nating maranasan at kailangan nating maunawaan para sa ganoon, hindi po maging negatibo ang tingin natin. Sa halip, ay makita natin kung ano po ang biyayang hatid ng pagdidisiplina ng Panginoon sa ating buhay. God is treating us as His own children. Di po ba? Kaya makikita ho natin, it is an expression of love. So ilang bagay po na dapat nating tandaan sa disiplina. Ang discipline po is actually training. Training. Hindi lang po ito corrective, of course, partiyan, pero pagsasanay para sa lalong ikabubuti. Yung training na ito involves both positive and negative aspects. Ano po? Parte ng discipline is guiding us para sumunod tayo sa kanyang kalooban, para gawin natin ang kanyang nais. Kabilang side po ng discipline is correction or reproof dahil meron po tayong pagsuway. So, nais siya tayong ibalik doon sa tamang landas. Kaya nga, paminsan, pag hindi nga natin naintindihan to, minsan nagtatampo tayo sa Diyos, minsan we give up, minsan we react wrongly, and by reacting wrongly, we don't benefit from the process. Kaya nga, naalala ko po, no, yung aming mga magulang, nung maliliit pa ho kami, pag kami po'y dinidisiplina, merong ano yan eh, merong debriefing. Anong ibig sabihin? Pinapaliwanagan kami pagkatapos. Ano po ang pinapaliwanag? Sinasabi sa amin na kaya ginagawa dahil mahal kami. Aba, syempre, pag ikaw yung napagsabihan, napalo, tapos sasabihin mahal, parang, oh, di nga. No, parang duda tayo, di ho ba? Pero alam niyo po, etong maigagaranti ko sa inyo, kung kayo rin ay dumaan sa discipline, di ho ba, as you mature, as you realize the benefits of discipline, not only do you appreciate discipline, but you also implement discipline. Ikaw na dating nagagalit pag dinidisiplina, and appreciate mo na ito at pinagpapasalamat mo na nadisiplina ka, at hindi lamang iyon. Ano pa? Pag ikay merong pamilya, merong mga anak, you also implement the same. Bakit po? Because you found it to be beneficial. Okay? Nakikita niyo po? Kaya nga, pag dinidisiplina tayo, unawain natin yan. Ngayon, kadalasan kasi, pag nakakita tayo ng dinidisiplina ng Diyos, para bang ang tendency natin, isipin, kawawa naman yung tao. Eh kaya nga ho pinapaliwanag sa atin na ito'y bunga ng pag-ibig, pagmamahal. Dahil hindi kawawa yung tao. Ang kawawa po yung hindi dinidisiplina dahil pinababayaan sa maling landas. Hindi itinutuwid, hindi sinasanay, hindi pinalalago. Yung pagdidisiplina ay pagpapakita na mahal tayo ng Panginoon. At nais ng Panginoon na tayo po ay lumago at magkaroon ng pagbabago. So, ilang bagay po ang tatandaan natin sa discipline. One, discipline is a form of correction. Correction dahil merong maling ginagawa. Now, ito po ang problem. Hindi po sa lahat ng pagkakataon, kinikilala natin yung mali natin, kaya hindi natin makita yung need for correction. Hindi sa lahat ng pagkakataon, pag gumagawa tayo ng mali, ay nare-realize natin yung kamalian at panganib nang mali na ating ginagawa. Kaya ang feeling natin, yung Diyos na nagko-correct sa atin, eh parang killjoy naman ito. ano ba naman ito? Di ho ba? Parang halimbawa, kung kayo po ay napunta sa isang resort, tapos maya't maya may lifeguard na nagsasabi, o bawal dyan, huwag magtakbuhan, huwag talon ng talon, mag-ingat. Para bang feeling mo, ano ba itong lifeguard na ito? Nandito nga kami, nagbayad para mag-enjoy, tapos maya't maya, bawal to, bawal yun. Di ho ba? Parang ang tingin mo sa kanya ngayon, killjoy. Ay, hindi po. Kailangan nating maintindihan na yung discipline is actually correction. Ang problem, yun nga, kagaya na akin nabanggit, dahil may sinful nature po tayo, may mga times mali na tayo, nag-e-enjoy pa tayo. Kaya yung pagtingin natin sa correction ay hindi nagiging tama. Kasi mali ang ating puso. Kaya kinakailangan po na itama ito, maunawaan natin na ano ba ang pamantayan ng Panginoon at bakit niya ginagawa ang discipline na ito. Di ho ba? That's why we have to go back to the scriptures. Basahin natin para malaman natin, tayo pala yung mali. Baka mami, tayo pa yung galit, tayo pala yung mali. Tayo na nga yung minamahal at itinatama, tayo pa ang masama ang loob. Kasi marahil nga, hindi natin naintindihan na ito po ay bunga ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Di ho ba? Pangalawa, discipline is also for prevention. Okay? Ang ibig sabihin mga kapatid, may mga times na wala ka pang ginagawang mali, pero nakikita ng Panginoon na maaaring magdala sa iyo sa hindi tama ang iyong landas na tinatahak. Ang sabi po sa Psalm 94 verse 12 to 13, "Blessed is the one you discipline, Lord, the one you teach from your law. You grant them relief from days of trouble." Kasi nakikita ng Panginoon eh, saan ba patungo? Kaya sabi rito, you grant them relief from days of trouble. Merong darating na mga problema up ahead. At ayaw ng Panginoon, nahaharap ka sa ganoong sitwasyon na yung puso mo ay hindi handa. Ayaw ng Panginoon, nahaharap ka sa ganoong sitwasyon na ikaw ay merong kasalanan sa iyong buhay. Or nais ng Panginoon to prepare you for the days of trouble. So, yung discipline is also prevention. Kasi tandaan niyo po, may mga times na ang discipline, hindi lang dahil merong mali sa iyong buhay, kundi dahil pinaaangat, pinamamature tayo so that we will be ready. Let me give you an example. Ano? Nung ako po ay na brain surgery way back 2018, after the procedure, ang sabi sa akin ng aking doktor, sabi niya, alam mo, pumalo ang iyong blood pressure, napakataas. Pero salamat, sabi niya, kasi merong ceiling. Ano? Anong ceiling? May hangganan, hanggang dun lang tumaas. Eh sabi niya, beyond that would be very dangerous. Sabi ko, Doc, bakit may ceiling? Bakit hanggang dun lang? Bagamat mataas. Sabi niya, hindi lubhang mataas. Ang reason, sabi niya, kasi nagtetake ka ng maintenance medicine. So, yung araw-araw mong tinetake na yon, for how many years? Ang tagal na. Sabi niya, yan ang naging dahilan kung bakit yung epekto nitong, kasi brain surgery po eh, nagkaroon ng trauma sa brain dahil binutas po yung skull to access the tumor. Ngayon, ang sinasabi po sa akin, eh siyempre dahil extreme pain yung naramdaman ng katawan, pumalo, nag-shoot up yung BP. So, yung mga discipline sa pagtitake ng medicine, ng maintenance medicine, of course, helped in preventing yung pag-shoot up na beyond doon sa what is acceptable. Naintindihan niyo po? Ganyan din ang Panginoon eh. May mga prosesong pinadadaan tayo doon so that we will be ready when the day comes. So sa ngayon, hindi mo maintindihan. Bakit? Kasi parang, ano ba yan? Di ba? Ano ba itong mga pinagagawang ito? May mga times nga po noon eh. Ito, alam nyo to, yung mga nagme-maintenance dyan. Pag gumanda-ganda yung pakiramdam, ano hong nasa isip nyo? Itigil ko na, o kaya konti-konti na lang. Di ho ba? Nagse-self-medicate tayo. Huwag na ho kayo mag-deny. Alam ko dahil naranasan ko rin yan. Pero nung sinabi po sa akin na ganun pala yun, na nakatulong yung consistent taking of medication, wow, sabi ko, praise God. Kasi bakit? Dahil sa ganung mga pagkakataon that you realize, hindi pala sayang yung gasto sa gamot, Yung araw-araw na pagtitik, yung babiyahe ka, baon-baon mo yan. At tuwing kakain ka, inaalala mo kung nainom mo na ba o hindi. Di ho ba? Discipline as prevention. And then, thirdly, napakahalaga, discipline as perfection. Ibig sabihin po nito, ini-improve pa tayo ng Panginoon. Napakaganda niyan. Nakikita niya may potential pa tayo eh. At dahil meron pa tayong potential, nais ng Panginoon na iangat pa tayo doon. Now, hindi makukuha yung dulong nais na ma-achieve if we lack discipline. So yung discipline na yon is very important para maranasan po natin yung nais ng Panginoon para sa atin. Kaya may mga times na, okay Lord, wala naman akong mali, bakit ganito? Wala naman akong ginagawang masama, naglilingkod na nga ako. Naalala ko tuloy yung John 15 eh. Ang sabi doon, He prunes us so that we will become even more fruitful. Hindi ka dinidisiplina dahil may mali. Nakita ng Panginoon, may bunga ka nga. At gusto niyang lalo pang maging mabunga. So, discipline is applied. Now, nais ko pong ipaunawa din sa atin na hindi po sa lahat ng pagkakataon na merong nagdurusa, eh laging sinusubok ng Panginoon. Hindi po. May mga ibang dahilan po yan. And we will talk about that some other time. Pero ang panghawakan po natin ay ang ilang mga katotohanan ito. God disciplines His children because He loves them. God disciplines His children to make them more mature. God disciplines His children to increase their capacity for virtue. God disciplines His children to keep them on the right path. God disciplines His children to grow their faith. God disciplines His children to purify them from sin. Lahat yan para sa ating ikabubuti. Kaya mga kapatid, hindi man natin lagi naintindihan, but God is assuring us through His Word, kung dinidisiplina niya tayo, it is for our own good. Submit to His discipline, and we will reap the benefits of God's discipline. So nawa naging pagpapala ang pag-aaral na ito. Ito pong inyong lingkod, Pastor Jevo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa, Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.

0: Kahanga-hanga kung pagmamasdan ng makina ng sasakyan. Ang lakas na dulot nito ay hindi mapapantayan. Isipin na lamang natin na kayang buhati na titakbo ng isang sasakyan ang tune-tuneladang kargamento. Kaya ring iangat ng isang makina ang isang napakabigat na bagay sa isang gusaling ipinapatayo. Ito ay dahil sa lakas na dulot ng makina. Tulad ng aking nasabi noong una, lumaki ako sa piling ng mga magsasakang magulang. Dahil dito ay nasani na din sa pagsasaka ang aking mga kapatid. Noong una ay kalabaw ang ginagamit nila sa mga gawain sa bukid. Subalit hindi naglaon ay bumili ng makina ang aking tatay na magagamit sa anumang gawain sa bukid. Nakita ko kung gaano kabilis natutunan ng aking mga kapatid ang paggamit ng makinaryang iyon. Natutunan din nila itong kumpunihin kapag ito'y nasisira. Doon ko nakita ang halaga ng isang maliit na tornilyo. Kung walang maliit na bahaging ito na kung minsan ay itinuturing na walang halaga, ay walang matatapos na gawain dahil hindi tatakbo ng maayos ang makina. Sinabi ni Pablo sa Unang Korinto, Unang Kabanata, Talatang 27 hanggang 28, ang ganitong mga kataga. Subalit pinili ng Diyos ang sa palagay ng sanlibutan ay kahangalan upang hiyain ang marurunong at ang mahihina sa turing ng sanlibutan upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga itinuturing na hamak upang pawalang halaga ang mga itinuturing na dakila sa sanlibutang ito. Tunghayan po natin ang mensahe sa oras na ito.
1: Sa oras na ito ay hahanguin po natin sa aklat ng Unang Korinto, Unang Kabanata, simulan po natin sa talatang 13 hanggang 31. Ito po ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid na maghahatid sa inyo ng pagbubulay sa salita ng Diyos sa oras na ito. Naging tampok na layunin ng liham ni Apostol Pablo ang tungkol sa mga dahilan ng pag-aaway ng mga taga-Korinto. Dumating ang isang balita kay Pablo ang tungkol sa kanilang mga pagkakabahabahagi at pagkakampi-kampi sa loob ng iglesia. Hindi ito naging mainam sa pandinig ni Apostol Pablo, kung kaya't ito ang kanyang inuna sa kanyang liham sa mga mananampalataya sa Korinto. Noong niloob ng Diyos na maitatag ang iglesia, ang nais niyang makita ay ang mga mananampalataya na sama-samang sumasamba at nagkakaisa sa Panginoon. Nais niyang makita ang kagandahan ng pagsamba at hindi ang pag-aaway at pagkakanya-kanya't pagkakabahabahagi ng mga mananampalataya. Subalit, kahit na ang isang tao ay tinawag ng Kristiyano, matigas pa rin ang kanilang mga ulo at puso kung kaya't patuloy na sumusuway sa mabuti niyang hangarin. Nabanggit din natin sa nakaraang pag-aaral ang katapatan ng Diyos na kumikilos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang kabutihan ng Diyos ang naging dahilan ng pagtawag sa atin tungo sa pakikisama ng Kaniyang Anak. Ang pakikisamang ito ay napakahalaga sa atin bilang mga Kristiyano. Kung wala ang pakikisama sa atin ng Anak, ay walang halaga ang lahat ng ating mga ginagawang kabutihan. Nagpapagal lamang tayo nang walang kabuluhan sa mata ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi ang mabubuting gawa ang paraan upang tayo ay magkaroon ng pagkikiisa kay Jesus. Makakamit lang natin ito sa pamamagitan ng kaniyang cross at ng kaniyang muling pagkabuhay. Ngayon ay ituloy po natin ang ating pag-aaral sa aklat ng Unang Korinto sa Unang Kabanata. Simulan po natin sa 13 talata na ganito po ang sinasabi. Si Kristo ba ay nahahati? Si Pablo ba ay ipinako sa cross dahil sa inyo? O kayo ba ay binautismohan sa pangalan ni Pablo? Ang sagot sa mga katanungang ito ay malinaw. Si Kristo ay hindi nahahati. Walang anumang bagay ang makapaghihiwalay sa katauhan ng ating Panginoong Hesus. Kung ang ating Panginoon ay nahahati, wala tayong dahilan kung sumunod sa Kanya sapagkat hindi siya karapat dapat na huwaran para sa atin. Naging bahagi ng panalangin ni Jesus para sa Kanyang mga alagad ang maging isa, subalit hindi dito natatapos ang panalangin ng Panginoon. ginawa niyang huwaran ang pagkakaisa nila ng Ama nang sinabi niyang, sapagkat tayo ay iisa. Nakalulungkot mang isipin, maraming kaanib ng mga iglesia ngayon, gaano man sila kaliit o kalaki, ay merong pagkakanya-kanya at pagkakabahabahagi. Kaibigan, kung ikaw man ay may kinakampihan sa iyong simbahan, ito ang panahon upang baguhin mo ang iyong pag-iisip, sapagkat hindi ka kumikilos ayon sa kalooban ng Panginoon. Isa sa mga naging bahagi ng liham ni Pablo sa mga taga-Korinto na matatagpuan sa 13 talata ay ang tungkol sa pagbabautismo. Ang pagbabautismo ay mahalaga sa mga Kristiyano sa panahon ng unang iglesia. Kapag ang isang makasalanan ay nanampalataya sa Panginoon at siya ay nagpabautismo, pinuputol niya ang kanyang kaugnayan sa lumang pagkatao at kadalasan ay tinatanggihan sila ng kanilang mga pamilya na hindi mananampalataya. Malaki ang kahalagahan ng pagbabautismo sa buhay ng mga mananampalataya. Ang Panginoong Hesus ay hindi nagbautismo, gayon din ang ginawa ni Pablo at ni Pedro. Ipinaubaya na lamang nilang magbautismo ang kanilang mga alagad. Sa katotohanan, hindi ito isang malaking bagay para kay Pablo, subalit ginagawa ito ng mga taga-Korinto. Mabuting bagay ang kilalanin at alamin natin ang pangalan ng nagbautismo sa atin, ngunit tanging sa pangalan lamang ng ating Panginoong Hesus tayo dapat na mabautismuhan, sapagkat kung gagawin natin ang mga bagay na ito, magkakaroon ng paghahambing sa mga taong ginamit ng Diyos sa pagbabautismo at ang pinakabunga nito ay ang pagkakampi-kampi at ang pagkakanya-kanya. Tulad tayo ng mga taong lumapit na sa altar na nais lamang mahawakan ng isang sikat na pastor at pagkatapos ay pupunta muli sa ibang mas sikat na pastor upang tumanggap ng pagpapala. Kaibigan, hindi ang pastor ang nagkakalaob ng pagpapala o ng pagbabago ng isang tao, kundi ang Panginoong Hesukristo lamang. Siya ang nagkakalaob ng mga pagpapala at gayon din ng kaligtasan, sapagkat iyan po ang sinasabi sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 4, Talatang 12, na tanging sa pangalan lamang ng Panginoong Hesukristo ang ibinigay upang tayo ay magkamit ng kaligtasan. Basahin naman po natin ang talatang 14 at 15 sa unang kabanata sa aklat ng unang Korinto na ganito po ang sinasabi. Ako ay nagpapasalamat sa Diyos na hindi ko binautismuhan ang sinuman sa inyo, maliban kay Crispo at kay Gayo. Baka masabi ng sinuman na kayo'y binautismuhan sa pangalan ko. Nagpatuloy si Apostol Pablo ng pagtuturo tungkol sa pagbabautismo. Sinabi niya dito na hindi siya nagbautismo liban lamang sa dalawang tao. Hindi niya gaanong pinagtuunan ng pansin ang tungkol sa pagbabautismo, sapagkat alam niya ang mga maaring mangyari. Kung kaya't mas tinuunan niya ng pansin ang mabuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. May mga tao pa rin sa ating panahon na naniniwalang mas mahalaga ang pagbabautismo dahil sa nakapagliligtas daw ito. Tela bang mayroon itong malaking kapangyarihan? Kapatid na nakikinig, hindi ang tubig sa pagbabautismo ang may kapangyarihan, kundi ang dugo ni Hesus na siyang dumaloy doon sa cross, doon sa Kalbaryo, ang may sapat na kapangyarihan upang baguhin at mapatawad ang ating mga kasalanan. Sa kabanatang una, talatang 16, ganito po naman ang sinasabi. Binautismuhan ko rin ang sambahayan ni Estefanas. Maliban sa kanila, hindi ko alam kung ako ay may binautismuhan pang iba. Hindi gaanong tinutukan ni Pablo ang aral ng pagbabautismo. Sa katotohanan, wala na siyang matandaan kung sino pa ang kanyang mga binautismuhan. Ganito po naman ang nasusulat sa talatang 17.
2: sapagkat hindi ako isinugo ni Kristo upang magbautismo, kundi upang ipangaral ang magandang balita, hindi sa pamamagitan ng mahusay na pananalita upang ang krus ni Kristo ay huwag mawalan ng kapangyarihan. Marahil ay meron pa ngayon sa mga simbahan ang pagkakabahabahagi, naghihiwalay at nagkakanya-kanya dahil lamang sa mga bagay na hindi gaanong mahalaga. Nagiging dahilan ng pagkakawatak-watak at problema ng mga simbahan. Nasira ang simbahan sa Korinto dahil sa ganitong uri ng kanilang mga pag-uugali. Inatasan ang tatlong tao sa kanila, si Apollos, si Pablo at si Cephas, upang magpahayag ng pagkakaisa at ang kapangyarihan ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus. Ang kanilang mga mensahe ay tungkol sa pagiging isa at hindi ang pagkakawatak-watak. Nangyayari ang mga bagay na ito dahil sa marami pang mga sanggol na Kristiyano sa Korinto. Kung kaya't sa liham na ito ni Pablo, nais niyang baguhin ang kaisipan ng mga tao sa makikitid nilang pag-iisip at ibaling ang kanilang mga paningin sa Panginoon. Tulad ng iba pang mga lungsod, mahilig ang mga taga-Korinto sa pilosopya at pangangatwiran. Ito ang makikita natin sa susunod na talata na ganito po ang sinasabi. Sapagkat ang salita ng cross ay kahangalan sa mga napapahamak, ngunit sa atin na iniligtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Pinaghiwalay ng cross ang mga tao. Inihiwalay niya ang mga ligtas sa mga hindi paligtas. Subalit hindi nito pinaghiwalay ang mga Kristiyano. Pinag-isa ng cross ang mga mananampalataya. Kung makikita natin ngayon sa ating mga paligid, marami sa mga hindi Kristiyano ang matagumpay na nagkakaisa laban sa isang bagay. Subalit ang mga Kristiyano na tinatawag sa pakikisa sa Panginoon ay patuloy na nagkakampi-kampi at nagkakawatak-watak. Kaibigan, hindi kalooban ng Diyos ang pagkakabahabahagi. Ang nais niya ay ang pagkakaisa sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Naging malinaw din ang pahayag ni Pablo na ang kaniyang pamamaraan ay hindi sa pamamagitan ng karunungan ng sanglibutan, subalit tanging sa pamamagitan ng krus ni Kristo. Ang pagparito ng Panginoon ay para sa kaligtasan lamang ng mga tao at hindi upang magkaroon ng makasanlibutang katalinuhan. Ito ang malaking pagkakamali na nagaganap sa ating panahon. Pinag-aawayan ng maraming matatalinong tao ang tungkol kay Kristo. Inihiwalay ng cross ang mga tao subalit hindi ang simbahan. Sa talatang 19-21 ay ganito po naman ang nasusulat. Sapagkat nasusulat, aking wawasakin ang karunungan ng marurunong at ang pangunawa ng mga matatalino ay aking bibiguin. Nasaan ang taong marunong? Nasaan ang iskreba? Nasaan ang bihasang makipagtalo ng panahong ito? Hindi ba't ginawa ng Diyos na kahangalan ang karunungan ng sanlibutan? Sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ang sanglibutan ng Diyos sa pamamagitan ng karunungan nito, ay kinalulugdan ng Diyos na iligtas ang mga sumasampalataya sa pamamagitan ng kahangalan ng pangangaral. Marahil ay namamangha tayo sa mga taong malawak ang kanilang kaalaman sa Biblia at ang katalinuhan sa kanilang mga pagpapaliwanag. Subalit ang sinabi ni Pablo sa talatang ito ay wawasakin ng Diyos ang mga karunungang ito sa pamamagitan ng kahangalan ng pangangaral. Bilang mangangaral, marami ng pagkakataon na aking naranasan ang mangamba sa aking pagpapahayag ng mabuting balita sapagkat may mga pagkakataon na nakikita ang aking kahinaan. Subalit, sa mga ganitong pangyayari, nararamdaman ko ang pagkilos ng banal na Espiritu sa aking buhay. Sa aking pagpapahayag, kailangang makita natin. Sa ating pagpapahayag ay kailangang makita natin ang ating kakulangan at doon naman tayo pupunta sa Panginoon. Sa talatang 22 at 23 ay ganito po ang sinasabi. Sapagkat ang mga Hudyo ay humingi ng mga tanda at mga Grego ay humahanap ng karunungan. Subalit ipinangaral namin ang Kristo na ipinako sa cross na isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan sa mga Hintil. Kapansin-pansin na hinati ni Pablo sa dalawang pangkat ang mga tao, ang mga Hudyo at mga Grego o mga Hintil. Kinakatawan ng mga Hudyo ang relihiyon. Pakiramdam ng mga Hudyo na nasa kanila ang katotohanan. At kung ibabatay natin sa lumang tipan, nasa kanila nga ang katotohanan. Subalit ang mali ay naging ritual na lamang ang mga bagay na ito para sa kanila. Hindi na nila sinunod ang mga kasulatan at ginawa na lamang ang mga nakagawian nilang gawain at ito ang kanilang pagkakaalam sa mga kasulatan. Nawala na ang kahalagahan ng Biblia, kung kaya't nang dumating si Jesus ay naghanap sila ng mga tanda. Sa halip na tignan nila ang kasulatan, ay hinanapan nila ang Panginoong Jesus ng mga tanda. Ganito ang nasusulat sa Ebanghelyo sangayon kay Mateo sa 12 kabanata, talatang 38 hanggang 40. Pagkatapos, ilan sa mga eskriba at mga Fariseo ang nagwika sa kanya, "Guro, ibig naming makakita ng isang tanda mula sa iyo." Ngunit sumagot siya sa kanila, "Humahanap ng tanda ang isang masama at mapangalunyang lahi, ngunit walang tanda na ibinigay sa kanya liban sa tanda sa propetang Hunas. Kung paanong si Hunas ay nasa tiyan ng isang dambuhala sa dagat sa loob ng 3 araw at 3 gabi, gayon naman ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabing mapapasa ilalim ng lupa." Ang Panginoong Hesus ay nagbigay sa kanila ng palatandaan ng kanyang muling pagkabuhay. Ang mga Grego o mga Hintil ay mahilig sila sa paghahanap ng katotohanan. Nagpupunta sila sa iba't ibang panig ng daigdig at nagsusuri ng iba't ibang mga aklat upang masumpungan nila ang katotohanan. Subalit ang mga Hudyo naman ay tumigil na sa paggawa ng ritual. Minsan, nagtanong si Pilato, "Ano ang katotohanan?" Matagal ng panahon ang nagdaan, subalit hanggang ngayon ay nananatiling katanungan ang mga bagay na ito. Nasaan ba ang mga marurunong, ang mga eskriba, ang mga bihasang nakikipagtalo? Hindi ba't sa katanungan na tungkol sa katotohanan ay naging hangal ang mga taong ito? Hanggang ngayon ay patuloy na nagtuturo ang mga tao tungkol sa salitang katotohanan. Marami na sa atin ang nagtatanong tungkol sa salitang katotohanan. Natatakot daw silang pumasok sa isang simbahan sapagkat baka hindi ang katotohanan ang kanilang ipinapangaral dito. Balikan natin ang sinabi sa Ebanghelyo sangayon kay Juan, kabanatang 14, talatang 6, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay." Kapag ipinahayag ng isang mangangaral ang tungkol sa kaligtasan na ipinagkakaloob ng Panginoong Hesukristo na siya ay Diyos, ito ang katotohanan na sinasabi ng Biblia. Subalit ipinangaral namin ang Kristo na ipinako sa cross na isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan sa mga Hintil. Ang cross ay naging katitisuran para sa mga Hudyo. Kailangan pa nila ang isang bagay na magdadala sa kanila sa katotohanan. Mas nanaisin pa nila ang isang taong mangdirigmang magpapalaya sa kanila sa kamay ng mga taga-Roma. Kung kaya't naging insulto sa kanila ang pagdating ng Kristong ipinako sa cross, sapagkat sa kanila ito ay pagkatalo at hindi tagumpay. Ganito ang isinulat ni Pedro sa kanyang aklat sa 1 Pedro, kabanatang 2, talatang 7 at 8. "Kaya't sa inyo na nananampalataya, siya'y mahalaga. Subalit sa mga hindi nananampalataya, ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ay siyang naging puno ng panulok. At isang batong nagpapatisod sa kanila at malaking bato na nagpapabagsak sa kanila, sila'y natitisod dahil sa pagsuway sa salita. nandito na naman sila itinalaga. Ang ipinakong Kristo ay naging katitisuran sa mga Hudyo. Sa mga Hintil naman ay kahangalan at katatawanan ang katotohanan sa likod ng cross. Ngayon ay merong ikatlong lupo ng mga tao sangayon sa talatang 24. Sila ay tinawag na mga tinawag. Hindi lamang nila narinig ang panawagan, subalit tumugon pa sila rito. At natagpuan nila sa krus ni Kristo ang karunungan at ang kapangyarihan ng Diyos na nagbago sa kanilang buhay. Tunghayan po natin ang mga bagay na ito sa talatang 24 hanggang 26. Ngunit sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Grego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Sapagkat ang kahangalan ng Diyos ay higit na matalino kaysa tao, at ang kahinaan ng Diyos ay higit na malakas kaysa mga tao. Sapagkat tignan ninyo ang inyong pagkatawag. Mga kapatid, kakaunti sa inyo ang matatalino ayon sa pamantayan ng tao. Hindi marami ang makapangyarihan. Hindi marami ang isinilang na marangal. May mga taong mataas ang tingin sa mga taong mayayaman o may katungkulan sa lipunan na tumanggap sa Panginoon. Kung kaya't sila ang nakikita natin sa mga telebisyon, naririnig sa radyo, o naririnig natin na nagpapatotoo sa mga simbahan. Subalit ang nalilimutan nating makita ay ang mga unang tinawag ng Panginoon na maging alagad niya. Sila ay mga pangkaraniwang tao lamang, mga taong hindi pinansin at maaring sabihin nating pinakam mababa sa lipunan. Subalit sila ang ilan sa mga nabago ng kapangyarihan ng pag-ibig ni Jesus at tumugon sa kanyang panawagan. Hindi natin kailangang maging matalino, mayaman o bantog upang tumugon sa panawagan ng Panginoon. Tinatawag niya ang mga pangkaraniwang tao. Sa talatang 27 ng unang kabanata sa aklat ng unang Korinto ay ganito po naman ang nasusulat. Kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kahangalan sa sanlibutan upang kanyang hiyain ang matatalino. Pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina sa sanglibutan upang kanyang hiyain ang malalakas. Hindi ibig sabihin na ang pinili lamang ng Diyos ay mga hangal, kundi mga mabababa sa paningin ng tao upang ipakita sa mga mapagmataas na mas mahalaga ang mga taong tumutugon sa kanyang panawagan. Ganito po ang sinasabi sa talatang 28 at 29. Pinili ng Diyos ang mga bagay na mababa at hinahamak sa sanlibutan, maging ang mga bagay na walang halaga upang pawalang saysay ang mga bagay na mahalaga, upang walang sino man ang magmalaki sa harapan ng Diyos. Sino ang makapagsasabing meron kang may pagmamalaki sa araw na ito? Kung meron man, walang kabuluhan iyan sa harapan ng Diyos. Sa 30 talata ng unang kabanata sa aklat ng unang Korinto ay ganito po naman ang sinasabi. Subalit kayo ay na kay Kristo Jesus na naging karunungan para sa atin mula sa Diyos at katuwiran at kabanalan at katubusan. Mga kapatid, siya lamang ang tangi nating kailangan. Siya ang lahat sa atin. Lahat ng ating karunungan, katuwiran, kabanalan at kaligtasan ay mula sa Kanya. Basahin po natin ang sinasabi sa talatang 31. Upang ayon sa nasusulat, ang nagmamalaki ay ipagmamalaki ang Panginoon. Ang kalwalhatian natin ay na kay Kristo lamang. Hindi dapat ipagmalaki ang ating mga pinag-aralan, karangian, kalagayan sa buhay, ang ating pagkatao at lahat ng mga nasa atin. Kaibigang nakikinig, uulitin ko, ang lahat ng mga ito ay walang kabuluhan sa Panginoon. Ang tanging nating may pagmamalaki ay ang kaligtasang nakamit sa pamamagitan ng pananampalataya na kaloob ng Panginoong Hesus na napako sa cross. Si Kristo ang muling nabuhay para sa iyo at para sa akin. kung hindi mo pa siya tinanggap ngayon na iyong tagapagligtas. Ito na ang pagkakataon para sa iyo, sapagkat ngayon ang panahon ng kaligtasan. Tayo po ay manalangin. Muli po kaming dumudulog sa iyo, Panginoong Diyos. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat sapagkat patuloy mo kaming ginagabayan sa iyong mga salita upang tuklasin ang mga katotohanang nasusulat sa mga salita mo. Idinadalangin po namin, Ama, na kung merong pagkukulang ang mga mensaheng ito, dalangin po namin na ikaw ang maging kapupunan at magbigay ng pangunawa sa bawat mga kaibigan at mga kapatid na siyang nangikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Idinadalangin po namin ang bawat isa sa kanila, sangayon sa kanilang mga kalagayan sa buhay, sangayon sa kanilang mga pangangailangan sa oras na ito. Panginoon, ang dalangin ko, abutin mo po sila ng iyong mapagpalang mga kamay. Ibuhos mo ang iyong pagpapala, gayon din ang mayamang biyaya upang makamit nila, Panginoong Diyos, ang kanilang mga pangangailangan. Higit sa lahat ay sa espiritual, mapalakas ang kanilang pananalig at pananampalataya sa iyo sa pamamagitan ng kanilang pakikinig. Pagpalain mo rin, Panginoong Diyos, ang mga kaibigan at mga kapatid na merong sakit, merong dinaramdam, nawawalan sila ng pag-asa, sila ay nanlulupaypay, marahil naroon sila sa loob ng kanilang mga tahanan o sa mga paggamutan. Akin po silang itinataas, inilalagay sa iyong mga kamay, sapagkat ikaw ang dakilang manggagamot. Panginoon, patuloy mong pagpalain ang ministeryo ng Transworld Radio International upang makapagpatuloy, Panginoon Diyos, sa paghahayag ng iyong mga salita. Kami po'y umaasa na ito iyong gagawin at tutugunin sang-ayon sa iyong kalooban, sapagkat ang lahat po ay hinihiling namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen.
3: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
4: And when you go through your times of fear, the angel of the Lord, meaning Jesus Christ, will come and literally encamp around you. The word encamp means to fortify you, to build a hedge around you and protect you in the midst of the fearful experience.
5: Join Dr. David Jeremiah for his series, God, I Need Some Answers, next time on Turning Point.

0: Maraming bagay ang maibibigay ng mundo. Naririyan ang magaganda at maayos na kayamanan. Lamang, atin namang isipin sana kung lahat ng mga ito'y magtatagal. Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman. Ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. Kawikaan 11:28. Ang yaman na inaalok ng ating Diyos ay dapat na hangarin. Ito ay mainam at para sa ating ikabubuti. Atin nawang tanggapin ang katotohanan na wala siyang nais na masama para sa atin. Ang Diyos ay nagmamahal magpakailanman.
1: Sa Babawi, mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702
1: DZAM. Agapay ng sambayanan.
3: Matuto sa pagpapaliwanag sa mga katotohanang hatid ng salita ng Diyos. Mapagpala sa mga paglalahad ng mga aral, kaalaman at karanasan sa pagtalima sa mga panuntunan ni Kristo. Ito ang Shepherd's Call.
4: Mga kaibigan, mapagpala po ang pakikinig sa Shepherd's Call. Ang Roma Kabanata 7, Talata 4 ay nagsisimula sa salitang likewise. Ibig sabihin, konektado ito sa ilustrasyon ng kamatayan na nagtatapos ng ugnayan. At ngayon, inilalapat ni Pablo ang aral na iyon sa espiritual na buhay ng mananampalataya. Ngunit hindi tayo pinalaya para lang maging malaya. May layunin ito upang tayo ay mapabilang kay Kristo na muling nabuhay. Ngayon, mula sa verse 5 to 6, makikita natin ang malinaw na contrast. Noon, sa laman ang kasalanan ay pinapalakas pa ang kautusan at ang bunga ay kamatayan. Pero ngayon, tayo ay pinalaya at namumuhay sa bagong paraan ng Espiritu, hindi sa lumang sulat ng batas. Narito po si Brother Jerome Ramos sa pagtatapos ng mensaheng Freed from the Law to Belong to Christ.
5: Pero ito yung contrast, verse 6. Sabi niya, but now we are released from the law, having died to that which held us captive, so that we serve in the new way of the Spirit and not in the old way of the written code. So tinan nyo, ito malakas na contrast ito. Sabi niya, but now, oh praise God, no? Sa mga totoong born again, meron silang but now. Pagka kine-claim ninyo na kayo ay born again at walang but now sa buhay nyo, kayo ay wala, pareho gihapon, kung ano ko dati, ganito pa rin. Pag ganito ka pa rin ngayon, walang nangyari sa buhay mong pagbabago, may problemang malaki sa'yo. Kasi pag ikaw ay tunay na nakipag-isa kay Kristo, magkakaroon ka ng but now. Simula nang ikaw ay naging totoong Kristiyano, but now. Again, not necessarily makikita ng lahat sa labas, pero wala mang makitang significant external change sa iyo dahil mukhang dati ka nang mabait. Pero ikaw mismo, sa iyong puso, masasabi mo, grabe, nagmilagro talaga ang Panginoong Diyos sa buhay ko. Nabago ako, alam ko talaga, merong but now. Sabi dito, we are released from the law. Now, teka muna, don't misunderstand this. Hindi sinasabi ni Pablo pag sinabing we're released from the law, wow, ngayon, born again ako, wala na ako sa ilalim ng batas ng Panginoon, I can do anything. Sabi noon, you shall not commit adultery, pwede na ako mag-commit ng adultery kasi I am released from the law. Hindi. Hindi nasabi dito ang released from the law. You are released from the condemnation of the law.
6: Kasi yung law nun, wala nga kapangyarihan binibigay sa iyo eh. Sabihin lang niya, bawal. Pero tuwing sinasabi niyang bawal, na stir up ang puso mo, na kumontra, na sumuway. Sa pagsuway mo, sabihin ng law sa iyo, patay kang bata ka, lagot ka, sa impyerno ka mapupunta, ang tigas-tigas ng ulo mo. Ilang beses na sinabi nga to, lagi mong sinusuway. O, sa totoo lang, ilang beses niyong nasuway ang 10 kautosan ng Panginoon bago kayo na born again? Diba, 10 kautosan? Huwag mo sabihin, ay ito, itong sinabing, you shall not commit adultery. Naku, never ko pang nagawa yan. Really? Sabi ni Jesus Christ, you've heard it was said, you shall not commit adultery, but I tell you, any man who looks at a woman with lust in his eyes has already committed adultery with her in his heart.

Anyone who says, "You fool," deserves to go to hell. Minura mo lang, sinabihan mo lang, ikaw talaga, utak lamok ka, ganito ka, ganyan ka, minamaliit mo isang tao. You have already murdered a person. Ilang mga bata na lumaki na sinabi lang, buti na sana, paluin na lang ako ni Papa, pero nung bata ko, lagi niya ako sinasabihan, wala ka talagang silbi sa mundong ito, walang mangyayari sa'yo, magiging pinakawalang kwenta ka. Yun ang sumira ng buhay ng bata. Hindi yung masakit na palo ng tatay. Yun ang sinasabi ni Jesus. Kaya sabihin mo, "You fool! You deserve to go to hell." O tanong, ilang beses nating ginawa yung mga yon? Wala pa yung "You shall not lie." Asan sa Ten Commandments ang "You shall not lie"? Ninth commandment. "You shall not bear false witness against your neighbor." In other words, huwag kang magsisinungaling. Ilang beses na tayo nagsinungaling? Yan ang sabi ng patas. Huwag mong gagawin to. Huwag mong gagawin yan. Kahit sa tingin bawal, huwag kang titingin ng porn. Kahit galit, huwag. Huwag kang magmumura. Huwag mong gagawin yan. Ang problema, lagi nating sinusuway yon, and then sabi ng law sa atin, patay ka. Kokondem tayo ng ano, wala ka ng pag-asa, galit sa'yo, Panginoong Diyos, hindi ka na patatawarin ng Panginoon, lagi ilang beses mo nang ulit-ulit na ginagawa yan. So yan ang sabi dito. But now, we are released from the law, having died to that which held us captive. Hindi tayo makawala dun sa batas na yon. We are required to obey kasi pag hindi tayo sumunod, we feel guilty. Ano gagawin ko? Hindi ko naman pwedeng gawin ito. Sabi ng batas, kailangan ko gawin ito. So, eto tayo, hindi tayo makaalis. Wala namang kapangyarihan, pero kinukundi na tayo. Kaya, sabi ni Pablo, pero ito ang nangyari nung kayo na born again. You have died to that which held you captive. Paano kayo namatay? Because of Christ. When you put your faith in Christ and Diyos, dinidikit kayo kay Kristo. Kaya kung ano nangyari kay Kristo, yung kanyang perfect life, sa inyo na rin yun. Credited to your account ang 100% good works si Jesus Christ. Kaya ano sinabi ni God, "Be perfect as your heavenly Father is perfect." Perfect na kayo sa mata ng Panginoon. Dahil yung grade ni Jesus Christ na 100, nilagay sa card ninyo. Yung milyon-milyon na pera ni Jesus Christ nilagay sa account ninyo. Account natin, noong nag-trust tayo kay Jesus, ang damit mo, damit pulubi pa rin. Pero pagdating mo sa bangko, lahat ng manager, lahat ng ano, nagkakandarapang pagsilbihan ka. Bakit? Kasi yung milyong-milyong dolyar, nasa bank account mo. At hindi lang yon. Nung si Jesus Christ ay namatay, kasama kang namatay. Again, ito ang principle. Ang law may legal power lang over you pag buhay ka. Pag namatay ka na, wala nang kapangyarihan ng law. Yan sinasabi ni Pablo dito. You are released from the law having died to that which held us captive. So ngayon, we serve in the new way of the Spirit and not in the old way of the written code. Kung sumusunod ka ngayon sa Panginoon, hindi dahil ang daming utos na bawal to, huwag gawin niya, huwag yan. Hindi, ang Holy Spirit kumikilos sa iyo. At dahil sa kilos ng Holy Spirit, na-empower ka na sundin. Kaya mo, sinusunod yung mga kautusan ng Panginoon, the law of Christ, kasi mahal mo si Kristo. May galaw ang banal na Spirito sa iyong puso. So, yan ang kanyang sinasabi dito. Yan ang kagandahan nitong ating bagong relationship kay Jesus Christ. Yan ang problema sa mga taong hindi nila naiintindihan ang Ebanghelyo. Akala nila, ay, dapat talagang sunod tayo sa mga batas. Sunod. Ang dami-daming batas. Sabi nga na yung mga Bible scholars eh, kung bibilangin mo ang batas ng Panginoon sa Bible, lalagpas ng 600. Ang alam lang natin, yung summary, dalawa. You shall love the Lord your God with all of your heart, mind, soul, and strength, and you shall love others as you love yourself. Kala natin yun lang. Expanded nun, 10 commandments. Unang apat, related to loving God. Sunod na anim, related to loving our neighbors. So, sampu. More than 600.

kung bibilangin natin lahat from Old to New Testament, paano magagawa yon? Pero again, sa tulong ng Holy Spirit, dahil sa ating bagong relationship kay Jesus Christ, magugulat ka na nagagawa mo na yun. Kahit na hindi mo pa alam yung detalyo, ang principle na alam mo is love. You shall love your neighbor just as Christ loved you and gave Himself up for you. Dahil lang sa love na yun, nakukover na lahat ng commandments. You will not commit adultery against your wife because you love the Lord. You love your wife. You will not murder because you love the Lord and you love your neighbor. You will not steal from him because you love the Lord and you love your neighbor. Yun lang, love lang. But now the power from the Holy Spirit is given to you. Yan ang ganda ng Romans chapter 7 verses 1 to 6. Gustong bigyan ng diin ni Pablo, if you are a true believer, you have died to the law. Now, I want to close itong pag-aaral natin yan. Not so much with an application, but with an illustration. Para makita natin itong ganda nitong pinapakita ni Pablo rito. Sa Romans chapter 7, verses 1 to 6. Itong illustration na papakita ko ay magpapakita ng pagkakaiba ng oldness of the law, or itong the letter na tinatawag, and the newness of the Spirit. Isang araw, merong isang babae na kinasal, pero ang kanyang pakiramdam, ang kanyang kasal, para siyang nasa preso. Bawat umaga, bago siya umalis para magtrabaho, binibigyan siya ng kanyang mister ng isang mahabang listahan ng trabahong dapat niyang gawin sa bahay. Linisin mo ang mga bintana, imap mo at walisan mo ang bawat aspeto ng ating sahig, maglaba ka at plansyahin mo lahat ng aking mga damit, magluto ka ng ating kakainin, exactly ayon sa kagustuhan ko. Siguraduhin mo na ilalabas mo yung aso natin, paliliguan mo siya, pakakainin mo siya. Huwag ka lang mauupo hanggat hindi mo natatapos lahat nitong trabahong nasa listahan dahil marami pa. At tapusin mo lahat nitong nakalagay sa listahan ito. Walang excuse, dapat tapusin mo lahat. Ito pa malungkot. Pagdating ng mister sa bahay, i-inspect niya yung trinabaho ng kanyang misis. Hahawakan niya yung ibabaw ng mga cabinet at kung ano pa, titingnan niya kung may alikabok. Tapos nakasimangot siya pag nalasahan niyang medyo maalat yung sabaw na niluto ng kanyang misis. Tapos pag nakititiyakin niya na wala ni isang dumi dun sa bintana. At pag na-miss niya ang anumang bagay sa kanyang listahan ng mga kautusan, kahit maliit na bagay na yon, pagagalitan siya. Sasabihin siyang, ikaw kasi tamad-tamad mo, wala ka talagang kwenta. At minsan, kinukulong pa siya dun sa kwarto para hindi makalabas. Ang lalong nakakapagpabigat nitong burden niya na ito, itong mister niya, pag siya ang nagtrabaho, tinatrabaho niya lahat perfectly. Perfect pagdating sa trabaho. Kaya paggabi, dumating siya at chinek niya yung trabaho ng kanyang misis, yung standard niya, perfection. Kaya yung misis niya, pag medyo mababa ng konti dun sa perfect standard na gusto niya, wala. Pagagalitan siya. Wala na, hindi maabot-abot ng misis niya yung standard niya na yon. So, araw-araw, nagigising ang kanyang misis na takot. Pag siya ay nagtatrabaho, feeling niya lagi may pressure at sabi niya, sana wag akong masigawan mamayang gabi. Pero lagi siyang nasisigawan. Bawat araw, bago siya matulog, ang feeling niya, palpak na naman ako. Never na sinabi niyang kanyang mister, dear, thank you ah. Never niya sinabing, alam ko kasi pagod ka na eh. Hindi. Lagi niya lang sinasabi sa kanya, mali ka dito, hindi mo na naman nagawa ito, palpak ka na naman dyan. Yan ang litrato ng isang taong nasasa ilalim sa batas ng Panginoon Diyos. Hindi dahil ang batas ay masama. The law, sabi ng Bible, is holy. The law is perfect. Anong problema? Our sinful hearts. Hindi natin kayang sundin ang perfect demands ng batas ng Panginoon. Balik tayo doon sa kwento ng babae. One day,
nagbago ang lahat. Sa awa ng Panginoong Diyos, nakawala siya dun sa relationship na yon. Siguro dahil namatay yung kanyang mister. Pero anyway, nakawala siya dun sa relationship na yon. Nakapag-asawa siya ng isang lalaking loving, kind, patient. Etong lalaking ito, lagi siyang kinakausap. Etong lalaking ito, cared for her, guided her, corrected her gently, at pag siya'y nagkakamali, pinapatawad pa siya. At wala siyang mahabang listahan ng mga do's na ito dapat gawin mo, ito gawin mo, maglinis ka, magluto ka. Walang listahan na ganun. Now, one day, itong babaeng ito, habang naglilinis ng kanyang drawer, may nakita siyang mahabang listahan na galing dun sa kanyang dating mister. Tiningnan niya yung listahan na yon. Nung nakita niya, umiyak siya. Bakit siya umiyak? Hindi dahil na-miss niya yung buhay niya dati. Hindi. Kaya siya umiiyak kasi na-realize niya, ginagawa ko ang halos lahat ng nakalagay sa listahang ito ngayon. Pero ano ang malaking pagkakaiba? Dati, kaya niya ginagawa yung nakalagay sa listahan yon dahil sa takot. Ngayon, ang dahilan kaya niya ginagawa yung nasa listahan yon dahil sa pag-ibig. Dati, kaya niya ginagawa yung nasa listahan yon dahil natatakot siyang siya'y parusahan. Ngayon, kaya niya ginagawa yon dahil alam niya yung mister niya, ang lalim ng pag-ibig sa kanya. Yan ang malaking pagkakaiba ng naninilbihan sa ilalim ng batas ng Panginoong Diyos at naninilbihan dahil siya'y nasa sa ilalim sa grasya ng Panginoon. Yan ang nais ipakita ni Pablo sa Romans chapter 7. Dati, nung hindi pa tayo born again, tayo ay nakatira kumbaga, namumuhay sa ilalim ng stricto na husband, the law. Ang law nagde-demand ng perfection sa atin, pero hindi niya tayo binibigyan ng kapangyarihang masunod ito. Ang law ini-expose ang ating kasalanan, pero hindi niya tayo binibigyan ng kapangyarihang magbago ng ating buhay. Pero sa pamamagitan ng katawan ni Kristong namatay sa krus ng Kalbaryo, naputol ang ating pakikipagkaisa sa law. Namatay na tayo dito sa condemning power ng batas ng Panginoon. Nilagay tayo ng Panginoong Diyos sa isang bagong relationship. Tayo ay nakasal, kumbaga, sa isang buhay na Kristo. Tayo ngayon ay nabubuhay in the new way of the Spirit. Hindi dun sa unang listahan ng pagsunod sa mga letter na bawal ito, huwag niyong gawin ito, huwag ganyan. And tulad nitong babaeng ito na naikwento ko sa inyo, we still obey God, but again, for a different reason. Hindi dahil natatakot tayo, hindi dahil nape-pressure tayo, hindi dahil gusto nating tanggapin tayo ng Panginoon, sinusunod natin ang mga sinasabi o mga kautusan ni Jesus Christ dahil mahal niya tayo, dahil niligtas niya tayo, dahil binigay niya buhay niya para sa atin, dahil siya'y namumuhay mismo sa loob ng puso natin tulad din sabi ni Pablo, I have been crucified with Christ, it is no longer I who live but Christ who lives in me. Dahil ang Holy Spirit ay nasa puso na natin, sa buhay na natin so that we are the temple or the sanctuary of the Holy Spirit. At dahil sa tulong ng Banal na Espiritu Santo, meron tayong kapangyarihan para gawin ang mga bagay na ikatutuwa ng ating Panginoon. Sumusunod tayo because now we belong to Jesus and His Spirit gives us the right desires and the power to live holy lives for the glory of God. Yan ang bagong kalayaang dinidescribe ni Pablo sa atin dito sa Romans 7 verses 1 up to 6. Namatay na tayo sa dati nating relationship sa law na nagde-demand ng perfection, pero sa law na in-expose ang kasalanan natin, pero walang kapangyarihan binibigay sa atin upang mabago tayo at upang masunod natin ang kalooban ng Panginoon, tayo ay nasa sa ilalim ng law na walang ginawa kundi kundinahin tayo sa ating mga pagkukulang, pero ngayon, dahil kay Kristo, tayo ay nakipag-asawa sa Kanya, tayo namatay kasama Niya, wala nang kapangyarihan ng law sa atin para i-control tayo.
Ngayon, si Kristo na ang namumuno at dahil dito, masaya nating pinagsisilbihan ng Panginoon. Natutuwa tayong ginagawa yon at nagbubunga ang buhay natin ng holiness, ng godliness, ng Christ-likeness para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kung merong nakikinig ngayon dito sa atin na kayo ay hindi pa born again, bakit? Maaring ulit, hindi nyo nare-realize ang pinanghahawakan ninyo ay dapat gawin ko to. Matutuwa ang Panginoon Diyos sa akin. Pag sinunod ko lahat-lahat ito mga commandsang ito sa sarili nyong kalakasan, you will never do it. The more na marinig mo yung utos ng Panginoon, the more na sinusuway mo, as I mentioned a while ago. Mga kaibigan, kung ganyan ang buhay mo, lagi kang nagigilty, wala ka nang ginawa, lagi kang kumpisal ng kumpisal sa ng kasalanan mo, lagi kang sabi ng Lord, sorry, bakit lagi? Kasi ang tingin mo sa iyong sarili, under ka ng commands, under ka ng law of God. Salvation is not by good works. Salvation is by trusting in the good work of another one. Put your trust in Jesus Christ. Sa Kanya magmula ang paghuhugas ng inyong mga kasalanan. Sa Kanya magmula ang inyong righteousness. Sa Kanya magmula ang inyong bagong relationship kay Jesus because of your repentant faith in Christ alone. I pray na sana mabigyan ng liwanag ang mga unbelievers na makarinig ng mensaheng ito. At para sa ating mga mananampalataya, whatever you feel, born again na totoo kayo, minsan you're depressed, minsan you're discouraged, but always go back to this promise. Sabi mo, Lord, sabi mo, I am united to Christ. Sabi mo, ang Holy Spirit nasa akin na. Sabi mo, Panginoon, anak mo na ako. Sabi mo, servant, slave, ninyo ako. You are my master. Sabi mo, you have already given me eternal life. Sabi mo, hindi matatapos ito, Panginoon. One day, itong eternal life na to will be fully complete, fully glorified ang mangyari sa akin. Lord, I hold on to this. I trust in you, Lord. I love you, Lord. I say thank you, Lord, sa ginawa mo po sa akin. And don't give up on that truth. Always stand firm sa katotohanan yan na wala na kayong pinangkakapitan kahit ano pa man. Na pag namatay kayo at tinanong ng Panginoon Diyos sa inyo, kunyari, common naman ang pangalang June, June, bakit kita papapasukin dito sa aking kaharian? Wala kang masasabi kundi, Lord, sa totoo po, pag tinitingnan ko ang aking buhay, maiimpyerno talaga ako. Pero Lord, di ba, pinadala mo si Jesus Christ na yung anak para mamatay para sa akin. Binayaran niya ang aking mga kasalanan. Lord, wala na akong pinangkakapitang iba pa. Si Jesus lang. Wala na talaga, Lord, iba. Si Kristo lang. Pag ganyan ang sinabi niyo sa Panginoon, sabihin ni Jesus Christ sa kanya, good. Today, you will be with my son in paradise. Come in. That is the way to get to heaven. Put your trust in Jesus Christ alone. Huwag niyo na idagdag yung good works niyo. Walang kwenta yun sa mata ng Panginoon. Maruming basahan yun sa mata ng Panginoon. Trust in Christ alone for your salvation. Turning away from your sin, huwag mong hawakan yung kasalanan mo at sabing, Lord, pwede ba pati itong ninakaw ko, hawak-hawak ko pa rin yan, pero I just trust in you, huwag ako mapunta ng impyerno. Hindi, tawa mo yan. Huwag mong hawakan yan. Soli mo yun. Sino pinagnakawan mo? Aminin mo yun. And then sabihin mo, Lord, I trust in you. Let us pray. Dear Lord, I pray and ask that your Holy Spirit may enlighten your people
At yung pong mga taong nakarinig nitong mensaheng ito na hindi pa po mga Christian, Lord, please have mercy. Tulad ng binigyan mo ng liwanag sa pag-iisip ng marami sa amin rito, kaya kami na born again, naintindihan namin yung ebanghelyo, gawin nyo rin po, Panginoon, sa ibang nakarinig nitong mensaheng ito. Mabuksan ang kanilang mga mata upang makita nilang ang tanging pag-asa nila upang makabilang sa pamilya ng Panginoon ay ang sakripisyong ginawa ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Na itong si Jesus na to ay namatay, nilibing at muling nabuhay. Wala nang ibang pag-asa para sa kanilang kaligtasan, kundi itong magandang balitang ito. O God, we pray, kumilos po kayo sa puso ng bawat isang makakarinig ng mensaheng ito ngayon or later on sa recordings. We pray, Lord, have mercy. And Lord, para po sa aming lahat na nakarinig ng inyong salita, again, make your word effective and powerful sa aming mga buhay. Tulungan niyo, Lord, maramdaman namin itong joy and peace and holy fruit na pinapangako ng inyong salita for those who are united to Christ. O God, makita po ng mundong ito kung paano niyo kami binago. Makita ng mundong ito na merong Diyos na buhay na nagbabago pa rin ng mga kriminal, nagbabago pa rin ng mga pusong matitigas, nagbabago pa rin ng mga tao na kinasusuklaman ng society. Lord, please have mercy. Maluwalhati po kayo, Panginoon, sa pamagitan ng buhay ng mga anak ninyo na united kay Kristo. Thank you, O God.

0: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
1: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
2: Kung ikaw ay naghahanap ng mga kakausap,
3: Heartline.
2: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan,
3: Heartline.
2: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin,
3: Heartline.
2: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
1: Magandang gabi sa iyo, Kaagapay. Welcome po dito sa programang Heartline Tuesday Legal Edition. Dito pa rin po sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay proud and active member ng KBP o ng Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ako po ang inyong makakaagapay ngayong Tuesday evening. Ito po si Kayla Escalante. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa 702 DZAS AM band. Yan man po ay sa inyong transistor radio, sa PM radio, maging sa inyong mga car stereo. Baka po may mga kaagapay tayo na bumiyabiyahi pa lamang pa uwi. Ako, kaagapay, doble ingat po sa pagmamaneho at gawin nyo lamang po kaming background at sasamahan po namin kayo sa biyahe. Basta po, focus lang po kayo sa pagmamaneho. At syempre, happy listening din po sa mga nakatutok via 702 DZAS mobile app. Yan po ang ating pinakabagong mobile app. At kung ikaw ay wala pang app na yan, maaari mo pa rin yan ma-download ng libre sa Google Play Store o kaya naman ay sa Apple App Store para mapakinggan ninyo ang inyong agapay ng Sambayanan anytime and anywhere. Basta meron kayong internet connection. Hello din po sa mga kaagapay natin na mga suking kaagapay mula po sa Facebook and YouTube para po sa mga nanonood, nakikinig ng ating live streaming. O kaagapay, huwag mong kalimutang i-share ang ating live streaming at huwag mo rin kalimutang itag ang iyong mga kabarkada, churchmate, kapamilya at sama-sama po tayong matuto sa ating usapin ngayong gabi. O kaya naman, baka hindi ka pa nakakapag-follow sa ating mga official social media platforms, eh i-follow mo na ang inyong agapay ng Sambayanan para updated ka sa mga happenings dito sa ating himpilan. Pero ano pa man, kaagapay, ang iyong kapamaraanan, eh samahan niyo po ako sa isa't kalahating oras ng makabuluhang discussion dito po sa Heartline Channel.

nga sa ating bansa ay patuloy na tumututok ang ating mga overseas Filipino workers. Hello po kina Ate Karen Damian dyan sa Japan, maging kay Ate Emmy Pagyo Chodoro na nakikinig mula sa Washington. Good evening daw dito sa ating sa Pilipinas. At hello hello po Ate Emmy, maging sa mga kaagapay natin dito sa Pinas, kaya Ate Christina Claudio mula sa Cabanatuan City, siya ay nakatutok na kay Perlita Takneng Novello, kaya Zarina Villanueva, kay Chris Rivera, at dito sa ating Facebook page, kaya Ate Trinidad Villa, happy listening po kay Rosalina Santos, nakikinig mula sa Victoria Tarlac, happy listening po sa inyo dyan, sa mga kaagapay natin dyan sa Norte. Happy listening po sa inyong lahat. Mula sa Palawan, si Sam Okab ay nakikinig na sa atin at bumabati ng good evening. Mula naman sa Anonas, Quezon City, si Esmeralda, si Calvo ay nakikinig na rin, na maging si Resti Tabuhara. Sobrang init daw, yes, kaagapay. Ramdam na ramdam pa rin natin ang summer. Siya daw ay namamasada ng sidecar. Nako, sa mga kaagapay nating chuper, mga tricycle driver, mga motorcycle rider, hello hello po sa inyong lahat at salamat po na sinasamahan niyo po kami dito sa 702 DZAS. Si Ate Wena Fajardo Reyes ay nakatutok din sa atin. Salamat po sa inyong mga pagbate, kaagapay, at syempre hindi ko rin po nakakalimutang batiin ang mga kaagapay natin from Philippine Missionary Fellowship, lalo po mula po sa Batangas, Cavite, and Laguna area. Happy listening po sa inyong lahat. Sa Rico Hermoso Escalante de Mandal family, hello hello po sa inyo, at maging sa Mendoza family, happy listening po sa inyong lahat. At kaagapay, again, patuloy po ninyong i-share ang ating episode ngayong gabi, at sama-sama po tayong matuto sa ating pag-uusapan. Dahil maya-maya lang ay makakasama po natin si Attorney Lil Rondario para pag-usapan po ang Philippine Clean Air Act of 1999. At bukod po dyan ay bibigyang linaw din po natin ang mga katanungan o legal concerns, legal questions, katuwang po si Attorney Lil. Kaya muli, kung kayo po ay mayroong mga legal questions, ay wag na pong mag-atubiling, ipadala yan dito sa ating himpilan. At samahan niyo po kami hanggang alas 11 ng gabi, kaagapay. Wag niyo po akong iiwang mag-isa dito sa ating programa, at maya-maya po ay makakasama na po natin ang ating kaagapay na si Attorney Lil Rondario. Pero sa pagkakataong ito, makinig po muna tayo sa ilang paalala at magbabalik po dito sa Heartline Tuesday Legal Edition. Thank you.

0: Magandang gabi muli sa iyo, kaagapay, na patuloy na nakatutok dito sa Heartline Tuesday Legal Edition over 702 DZAS FEBC Radyo TV Agapay ng Sambayanan. Samahan niyo po kami para po sa ating diskusyon sa iba't ibang mga usaping legal at sa pagsagot po ng mga katanungang legal. Again, kaagapay, kung kayo po ay may mga legal concerns, ay maaari niyo pa rin po yung ipadala dito po sa ating official Facebook page na 702 DZAS FEBC Radio. Pero bago po ang lahat, ay pagbati po muna sa ating mga kaagapay na always present dito po sa ating himpilan. Happy listening po at magandang gabi. Listening and watching mula po sa Cavite si Ate Luz Rojas. Hello po sa mga kaagapay natin dyan sa Cavite. Kamusta po kayo? Kamusta po ang weather dyan ngayong gabi? Hello din po kay Jovita Manguera mula naman po sa Quezon City. Happy listening po sa inyo. At bumabati rin po ng good evening si Ate Elma Soriano, maging si Nanay Nora Canchela ay bumabati na rin po ng good evening. Happy listening po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pagtutok dito sa ating programa. Kaagapay, kung ikaw ay mayroong nais na paksang mapag-usapan dito sa ating programa, magpadala na ng mensahe dito sa ating Facebook page o kaya naman ay mag-PM dito po sa ating Facebook page. Muli, ako po ang inyong kaagapay dito po sa Tuesday edition ng Heartline. Ako po si Kayla Escalante. At sa pagkakataong ito, kaagapay, atin na pong makakasama si Attorney Lil Rondario. Magandang gabi po, Attorney Lil. Albaata, bago po tayo mag-start sa ating diskusyon, sa ating pong kwentuhan, ay bati po muna kayo sa ating mga tagapakinig.
1: Hello, magandang gabi sa ating mga tagapakinig sa programa ito. Nawa ang pagpapala at ang presensya ng ating Panginoong Diyos ay nasumain niyo lahat.
0: Yan po. Attorney, bukod po sa pagsagot po sa mga katanungan po ng ating mga kaagapay, ay nais din po nating kuhanin ang pagkakataong ito para po makapagbahagi po ng kaalaman ukol po sa mga bagay na mayroong usaping legal. Kung kaya po sa gabing ito, atin pong pag-uusapan ang patungkol sa Philippine Clean Air Act of 1999. Ako, very timely po ito, no? Dahil sunod-sunod po ang mga nararanasan natin na naapektuhan po, nakakaranas po tayo ng mga air pollution, no? Lalo po dito sa Maynila. Kaya nararapat lang na mapag-usapan natin ito. Ito nga, kaagapay, ang Republic Act number 8749 o yung Philippine Clean Air Act of 1999. Naglalayon itong maprotektahan at maingatan ang kapaligiran sa pamamagitan ng pag-promote ng malinis na hangin at sustainable development. Kaya mahalagang malaman nga ito ng publiko ano nga ba yung mga sakop nito, ano yung karapatan at tungkulin natin sa ilalim ng batas na ito. At yan ang pag-uusapan natin ngayong gabi kasama si Attorney Lil Rondario. Kaya naman, Attorney, ano po ba itong Philippine Clean Air Act of 1999?
1: Okay, ang batas na ito ay siyang masasabi nating landmark legislation. Mm-hmm. Kasi nga first time na nagkaroon tayo ng ganitong uri ng batas na naglalayon na protektahan ang kalusugan ng ating mga mamamayan. So ang principal description nitong batas na ito ay sa titulo pa lang, no, ng batas, Clean Air Act, makikita natin na ang layunin ng batas na ito ay upang magkaroon ng alituntunin, magkaroon ng sistema, standard para mapangalagaan ang kalusugan at magkaroon ng mga regulasyon, patakaran patungkol sa mga aktibidades, no? Whether private or yung mga public or business activities, no, sa mga komunidad natin, ay dapat ito ay sumusunod, mm-hmm, sa mga standards, sistema, patakaran na ginawa at gagawin pa ng ating gobyerno para ipatupad ang malinis na hangin para sa lahat.
0: Yun. So talagang ang layunin po nito ay maprotektahan ang ating kalusugan laban sa air pollution. Attorney, ano po ba yung declaration of policies nito? Ano po yung mga sakop nito nga batas na ito?
1: So basically, ang paggawa ng mga standards patungkol sa mga gases, no, na nare-release sa pagkandak ng activities, whether private or public, ng mga mamamayan natin, dapat ito ay sumusunod, no, sa nakatakda na mga limits na, at kung ano-ano yung mga bagay na maaring ma-release sa ating environment, especially sa hangin na ating nilalanghap, para masiguro na hindi ito makakadulot ng sakit o pinsala sa katawan ng ating mga mamamayan. So, ang mga sources ng mga hangin na masasabi natin, for instance, na pollutants, no? Ibig sabihin, ito ay hindi tumutupad doon sa limit na maaring itinakda na pinaka-maximum, no, na maaring laman ng mga gases na binubuga or nirelease mula sa mga aktibidades dito sa ating bansa, ay dapat ito ay ma-contain at ito ay maiwasan, ma-prevent. So kung hindi tumutupad dito, ay maaring magkaroon ng kaukulang penalties or parusa, no? So ang mga areas na ito ay more or less naka-divide into mga three categories, no? For instance, doon sa mga mode of transportation. So meron tayong mga bihikulo na gumagamit ng makina na siya namang pinapatakbo ng pagsunog ng mga fuel o langis, no? O gas para ito ay tumakbo. In the process, nagre-release ito ng usok sa ating kapaligiran at sa hangin sa ating environment. At kapag ito ay depektibo, hindi nakakatupad sa standards ng safe conduct or operation ng isang makina, ay makaaring mag-release ito ng mga pollutants na nakakasakit, no, sa kalusugan ng tao. So, vehicles, kasama yon. So, maliban doon, meron pa tayong mga industrial factories, for instance, na siya rin gumagamit ng makina na pinapatakbo din ng pagsunog ng langis or gas, no? In the process, nagre-release ito ng mga fumes or yung binubuga nila na usok, na kapag hindi ito tumutupad sa standards, ay maaari ding magiging harmful yung polluted air na or gas na nirelease nito. So dapat tumutupad ang mga industries na ito sa pagpatakbo nila ng kanilang mga makina. Ganun din, hindi lamang doon sa dalawang naunang categories na yon, meron ding coverage dito sa ating batas yung pagsunog ng mga basura. So, so ang ating mga local governments or mga private contractors halimbawa na kumukolekta ng basura, dapat hindi nila ito sinusunog. Maari lamang na payagan yung pagsunog na yan kapag nag-transition na sila, nag-level up sila sa international standards ng mga sistema ng ngayon ng pag-dispose ng garbage na gumagamit ng mga developed technologies na hindi nakakadulot ng pagpulyot ng ating hangin, no, sa ating paligid. So, ang mga current na mga garbage disposal systems at equipment na ginagamit before ay hindi na nakakatupad sa standards na yan, kaya ang layunin ng batas ay mapigil ang pag-operate ng mga ito at dapat i-dispose ito. So bawal ang pagsusunog, no? Yun ang general rule.
0: Okay.
1: Maaari lamang magsunog kapag gumagamit ng mga high technology na disposal equipment na hindi siya makakapag-release ng mga harmful gases sa ating environment. So generally, those are the areas na covered, no, by our Clean Air Act.
0: So yan po, no, kaagapay, maganda nga reminder po yan sa atin. So sakop po nito ang mga sasakyan, transportasyon, ang industrial at yung pagsusunog ng basura. At or neto po ay maliit na bagay lang po. So halimbawa po sa isang barangay o sa isang komunidad, yung po bang pagsisiga ay sakop din po nito?
1: Maari din siya mag-fall ng dito kasi nga kung yung pagsiga nila ang mag-i-emit na hangin nito or fumes nito ay hindi makakatupad doon sa palatuntunan or alituntunin na in-establish ng ating gobyerno using yung mga expert studies and analysis. So may quality standards yan. So pag hindi tumutupad yan, sigurado masasaklaw siya at bawal ang mga iyon. May mga separate laws din tayo o regulations sa mga ating LGUs na yung pagsunog per se is already prohibited. And of course, ang intention is to comply nga with the general goal of our government, no? Pangalagaan ng kalusugan. So in tandem with the Clean Air Act, lahat itong mga alituntunan at batas ay layunin na pagbawalan yung pagsusunog, no? Pagsisiga, no? Of course, in just limited instances kung saan necessary talaga ay pinapayagan naman yung mga iyon, pero otherwise pag ginawa yon publicly sa mga ano natin, mga communities natin, mga barangay natin, ay maaaring sitahin kasi bawal nga ang pagsusunog ng mga ito.
0: Okay po. Attorney, ano po yung sino po yung mga implementing agencies pagdating po sa batas na ito?
1: Ang primary government department natin is yung DNR, Department of Environment and Natural Resources. So sila ang may principal na responsibility para ipatupad ang mga alituntunin, mga batas patungkol sa Clean Air Act natin or other laws and rules and regulations para mapangalagaan ang kalusugan, particularly doon sa environment natin. Ngayon, meron tayong mga support agencies din, no, na kasama din sa pag-formulate, mag-recommend ng mga alituntunin standards, no, para ma-implement itong batas ng Clean Air Act natin. Ito ay sakop nito ang Department of Energy.
0: Apo.
1: Kapag yung pinag-uusapan natin ay mga fuel, no, na ginagamit ng motor vehicles, ng mga makina ng industries natin. So the Department of Energy ang may responsibility, no, na makipag-coordinate, mag-suggest ng mga standards and policies sa paggamit ng mga fuel na yan para hindi ito makakadulot ng pollution. Other than that, meron din tayong iba pang agencies like the Department of Health na maaari din mag-recommend ng mga standards patungkol naman sa causes, no, ng mga pollutants na ito. Of course, ang ating mga police and other law enforcement agencies ay kasangga rin ng Department of Environment and Natural Resources sa pag-implement ng mga rules and regulations and batas nito, plus yung mga standards na pwede rin na ma-incorporate, no, para ma-accomplish yung purposes nito. As the evolves, no, yung mga activities natin, mga technologies, no, nagkakaroon ng mga iba-ibang mga equipment halimbawa na maaaring gamitin ay lahat yan ay dapat i-consider ng mga agencies na ito ng gobyerno natin upang magamit, no, para ma-implement ang purposes ng Clean Air Act natin.
0: Okay po. So again, kaagapay ang mga implementing agencies para sa batas na ito. Una ang DENR, kasama din ang DOE, ang DOH, at maging yung iba pa nating mga law enforcement agencies. Attorney, ano na lang po ang mga penalties pagdating po sa pag hindi po pagsunod sa mga alituntunin po dito sa batas na ito?
1: So iba-iba din yan. No? Depende kung particular na violations, no? Ang pinaka mataas niyan ay tinatawag natin mga serious or grave na category ng offenses. Ang penalty noon ay maximum ng 6 years. Pero it can go up as higher to 10 years, no? Kasi ang tawag naman natin doon is magiging grave felony or grave offense na ang category niya. So ang mga klase na yan na violation ay tinatawag nating serious offenses. Halimbawa, yung deliberate, no, na pag-violate ng mga alituntunin na nagkukos, halimbawa, ng injury or damage to the health of any of the people in our communities, ay saklaw niyan, no? So mataas ang penalty, kaya nga from 6 years and 1 day halimbawa up to 10 years ng ang tawag na natin sa batas ng klase ng penalty is yung prison mayor, no? So medyo mataas ang penalty na yan. So iba-ibang klase ng mga serious offenses, ang common denominator nila is merong deliberate, no, na may intention talaga na mag-cause ng harm. By violating yung mga provisions ng batas natin, no? So halimbawa, talagang bawal yung magsunog ng garbage. Tapos intentional, sinunog niya yung mga nakolekta ng garbage. Nag-cause ito ng pollution sa air na alam naman natin na nagkumakalat yan iba-ibang communities, no? So just like for instance, let's take for example lang yung recent, no, a couple of weeks ago, dito sa area ng Malabon or Navotas area. So Navotas, yung old garbage na dump site nila ay nag-emit ng napakakapal na smoke na kumalat sa mga kalatig na bayan. Kung intentional yung paggawa noon, ay maaaring managot dito as a grave or serious offense. Pero of course, that would depend kung intentional ka o hindi. Kung hindi naman, kapabayan lang, hindi ginawa yung dapat ng mga safety procedures or protocols para ma-contain or prevent yung ganong klase na pag cause ng spark and then fire, at or kaya protocol or measures to contain kapag nagsimula na halimbawa yung spark or fire. Kung walang ganong na-establish, no, kasi obligasyon yan ng operator ng dump site na yan, ay maaari nating masasabi na kung hindi naman deliberate, ay may kapabayan lang. So maaaring the lower penalty yung so between for instance, between 6 months and 1 day up to 6 years or below 6 years, yung range na yon, anywhere there, no? So may, to a certain extent, nadidetermine ng ating mga authorities, that especially kapag dumating sa husgado yan, kapag sa korte, may mga standards, no, kung paano ma-determine kung dapat ba impose minimum lang, dito lang tayo sa baba ng penalty na yan, o sa gitna o nasa maximum. So depende kung ano yung ang tawag natin, kung meron bang mitigating or nakakapagbawas ng seriousness ng offense. Mitigating, so lower penalty. Pag may aggravating, ibig sabihin na ginagawang mas malala, no, yung cause or consequence ng kanyang act or violation. So nagiging aggravating siya. So maring ang penalty na impose is yung sa maximum period, no? So mga ganong tipo ang husgado natin ay meron silang mga rules, no, na sinusunod para i-implement yun. So ang purpose niyan is talaga para kung ano yung nagagawa, whether unintentional or negligent lang or deliberate siya, intentional siya to cause harm, ay doon magbabase yung mga penalties na yan, no?
0: Okay po. So, nakadepende dun sa sitwasyon yung penalty pagdating po sa batas na ito. Nako, Attorney, salamat po sa pagbabahagi po ng mga informasyon tungkol po dito sa Philippine Clean Air Act of 1999. Sana po kaagapay ay meron po kayo na pulot na information tungkol po dyan para po syempre ay hindi po tayo maging bahagi ng pagpapakalat ng air pollution, no, dahil ito po ay pinagbabawal sa batas. And ngayon, Attorney, we will pause po muna for a break. Sa ating po mga tagapakinig sa radyo ay makakapakinig po kayo ng isang awitin, at sa mga team online ay mapapanood po ang ilang videos about FEBC Philippines. Pero kaagapay, kung kayo po ay may mga katanungang legal, ay maaari nyo pa rin po yung ipadala dito sa ating programa at atin po yung babasahin at sasagutin ni Attorney. Pero dyan ka lamang, sa ating pagbabalik ay tuloy-tuloy po tayo sa pagsagot ng mga katanungang legal. Totoo ka lamang kaagapay, magbabalik po ang Heartline Tuesday Legal Edition.

0: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
1: Kaagapay, tuloy-tuloy po ang Heartline Tuesday Legal Edition. Dito pa rin po sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Muli ako po si Kayla Escalante at kasama pa rin po natin ngayon si Attorney Lil Rondario para naman sagutin ang inyong mga katanungang legal na ipinadala at ipinagkatiwala ninyo sa amin. Muli kaagapay ay maaari nyo pa rin pong ihabol ang inyong mga legal concerns sa atin po yung sasagutin dito sa ating programa. Magandang gabi po ulit, Attorney Lil.
2: Magandang gabi ulit, Sister Kayla.
1: This time naman po, Attorney Aya, sasagutin po natin ang mga questions from our listeners and viewers. Una na po ay, gusto daw lang malaman kung ano po ang maaaring gawin. Hindi daw po kasi nakapunta ng hearing dahil wala pong na-receive na hard copy. Email lang daw po ang ipinadala sa kanya. Nag-loan daw kasi siya bago pa po sila mag-deduct ay advance na po siyang nagsabi na i-hold para hindi po ma-deduct yung pera. Pero matagal pa daw po kasi yon bago ma-hold. May emergency daw po kasi that time at siya lang din po ang nagtatrabaho sa kanilang family. So nag-struggle po siya financially. And then nung tumawag po yung banko para ipa-close na yung cheque ay napa-close din daw po kaagad. Gumawa naman ng paraan para ma-reach yung bank pero nag-struggle po talaga dahil siya lang po ang breadwinner. Gusto niya lang daw pong malaman kung ano po ang unang gagawin para po dun sa email na na-receive.
2: So hindi specific no kung ano yung kaso na kinakaharap ng ating listener. Una patungkol sa hindi niya pagkatanggap ng hard copy,
1: yes,
2: ng notice ng hearing. So email is an acceptable mode of furnishing a copy of any pleading, no, or order or notice with regards to pending cases, no. As a general rule, except of course pag sinabi ng court na hindi acceptable yon unless may particular court order allowing it. So kung wala naman, we presume na valid, no, yung pag-serve ng copy na yon through email.
1: Mm-mm.
2: So kung hindi siya nakadalo, I presume that it's a notice of hearing. Pag hindi siya nakadalo dun sa hearing na yon, the second issue is medyo late din natanggap. Kung the same day niya natanggap yan, the same day din yung hearing, eh, definitely hindi siya maka-attend. So
1: apa,
2: may valid excuse naman siya. But
1: mm-mm.
2: Secondly, hindi kasi natin alam kung anong kaso ito. Kung ito ay isang BP22 case, yung tinatawag natin na bouncing checks violation na kaso, so it's a criminal case, kapag ganon, pag hindi sumipot ang isang accused, no, sa bouncing checks case, ay maaari mag-issue ng warrant yung court, warrant for arrest, no? In which case, kailan niyang ipaliwanag na same day lang niya natanggap by email yung notice and there is no way na makahabol siya sa hearing kasi nga
1: same day,
2: lack of time, mm-hmm, no? Enough time to do it. So maaari naman niya may paliwanag yon. Dapat lang niyang gawin yon as soon as possible kasi pagka na-release na yung warrant at in-implement siya, ay maaaring magkaroon ng inconvenience on his or her part kasi nga maaari siyang i-detain in the meantime until may explain niya sa court at makita na walang sufficient time, no, yung pagbigay sa kanya o pagkatanggap niya ng notice. So yun lamang ang kailangang tutukan ng ating listener na nagtanong, no. Doon naman sa iba pang issue niya sa merit of yung case mismo ay Of course, meron namang maaari siyang defense doon, no? Depende sa circumstances, pero hindi naman niya hina-highlight yun. So, ang pinaka-concern niya is yung late na pagkatanggap niya ng notice for hearing ng kaso niya. At doon nga sa maaaring consequence nito. Doon sa merit mismo ng kanyang defense ay dapat magkonsulta siya sa abogado, no, kung ano yung maaari niyang ma-raise na defense, kasi nabanggit niya yung time ng emergency, no, na maaaring nag-cause ng delay niya. So dapat 'yon may discuss niya sa abogado niya para doon naman sa depensa niya maaari nilang ma-raise.
1: Okay po. Mm-mm. So depende po, no, sa sitwasyon po. Attorney, another question po. Ito naman po, away bata daw po ang nangyari. Nireklamo daw po sa barangay kasi sobra naman po yung bata na kalaban po nung anak niya. Sinipa po sa ulo ng 15 times at sinipa ilang beses sa likod. Hindi naman daw po napuruhan yung anak niya, hindi naman po sumuka. Dumugo lang daw po yung ilong pero tumigil din kaagad. Dapat daw po bang ipa-CT scan na tama daw po ba na yung ginawa niya na ipabarangay? At ano po yung pwede niya pang gawin?
2: So, mas maganda kung mapa-CT scan to make sure na walang internal injury na na-sustain yung kanyang anak, no? Because of the scuttle with the other child, no? Doon naman sa pag-refer sa barangay, advisable din yan, especially kung they're just within the same barangay or within the same city or municipality. So, mahalaga na mag-kausap sila ng maayos para kung ano man yung grievance ay maaari nila mapag-usapan at maayos yung kanilang grievances in a friendly manner, no, kung kaya pa, no. Whether or not na kailangan pa siyang magdemanda at mag-file ng criminal case to pursue it, option niya yon, no. Except na kung puro bata naman ito, involved directly doon sa scuffle na yon, ay meron tayong tinatawag na exempting, no, na na circumstances na hindi mapapanagot yung isang bata pa, no, minor, sa kanilang maaring nagawang kasalanan or violation ng karapatan ng iba pa o pananakit sa ibang bata pa. So ang maaring implication is kung may kapabayaan yung magulang sa pagpalaki ng kanyang bata na nag-cause kaya nagawa ito ng kanyang anak dito sa anak naman ng ating tigapakning, ay maaaring ground yun na yung magulang nitong assailant, no, ng anak ng ating listener, maaaring ma-charge, no, with a criminal offense for neglecting, no, to make sure na yung anak niya hindi basta-bastang makapanakit ng ibang tao. So that, kapag hindi nagkaayos sa barangay, ay maaaring i-explore ng ating listener. Especially kung halimbawa may injury talaga na na-sustain ang kanyang anak.
1: Okay po.
2: Pangalawa is yung civil aspect. Kung may injury nga at kailangan magpa-hospital, magpa-check, etc., lahat ng gastos ay maaari niyang singilin kung mapatunayan na talagang yung assailant nga na yun ang siyang cause nga ng lahat ng mga ito. Kasi daños perjuicio as lahat ng mga results, consequence, no, na proximate cause ang tawag namin doon sa batas, ng damage or injury na nasustain ng kanyang anak ay maaari niyang singilin doon sa cause nito, which is yung bata na yan na kanyang nakaaway.
1: Okay po. So, pwede rin po pala no, na ang managot po ay yung magulang kung mapapatunayan po na merong kapabayaan na nangyari. So, yon ang kaagapay. Para sa ating ang kaagapay, sana po ay na-take note po ninyo ang sinagot ni attorney. Another question po, ito naman po ay cyber libel. Sasampahan daw po siya ng cyber libel nung meron pong utang sa kanya. College student pa lang daw po siya and graduating. Gagamitin ko po sana pang OJT yung pera. Matatapos na rin po yung OJT ko at hindi na pakinabangan yung pera na sana daw po ay nakalaan doon. Wala po akong sinabi na masama sa post. Pure daw po na paniningil lang at hinahanap ko po siya kasi hindi po talaga makontak na. Wala pong word na magnanakaw, scammer, or kahit na anong word. Ang gusto niya po yata mangyari ay huwag nang magbayad ng utang. Tapos bayaran pa daw po itong ating kaagapay na naniningil dahil daw po sa danyos, dahil sa pagkapahiya niya. Worth it pa po ba na pag-aksayahan ko ng panahon ng pagharap sa barangay? Kasi po, nakipagtawaran na po yung kapitan namin sa sinisingil ko. Binawasan ko na po pero sabi niya lang ayaw niyang mangako kung kailan siya magbabayad. Ano daw po ang dapat niyang gawin?
2: Okay, so yung cyber libel, merong civil aspect din yan, ano?
1: Mm-mm.
2: So, kung gusto ng ating listener na i-pursue din yung civil aspect ng kanyang yung particular incident na yan, ang problema kasi is dalawa yung possible cases, no? Yung isa ipa-file ng the other side, no? Yung opponent bali ng ating listener yung cyber libel na ito. So siya ngayon ang magiging defendant.
1: Mm-mm.
2: Ang pangalawa is yung siya naman may kukolektahin siyang civil case naman, no? Yung amount ng utang, no, sa kanya. So the best is kung same barangay lang naman sila nakatira or same municipality, ay best na mag dumaan muna sila sa
1: barangay.
2: Barangay kasi nga mandatory, no, yung barangay settlement conciliation proceeding bago dumulog ang isang aggrieved party sa regular courts natin para sa kanilang complaint or case na ipa-file.
1: Mm-mm.
2: So without that, hindi sila pwedeng dumiretsa sa korte kapag they live in the same city or municipality. So dapat dumulog sila sa barangay, especially siya rin, meron din siyang claim doon sa kabila.
1: Mm-hmm.
2: For all we know, baka mapagkasundo sila at mag-compromise na mabayaran siya sa utang na sinisingil niya, maaaring bawas-bawasan niya yung mga interest nito or penalty nito para makolekta niya kaagad kung willing naman yung kabila na mag-file. Yung defense naman niya sa cyber libel ay maaari naman niyang gawin yun kasi nga kung wala naman siyang ginawang nakakasirang puri na statement, mm-hmm, doon sa online post niya probably or email niya, ay hindi naman siya magiging liable for cyber libel. At mm-hmm, kapag mag-file yung kabila, assuming walang mangyari sa barangay, sa fiscal's office, eh, maaaring makikita naman ng fiskalya yan. Unless na mag-manufacture ng statement, no? At paratangan siya ng hindi naman niya sinabi. Pero it's very difficult to do that kasi kung cyber libel yan, may copy yan, no? Na maaaring mabasa.
1: Mm-hmm.
2: So, kung ano yung content nun, kung wala namang defamatory statement or word na ginamit doon, ay maaari namang malakas ang kanyang depensa at hindi naman pagbibigyan or i-approve ng piskalya na isampa pa sa korte yung kaso laban sa kanya.
1: Okay po. So pero ang pinakamagandang bagay po muna ay syempre dumaan sa barangay at magkasundo muna doon hanggat maaari, syempre para hindi na din lumaki yung problema. So barangay settlement. Salamat po attorney. Ito po isa pa pong usaping utang. Pwede daw po bang ipakulong yung taong pinahiram niya ng 30,000 at meron pong interest na 15% weekly? Ayaw niya po kasing magbayad daw po ng buo. Ang gusto daw po ay utay-utay. installment lang daw po yung pagkabayad niya, pagkakabayad sa kanya. So pwede daw po ba yung makulong?
2: Walang kulong sa pagkakautang, no? So yun ang batas natin, ang constitution natin ay talagang nagbabawal, no, sa pagkulong, no, na basta-basta na lang, especially sa utang, no? So civil case maaaring mag-file at ikolektahin ng hindi nabayaran plus interest plus penalties nito, na reasonable. So pero yung 15% na yan a week ay masyadong mataas yan.
1: Yes.
2: So maaaring sabihin ng korte pag nag-file siya ng kaso ay ibaba yan, no? Mm-mm. Sa maximum of 5% a month commercial rate, or it can be even lower than that, but not more than that per month.
1: Okay po. Pero ang malinaw po ay wala pong nakukulong sa utang, just sa civil case po. Pero attorney, para po sa karagdagang kaalaman po para po sa ating mga kaagapay, kasi nabanggit niyo po kanina na yung 15% weekly ay malaki po ito. Meron po bang sinasabi sa batas ano po yung legal na minimum or maximum po na interest para po sa utang?
2: Sa batas natin, unless na registered sa Bangko Sentral, no, yung lending institution na yan or person, kung registered siya, authorized siya under the batas natin to lend, may regulation siya. Hindi siya pwedeng lumampas doon sa rate na yan ng bangko, no. So 5% a month is basically the reasonable maximum na pwedeng itaas, no. Doon naman sa meron tayong principle, no, na kung ano yung decision ng ating husgado, and the final arbiter is the Supreme Court. Kung anong final decision ng Supreme Court sa isang kaso ay nagiging part siya ng law of the land. So kahit wala tayong usury law, kasi yung usury law natin dati nagtatakda yan ng allowable na interest rate, no?
1: Mm-mm.
2: Or penalties. So pag na sumobra doon ay bawal yon. Pag hindi ay okay lang.
1: Mm-mm.
2: Wala nang usury law kasi inabolish yan, no? But because the Supreme Court in many cases involving a collection or demand for unpaid sum of money or loans, nagtakda sila ng mga guidelines at certain ceiling, no, sa maaring reasonable na interest talimbawa or penalties. So yung tinakda na yon sa mga existing cases before the Supreme Court, yun ang nagiging batas, no, kasi yung final ruling ng court doon sa mga cases na yon ay nagiging part ng batas ng ating bayan o nating bansa.
1: Mm-mm.
2: Okay? So, in other words, walang special law fixing yung rate of interest and penalties, but the law is set by the Supreme Court's decisions, no, involving collection for sums of money.
1: Okay po. Thank you po, Attorney. Ito naman po ang susunod po nating katanungan tungkol naman po sa surname po ng isang bata. Pwede daw po ba na hindi isunod sa apelyido ng asawa yung baby na sa yung baby pagkapanganak? Kasal daw po sila pero niloko daw po habang buntis. Nag-file na rin daw po ng vowsy. Ayoko na po sanang i-apelido sa kanya dahil nung una ay nag-deny po siya na nag-deny pa siyang sa kanya yung bata at pinalabas sa mga other woman sa ka-affair na yung babae po ang nagloko.
2: Okay, the general rule is ang apelyido ng bata dapat will follow, no, yung both yung parents niya. So the middle name is the family name of the mother, the surname is the family name of the father, no, na both legitimate parents. May mga couple of exceptions. For instance, there is a final court ruling regarding yung halimbawa the father na convict. So may kaso siya na he was found to be criminally liable and naparusahan, na bigyan ng parusa. So convicted. So kapag ganyan, dahil it can cause damage to reputation ng bata sa paglaki na, sa pag-grow niya, may option na hindi gamitin yung kanyang surname. So maring surname ng ina yung gagamitin in that particular case. So again, case to case, but the general rule is it should follow yung surname ng kanyang ama.
1: Okay po. So, ang general rule po, ang middle name ay from the mother, ang surname ay from the father. Yung sa case po, attorney ng convicted, ito po ba ay tungkol po sa case sitwasyon po nung parent ng mga bata o any case po, basta po convicted?
2: It should be the parents, no? Especially kung yung gustong palitan is the family name of the father. So, ibig sabihin, dapat yung convicted is the father.
1: Apa.
2: Kasi nga, using his family name, maaaring ma-associate doon sa pangalan ng bata. At it can cause shame sa paglaki niya. If that is the situation, pwede na gamitin yung surname ng babae.
1: Okay po. So, yun ang isa po sa mga exemption po pagdating po dito. Ito po ay usaping birth certificate naman po. Pag daw po ba hindi na-submit for PSA, pwede na daw po bang palitan yung name ni baby? So, pangalan pa rin po ito ng bata. Yung hospital lang po kasi ang nag-process ng registration sa City Hall. Di pa po namin napuntahan para ipa-finalize. Pagpunta daw po ba ay pwede pa rin pong palitan sa City Hall or need pa daw po ng tulong ng attorney, ng lawyer?
2: Pag pumasok yan sa City Hall, ang ibig sabihin nun, sa Registry of Civil Registrar or Apo. Civil Registry dyan sa City Hall. Yun ang ibig sabihin. So pag pumasok yan sa Civil Registrar's Office dyan sa City Hall, ibig sabihin, filed na yung certificate of live birth na yan. And once it's filed, may tatak naman yan na receive. You cannot change anything substantial there except you go to the court through a petition for correction of name. Okay? Exception is pag correction of typographical error, no, yung mga minor corrections. Mali yung spelling, no? Under the new law natin, yung mga wrong spelling halimbawa na yan, pwedeng i-correct yan administratively. So, okay. Dapat pa rin na mag-correct pa rin, but you need not file a case anymore kasi pwedeng doon lang sa Civil Registrar's Office through affidavit application na pag napakita na mali talaga yung spelling, pero ito talaga yung tunay na apelyido namin, ito talaga yung correct spelling. And sometimes, by common sense, makikita mo na talagang typographical error lang. Maaari nang pagbigyan yung sworn application na yan ng parents, halimbawa, ng bata, no? Para i-correct, change yung particular name. Pero kung substantial ang correction, hindi lamang typographical error, ay dapat pumunta siya ng korte, in which case kailangan niya ng abogado to assist in filing and representing yung parents na yan as they file a petition for correction or change of name.
1: So case-to-case basis po ito, no, attorney. Another question po, ito po, balik po tayo sa usaping utang. Meron po siyang utang sa microfinance. Di na daw po nakapagbayad mga 1 year na po dahil nawala po yung business niya. Nagtatrabaho daw pero kulang daw po talaga dahil meron po siyang mga binubuhay na mga anak. Natatakot daw po siya kasi ang balance po ay Natakot po ako kasi 33,000 na balance po niya ay naging 100,000 plus kasama na po yung penalty. Siya raw po ba ay makukulong? Ang pinagtataka niya din daw po ay di naman daw po siya pinatawag sa barangay para dun po muna mag-settle paano mababayaran yung utang. Pwede daw po ba iyon na agad-agad sa trial court hindi na dumaan sa barangay?

0: malaki ang halaga ng kanyang dapat bayaran, ay maaaring ma-question niya kapag may kaso na sa korte na i-file. Harapin na lang niya sa court pag nag-file nga ng kaso. Small claims ang bagsak niyan dahil sa amount ng halaga na yan. So, maaaring in affidavit form, ganun din ang sagot niya na mapaliwanag yung sitwasyon niya at kung bakit dapat kaltasan. At alam naman ng mga courts generally, yung mga existing laws natin kapag masyadong mataas yung mga sinisingil, no, na interest or penalties. Mm-hmm. At sila na mismo may kapangyarihan na babaan yan kapag nakita nila na sobra-sobra.
1: Mm-mm. Okay, pero generally po ay wala pong nakukulong sa utang just sa civil case. At yung mga corporation po na microfinance ay tama po ba, attorney, na exempted po sa barangay settlement dahil pwede na po agad silang mag-file ng case?
0: That's correct.
1: Okay po. Another question po ay namasukan daw po siya bilang taga-alaga po ng matanda. Ang usapan lang po talaga ay sa matanda lang po siya naka-assign. Nakabukod daw po sila ng bahay ng alaga niya and 10,000 ang sahod po. Ngayon daw po, yung anak po ng alaga niya ay meron din pong kasambahay before. Umalis na daw po, kaya po siya ang pinaglilinis at pinagpaplantsa lahat daw po ng utos. Magdilig ng halaman, magluto ng pagkain ng aso, magpakain sa aso, maglinis sa paligid, at maglinis din po ng garahe. Tanong lang daw po niya, enough daw po ba yung 10,000 na sahod para sa trabaho niya at mga naipasang trabaho, at meron daw po ba siyang habol tungkol po dun sa naging agreement before, then iba na po yung sitwasyon ngayon?
0: So, dun sa meron siyang habol kasi nga dinagdagan ng kanyang scope ng kanyang mm-hmm. trabaho, ay meron kapag may ilahad naman niya, may pakita niya na talagang nadagdagan niya yung trabaho niya. Whether enough yung 10,000, depende kung stay-in ba siya, lahat ba ng pagkain niya, lahat ng tinitirahan niya, ay sagot lahat. No? Kasi pagka ganun, ay maaaring mag-fall doon sa kasambahay na category, no?
1: Mm-mm.
0: Yung kaso niya. In which case, kapag compliant sa amounts, no? Yung binibigay sa kanya, maaaring sapat yung binibigay. Pero doon sa pag dagdag ng trabaho sa kanya, meron siyang karapatan, no, na i-questionin yun.
1: Mm-mm.
0: So halimbawa, pag dumulog siya sa Department of Labor, una doon eh, kung may kontrata silang napagpirmahan, dapat kasi ngayon kahit kasambahay may kontrata, may mm-hmm. standard form naman yan. So kung talagang klaro na hindi kasama doon sa original na
1: agreement,
0: contract of employment niya as a kasambahay or yung provider, no, ng pag-alaga, caregiver, kung hindi kasama yung additional work na yan na pinapasa sa kanya, ay talagang masusustain ang kanyang claim na dapat mm-hmm. bayaran siya doon pa sa additional work na yan. And may karapatan siya to demand para ma-amend yung kanyang salary grade or scale, no, yung binabayad sa kanya, i-reflect sa kontrata, idagdag yung dapat idagdag.
1: Mm-mm. Okay po, pero meron po siya, may karapatan po siya na questionin yung additional workload sa kanya, lalo na po at meron pong napag-agrihan before. Attorney, ito po ay small claims naman daw po. Tanong niya lang daw po kung pwede po siya mag-file ng small claims dun daw po sa umutang sa kanya ng 500,000 pesos. Nag-usap daw po sila sa barangay last year, pero wala pa rin pong naibayad. Last year daw po, na-post po niya as scammer dahil sa hindi pagbabayad ng utang, at kakasuhan din daw po siya ng cyber libel. So same po kanina. Pero inaantay ko ay wala siyang naikaso. So matatapos ngayong buwan ang prescriptive period na 1 year. Ano daw po kaya ang pwede niyang gawin?
0: Okay. So, una, dun sa claim niya mismo, pwede siyang mag-file ng small claims kasi within the threshold, no?
1: Mm-mm.
0: Small claims cases, ang pinaka-latest updated na threshold na ginawa

0: But the, I think Supreme Court is 1 million, no? So
1: Okay.
0: small claims. So pasok yung kanyang amount na 500,000 claim. So mas mabilis ang proseso ng small claims, filling the blanks lang yan sa form na binibigay ng Metropolitan Trial Court or Municipal Trial Court na sakop sa tirahan niya, yung jurisdiction. Doon, fill upan lang niya yan. Tapos panumpa niya sa administering officer doon sa same court premises na yan, maaari na kagad may file yun. Dalhin lang niya yung kanyang mga supporting documents to support yung claim niya. Doon naman sa maaaring charge sa kanya ng cyber libel ay kung mapaso yan after 1 year, hindi na pwedeng i-file yun. May file man yun, di-dismiss ng fiscal yun. Pero yung 1 year na yun is discovery by the yung kausap niya, yung may utang sa kanya. Kung kailan niya discover yung cyber libel na ginawa niya, kung meron man siyang pinost, dun mo ibibilang yung 1 year. No? So whether the one nag-expire na ba yan next month or not, depends dun sa the date na discover nung, or nabasa nung may utang sa kanya, yung pag-post niya, no, ng message na yon. Now, whether or not mag-prosper yung cyber libel, again, that's another matter. Kasi kung wala namang defamatory statement doon sa pinost niya, ay hindi naman siya magiging liable.
1: Okay.
0: So, depende ulit sa facts of the case.
1: Mm-mm. Pero sa small claims po, ay pwede po siya mag-file nito. Okay po. Thank you po, Attorney, sa pagsagot po natin sa mga questions from our listeners and the viewers. Pero sa atin pong pag-wrap up itong ating usapan ay ano na lang po ang inyong mga reminders po para po sa ating mga kaagapay.
0: So para sa ating mga kaagapay, mga kababayan, again, ang ating batas ay naglalayon para mapangalagaan ang lahat ng ating mga karapatan, hindi lamang bilang mamamayan, kundi bilang bahagi ng sangkatauhan. No? As human beings, may mga basic rights tayo. Ito ay sinisikap ng ating mga ng ating gobyerno at ganoon din ng gobyerno ng buong mundo na pangalagaan, protektahan, no, ang mga ito. Kaya tayo, kapag may mga problema sa suliranin o meron tayong mga kailangang proteksyon o kailangang mga karapatan na ma-enforce, no? Alamin natin yung batas, no, na applicable dito at maaari tayong kumonsulta sa ating mga legal people, no? Pwedeng sa private or sa public sectors, no, na nakalaan para i-assist, no, ang bawat isa sa kanilang mga legal concerns. So for instance, ang ating Clean Air Act, ito ay maganda at tugma, no, sa mga nangyayari sa ating paligid ngayon. Parami ng parami na yung mga cases of pollution, especially sa air, although marami ring areas ng pollution, meron sa water, meron sa iba pang lugar, sa ground, etc. Lahat yun may mga batas na applicable. So kapag ka merong nakikita tayong violations, i-report lamang natin sa mga government authorities natin, government agencies concerned like the DNR and the police or mga law enforcers natin, para to make sure na maprotektahan ang inyong mga karapatan at inyong safety, no, sa inyong mga kalusugan.
1: Okay po. Attorney, para na lang po sa mga kaagapay po natin na nagdinais pong makipag-ugnayan sa inyo or sumangguni po sa inyo para po sa kanilang mga legal concerns, saan po ba nila kayo pwedeng makontak?
0: My cell phone number is 0917-594-4334. My email address is attyetrondario@yahoo.com and my Facebook account name, Yujiril Rondario. Okay. Maraming salamat and God bless.
1: Mm-mm. Maraming salamat din po muli, kaagapay atin pong nakausap si Attorney Lil Rondario. Thank you so much po, Attorney. God bless you po. Muli, kaagapay atin pong nakausap si Attorney Lil Rondario at nagpapasalamat tayo sa kanya sa pagsagot sa mga legal questions ng ating mga kaagapay at pag-share ng mga informasyon tungkol sa Philippine Clean Air Act of 1999. At sa puntong ito, kaagapay, kailangan na po nating mag-wrap up dahil po sa ating limited time. At sa ating pagtatapos, samahan niyo po ako na manalangin para po sa bawat isa. Panginoon, salamat po sa gabing ito, salamat po sa oras na ito, at salamat po Lord sa buhay po ng bawat mga kaagapay namin na nakikinig ngayon. Panginoon, alam po ninyo ang sitwasyon ng bawat isa sa amin, at ang dalangin po namin Lord ay katagpuin niyo po ang bawat isa, lalo po Lord yung may mga kinakaharap na legal concerns. Ikaw po ang Diyos na nag-aayos, Panginoon, at ikaw po ang bahala, Panginoon, sa anumang sitwasyon na meron kami, Panginoon. At ikaw rin po ang manguna sa bawat isa sa amin. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala, Panginoon, ang buhay po ng bawat isa sa amin, ang bawat suliranin namin, ang bawat pinagdadaanan namin, Panginoon, ay sa iyo lamang po namin ipinagkakatiwala. Maging po kay Attorney Lil, salamat Lord sa kanyang buhay. Patuloy niyo rin po siyang pagpalain at ang kanyang buong family. At ng patuloy po siyang maging blessing, Panginoon, sa mga kaagapay na makakapakinig, maging sa bawat tao, Lord, na kanya pong makakasalamuha. Sa iyo lamang po namin ipinagkakatiwala ang aming mga buhay at patuloy na nagpapasalamat po kami sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan sa bawat isa sa amin. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaagapay, sa puntong ito ay tayo po ay nagpapasalamat na sa mga nakaagapay natin sa broadcast, sa ating ProTech, kay Nat Peralta, Benjo Morano, Reggie Villena, John B. Reyes, maging kay Kuya Benji Mosura. Salamat din sa ating RTV team, sa pangunguna ni Ate Aileen Valdez, Angelica Calayag at Jabez Mancho. Salamat din sa pag-alalay sa atin ni Shaira Gabornes, maging sa ating broadcast engineer JV Tabua at maging sa mga kaagapay natin mula sa Bukawe Transmitter Site. At sa iyo, kaagapay, na sumama po sa akin hanggang sa huling oras nitong ating programa, maraming salamat sa iyo. At muli, kung meron po kayong mga legal concerns, ay patuloy niyo pong i-send sa ating official Facebook page na 702DZAS FEBC Radio. At muli, kaagapay, inyo pong napakinggan ang Heartline Tuesday Legal Edition dito po sa 702DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At ako po ang inyo nakasama, Kayla Escalante. Magkarinigan po muli tayo sa susunod na Martes, same time, same frequency. At God bless you, kaagapay. Ingat po kayo and good night.

0: Hoy, andito ka na naman. Umalis ka nga. Alis!
1: Sir, titinda lang naman o. Pinayagan din naman o ako ng guard ng subdivision basta hindi naman ako papasok sa loob. Dito lang naman o ako sa labas.
0: Wala akong pakialam. Nakakasira ka ng araw eh.
1: Sir, huwag naman ho yung mga paninda ko. Kabuhayan ko po yan eh, sir.
0: Mabuti nga yan. Kung wala ka ng paninda, hindi ka na babalik dito. Pambira naman oh. Bakit ayaw mo pa mag-start? Marami pa naman akong lakad ngayon. Ano? Ikaw na naman? Di ba pinaalis ka na namin dito?
1: Eh, sir. Nakita ko kasi kayo eh. Ayaw po bang mag-start ng kotse nyo?
0: Ano ngayon sa'yo?
1: Eh, sir. Dati ho akong mekaniko. Bago ho akong naging maglalako ng paninda, nag-aayos na ho ako ng sasakyan. Kung hindi nyo mamasamain eh, pwede ko bang tignan kung anong problema?
0: Tutulungan mo ko? Kahit na kahapon lang sinira ko yung mga paninda mo?
1: Eh, sir. Pananaw ko po kasi sa buhay na maging mabuti sa lahat ng pagkakataon. Kung hindi ko ho kayo tutulungan, ano pa hong silbi ng pananaw ko, di ba? Saka, malay natin, sir. Mahawa ko kayo sa moto ko. Baka ipasa nyo rin yung kabutihan sa iba.
2: Ang pagiging mabuti ay isang desisyon na dapat nating piliin sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay. Paalala nga ng salita ng Diyos sa Kawikaan 3, talata 3. Pananalig at katapatay huwag mong tatalikuran, ikwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan.

0: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
1: Hi kaagapay, kumusta ka? Welcome sa Reflections. Ako ang iyong kasama, si Jo Cabrera Alabastro, para sa pang-araw-araw na motivational boost. Dito lamang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV.

Noong 1500s, mayroong isang famous Northern Renaissance artist na ang pangalan ay Pieter Bruegel. Isa siyang Dutch painter. Ang Renaissance period, by the way, ay nahahati sa dalawa, Italian Renaissance at Northern Renaissance. Ang Italian Renaissance ay focused on the individual and the secular concerns, while ang Northern Renaissance naman, ang tema ng kanilang art ay to reform society based on Christian principles. At si Bruegel bilang Northern Renaissance artist, ang favorite subject niya sa kanyang painting ay the flaws and the follies of nature, o mga maling desisyon at maling gawi ng tao, mga nakakatawang religious practice at katumbas ng kawalan ng intensyon ng tao naman na ialay ito sa Diyos. And one of his famous art pieces ay ang fight between Carnival and Lent. Isa itong panoramic scene na may iba't ibang symbols featuring ng iba't ibang mga tao na may mga kaakibat na lesson. Ang setting sa painting ay isang town square o busy place kung saan ang canvas ay nahati sa dalawang topic. Yung sa kaliwa ay nakapaint ang inn o parang hotel noong mga unang panahon at sa kanan ay simbahan. Yung inn talks more about the carnival while the church represents the Lent. Ito yung battle of the opposites. Yung isa sa kaliwa ay party-party and sa kanan naman yung suppressed desires. Ipinapakita rito kung saan mas gusto ng tao, kung saan mas kumikiling ang tao, kung saan nila gustong mag-spend ng time at magpakasaya. At mas pinipili, naturally, ang carnival. Ipinakita rin sa painting na to ang hypocrisy ng tao. Sa panlabas, akala mo ay banal, pero sa loob ay puno naman ng maling desires. Halimbawa na lang dito yung representation niya ng isang Christian na nasa likod ng butcher sa painting sa panahon ng carnival, and he appears to be a Christian pero nagtatago siya sa likod para makasahod ng beer at makainom. Nakaka-relate tayo sa subject ng painting ni Pieter Bruegel. Lahat tayo ay representation ng taong mas pinipili ang carnival kaysa sa Lent. Default natin yun eh, gumawa ng mali kesa tama. Huwag na tayong lumayo. Ang cellphone mo, nandyan ang Bible, nariyan din ang social media na minsan ay nagagamit sa hindi matuwid na paraan. Sa panonood ng mga hindi nakapaghahatid ng mabuti sa iyong pag-iisip. Or sometimes we use our cellphones to bring down a person. The same gadget we use to build our relationship with God is the same gadget that we use to destroy others. Romans 3:10, sabi sa scriptures, kahit isa. Walang kahit isang matuwid. Wala ni isa sa atin ang righteous. Kung wala ang Diyos sa buhay natin, walang gagabay sa mga desisyon na gagawin natin. Without God, who are we? Sabi sa Romans 3:11, walang kahit isang marunong, walang kahit isang sumasamba sa Diyos. Lumilihi silang lahat at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Two-edged sword ang Bible. Ito ay para i-affirm ka pag gumagawa ka ng mabuti at para naman i-rebuke kung tayo ay nasa kabilang daan. At habang tayo nakikinig sa reflections na ngayon, ano, huwag ibang tao yung isipin natin. And even when we read the Bible, nababasa tayo ng mga correction mula sa aklat na ito, let's not think of others. Tayo mismo makasalanan. Madali sa atin magturo ng iba sa kani-kanilang mga kasalanan, pero mahirap aminin ang personal na kamalian. At ako ay guilty ng makailang ulit dyan. Who are we without God? Kung susulitin niya ang mga nagawa nating mabuti kumpara sa pagkakamali o mga kasamaan, alam natin ang mas matimbang. Lagi nating pipiliin ang makalamang at unahin ang sarili. That's our default.
Kaya nga ang tao ay laging kinukumpara sa sheep sa Bible. Kasi ang sheep, walang sense of direction. Wala silang built-in navigation sa katawan. Kaya ang mga pasto laging may rod o may tungkod dahil sila yung gabay sa daan ng mga tupa. Kasi kapag naglalakad ang flock o grupo ng mga ito, kailangan nila ng magtuturo sa daan. At kailangan ng pamalo para i-check kung maayos ba yung daan, hindi lulubog sa putik ang mga sheep, o kaya naman yung rod ay maaaring pamalo sa tupa na naliligaw ng daan. At sa paglalakad pa ha, hindi nakikita ng sheep ang mga nasa unahan nila. Kaya kapag lumakad ang flock, dire-diretso. Dahil yung mga nasa unahan, tinutulak naman ang nasa likuran. So wala silang hinto. Kaya kung may panganib o bangin, lahat maglalaglagan. Isa pang halimbawa, kung ang unang batch ng naglakad na sheep ay nilagyan mo ng rope, automatic yan, tatalon ang mga sheep para sila makadaan sa lubid. At kahit naputulin mo na yung rope, tatalon pa rin yung susunod na batch. Bakit? Kasi ito yung ginawa ng mga nauna sa kanila. Di ba ganito rin tayo? Bakit mo nagawa yan? Eh kasi ganito yung ginawa ng mga nauna sa akin. Kung minsan nga, kahit alam na natin ang panganib, ginagawa pa rin natin ang hindi magandang epekto ng bisyo sa katawan. Halimbawa na yan, di ba? Eh, ang tatay ko naninigarilyo eh. Siyempre, maninigarilyo din ako. Kahit alam na natin na ito ay masama sa katawan, ang alak, ang sugal, ang online gaming, ang papetik-petik na pag-aaral, ang pangungopya, ang pagkukodigo, hindi makontrol na paggastos. Still, we excuse ourselves. Lalo na kapag ini-indulge mo yung sarili mo sa mga bagay na you feel like you deserve it. Deserve ko to. Nahirapan ako. So deserve ko na kumain ng marami. Deserve ko na gumastos ng malaki. Deserve ko na mag-abroad para naman sumaya ang aking buhay na lagi na lang nagtatrabaho. How many times do we follow someone who's leading us in the wrong direction? And how many times do we justify our behavior using the word stressed? How many times do we act foolishly because we believed it was the right thing to do? James 1:5, sabi po, if any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Previously, na-mention ko na tayo bilang mga tao ay madalas na ikinukumpara sa tupa sa Bible. Ano? At isa pa sa mga dahilan kung bakit kinocompare tayo dahil kapag ang sheep ay natumba and they fell on their back, hindi na ito makakatayo. At kapag hindi ito tinulungan ng shepherd, ang sheep na natumba ay mamamatay na. They cannot care for themselves when wounded. Unlike cats or dogs na kayang gamutin ang sariling sugat, kaya nilang dilaan ito hanggang sa magsara at gumaling, hindi ganito ang tupa. They need shepherd to heal their wounds. They need shepherd to lift them up. Just like us, we need God, especially when we are brokenhearted. We need Him to heal us and touch our hearts. Sabi po sa Psalm 147:3, He heals the brokenhearted and bandages their wounds. Are you brokenhearted today? Nasaktan ka at pakiramdam mo hindi mo kayang pagalingin ang sarili mong sugat. You need God, yes. Say it. Manalangin ka. Sabihin mo sa Diyos, I need you, Lord. I need you to heal my heart. At ito ang pinakagusto ko. The sheep have a remarkable instinct for knowing the voice of their shepherd. Ganun ba tayo? Kilala ba natin ang boses ng Diyos? Dahil ang mga tupa gaya natin, emotional beings sila. They can detect strangers unlike us. Hindi natin na detect na yung ating kaibigan ay kaaway na pala.
At dahil takot sa stranger itong mga tupa, kabisado nila ang voice ng shepherd nila. Since they are emotional, they have the ability to build friendship with other sheep and stick up for each other when in a fight. They also get anxious, gaya natin. They feel distressed very easily. And they feel sad when their sheep friends are gone. Gaya natin, maraming disadvantage ang pag-aalaga ng tupa. But the shepherd sees them as a valuable creature. At kahit na nga ang portrayal ng Dutch artist na si Peter Bruegel na ang tao ay naturally foolish, tayo ay minamahal, inaalagaan at kinakalinga. Ganito ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sabi sa Romans 3:23, nagkasala ang lahat at walang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Pero dahil sa sobrang kabaitan ng Diyos, ginawa silang matuwid. Kung magtiwala ka sa Diyos at ibigay mo sa Kanya ang buo mong isip at pananampalataya, Siya ay isa sa iyo. Isaiah 53:6, all we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. Nais mo bang tanggapin si Jesus bilang iyong shepherd, bilang iyong pastol? Sumunod ka sa maikling panalangin na ito. Panginoong Jesus, sa araw po na ito, isinusuko ko po ang aking puso, isip at buhay para sa iyo. Maghari ka sa aking buhay. Nalalaman ko po na hindi ko kaya. Wala akong kapasidad na baguhin ang aking sarili upang maging mabuting tao at maging katanggap-tanggap sa iyo. Hinihingi ko po ang inyong tulong at ang inyong kalakasan. Maghari ka sa aking buhay ngayon at kailanman. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: bawat isa sa atin ay nilikhang sadyang sumasamba. Ang pagsamba ay ang pagtugon sa ating pinaka-pinahahalagahan sa buhay. Ito ay nagaganap sa ating pag-usal, paghinga at pakikisalamuha. Subalit mabuting alamin mo kung sino ang pinatutungkulan ng iyong pagsamba. Mababakas mo ito sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay sa kung ano o sino ang pinaglalagakan mo ng iyong lakas, oras at pagkalinga. Ipinapaalala ng 1 Korinto 10:31. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ang mga bagay na nagbibigay karangalan at kaluguran sa Panginoon ay isang ganap na pagsamba. Ipanalangin maging likas sa bawat isa sa atin ang isinasaad ng 2 Korinto 5:9. Kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling Niya. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: This is 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, heard all over the world at febc.ph, powered by Bitstop Network Services.
2: We're all feeling it. The pain at the pump, the ever-expanding grocery bill, everything seems to cost more these days. So it comes as no surprise that inflation is officially at its highest level in nearly 3 years.

Dito nagtatapos ang pagsasahimpapawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD-0795-2017. Nagsasahimpapawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: ng sambayanan. Agaway ng sambayanan. 702 DZAS.
1: Ito ang hardin ng panalangin.

Isang magandang araw sa kabila ng magulong mga pangyayari nitong mga nakaraang araw. Isang mapayapang Martes po sa ating lahat. Alam nyo, ang atin namang kapayapaan ay hindi batay sa ating, sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Hindi o dependent on our circumstances ang ating pong kapayapaan. Sa kabila ng kaguluhan sa ating paligid, maaari pa rin tayo maging payapa. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi may papaliwanag ng sanlibutan, na hindi may bibigay ng sanlibutan, ang siyang magbabantay sa ating puso't isipan sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesus. Marami pong salamat sa inyong pagsama ngayong umagang ito sa Hardin ng Panalangin. Ako po, si Pastor Eric Cortez, ang inyo pong plantito ng panalangin tuwing araw ng Martes. Ang Hardin ng Panalangin ay kabilang po sa mga programa ng inyong paboritong 702 DZAS FEBC Radio TV. At kami po'y napapakinggan, napapanood sa iba pa pong platforms gaya po ng Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan po ng GCTV. Napapanood din po kayo, din kami live stream sa Facebook, sa YouTube at sa 702 DZAS app. Tayo po ay manalangin bilang pagsisimula. Panginoon, daman ninyo ang nilalaman ng aming puso. Nandun, Panginoon, ang aming panawagan ng kapayapaan. Nakakaramdam kami ng kabigatan sa mga nakikita naming nangyayari sa aming lipunan, lalong-lalo na sa aming pamahalaan. At dahil po doon, Panginoon, inaamin namin na parabang the future is uncertain. Hindi kami nakakatiyak kung ano ang aming hinaharap. Subalit salamat sapagkat hindi man namin alam ano ang aming kinakaharap. Alam namin nang may hawak ng hinaharap. Kayo po, Panginoon. We don't know what the future holds, but you are the one who holds the future. Kaya kayo po ang aming lalapitan. Kayo ang aming kakapitan. We lift up to you our time in word and prayer. Dito po sa Hardin ng Panalangin, in Jesus' name. Amen. Amen. Ako po muli si Pastor Eric Cortez at kayo po ay patuloy na nakikinig sa programang Hardin ng Panalangin. Kapatid, gaya na aking sinabi, kung tayo po ay nabibigatan, ang dami-daming nangyayari sa paligid, pero parang inisip mo nga, may panahon pa ba akong problemahin yung nasa paligid? Ito nga lang problema kong personal, hindi ko na maasikaso. Well, ang gawin po natin ay idulog po natin sa Diyos ang mga alalahanin na yan. Personal man o para sa iba, maaari po ninyong ibahagi, comment lang po kayo dito po sa ating pong Facebook Live sa 702 DZAS Facebook page. At sa mga naging tugon po, naku, napakalaking privilege po na marinig namin ang inyong mga patotoo. Ito'y nagbibigay kalakasan hindi lang po sa amin, kundi sa mga katulad din po ninyong dumadaan sa kaparehong pagsubok. At pag nakita po nilang sinagot ng Diyos ang inyong pangangailangan, magkakaroon po sila ng pag-asa, titibay ang kanilang pananampalataya, na ang kanila ring kahilingan ay tutugunan ng ating Panginoon. Kaya po, pakicomment na po sa ating comment section at sa biyaya ng Diyos, atin pong ilalapit ang mga ito. Kung hindi man on air, ay off the air. At sabi nga, ang pananampalataya ay nagmumula sa salita ng Diyos. Kaya po, sama-sama po tayong magbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Alam mo ba, Sister Shekinah, yung salitang pagbubulay? Huwag mo sasabing meditate, kasi in English mo lang. Yung pagbubulay ay
kinuha yung salitang yan sa ano eh, sa, nakita mo naman siguro yung baka, di ba? Nakain ng kain. Tapos habang nakaupo sa isang sulok, nguya ng nguya. Kasi ginagawa ng baka, hindi lang uiisa kasi sikmura niya ni. Una, iniipon niya muna yung damo. Tapos iluluwa niya, tapos ngunguyain niya, tapos lulunukin niya uli. At mga siguro dalawa, tatlong proseso yung kung ako nagkakamali. Kaya nga ang tawag ko sa baka ay, if I remember it right, ruminant. Yun po yung Greek, yung Hebrew word na ginamit for the word meditate. Paulit-ulit natin pag-iisipan ng salita ng Diyos, hindi lamang sa kung anong kahulugan nito, kundi kung anong kinalaman nito sa ating buhay. Kasi sabi nga sa Joshua chapter 1 verse 8, "This word of the Lord shall not depart from your mouth. You shall meditate on it day and night that you may be able to obey everything that is written in it." So ang pagbubulay po ay pag-iisip nito ng paulit-ulit ng salita ng Diyos at ating sinusukat ang ating sarili sa pamantayan ng Panginoon. Alam niyo, may mga tao po na ang pakiwari ba, ang Diyos ay unfair. Minsan ang biroon pa nga ay, noong nagbuhos ang Diyos ng pagpapala, siguro tulog ako. O noong nagbuhos ang Diyos ng pagpapala, baliktad ang payong mo. Ako kasi sinalag nung payong ko eh. Yung iba sinalo. Pero kung titingnan po natin, ang biyaya ng Diyos ay para sa lahat ay pantay-pantay. Kaya nga po biyaya. Ang biyaya po sa English ay unmerited favor. Isa pong pagpapala na hindi po tayo karapat-dapat na matanggap, ngunit ibinigay pa rin. At doon po masasabi natin walang itinatangi ang Panginoon. At ito po ay kanyang tinalakay sa isa pong talinhaga. Ang talinhaga po, ang sabi sa Matthew chapter 20 verses 1 to 16. And I would encourage you to read it on your own, sa summaries ko na lang po given the limited time that we have. Ay meron pong sabi rito, ang kaharian ng langit ay matutulad sa isang taong lumabas ng maagang maaga upang kumuha ng manggagawa para sa kanyang ubasan. Kasi unang panahon na yon ay may mga tao po na naghahanap ng trabaho, tumatambay po sa pamilihan. At yung mga naghahanap po ng mga dagdag na manggagawa, lalo na kapag huanihan, hindi usasapat yung kasalukuyan mong mga manggagawa. Kailangan mong humatak, kumuha ng mga additional help. Parang katulad sa mga mall natin, meron po mga kinukuha mga contractual kapag po December o Christmas season. At napagkasundoan nila na bibigyan sila ng sweldo na isang salaping pilak. Sa Griego po ay dinaryo, at ang dinaryo po ay isang araw na sahod. At ang bayad po doon ay trabaho maghapon, so pinapunta na sa ubasan. Nung alas 9, nakakita pa siya ng mga nakatayo, sabi niya, "Oh, punta kayo, trabaho kayo, bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At nung pumunta siya ng tanghali, alas 3, nakakita pa siya ng mga nakatambay doon at mukhang maraming aanihin, kaya kinuha pa rin niya sila. Ang sabi nga po sa verse 6, "Bakit tatayo-tayo lang kayo dito sa buong maghapon?" At ang sagot ng mga tao, "Wala po kasing nagbigay sa amin ng trabaho." Kaya't sinabi niya, "Kung gayon, pumunta rin kayo sa aking ubasan." At ito mga kausap niya, alas 5 na ng hapon. Nakututusin, mga isang oras na lang ipagtatrabaho ng mga ito. Meron nun siyang kinuha, tandaan nyo, ng alas 9 ng umaga. At meron po siyang kinuha ng alas 12, alas 3, at maging ng alas 5. At nang bibigyan na sila ng bayad sa kanilang trabaho, inuna po yung mga pumasok ng alas 5 o isang oras na lang pinagtrabaho, at na nakita po nung mga tao na yung pong mga pumasok ng alas 5, binigyan din ng dinaryo o tigi isang salaping pilak o sweldo na bayad sa buong araw ng pagtatrabaho. Kaya yung mga nauna, yung nagtrabaho ng alas 9, inaasahan nila mas malaki pa po ibibigay sa kanila. Kasi nga buong araw po sila nagtrabaho eh. Pero sila rin ay binayaran na tigi isang dinaryo o salaping pila. So nagreklamo po sila. At ang sabi nga po sa verse 12, isang oras lang nagtrabaho mga ito na huling dumating, samantala maghapon kami nagtrabaho at nagtiisa nakakapasong init ng araw. Kasi kaya na sa Pilipinas to nagtrabaho eh, no?
E bakit naman pinagpare-pareho ninyo ang aming upa? At sumagot ang may-ari ng ubasan sa isa sa kanila, "Kaibigan, di kita dinadaya. Hindi ba't pumayag ka sa isang salaping pilak? Kunin mo para sa iyo't umalis ka na. Ano sa iyo? Kung ibig kong bayaran ng nahuli ng tulad ng ibinayad ko sa iyo. Wala ba akong karapatang gawin sa ari-arian ko ang aking maibigan? Kayo ba'y nainggit dahil ako'y nagmagandang loob sa iba?" Ganon din naman, iisip po natin. Di po ba may mga tao na sa tingin po natin ubod ng sama? O sa tingin po natin mas mabait tayo sa kanila? Pagkatapos nung nanampalataya sa Panginoon, sila'y nakatanggap din ng kaligtasan. Samantalang tayo na napakabait, ha? Napakabait daw si Kaina. Tingin natin, napakabait natin. Eh, ganun din naman, nung nanampalataya, laligtas. Kasi sabi tuloy ng iba, ganun na lang ba yung manampalataya ka lang? Pero alam po ninyo, mga kapatid, ang biyaya ng Diyos, pantay-pantay. Ikaw man sa tingin mo, pinakamabuting tao, o ikaw man ang pinakamasamang tao, iisa lang po mensahe ng mabuting balita sa ating lahat. Kaya na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang gaan. Lahat po tayo ay may pare-parehong pagkakataon na makatanggap ng kaligtasan. Hindi ho mas papaboran ng Diyos ang mas mabait kesa sa mas masama. Lahat po kapag po lumapit sa Kanya ay may kaligtasang matatanggap. At yun po ay prerogative ng Diyos. Yun no ay decision ng Diyos. Parang katulad nga nitong may-ari ng ubasan. Sabi niya, wala ba akong karapatang gawin sa ari-arian ko ang aking maibigan? Wala bang karapatan ng Diyos na gawin ang anuman ang kanyang maibigan? At bakit tayo naiinggit na ang Diyos ay nagmagandang loob sa iba? Ay nakatanggap din tayo ng kagandahang loob. Ay sa panahon po rin na ito, on a practical application, sa panahon po natin na ito na, sabi nga, dumataas ang bilang ng mga nadidepress, mga nakakaramdam ng matinding kalungkutan, at ang isa sa tinitingnang ugat ay sa paggamit po ng social media, Facebook, Instagram, at nakikita po nila na yung iba, pakiwari nila yung mas pinagpala kesa sa kanila. Eh alam po ninyo, wala akong exempted doon. Ako rin minsan, pag nakikita ko yung mga kaibigan ko na nakakapag-travel, sabi ko, sana all. Di po ba? Sa panahon na to ng sana all. E tatandaan po natin that there is grace for all. Ang Diyos po ang may pasya kung ano man po yung ating matatanggap, mararanasan, hindi po dahil ang Diyos ay may kinikilingan, hindi po ang Diyos ay dahil may pinapaboran. Desisyon po ng Diyos yun. Marahil po kaya hindi po pinaparana sa atin ng Panginoon yun ay may pagkakataon na may iba po siyang ibibigay sa atin. Or hindi pa tayo handa sa pagpapalang yun. Marami pong dahilan kung bakit may mga panalangin tayo na sinagot samantalang panalangin na iba'y sinagot. Meron po tayo natanggap ng iba'y hindi nakatanggap. Tandaan po natin, ang pagpapala po ay nakaugat din sa biyaya ng Diyos. At ang biyaya po ng Diyos, patay-pantay. Walang kinikilingan. Ang kinakailangan lang ay maging mabuting katiwala tayo sa natanggap po natin. Matuto tayong magpasalamat sa mga biyaya na ating natanggap. Ang salamat na lang ang Diyos ay mabiyaya. At hindi siya nagkukulang ni pinababayaan man. Kaya tayo po'y matutong magpasalamat. Wag po tayong mamatay sa inggit. Tayo po ay magpasalamat anumang meron tayo, makontento tayo, ipagpasalamat natin sapagkat naranasan natin ang biyaya ng Diyos.
Nawa maging pagpapala po at naging encouragement ang ating pong pagbubulay-bulay at tayo po ay dadako na sa pananalangin.

Panginoon, salamat sa inyong biyayang pantay-pantay. Salamat sa inyong biyayang walang kinikilingan. Patawarin niyo kami sa mga panahon na nadidiskontento kami. Minsan hindi na biro kapag sinasabi naming sana all. Sapagkat sa likod noon ay nandun ang pagkaingit. At may mga pagkakataon pa, Panginoon, na inaamin namin na kami nanunumbat sa inyo. Alam naman po ninyo yon. Sapagkat sinasabi namin, bakit siya? Bakit ako hindi? Bakit siya meron noon? Bakit ako wala? Nawa kami naging pag-aaral sa inyong salita ay nagpaalala sa amin. Alam po ninyong nararapat. At lahat po kami ay makatatanggap ng inyong biyaya. Walang sino mang mas karapat-dapat doon kaysa sa iba. Panginoon, kaya nga kami lumalapit sa inyo. Umaasa ng inyong biyaya. Para po sa mga kapatid po namin na may mga pinagdadaanan, katulad po ni Robert Romero na humingi po ng inyong pagtugon sa pangangailangan ng kanyang ministeryo, particularly mga pangangailangan pinansyal. Naniniwala naman kami, Panginoon, na kapag kayo ang tumawag, kayo din po ang tutugon sa kanilang pangangailangan. And so we lift up to you ang kapatid na Robert Romero sa kanyang mga pangangailangan. Ganun din po, Panginoon, sa mga kababayan po naming may karamdaman. Salamat sa katiyakan ninyo na ang biyaya ninyo'y sapat sa lahat ng bagay. At sa aming kahinaan, ang inyo pong kalakasan ay nagiging ganap. And so we lift up to you ang mga kababayan po namin na humaharap po sa karamdamang cancer. Katulad po ni Cora Floranza, ni Noni Balbino. Hinihiling po namin at iba pang mga kababayan po namin na meron pong cancer. Panginoon, naniniwala kami ang cancer diagnosis is not a death sentence, kundi pagkakataon po ito na maranasan namin ang inyo pong kagalingan. And so we lift them up to you. We pray for full recovery and provision also, O Lord, for the treatment that they would have to go through. Ganon din po sa mga kapatid po namin na katulad ni Ricky Marcaida na binubuno ang chronic kidney disease. Ganon din po si Cecilia Marcaida na nahihirapan ngayon dahil sa may asthma. At si Maribel na nagre-recover from mild stroke. O Lord, sa panahon na siya po'y nagda-dialysis, si kapatid na Ricky Marcaida, sa panahon na isasalang uli siya sa dialysis, katagpuin niyo siya, Panginoon. Marahil sa kanyang isip at sa mga kababayan po namin na dumadaan din po sa dialysis, katulad po ni kapatid na Louie, Luisito Foss, marahil sa isip po nila, nagtatanong sila hanggang kailan ito, matatapos ba ito, gagaling ba ako? Sa mga kababayan namin nag-aantay ng kidney donor, sa mga kababayan namin na hindi na sinasabing maaaring magkatanggap ng kidney transplant. Ano man ang kalagayan o level ng kanila pong CKD, katagpuin niyo po sila. Alam ko po, Panginoon, na sa kabila, pagkatapos ng kanilang dialysis, damang-daman nila ang panghihina, kapaguran. Doon po nila maranasan nawa, Panginoon, na sa kanilang panghihina, nandun ang inyong kalakasan. Lord, we lift them up to you and we ask, O Lord, that you would sustain them with your loving grace.
Lord, we lift up to you si Sister Rhoda Raida na operahan sa kanyang ulo. Ganon din po, Panginoon, si yung asawa ni Lizelle Domingo na nagkaroon po ng leg injury. Ganon din po si Ligaya Colina na healing from heart problems. Lord, mabuti na lang mayroon kaming Diyos na matatakbuhan. When people say it is hopeless, we look up to the mountains where our help comes from. We look up to you. At alam po namin na sa inyo may paghuhugutan kami ng pag-asa. Sa mga pangangailangang hindi na rin namin na ipanalangin, subalit tiyak namin na batid ninyo. Show yourself strong, Lord. Ipakita po ninyo ang inyong kapangyarihan at ang kagalingan po'y ibigay po ninyo sa kanila ng ayon sa inyong kalooban. Lord, we take this time to also pray for our country na convene na ang impeachment court. Matindi pa rin po ang pagkakabahabahagi dahil sa politika ng aming lipunan. Lord, wag naman po sana na hanggang pera lang ang pagkakasulat ng pinagpala ang bayan ng Diyos ay ang Panginoon. Ito po'y mula sa inyong salita, kaya pinagawakan po namin. Ito po'y aming kinakapitan. Nawa ang Panginoon, ang Pilipinas nga ay tunay na makakilala sa inyo na kayo nga ang itanyag na Panginoon upang maranasan namin ang pagpapala na sa inyo lamang nagmumula. Mahabag po kayo sa aming bayan. Sa mga kababayan ko, Panginoon, na sumusuko na tais na lang umalis ng Pilipinas o sumuko na at wala ng pakialam. Ang aking pong panalangin, katagpuin nyo kami sa aming kawalan ng pag-asa. At makita po namin na tunay hindi naman tao ang aming maasahan, kundi kayo po. The fear of man is a snare, but the fear of the Lord brings freedom. Thank you, Lord, for this opportunity to lift up to you this request. Umasa po ako nakikilos kayo na higit sa aming inisip at inaasahan, sapagkat hiniling po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Mga kapatid, tandaan ninyo, ha? Sa panahon ng sana all, there is grace for all. Pagkarinigan po muli tayo dito po sa Hardin ng Panalangin, sa radyo, sa online, sa TV po, sa Channel 185, sa Signal Cable, sa pakikipagtulungan po sa GCTV. Bukas po, araw-araw po ang Hardin ng Panalangin, mula Lunes hanggang Linggo, alas 6 ng umaga, bukas ang Wednesday edition, si Pastor Johnny Castillo. Para po sa programang Hardin ng Panalangin, ako po, si Pastor Eric Cortez. Nagpapaalala, ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos, at ang Diyos, hinding-hinding-hindi kailanman magkukulang.

0: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Mapagpalang araw sa iyo kaagapay. Ito po si Kayla Escalante at welcome sa programang Unang Salmo over 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.

Familiar ba sa iyo ang isang character sa Bible na si Esther? Malamang ay narinig mo na yung pangalan niya sa Sunday School lesson, sa sermon ni Pastor, or sa Bible study. Siya ay isang babaeng namuhay in Old Testament times. Nung mamatay yung kanyang mga magulang, siya ay inadopt bilang anak ng kanyang pinsang si Mordecai. Sinasabi sa Esther, Kabanata 4, Talata 14, kapag ipinagwalang bahala mo ang pangyayaring ito, tiyak na may magliligtas din sa mga Hudyo. Ngunit malilipol ka at ang iyong angkan. Anong malay mo? Baka nga napunta ka riyan para maging kasangkapan sa ganitong pagkakataon. Sinabi ito ni Mordecai kay Esther na noon ay reyna dahil ipinag-utos noon ng hari ang paglipol para sa mga Jews. Hiniling niya na mamagitan siya sa hari at sa mga tao. Pero noong una ay tila ba hesitant siya, ngunit ito ay natural din naman dahil imagine ia-approach mo yung hari nang hindi ka naman ipinapatawag. Ito ay may risk na ikamatay niya. Challenge nga sa kanya ni Mordecai na anong malay niya, baka nga kaya siya napunta sa royal TI para maging instrument sa sitwasyong kinalalagyan nila. Bilang believers, tayong lahat ay servant ng Diyos at bawat isa sa atin ay inilagay at inilalagay ng Diyos kung saan niya tayo magagamit sa pagsasakatuparan ng kanyang mga plano. In an amazing way, maaring machal

Challenge din tayo sa parehas na linya. Baka nga napunta ka riyan para maging kasangkapan sa ganitong pagkakataon. Maaring ang calling natin ay hindi katulad ng kay Esther, ngunit ang bawat isa sa atin ay maaring gamitin ng Diyos para mag-minister sa mga tao sa paligid natin. Maaring sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kaibigan, sa ating kapamilya, sa katrabaho o sa kahit na sinong tao na nangangailangan ng encouragement, kahit na sinong tao na makakasalamuha natin sa araw-araw nating pamumuhay. Isa ring reminder sa atin na our silence won't stop God's plan. Hindi mawawala ng Diyos kung tayo ay hindi susunod sa Kanya. Gaya ng sinabi ni Mordecai kay Esther na kung hindi siya susunod, iba ang magiging instrumento ngunit mamimiss mo ang iyong calling. Ma-accomplish pa rin ang purpose ng Diyos anuman ang mangyari. Ngunit tayo, kung tatawagin niya tayo para sa kanyang gawain, tignan nawa natin ito bilang isang pribilehiyo. Totoo nga naman, kaagapay, isang napakalaking blessing and privilege ang tawagin ng Diyos para sa kanyang gawain. Sobrang intentional lang Diyos pagdating sa pagplano sa ating mga buhay, kahit pa sa pinakamaliliit na detalye nito. Hindi man gaya ng sitwasyon ni Esther, nilalagay tayo ng Diyos sa mga sitwasyon o lugar na kinalalagyan natin for a purpose. At ito ay hindi aksidente lamang. Dahil ang katotohanan, kaagapay, walang aksidente sa Diyos. Lahat ng ito ay sang-ayon sa kanyang plano at kalooban. Nandyan ka sa kinalalagyan mo, nandito ako sa kinalalagyan ko for a purpose. Kaya anuman ang sitwasyon mo ngayon, kaagapay, yan ay mayroong purpose. Walang ni isang detalye ng buhay natin ang aksidente o nagkataon lamang. May plano dyan ang Panginoon. Yan ang assurance para sa atin. May plano at purpose dyan ang Panginoon. He is sovereign sa bawat detalye ng buhay natin. Kung feeling mo wala nang kahulugan o purpose ang buhay o kinalalagyan mo ngayon, hindi yan totoo. Hindi pa yan ang dead end ng iyong buhay, kaagapay. Dahil ang Diyos na nagmamahal sa iyo ay nais kang maging parte ng pag-accomplish ng purpose niya. Nais kanyang gamitin, kaagapay. Nais kanyang maging daluyan ng pagpapala sa ibang tao. Gaya ni Esther, may mga nangyari man sa buhay niya na hindi kaaya-aya, ngunit ginamit siya ng Panginoon. Hindi aksidenteng umabot siya sa trono ng hari. Ito ay isang divine assignment. Kaya ang reminder sa atin, kaagapay, hindi sa wala lang ang mga kasalukuyan nating sitwasyon. Yung mga trabaho, ministry, relationships na inilalagay sa atin ng Panginoon, ito ay may purpose. Ito ay para sa kanyang kapurihan. Maaring dyan ka ginagamit ng Panginoon para maging blessing. Kaya sana itignan natin ang bawat sitwasyon, ang bawat trabaho, ang bawat relationship, ang bawat task, ang bawat role natin bilang personal na ministry natin at pag-worship natin sa Panginoon. Tanungin ng Panginoon, anong meaning o purpose ng sitwasyon ko ngayon, Lord? Ano ang nais mo ipagawa sa akin, Lord? At nawa, sa bawat pagtawag ng Panginoon ay hindi natin ito tanggihan. Bagkus, maging prayer natin na, Lord, ano man ang nais mong ipagawa sa akin, samahan niyo po ako dahil susunod lamang po ako sa iyo.

Kagapay, nawa ay napagpala at napalakas ka ng ating napag-usapan. Samahan mo kami ulit bukas mula alas 5 hanggang alas 5:30 ng umaga dito sa programang Unang Salmo over 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And let us know, Kaagapay, paano naging pagpapala sa'yo ang programang ito. I-share mo na rin ang ating episode for today o kaya ay itag ang iyong kapamilya, kaibigan at sama-sama tayong mapagpala dito sa ating programa. Muli, ako po si Kayla Escalante, laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo ay kay Kristo lamang ilaan. God bless you, Kaagapay!

Pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabi man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng iba yung kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sanlibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay. Tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw sa katapatan mong kailan may di bumibitaw.

Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasaalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
1: Evangelista Paul Mortes.
2: At Beth Flores po. Magandang umaga po sa inyo on a... Alam niyo na. Trusting Tuesday. O, diba? The Lord is so good. Talagang magtiwala lang tayo sa Panginoon. Alam niyo, yun lang ang sagot. Let's trust the Lord. Let's focus on Him. And let's do good. Obey Him. Yun lang. We can survive. Diba po? Until He comes. Yun ang gusto natin. So, kamusta na kayo mga kaagapay? Kayo po ay nakikinig sa programa Gabay. Dito po yan sa 702 GCS. At kung kayo nakikinig, gamit po ang Transistor Radio, PM Radio, narito kayo sa Luzon. Nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center, mula po sa Pasig, na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nakikinig dyan po sa Visayas at Mindanao, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa DYVS sa Bacolod. At syempre po sa ating mga nakikinig Facebook live stream mula Apari hanggang Hulo. Kung maganda ang inyong internet connection, maganda ang reception. The same thing din sa ating mga kaagapay na nandun sa iba't ibang lugar, iba't ibang bansa na nakikinig sa atin sa pamamagitan ng Facebook live stream. Kamusta po kayo? Dalangin natin patuloy ang biyaya ng Panginoon na naranasan nyo saan man kayo inilagay ng Panginoon. Diba? Patuloy na nagliliwanag. Yun yung gusto natin. At ito rin po ang ating day. Sabi nga, it's Trusting Tuesday. Ito rin ang ating Ministry Partner Day. So patuloy na ini-encourage natin at nagpapasalamat tayo sa ating mga kaagapay na patuloy na sumusuporta sa gawain ng Far East Broadcasting Company. Hindi lang po sa panalangin, kundi rin sa pananalapi. Alam nyo, ang sarap kayang maging bahagi ng FEBC, not only sa prayer at saka sa finances, di ba? Kasi alam nyo, kung kabahagi tayo, alam nyo, sa bawat na-encourage, bawat, you know, bawat nakakakilala sa Panginoon, kaagapay, bahagi ka dun, di ba? Bahagi ang bawat isa sa atin. Hoy, huwag nyo rin kakalimutan ha, 78th anniversary ng FEBC. Kita-kita tayo sa June, di ba? Unang Sabado ng June. So, be there, let's meet together. Huwag ko kayong mahiyang lumapit sa akin, makikita niyo naman po ako doon, di ba? So, hold on lang po. So, mga kaagapay, hold on lang po kayo. Dalangin natin, sa loob po ng 30 minutes, meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po, encouragement para po makapagpatuloy tayo at ating Tuesday maging Trusting Tuesday. At huwag kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunan ng gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kaihatdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia na sa inyo'y patuloy na hahamon at patuloy na gagabay.
2: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Kamusta na kayo mga kaagapay? Maganda yung pinag-uusapan natin ha, how to preserve your tradition in a changing world. Ang ating mundo nga po binubuo ng iba't ibang lahi at kultura. At ang ating kultura ay isang malaking bahagi kung sino tayo at kung paano natin tinitingnan ang mundo. At binabanggit nga natin, May 21 ay World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development. At naniniwala tayo na kahit may cultural diversity, pwede pa rin tayong magkaroon ng unity. Kaya nga kailangan nating tanggapin at matutunan ang kagandahan ng ating kultura upang maunawaan natin ang kultura ng iba. So kahapon po, pinag-usapan natin ang kagandahan ng kultura at ang kahalagahan ng ating pag-participate sa mga cultural traditions. Tulad ng halimbawa, pag-share ng ating cultural arts at technology, sa pag-attend o pag-organize ng mga cultural events, ang pag-aaral at pagluto ng mga traditional recipes na alam natin mula pa sa ating mga lolo at lola, at ang paglalaan ng panahon upang makasama ang ating mga kapwa Pinoy. Okay, di ba? So narito pa yung ilan. Sabing ganon, learn about your culture's religious tradition. Pareho man kayo ng inyong mga magulang o mga lolo at lola sa paniniwala at pananampalataya, yung pag-aralan ito ay makakatulong ng mabuti upang maunawaan yung kanilang kultura. Ang relihiyon ay nagko-connect ng language, history, at personal behavior. Totoo yan. Ang pagiging familiar sa religious belief at tradition ay nakakatulong upang maunawaan ang iba pang aspeto ng kultura na magkakarugtong. So, ang mga sacred texts at ceremonies ay maaaring confusing kung walang tutulong at gagabay. So, maghanap ng expert na handang magpaliwanag ng kahalagahan ng mga texts at annotations at bakit sineselebrate natin ang mga ganitong events. So, yung isa. Another, sabi, ito gusto ko yan, speak your ancestral language. In other words, speak your mother tongue, di ba? Kung hindi natin alam ang original language ng kultura, eh humiling ng isang elder at na magtuturo nito sa iyo. Kapag natutunan ang language, nagkakaroon ka ng insight sa value ng iyong kultura at ang pamamaraan kung paano tinitingnan ang mga tao sa inyong kultura at paano tinitingnan ng mga tao ng inyong kultura ang mundo. At kung ang language ay rare, 'di ba, sa inyong lugar, hindi ka magwo-worry na merong nakikinig sa inyo pag nag-usap kayo. Diba? Yun yung benefit nun. So another main theme dito sa ating pinag-uusapan, sabi niya, create a cultural record. Lumikha ka ng cultural record. So focus on a specific aspect of your culture. I-record ang anumang na-discover sa research o life experience, kahit anong liit nito. Hindi mo lahat maisusulat ang mga bagay na kailangang matutunan sa kultura. Yan din ay sobrang nakakalula. So kaya, pumili ka ng isang maliit na bahagi ng iyong kultura na pwedeng i-report at madetalye pagtingin sa isang aspeto ng kultura tulad ng halimbawa, pagluluto, yung mga jokes, mga myths, specific festivals, o pananamit, maaring interesting report yan. May maganda rin yung halimbawa pagmamano, 'di ba yun sa atin? Bakit nagmamano? Bakit may respeto? Bakit malapit ang pamilya? 'Yun yung mga gagandang specific aspect ng ating kultura. Another, sabi nga, choose a medium to use your cultural record. So saan mo ilalagay yung gusto mong gawin, 'di ba? Mamili ng medium na gagamitin, maaring calligraphy, galing nun, ano? Oral storytelling o kaya libro, no? Isang traditional medium upang ma-record ng isang personal cultural experience. So pwede rin ang digital format tulad ng website o DVD upang maibahagi ang cultural story sa mga tao sa buong mundo. So i-explore ang intellectual protection na related sa iyong medium upang ma-proteksyonan ng iyong cultural legacy. Ang ganda nun, ano? Maganda yun sa akin, libro siguro if I were to do this. Another, conduct interviews with relatives and other members of your culture. Kung ikaw ay makikwento ng history ng isang specific person, edi interviewin din sila at tanungin upang malaman ang kanilang kwento. Bigyan ng layan ang ini-interview na ikwento ng iba pang topic at story sa kanilang pagsasalaysay. Dahil maaari kang may malaman na hindi mo maitatanong, di ba? Gumamit ng video. Yun, maganda yun. Video audio recorder. Siyempre, magpaalam ka muna, no? Yung permission upang mas lalong makapture ang kanyang mga sinasabi. Lalo na yung tono at yung kanyang body language. Alam nyo, naniniwala ako na dapat ay alam natin ang kwento ng ating lahi. At lalong iminawagayway ang kagandahan ng ating kultura, lalo na when it comes to values at traditions. Naniniwala din ako sa kahalagahan ng ating salita, ating lengguwahe. Kaya naman, natutuwa ako sa mga kabataang Pinoy na kahit lumaki sa ibang bansa ay mahusay at nagsisikap na magsalita ng Tagalog. Kaya naman ang mga batang Pinoy dito sa Pilipinas, lalo naman nating paghusayan ng pagsasalita ng Tagalog kahit mahusay din tayo magsalita ng English. Kasi ang nangyayari, ang galing sa English, ang hina sa Pilipino, di ba? Eh, ang Pilipino ang ating mother tongue. Pwede naman tayong maging polyglot. So, ibig sabihin, maraming lengguwahe. Kasi ang mga Pinoy, marami tayong languages at dialect. At karamihan ng mga Pinoy, may dalawa o tatlong languages na ginagamit o dialects. Ang tanong ko lang, mga kaagapay, mahal mo ba ang sariling nating wika? O ang tanong, mahal mo nga ba ang ating bansa at kultura? Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Thank you uli, anak. Preserving tradition and diversity, beauty of culture, makatutulong upang maunawaan ito. Mother tongue, insight sa cultural record of pure culture. Halimbawa, mga lutuin. And then medium personal format, cultural record, video audio recording, nagsasalita ng Tagalog at nagsasalita ng English dahil tayong mga Pilipino ay, you know, ilang languages ang alam natin. Kung kaya't huwag kakalimutan yan. Para sa ganon ay magpatuloy tayo, preserving tradition in diversity. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral at sa mga sandaling ito. Ano po ang pag-aaral sa ngayon? Ang patuloy na paghahayag ng realidad ng langit. Ayon sa pagsasaysay ng Biblia, ang salita ng Diyos na nagkatawang tao, si Jesus Christ. Wow, wow, wow! Amen, amen! Evangelista Paul Murtis. Kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Ano nga po ang langit? City of glory. Siyudad ng kalwalhatian. Revelation 21:23. Hindi na kailangan ng araw o buwan para maging maliwanag sa city. Kasi yung glory na ng Diyos ang liwanag nito. At ang tupa ang ilawan. Saan? In God's throne, sa trono ng Diyos. Isaiah 66:1. Ito ang sabi ni Lord, trono ko ang langit at lupa. Ang tungtungan ko, walang bahay na pwedeng ipatayo para sa akin. Walang bahay na pwede kong tirahan. Sa Acts 7:49, ang langit ang aking trono, sabi ng Panginoon, at ang mundo ang tungtungan ng paa ko. Anong klaseng bahay ang ipatatayo pa para sa akin? Nasaan ang lugar na pwede akong magpahinga? Heavenly homeland, ang makalangit na tahanan. Hebrews 11:16. Pero yung magandang bansa ang mas talagang gusto niya o gusto nila. Yung tahanang nasa langit, kaya hindi ikinahihiya ng Diyos na tawagin siyang Diyos nila. Kasi naghanda siya ng city para sa kanila, ang Holy City. Revelation 21:1-2. Pagkatapos nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong mundo. Nawala na ang unang langit at ang unang mundo. Nakita ko ang banal na city, yung bagong Jerusalem na bumaba galing sa langit, galing sa Diyos. Na parang isang bride na inayusan at ready na ang harapin ang mapapangasawa niya. What is to build, therefore? Home of righteousness. Bahay ng kalwalhatian. 2 Peter 3:13, pero hinihintay natin ang pangako ng Diyos, ang bagong langit at ang bagong mundo. Maghahari doon ang katuwiran ng Diyos. Inconceivably wonderful, kamanghamanghang hindi mo madalumat. 1 Corinthians 2:9, pero nakasulat sa scriptures yung hindi pa nakakakita at nakakarinig ng tao, naririnig ng tao, yung hindi pa ini-expect na mangyayari, yun ang inihahanda ng Diyos para sa kanyang mga minamahal. Wow, wow, wow, amen, amen. Si Jesus umakyat sa, Jesus ascended to, Mark 16:19. Pagkatapos kausapin ng Panginoon ang mga disciples, umakyat na siya sa langit, umupo sa kanan ng Diyos. Ano ang kanyang inihanda? Jesus preparing a place for us. John 14:1-3, sinabi ni Jesus sa mga disciples, huwag kayong mag-worry, manalig kayo sa Diyos at sa akin. Maraming kwarto sa bahay ng tatay ko. Mauuna ako doon para ready ang lugar nyo. Di ko nasasabihin ito kung hindi totoo. Pag ready ko na ito, babalik ako para isama ko kayo. Saan? Sa Kingdom of Light. Colossians 1:12, na magpapasalamat sa Ama kasi ginawa niya kayong qualified na makashare sa pamanang inihanda ng Diyos para sa mga taong pinili niya na nasa liwanag. New heaven and new earth. 2 Peter 3:13, pero hinihintay natin ang pangako ng Diyos, ang bagong langit at bagong lupa. Maghahari roon ang katuwiran ng Diyos, paradise of God. 2 Corinto 12:2-4. 14 years ago, may nakilala kong Christian na dinala sa pinakamataas ng langit. Hindi ko sure kung iniakyat lang yung katawan niya o espiritu lamang. Diyos lang ang nakaaalam. Nakarinig siya ng mga bagay na di kayang ma-describe ng mga salita at hindi kayang sabihin ng kahit sino. Pero sa katapusan, ano ang ginawa ng Diyos? People from all places saved in heaven. Revelation 7:9. After nito, pagtingin ko, merong napakaraming mga tao. Hindi mabilang sa dami. Galing sila sa lahat ng lahi, tribo, bansa at language at nakatayo sa harap ng trono at ng tupa. Wow, wow, wow, wow. Amen, amen. Grabe talaga ang dating ng katotohanan, ng truth. Grabe talaga. Di ba, anak?
2: Opo, Ama. Totoo yun.
1: Amen.
2: Habang i-describe mo nga, Dad, sabi ko, wow, malapit na yan. Di ba? Lalong nagre-resonate yung utak ko, Lord, Maranatha, come Lord Jesus.
1: Amen.
2: Kasi di ba po totoo yun eh. Gusto ko yan yung verse na every tongue, every tribe,
1: yes,
2: nalaan doon lahat sa paanan ng trono.
1: Nilalang niya kasi yung lahat.
2: Opo. At saka tama, Dad, yung sinabi mo, yung favorite kanta mo, Dad, yung buhat sa langit. Buhat sa langit. Ganun
1: Lulaan
2: eh.
1: Ng pag-ibig.
2: Oh, tayo, pinag-uusapan natin yung down from His glory, ever living story. Our God and Savior came and Jesus was His name. Tama ba?
1: Amen,
2: born
1: amen.
2: In a manger. Diba?
1: Yeah.
2: Kaya nga sabi ko, shucks. And kaya ngayon, pag sinabi ng Panginoon, diba sa John 14, sabi niya ganun, let not your heart, favorite ko din yan, Dad. Lalo na nung namatay si Pao, lalo kong naging favorite siya. Yung panganay po namin, anak yun si Pao, 10 years na po siyang kinuha ng Panginoon. Yung John 14 na yan, yan po yung naging assurance ko. Kasi mananampalataya rin po yung anak namin. Sabi, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions, diba? And I go to prepare a place for you. And I will come again, sabi niya ganun, receive you unto myself. For where I am, there ye may be also. Tapos nagtanong niya, si Thomas may nagtanong, how can we know the way? Sinabi ng Panginoon, yun yung sagot niya, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Si Jesus yung nagsabi nun.
1: Amen.
2: So, klarado yun mga kaagapay. It's only through Jesus that we can be saved. Totoo yan. Wala nang iba. At kung tayo naman na iniligtas ng Panginoon, abay manang manindigan tayo dun sa katotohanan yun. At huwag naman natin ipahiya. Ano po ang pangalan ng Panginoon?
1: Amen.
2: So, pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, maraming pong salamat. Totoo yun, Lord, no? Ikaw ang aming kasagutan. Ikaw ang aming daan. Ikaw ang way para maranasan namin yung promise ng kalangitan. Kasi kung hindi, wala. Hindi kami mapupunta doon, Panginoon. Pero salamat. Salamat sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Salamat sa dakilang pag-aalay, yung sacrifice ng Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Salamat sa walang sawang pangungulit ng banal na Espiritu sa bawat isa sa amin upang lalo kaming mag-focus doon sa ginawa ng Panginoon at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Lord, salamat po. Tama yung lagi sinasabi ni Apostle Peter. You have given us everything pertaining to life and godliness. At doon kami mananangan, Panginoon. Lord, salamat po today sa mga special celebration ni Emily Pareha, ni Emmy Season, yung aking kumare, si Jenny Torres, si Jonalyn Rillian, si May Ashao, si Robert Sebastian, si G. Hermosa, si Manny Vergara, si Isabel Miyake, si Brian Anunuevo, ganun din kay Betshay Valdesoto. Lord, ilan lang po sila sa mga pangalan na nasa amin, listahan, pero pagpalain mo po sila. Hindi lang po sila, pati po yung mga kaagapay namin na today is their special day. Lalo na po, declaring prayer and blessing as well to the young professional na alam mo, sa gulo po, Panginoon, ng mundong ito, ikaw po ang siyang gumagabay sa kanila and you will continue to be their truth, their way, and their life. Lord, ganun din po. We also remember to pray for loved ones, yung mga families namin, Panginoon, mga kaibigan who lost loved ones lately. I remember to pray for Ate Marlin Mansan and the whole family. Panginoon, ang dalangin namin, may your grace and sufficiency be upon them. At patuloy na yakapin, Panginoon, yung mga pamilya na nag-grieve, Panginoon, o di kaya dumadaan sa mga grief ambushes. So ang dalangin namin, Panginoon, may your grace and your sufficiency be upon them. At sa amin po, Panginoon, na pinagkatiwalaan pa rin ang buhay, matagpuan mo kami laging tapat sa iyo at naglilingkod. Marami pong salamat.
1: Amen, Panginoon. After nito, pagtingin ko, mayroong napakaraming tao, hindi mabilang sa dami, galing siya sa lahat ng lahi, tribu, bansa, languages, at nakatayo sa harap ng trono ng tupa. Wow, wow, wow. Paanong ganyan ay dahil sa katotohanan yan, paanong kami kanyang lalampasan. Amen, amen, amen.
2: So ang tanong natin, mga kaagapay, may kaugnayan ka ba sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesus?
1: Yun ang mahalaga.
2: Yun ang mahalaga. Kasi yun ang iyong susi. Di ba, Dad, no? Yun ang iyong
1: para
2: passport.
1: Para mabuksan yung pinto.
2: Ako, yan ang iyong passport, di ba? Pagharap mo sa langit. Bakit kita tatanggapin dito? Di ba? Yun ang tanong dun eh. Bakit kita papapasukin sa langit? Anong iyong passport? Di ba, mga kagapay? So, dapat sure. Ako, ang panawagan ko, lalo na sa mga kabataan na matagal na lumaki sa church. Di ba? Naririnig nyo na yan. Baka head knowledge lang. Kailangan heart, kailangan experience na one day, alam mo, sigurado ka na you were born again. Alam mo, kasi it happened to me eh. Araw-araw naririnig namin yan sa tatay kong ebanghelista. Pero I was 13 years old when I fully realized that I need the Lord as my Savior. So that's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba, niluluwalhatid, pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena.
2: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura at ating mga gabay barkada, siya po sa broadcast engineering, sa radio, TV, sa ProdTech, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain kayo ng Panginoon todo-todo. At si Jericho Flores po, kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Murtis, nagsasabi, kapag si Jesus Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli, sa isa na namang gabay.
0: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay. Music.
3: 1700 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
4: This is Inspirations Unlimited.

0: Happy Tuesday sa iyo, Kaagapay. Ikaw pa rin po ay nakatutok dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And welcome po sa programang Inspirations Unlimited. Tayo po ay active member ng KBP o ng Katisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kumusta ka, Kaagapay? Ngayong Tuesday afternoon, makulimlim pero mainit na Tuesday afternoon. Samahan po ninyo kami sa isang oras ng kwentuhan. Ito po si Kayla Escalante.
1: At ito naman po ang inyong Kaagapay na si Abcidi Ferrer Tabua. Siyempre, binabati na natin ang mga Kaagapay natin online sa ating Facebook and YouTube channel. At yan po yung sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At Kaagapay, ilike nyo na po at ishare ang ating ongoing streaming at ipadaan nyo na ang inyong mga greetings, ang inyong mga pabatid, pa-shoutout dito sa ating comment section. At update nyo naman kami ni Kayla kung ano ang inyong pinagkakaabalahan ngayong hapon. Yes. Dahil nga na-mention din ni Kayla, no? Mainit ang panahon kahit makulimlim.
0: Makulimlim.
1: Diba?
0: May nagbabadya.
1: Oo, diba? Pero buti na lang din na makulimlim. Uh-oh. At hindi tayo matatapatan ng araw dito sa aking kinalalagyan ngayon sa mga oras dito. Pero yun, Kaagapay, ano man po ang inyong pinagkakaabalahan, gawin niyo po muna kaming background ni Kayla hanggang 4 ng hapon.
0: Yes! Ano rin, Kaagapay, ang inyong, syempre, ang inyong pamalakasang merienda.
1: Yes! Yun. Ayan! Kanina, Kaagapay, nakita ko ang nagdiningning sa akin, ha. Talaga nung nakita ko, target lock talaga. Uh-oh. Nakita ko ang bilo-bilo sa lamesa ni Kayla. At nakakatuwa dahil inalok niya ako. Pero kasi kakatapos ko lang din mag-lunch noon. Kaya busog pa ako. Pero kung mamaya aalok mo ulit.
0: kaso sorry, Ab. Nakain ko na.
2: Nakain mo na!
0: Actually, dalawa kayo nagningning ang mata. Si Angge ay nagningning din ang mata kaso busog pa rin daw siya.
1: Ayun, yun, yun.
0: Sige, bukas na lang. Bibili ako ng dagdag na bilo-bilo.
1: Bilo-bilo is life.
0: Yes. Kayo, Kaagapay, ano ang inyong merienda ngayon Tuesday afternoon? Mm-hmm. Pero bago yan, syempre, batiin din natin ang mga Kaagapay natin na nakatutok sa radyo via 702 DZAS AM band at maging sa ating pinakabagong mobile app na 702 DZAS mobile app. Kaagapay, baka hindi mo pa nadadownload yan, tungo na sa Google Play Store o kaya naman ay sa Apple App Store at hanapin ang ating official mobile app at i-download mo na yan ng libre para mapakinggan ang inyong Agapay ng Sambayanan anytime and anywhere basta meron po kayong internet connection. Pero ano pa man ang inyong kapamaraanan, sama ka na sa kwentuhan ngayong Tuesday afternoon dahil dito nga po ay lagi tayong mayroong pinagpipilian.
1: Yes, pinagpipilian talaga.
0: Yes, maybe in talaga. Meron tayong ideas at makakarinig tayo ng iba't ibang perspective, opinion, at syempre, Kaagapay, welcome ang iyong gustong sabihin dito sa ating question of the day na ang dami palang nakaka-relate.
1: Ay, oo. Diba? Lalo na sa panahon ngayon na maraming nagaganap sa ating paligid at maraming pinagdadaanan, no? Diba?
0: Dami nilang gustong kwento.
1: Oo, diba?
0: Oo. Speaking of kwento, tungkol dyan, Kaagapay, ang ating question of the day. Ito na nga. Sa kwentuhan, mas gusto mo ba ang usapang heart-to-heart o light at funny lang?
1: Ayan. Interesting ang ating question of the day ngayon, Kaagapay. Kaya huwag ka na mahiya. Huwag ka na rin mag-hesitate na iwan ang inyong kasagutan dito sa ating ongoing streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. So ulitin ko lamang po ang ating katanungan ngayon ay sa kwentuhan, Kaagapay, mas gusto mo ba ang usapang heart-to-heart or light at funny lang?
0: Yun. So, ito ay deep talks at funny conversation.
1: Ayun. Yeah. So, malalaman natin kung sino ang mga gusto ng talagang mga one-on-one na usapan.
0: Malaliman.
1: O kaya naman, gusto mo yung light lang.
0: Oo.
1: Diba? Yung chill lang na usapan, hindi masyadong pa-deep.
0: Yes. Parang tayo, bago pumasok dito sa studio, nagkaroon ng mga funny na conversation kasama ng ating mga kaagapay. So again, kaagapay ay sagot ka na sa ating question of the day at atin po yung babasahin dito sa ating programa. Actually, ang dami nang bumabate dito sa ating ongoing Facebook live streaming. Kaagapay, patuloy nyo pong i-share no, ang ating link at itag na rin ang inyong mga kabarkada, churchmate. At sama-sama po tayong magkwentuhan dito sa ating programa. At nag-good afternoon na, bumabati na sa atin, nakatutok na si Kuya... Yan, habang naglo-load. Yes. Si Kim Jerry Novenario ay naghe-hello na sa atin. Hello Hi, din po sa inyo. Happy listening.
1: Hello po sa inyo. At si Ate Victoria Dizon Aoki. Sabi niya, konnichiwa.
0: Uy.
1: Ayan, feeling ko nasa Japan to. Oh. Sabi niya, shout out daw sa family Dizon na nasa Pinas ngayon. Ayan, happy listening po sa inyo, Ate Victoria.
0: Mm-mm. Kamusta po dyan? Sa Japan. Talagang clean name na no. Na nasa Japan.
1: Kasi konnichiwa eh, di ba?
0: Ano po ang weather dyan ngayon sa Japan? At speaking of Japan, alam mo, gusto ko ng ramen.
1: Ay, oo. Kahit mainit yung panahon, yes. No?
0: So, na may nakita kasi ako sa Facebook kanina na may time-lapse siya nang nagra-ramen. Kaya parang gusto ko ramen.
1: Oo, lalo na pag malinam-nam
0: yes.
1: Yung sabaw. True. Kasi minsan, di ba yung mga iba-iba yung ramen eh, depende sa broth.
0: Yes, totoo naman.
1: Oo, tapos neto, recently parang may kinain kami. Sobrang sarap nung karne, yung chasu.
0: Mm-mm.
1: Ang linam-nam. Ano?
0: Share mo sa akin.
1: Oo, share ko sa inyo
0: saan?
1: Nang ma-try ninyo. Malapit lang yun sa area natin.
0: Oo, sige. Ma-try
1: yun. nag-usap about ramen.
0: About ramen, oo. Ito naman, mula sa UAE, haba, mga kaagapay natin na nasa abroad, ay present dito sa ating programa yes. Si Ate Rosalinda Buiko, nanonood daw siya mula sa UAE. Hello yun. Po.
1: At ito rin, nasa ibang bansa din, si Kuya Ray Kong Bondok. Sabi niya, good morning, umaga pala doon. Sabi niya, listening siya and watching from United Kingdom.
0: Wow.
1: Happy listening po.
0: Hello po, happy listening. Si Kuya Alfredo Manantan ay nakisagot na sa ating question of the day. Sabi niya, funny lang daw dahil siya ay joker.
1: Ayan, oo. Kailangan natin ng mga ganyang klaseng kaibigan, no? Yung parang instantly, alam nila kung paano ilalighten
0: yes.
1: up ang grupo, no? Mm-mm. Especially kapag kasama mo yan sa kung saan man, grupo mm-mm. friends mo, diba?
0: Ayan. Totoo. Lalo ngayon, no?
1: Ay, oo.
0: Ang dami nangyayari sa paligid. Parang ang sarap lang minsan na light lang muna yung usapan.
1: Oo, diba? Huwag ka muna mag-overthink, huwag ka muna mag-overanalyze.
0: Totoo.

0: team ang pinagdadaanan, eh deep daw at heart to heart talk. Pero mm-hmm. pag alam kong ang timplada ng reaksyon ng mukha ay masaya, eh di dun daw sa light at funny lang. Pero in conclusion, i-balance lang din daw, heart to heart, at meron ding light and funny. Mm-hmm. So blessed afternoon daw sa ating lahat. Oh. Salamat po Ate Shirley. Oo nga naman, depende sa ano, sa timing.
1: Oo. Diba? Ita-timing mo nga rin naman kasi naman, kunwari, seryoso kayo, seryoso yung mga kasama mo, tapos hindi talaga appropriate na mag-joke ka.
0: Kailangan nag-joke.
1: Oo, diba? So parang hindi siya makakatulong. Mm-hmm. No? So dapat marunong kang bumasa. No, bumasa ng environment
0: yes.
1: mo kung kailan applicable maging funny at kailan mas appropriate na maging seryoso.
0: Totoo.
1: Diba?
0: Agree.
1: Ayun. At ito naman, si Ate Len Dizon, sabi niya, light and funny lang po. Ayun. So, parang 2 points na
0: Mm-mm.
1: ang ating light and funny.
0: Salamat po. Si Kuya Vincent Garcia ay nakikinig habang kumakain daw ng almusal mula sa UK. Ang ulam daw niya ay mainit na pork sinigang
1: wow.
0: dahil umuulan daw doon. Sarap ng sinigang.
1: Oo, isa yan sa mga talagang hindi ko aayawan, no?
0: Yes.
1: Kapag nakahain yan
0: Mm-mm.
1: sa hapagkainan, eh, auto-eat. Matik pala, no?
0: Yes.
1: Bakit auto?
0: Anyway, pwede din naman.
1: Kotse na nalabas sa isip ko. Matik pala.
0: Yo,
1: matik kakain
0: makakain.
1: Tayo. At maraming kanin.
0: Yes, tapos may patis at sili.
1: Yes, panalo. At si Kuya Vincent, sumagot na din
0: yes,
1: pala.
0: Yes, oo.
1: Ang sabi niya, sa usapan ay depende sa sitwasyon ng buhay. Minsan, pag heart to heart yung mga seryosong usapan na hindi pinagtatawanan. Minsan naman, funny sa mga usapang hindi seryoso at for fun lang. Ayan, balance din ang
0: balance.
1: Sagot ni Kuya Vincent.
0: Oo, parang si Eden Van Guardia, depende din daw sa kakwentuhan. Masarap ang kwentuhan pag light and funny, pero pag laman ng puso, eh hinay lang daw. Uy, totoo to, no, na depende sa kwentuhan. Kasi aminin natin, meron tayong circle na pambato natin para sa mga jokes, sa mga light and funny conversation. Meron din naman tayong circle na pambato din naman natin sa heart-to-heart
1: totoo.
0: Conversation, di ba?
1: Oo, tsaka yung level nang i-share mo
0: yes.
1: dun sa taong yun. Eh, alam mo, may certain level talaga. Mm-mm. Kasi minsan, di ba, may mga close na close tayo na, alam mo yun, doon mo talaga nabubuhos yung...
0: Heart to heart.
1: Oo, heart to heart talaga kung magkwento ka or mag-open up ka. Tapos meron ka rin naman mga friends, no? Mm-hmm. May mga kakilala ka na, alam mo yun, yung mga simpleng usapan na,
0: yes.
1: Uy, kamusta ka? Mm-hmm. Uy, ang ganda ng bag mo, saan mo nabili? Yung makakakuha ka pa ng mga tips, di ba? Yung mga ganon. So, maganda na meron kang ganong klaseng mga friends. Depende sa need mo.
0: Oo,
1: diba?
0: Meron kang parehas na
1: oo.
0: Malalapitan mo kapag gusto mo ng mga deep na conversation. Mm-hmm. At meron ka rin namang malalapitan kung gusto mo ng mga light na conversation lang.
1: Yes. At ito naman, galing kay Ate Lulu Harabes Tapleras. Ayan, nag-heart-heart pala siya sa ating poster. At si Ate Love Bell, sabi niya, heart-to-heart dapat para magkaunawaan.
0: Uy.
1: Yun, totoo yan, no? At napakahalaga niyan. Talaga, no, na magkaroon tayo din ng heart-to-heart talks with people. Diba?
0: Mm-hmm.
1: Para at least alam natin kung saan sila nanggagaling.
0: Yes.
1: Mas mauunawaan natin kung ano ba yung nasa isip nila, ano ba yung, alam mo, basta pinanggagalingan.
0: Nararamdaman nila.
1: Totoo, diba?
0: Hashtag communication.
1: Oo nga, wala pa pala tayo hashtag, no? Oo, communication.
0: Yes. Ito naman, si Ate Aida Coquilla ay bumabati na rin ng good afternoon sa atin. At ang sagot niya ay, both daw, para iwas stress, di daw ng funny talk. Pero, hindi naman daw laging seryoso ang topic at hindi laging problema ang pag-uusapan.
1: Oo.
0: No, nga naman.
1: Totoo yan. At si Aris Benito, sabi niya, light and funny lang po.

0: Lumalagablab sa init ng hapon.
1: Uy, grabe yung lumalagablab.
0: Masyadong mainit yata sa area nila.
1: Uh-oh.
0: Kuya Aris, no? San po ba kayo sa mga sa area nyo dyan? Kamusta po kayo dyan? Ingat po. Ayan, stay hydrated.
1: Iyon,
0: po.
1: Iyon, oo. Si Ami Colinco Cruz ay lahat daw.
0: Lahat?
1: Oo, wow. Lahat po ah. Sabi niyo po yan ah.
0: Lahat, oo. Kumbaga balance lang. Yes, pareho niyang kailangan
1: pareho,
0: yun.
1: Yes.
0: At ito si kaagapay natin, no? Lagi natin suki. Si Jonathan Clerigo. Sabi niya, happy Tuesday. For me, I go for both. Regardless kung ano man ang magnitude ng usapan. Truth be told, at least, hindi magiging monotonous ang trail ng usapan. So, depende pala. So, I think tong si Jonathan, depende, kumbaga, mabilis siyang mag-adjust. Kunyari, kanina, ang serious, tas biglang naging funny na agad yung usapan. So, iba rin yung mga ganitong klaseng tao na, alaming yung mga kausap na ganito na mabilis din, ano, sumakay. Mm-mm. Diba? Depende sa inyong conversation flow.
1: Oo, totoo.
0: Diba?
1: Yung mga tipong kanina lang nagtatawanan kayo, tapos maya-maya, ginawa ko naman lahat!
0: Parang
1: iba.
0: Oo, parang iba na yun.
1: Para masyado naging heart to heart.
0: Parang nagtatawanan lang tayo kanina, ngayon nag-iiyakan na tayo. Sana the other way around, diba? Kanya nag-iiyakan, tapos tawanan.
1: Tatawa naman.
0: Usually, diba? Ganun.
1: Eto naman si Ate Lori Santos ay nage-hello sa atin at ang gusto daw niya ay light and funny lang
0: yun.
1: Para daw hindi boring, lalo na daw yung mga classmate niya na nagkakaroon ng reunion.
0: Mm-hmm.
1: Maganda daw at masaya lang.
0: Oh.
1: Nakikinig daw siya mula sa Pandi, Bulacan. Hello.
0: Ayan.
1: Po.
0: Hello po sa inyo. At si Ate Mercy Alagad Guera, sabi niya, light and funny lang daw muna. Siguro, pagod na rin sa Ate Mercy sa mga nagaganap ngayon.
1: Yes.
0: Sa paligid, kaya kinicrave niya or ang mas gusto niya ngayon ay light at funny lang.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Kagaya ko.
1: Yes, oo. Kagaya nating lahat.
0: Kagaya nating lahat, hindi ba?
1: Yun, ito naman si Cora Afango ay funny lang daw.
0: Mm-hmm.
1: Si Ate Beth Bawar naman ay all of the above. Basta goodness ni Lord ang pinag-uusapan.
0: Yun, oo. At si Ate Ami, ay hindi, nabasa mo na to. Si Ate Ami, ayan, hello po sa inyo. At si Ate Mary Grace Barriedo, sabi niya, heart to heart po. Ang cute lang ng sagot niya kasi emoji.
1: Emoji.
0: Diba?
1: Oh.
0: Heart to heart talaga.
1: Salamat po sa heart-heart. Si Kung Kang Cornets ay very short ang kanyang answer. Depende daw. It depends.
0: Mm-hmm.
1: Saan po? Share niyo naman po saan.
0: Siguro depende talaga sa situation.
1: Yes.
0: Oh. Diba? At si Janet Canilio, sabi niya, light and funny. Para masaya daw. Diba? Para nga naman, kapag ganito, mas masaya nga naman yung environment mo.
1: Mm-hmm.
0: Mahahawa. Kumbaga, contagious yan.
1: Yes.
0: Kapag ganyan ang usapan ninyo. Pero depende rin siguro.
1: Mm-hmm.
0: Lalo na pag ano, kung kapareho mo ng humor yung kausap
1: ay,
0: mo, kuha niya yung tawa mo. I mean, pareho kayo?
1: Yes.
0: Ay, ang saya. Ang saya makipag-usap sa ganon.
1: Yung
0: hindi mo kailangan mag-explain ng joke.
1: Yes.
0: Ay, ang saya nun.
1: Tsaka yung bawat bitaw mo ng joke ay talaga may tumatawa.
0: Ay, oo, diba?
1: Gusto natin yan.
0: Oo, bentang-benta ang joke, diba?
1: True. So, kaagapay ikaw, patuloy mong ipadala ang iyong kasagutan sa ating question of the day.
0: Mm.
1: Sa kwentuhan, mas gusto mo ba ang usapang heart-to-heart o light at funny lang? Sa ating ongoing Facebook Live ay patuloy pa rin sila sa paghabol ng kanilang mga pagbate at komento. Patuloy nyo po yung ipadala at maya-maya po ay babalik babasahin po namin ulit yan. Pero sa ngayon ay we will take a short break po muna, mga kaagapay. Kung ikaw ay nasa radyo, mapapakinggan ang isang awitin. At kung team online ka naman, mapapanood ang ilang videos about FABC Ministry. Patuloy ka lamang tumuto, kaagapay. Magbabalik po ang
2: Inspirations Unlimited.

0: Aspirations Unlimited. Tuesday, Tuesday.
1: Yes, and we're back mga kaagapay at kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang Inspirations Unlimited. Yes. At ito po, si Absidy Ferrer Tabo.
2: Yun, at ito naman po, si Kayla Escalante.
1: Oh, yes.
2: Kagabay ang ating question of the day. Sa kwentuhan, mas gusto mo ba ang usapang heart-to-heart o light at funny lang? Yun. Sa ating ongoing Facebook live streaming, ay nag-hello na sa atin si Genara Papa, sabi niya, hello po, good afternoon. Nakikinig daw siya mula sa Tanglao, San Isidro, Antipolo City. Uy, kamusta po ang weather dyan sa Antipolo? Umuulan na po ba dyan? Kasi yung ating kagapay na si Kael, uuwi ng Rizal.
1: Ay, na. Oo. Pero ready naman yan, boy scout naman yan si Kael.
2: Si Kael pa ba?
1: Bonut siya today. At ito si Ate Luz Aguilar, sabi niya, good afternoon mga kaagapay, listening sa kanyang PM Radio here in Muntinlupa. At sumagot na rin siya kayla. Sabi niya, mas gusto ko heart to heart, lalo na sa mga important issues daw, kasi I can really express myself. Yan, yan yung time niya para i-open up ang kanyang tunay na nararamdaman.
2: Yes. Dahil sa heartline.
1: Ika'y pinakikinggan.
2: Ano? Heartline.
1: Alright.
2: Okay. Heart to heart si Ate Luz. Ito naman si Ate Guy Santos. I light and funny na lang daw kasi iyakin daw siya. Mm-hmm. Mas nakakagaan ang damdamin kapag funny. At pag heart to heart, malamang daw ay bumaha na lang ng luha kasi nga daw ay iyakin siya.
1: Aww. Ayun pala. Siguro, ang tawag doon? May tawag doon sa ganung klaseng tao eh. Mabababa?
2: Mababaw ang luha.
1: Ayun, mababaw ang luha. Yung talagang mabilis maantig yung puso,
2: yes.
1: Bilis matouch, ganyan. Talaga mapapaiyak ng mabilisan. Mm-mm. At ito nga si Kim Jerry Novenario. Sabi niya, masaya po makinig ng salita ng Diyos. Ayan, praise God po. And salamat po sa inyong patuloy na pag-tune in sa mga programa po ng DZAS.
2: Yun. Si Ate Estela Gabriel ay nag-good afternoon sa atin at nakikinig daw siya mula sa Ireland.
1: Wow.
2: Hello po.
1: Ayun, happy listening po. At dito sa ating poster, sumagot si Gerald Potente. Sabi niya sa akin, mga kaagapay, yung heart-to-heart talk. Dahil yan ang pinapakita kong merong pinagdadaanan ang isang tao, lalo na daw kung sa school, sa trabaho, pati daw sa kaibigan at pamilya. Kaya kakapit lang tayo kay Lord.
2: Amen. Ayun,
1: totoo yan, no? Mm-hmm. At doon din makikita natin yung kahalagahan ng, alam mo yun, yung mga kinakausap natin. Diba? Syempre, usually, kapag nakikipag heart-to-heart talk tayo to someone, syempre, hindi mawawala dyan yung hihingi tayo ng advice.
2: Yes.
1: Diba? Magbibigay sila ng advice. I-make sure natin na yung mga binibigay nilang advice ay hindi maglalayo sa atin sa katuroan ni Lord. Diba?
2: Amen. Oo. Yung kahit na may pinagdadaanan ka ay good influence pa rin.
1: Godly counsel.
2: Yes, diba? Exactly. Pero totoo. Mm-hmm. Kasi imagine mo may pinagdadaanan ka na nga tapos ang matatanggap mo pang advice ay hindi healthy.
1: Ay,
2: diba?
1: Totoo.
2: Paano na lang ang buhay? Kaya mahalaga na pinipili natin yung ating hihingan ng advice.
1: Mm-hmm.
2: So, ito naman si Ate Sharon Reblora, watching daw from Hong Kong. Sabi niya, all of the above. Kasi daw, kwentuhan, ang mga circle daw kasi niya ay iba't ibang mga edad daw.
1: Mm-hmm.
2: Oo nga naman, no? Kasi, ay, totoo. May mga generation, di ba, na pang heart to heart?
1: Oo.
2: Ngayon naman, light and funny. Kasi totoo. Minsan, pag nag-ano ka, nag-joke ka sa mga 60 pataas, titik nila yan ng seryoso.
1: Oo, iba na yata yung humor nila.
2: Yes.
1: So, baka hindi mag-connect ba?
2: Yes.
1: Hindi tayo magka-connect dahil iba na yung ano.
2: Generation.
1: Generation.
2: Totoo.
1: Pero yun, thank you po. Ate Sharon at si John Lawrence Andaya dito sa ating poster, sabi niya, sa akin 50-50. Mas gusto ko yung may halong funny at may halong heart-to-heart. Ayan. At syempre, ito basahin natin. Pa-shout out daw sa mga single dyan. At syempre sa mga nakikinig sa Cavite, kay Nanay Amor and Tatay Dolfo and Ikan Colombo at Dimapilis. Kila John Paul, Zairin, Angel, and John Rick.
3: Hello
1: Ayan.
3: Po!
1: Happy
3: Hello
1: listening po sa inyo.
2: Happy listening po. At nag-chat ang aking mommy.
1: Yun.
2: Sabi niya, meron daw pinakabata tayong tagapakinig. Happy listening sa aking mga pamangkin. Nakikinig daw ngayon habang sila ay bumibiyahe. Kay Sky at kay Scarlett. Happy listening. Miss na kayo ni Nina.
1: Oh, happy listening po
2: Hello
1: sa inyo.
2: At ikaw is Sky. O,
1: ikaw ba Sky?
2: Ano malay ng bata? Eto naman, si Kristan Wyatt Gulay ay nag-good afternoon na sa atin.
1: Mm-hmm.
2: Si Ate Len Agdon Reyes mula sa Nueva Ecija ay bumabati rin sa atin. Hello daw. Ang sarap daw ng tawanan natin. Ayo po, Ate Len. Ganto po kami dito sa IU. Masaya.
1: Yes. At ito si Kuya Angel Villaflor Gorospe. Nakikinig na at dumaan sa ating ongoing streaming. God bless you din po, Kuya Angel. At si sino pa ang ano, hindi pa naglo-load ulit sa akin
2: yung
1: ating ongoing streaming.
2: Eto si Ate Elisa Takan.
1: Yun.
2: Ay bumati na rin sa atin ng good afternoon. Siya daw funny daw ang gusto niyang conversation. Kasi iyakin din daw siya.
1: Oy,
2: wala daw siya sa Kabuyaw, Laguna.
3: Hello po
1: sa inyo. At si Kuya Jojo Simbulan, sabi niya good afternoon sa ating lahat. At ang sagot niya ay, depende siguro sa atmosphere at lagay ng situation kung ano ang topic. Pwede heart to heart pag seryoso ang topic at may need na i-resolve na issues. Light at funny naman, pagkwentuhan na may biruan lang at asaran. Ang panahon dito sa Antipolo now ay umaambun na.
2: Uy!
1: At cloudy na. At ito pa, meron pa siya pamerienda check.
2: Wow.
1: Kompleto talaga to si Kuya Jojo, no, kung mag-comment. Cheeseburger. Double cheeseburger
2: wow
1: lang naman, Kayla.
2: Pabato naman to dito sa Ortigas. Double cheeseburger. Ang sarap.
1: Mahirap yung pag binato. Baka mag-iwahiwalay na.
2: Pagdating dito, pati na lang.
1: Yan. Thank you po, Kuya Jojo.
2: Salamat po. Enjoy po sa inyong double cheeseburger. Dito naman, ayan, naglo-load. Si Ate Mary Grace. Kisinamal, good afternoon daw. Para daw sa kanya ay meron tamang pagkakataon para sa heart-to-heart talk at conversation lang. Pwede ako dyan kahit sa anong part dyan kasi approachable naman daw siyang tao.
1: Ayun.
2: At sabi niya siya daw ay nakikinig mula sa Bulacan at grabe daw ang lakas ng ulan doon.
1: Mm-hmm.
2: Ako, ingat po kayo, Ate Mary Grace, at salamat po sa inyong pagsagot sa ating question of the day.
1: Yes, ayan. Salamat po sa pagdaan ninyo sa ating ding ongoing streaming. At basahin din natin ang mga PM galing kay Pia Reyes. Sabi niya, mas gusto ko ang heart-to-heart conversations kasi doon ko nararamdaman na hindi lang ako pinapakinggan.
2: Oh.
1: Naiintindihan din ako.
2: Oh.
1: Diba? At ang gaan daw sa pakiramdam kapag may taong kaya mong pagsabihan ng fears, ng doubts, at mga bagay na hindi mo kayang sabihin kahit kanino.
2: Ay, totoo.
1: So, ito yung mga klaseng, kumbaga yung mga tinatawag mong safe space
2: yes
1: or safe place mo, diba?
2: Mm-hmm.
1: Yun lang. So baka agapay, may safe space ka ba? May mga tao ka ba sa buhay mo na binigay ng Lord para kapag meron kang mga bagay na gusto mong i-open up, mga bagay na gusto mo, may kasama ka, no? Mag-pray dun sa isang bagay, eh, masasabihan mo. Ayan, baka time nyo na para i-shout out dito sa ating comment section para mabati natin real time dito sa ating program, di ba?
2: Pero alam mo, napakalaking bagay niya, no, na meron tayong mga tinatawag na safe place.
1: Oo,
2: kasama mo maghimay, mag-process ng mga nangyayari. Di ba, mga, ano nyo yung negative and positive.
1: Yes. So, diba? Yun talaga, makakapag-open up ka without judgment.
2: Yes. And no filter. Yung mga, kahit yung mga hindi mo kasi di ba minsan, miss kita sa sarili natin, di natin maintindihan. Tapos kapag nagano ka na, naglabas ka na, mas maiintindihan mo na kasi nailabas mo na at makakarinig ka ng iba't ibang perspective.
1: Totoo.
2: Diba?
1: Parang kasama mo sila na mag-process.
2: Mag-join me.
1: Mag-join. Kaagapay. Ayun, thank you po Ate Pia.
2: Salamat po. Ito naman si Darlene Castro, heart to heart. Kasi habang tumatanda tayo, mas nare-realize natin na hindi lahat ng tao ay kayang humawak ng vulnerability mo.
1: Mm-hmm.
2: Kaya kapag may taong safe ka na maging totoo, sobrang rare, no?
1: Yes.
2: Na totoo. Oh. Yun nga yung mailalabas mo, no filter. Eh, pag meron kang ganyang klase ng friendship o ng relationship sa buhay mo, eh, sobrang rare nun. Blessing yan.
1: Totoo. At blessing din, no, kapag ganun yung tao sa'yo. Mm. Yung parang he or she feels safe,
2: yes,
1: sa'yo. Diba? Para nakakagaan din ng loob, mm-hmm, sa part mo. Kasi parang, pinagkakatiwalaan, yes, niya ako sa mga bagay na pinagdadaanan niya.
2: Mm-hmm.
1: And syempre, as a person din na may responsibility din tayo na, alam mo yun, i-keep natin,
2: yes,
1: kung ano man yung naririnig natin. Kasi syempre, ang pangat naman kung ikukwento mo sa iba yung pinagdadaanan niya. Sa'yo nga shinare, di ba?
2: Mm-hmm.
1: So, dapat maging ano din tayo, accountable.
2: Yes.
1: Diba?
2: Kung gusto natin ng magkaroon ng safe place na tao, dapat tayo din mismo,
1: yes,
2: sa ating sarili ay maging safe place ng ibang tao.
1: Yes. Agree. At ito, sa ating ongoing streaming, bumabati na si Kuya Epifanio Salvador. Good afternoon at thank you rin po sa pag-share ninyo ng aming ongoing streaming. Nakikinig siya sa kanyang PM Radio sa Cerritos Trail, Molino 3, Bacoor City.
2: Uy!
1: Wow, kumpleto. Hello po sa inyo. Ano po weather dyan?
2: Ako, natatanong ko dito para medyo makulimlim. Oh, but sure ba akong Bacoor yun?
1: Tanaw ba rito?
2: Pero may pahabol siya. Ang merienda daw niya ay homemade ice drop buko.
1: Ay, wow!
2: Na meron daw black coffee flavor.
1: Ang
2: na
1: saya.
2: Frozen daw. Very summer.
1: Oo.
2: Ang kanyang merienda. Salamat po sa pag-sagot at pag-comment. Ito,
1: mm-hmm,
2: naman si Ate Ana Marie Jimenez ay bumabati rin sa atin ng good afternoon. Ngayon na lang daw siya ulit nakapakinig. Maging si Nanay Faustina Frankie Habla. Ayan, nag-good afternoon din.
3: Hello
2: sa
3: po!
2: Atin.
1: Yun, hello po sa inyo. Si Ate Maria Nelcy Lava, sabi niya listening daw siya from Lipa City. At nag-update na rin siya ng weather doon kayo.
2: Uy!
1: Sabi niya, panay ang kulog. Pero ayaw daw bumagsak ng ulan.
2: Yan na nga,
1: kaya
2: ba
1: daw mainit ngayon.
2: Yun.
1: At sumagot na rin siya sa ating question of the day. Ang sabi niya, heart to heart, pero syempre sa mga selected friends lang daw niya.
2: Yes. Yun na nga yung sinasabi natin.
1: Oo, yan na nga yung sinasabi mo.
2: Uy, sabi niya sa Lipa siya, masarap ang lomi dyan.
1: Ay, oo. Nakakamiss. Alam mo ba?
2: Hindi pinalagpas.
1: Kailan kaya? Bakit naman?
2: Oo nga.
1: Iset mo na bilang ikaw ang aming
2: organizer.
1: Event organizer dito sa ating.
2: Oo, at tayo ay magkakwentuhan dyan ng heart to heart at light and funny conversation.
1: Yes. Uy, legit. Totoo. Set
2: diba?
1: Na natin yung lomi.
2: Sige.
1: Na yan. Bago
2: sige
1: pa lumala ang ulan. Season.
2: Oo nga naman. Walang basta.
1: Oo, basta 'yon. Eto pa. Sino next natin?
2: Eto pa, si Ate Angela Marie Santos. Mas gusto daw niya ang heart-to-heart conversation. Ang sarap daw kasi sa pakiramdam kapag mayroong tao na kaya mong kausapin ng totoo. Walang filter, walang pretensions. Yung tipong pwede mong sabihin yung fears mo, yung dreams mo, at yung mga bagay na hindi mo basta-basta sinishare sa iba. Mm-hmm. Nakaka-deep connect talaga.
1: Yun. Ayan. Thank you so much po sa inyong answer. At si Ate Geraldine Espejo, napadaan sa ating ongoing streaming. Ayan, hello po sa inyo. At may pa-emoji siya na heart and prayer na emoji. At ito si Ate Mary Lim, sabi niya, mas gusto ko yung taong marunong makipagtawanan, pero kaya rin samahan kasi mabibigat mong gabi.
2: Wow. Ay, totoo.
1: Diba? Kasi madaling humanap ng kausap kapag masaya ka, pero bihira yung mananatili kapag hindi ka okay.
2: Oh.
1: Hashtag companion.
2: Para wala na siya. Uy, pero totoo.
1: Diba?
2: Na hindi mo lang kasama yung isang tao, yung kaibigan mo, or yung someone sa buhay mo sa mga maliligayang araw ng buhay mo. Siyempre, maganda rin na nandyan din sila during your lowest of the lowest.
1: Yes. Diba? Oo, totoo yan. At doon mo din talaga makikita no, na yung mga tunay na kaibigan. Diba? Kasama mo sa hirap at sa ginhawa.
2: Yun! Totoo. Diba?
1: At ito, si sino pa ang next natin?
2: Yan ang susunod naman, si Ate o si Kuya Joshua Daniel Cruz. Depende daw sa mood, pero kadalasan light at funny conversations daw ang gusto niya. Ang bigat na kasi minsan ng buhay, kaya gusto ko yung mga taong napapatawa ko at napapaginhawa o napapagaan yung nararamdaman.
1: Ayun, oo. Isa yun sa mga gusto natin, no, yung napapatawa tayo.
2: Yes.
1: Yung parang, uy, malungkot ako, patawanin mo ako.
2: Kiliti ka.
1: Pero ito, ang kulit lang ng sagot ni Ate Lea Reyes. Sabi niya, light conversations, kasi ang bigat na nga ng buhay, ayoko nang dagdagan. Diba? Na-real talk tayo ni Ate Lea dito. Totoo, diba? Huwag na natin dagdagan pa yung mga bagay na makakapagpabigat pa sa ating buhay, no? Diba?
2: Na minsan, i-filter din natin yung mga papasok sa ating gusto natin nga mapakinggan.
1: Yes. Oh.
2: Ito naman, si Ate Kimberly Ann Flores. Heart to heart, mas na-appreciate ko yung conversations na mayroong substance. At may natututunan ako tungkol sa tao. Feeling ko kasi doon mo talaga nakikilala ang isang tao.
1: Ayun.
2: Ay, totoo. Pag nag-open up na no, yung isang tao, parang after nung conversation na yun, mas close na kayo, mas connected na kayo. Kasi yun lang katotohanan na nag-open up siya sa'yo, na pinagkatiwalaan kayo. Eh, something na yun na parang mas makakapagpatatag ng inyong relationship.
1: Yes, oo. At ito si Lovely Magpantay. Sabi niya, funny conversations can make me smile for a moment. Pero deep conversations stay in my mind for a long time. Sabi niya, sila yung tipong uuwian mo at iisipin mo pa rin kasi may tumama sa puso mo.
2: Wow, may
1: parang
2: impact.
1: May pa-take away siya, kumbaga. In short, 'di ba? May pa-take away si Ate Lovely kapag sa mga kapag meron siyang mga ka-deep conversations, 'di ba?
2: Yun naman ang maganda doon. At the end of the day, ay may lesson kahit dun sa mga simpleng conversation ninyo.
3: Tama.
2: 'Di ba, Kuya Nat? Tama daw.
1: Agree siya,
2: Si Mark Anthony Reyes, light at funny muna bago heart to heart. Hindi ako kaagad nag-open up, pero kapag komportable na ako sa tao, doon lumalalim yung usapan.
1: Mm-hmm.
2: Isaset muna yung connection bago nga naman mag-open up. Oo nga naman, kasi ang awkward naman dahil, alam mo ba, nung isang araw, eh, nakasakay mo na sa bus.
1: Pero may mga ganyan tayo,
2: yes.
1: Encounters, right? Yung parang, wait lang, parang ngayon lang po tayo nakaka-encounteran, pero nakwento niya na ang kanyang buong buhay. Pero ikaw, Kayla, anong tipong, anong klaseng tao ka? Anong klaseng tao ka?
2: Parang ganito.
1: like, kunwari, ikaw ba yung tipong mabilis makipag-close tapos mm-mm. open up agad ng mga pinagdadaanan or talagang parang kailangan eh, alam mo yun, mas makilala mo muna or ikaw?
2: Ako. Ako, gusto ko talaga muna na naiseset muna yung connection.
1: Ayun. Oh,
2: yung hindi yung tipong unang kita makapag-open up na ako. Parang hindi. Parang very light muna yung mapag-uusapan natin bago ko makapag-share sa'yo.
1: Mm-hmm.
2: Ikaw ba?
1: Ako, depende. Siguro sa level ng shinare niya, ganun din level
2: shinare. Hindi ako magpapakabog. Ako nga eh.
1: Hindi, siguro depende rin. Oo, syempre hindi ka naman din talaga. Kunwari, kakakilala mo lang doon sa tao, alang ang magkwento ko na agad ng buong buhay mo. No? So siguro depende din.
2: No?
1: Pero pag sa tingin kong makaka-help doon sa taong yun yung i-share ko, why not?
2: Yes. Diba? May naalala ko.
1: Ano?
2: Naalala ko nung ano natin, final interview. Kasi kaagapay, magkakasabay po kami ng final interview.
1: Yes.
2: Si Kael, ako, pati si Ab.
1: Ayun.
2: Tapos parang late ako nung dumating kasi galing Carmona.
1: Oo, Carmona.
2: Galing Carmona, late akong dumating. Pag-upo ko, magkausap si Kael, pati si Ab. Tapos sobrang ang dami nilang pinagkwentuhan. Tapos nung lunch, hindi na ako nakatiis. Ang tanong ko sa kanila, magkabarkada kayo? Pero hindi daw, nun lang daw sila nagkakilala din.
1: Oo,
2: ganun na, ganun level agad, nakakapagkwentuhan agad sila. Lalo ng ating Kael ng Bayan.
1: Oo, no? Oo, diba? Kael ng Bayan kasi
2: yes.
1: yun. Kahit ako din, nagulat din ako na nakikipagkwentuhan ako sa kanya.
2: It's a tie pala.
1: Oo, para, okay.
2: Oo, kaagapay. Oo. Talagang nakita ko na agad na IU Webes to.
1: Oo. Anyway, ayan, si Ate Maria Laba, sabi niya, nag-share siya. Siguro ito ang kanyang merienda, kape.
2: Wow!
1: At ito, si Kuya Rene Garcia dito sa ating ongoing streaming. Sabi niya, listening siya from San Leonardo, Nueva Ecija. Pakigreet po si Pastor Ruel Cruz from Kalumpit, Bulacan. Happy 50th birthday.
2: Wow. Ayan.
1: Happy birthday po, Pastor Ruel. God bless you po.
2: Happy birthday po. Enjoy your day.
1: Yun.
2: Ito naman si Patricia Joy Villanueva. Gusto daw niya ay balance lang.
1: Ayun.
2: Ang sarap tumawa with someone, pero iba rin yung connection kapag kaya nyo rin pag-usapan yung buhay at struggles.
1: Mm-hmm.
2: Ayun nga.
1: Yes. Balance lang.
2: Yes.
1: At ito si Zai Ayuban. Sabi niya, heart to heart. Mas gusto ko yung usapang totoo at malalim kaysa puro surface level lang.
2: Aww.
1: Ayun. So, talagang pagkakausap kay Ate Zai, ano agad ah? Deep talks agad. Ganun agad yung atake ah.
2: Oh, alam mo ba, nangyayari ngayon.
1: Thank you po, Ate Zai.
2: Salamat po. Si Carlo Miguel Mendoza, funny conversations most of the time. Gusto daw niya yung may humor kahit stressful lang araw. Pero syempre, importante rin na may taong kaya kang pakinggan seriously.
1: Ayun. Ay, yes. Parang pareho sila ni Ate Bessie Mapanoo. Sabi niya, funny conversations. Ang saya na may kausap kang kaya kang patawanin.
2: Uy.
1: Kahit pagod na pagod ka na.
2: Pagod na pagod.
1: Tapos nagda-dance challenge na lang kayong dalawa.
2: Salamat po.
1: Ito
2: naman si Rica May Navarro, heart to heart kasi doon ako mas nagiging komportable. Gusto ko yung usapang meaningful at totoo.
1: Ayun. At ito sa ating ongoing streaming si Kuya Federico Termolo Jr. Sabi niya, ang sarap daw ng ating usapan. Kain daw tayo ng ice candy, munggo at buko.
2: Wow!
1: Dala daw ng kanyang anak na si Derek Koy. Ayan, ayan. Sarap naman ang kanyang merienda. Talagang swak na swak sa panahon ngayon kahit makulimlim.
2: Mm-hmm.
1: Kasi mainit.
2: Salamat po sa pag-alok. At si dito pa sa ating mga nag-PM, si Brian Keith Lopez. Light at funny kasi Doon ako mas, wait lang, light at funny kasi doon ako mas nagiging relax. Mm-hmm. Pero minsan, yung mga biglaang deep talk sa madaling araw ay solid din. Bakit naman madaling araw? Sa bagay, may mga late night talks. Doon mas lumalabas yung mga emosyon. Bakit nga kaya,
1: yun
2: no?
1: Yun nga, no? Pag madaling araw talaga, no? Oo. Yun yung parang gusto natin makipag-usap ng mas malalim. Yes. Siguro dahil tulog na yung mga tao.
2: Tahimik
1: na ang mundo.
2: Kasi ultimo pag nabiyahe ng gabi eh, parang wala ka namang pinagdadaanan. Pero para kang character dun sa music video, sa pagtulala, sa nanonood ka ng City Lights.
1: Oo,
2: di ba?
1: Kaya naka-earphones
2: yes.
1: ka.
2: Yes.
1: Diba? Alam na alam, parang gawain natin na. Eto.
2: Medyo.
1: At eto si Kuya Darwin Mejia, sabi niya, mas gusto ko yung usapang nakakatawa. Pero may lalim din paminsan-minsan. Yun. So balance lang, balance. Depende daw sa situation.
2: Yun, salamat po sa pagsagot. Ito naman si Daniel Joseph Torres, ang ating panghuli. Funny conversations muna. Kasi doon daw nagsisimula yung comfort. Pero mm-hmm. kapag close na talaga, eh mas nagiging meaningful na yung usapan.
1: Ayun, ayun. Thank you so much po.
2: Salamat po.
1: Mga kaagapay sa pakikipagkwentuhan nyo sa amin, no? At nalaman talaga namin na mas marami yata ang funny lang sa mga panahong to. Pero syempre, kailangan din natin ng usapang heart to heart from time to time. Mm-hmm. Diba?
2: Yes! Speaking of time, sa kakatawanan po namin, niabay din na namin na malayan ang oras. Kaya naman kaagapay, gustuhin man namin na magkwentuhan pa tayo. Eh, since limited lang po ang ating time, eh, magpapaalam na po kami. Pero bago yan, ay nagpapasalamat po tayo sa ating mga nakaagapay sa broadcast. Ang ating Protect on Duty, Kuya Benjo Morano at Nathaniel Peralta. Maging sa RTV team, andyan ang ating mga intern mula sa Bulacan State University.
1: Yeah. Thank you so much po. At salamat din sa ating mga broadcast engineer, si JB Tabo, at sa mga kasamahan po natin sa Bukawe Transmitter Site. Thank you po sa inyong assistance.
2: At sa iyo kaagapay na tumutok, nakisagot at nakipagkwentuhan, maraming salamat po sa inyo. At muli ako po si Kayla Escalante.
1: At ito naman po si Absidy Ferrer Tabua. At ito po ang Inspirations Unlimited.

nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa DZAS info @febc.com.

0: TZAS. Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
1: Hi Kaagapay, kumusta ka? Welcome sa Reflections. Ako ang iyong kasama, si Jo Cabrera Alabastro, para sa pang-araw-araw na motivational boost. Dito lamang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV.

Noong 1500s, mayroong isang famous Northern Renaissance artist na ang pangalan ay Pieter Bruegel. Isa siyang Dutch painter. Ang Renaissance period, by the way, ay nahahati sa dalawa, Italian Renaissance at Northern Renaissance. Ang Italian Renaissance ay focused on the individual and the secular concerns, while ang Northern Renaissance naman, ang tema ng kanilang art ay to reform society based on Christian principles. At si Bruegel bilang Northern Renaissance artist, ang favorite subject niya sa kanyang painting ay the flaws and the follies of nature, o mga maling desisyon at maling gawi ng tao, mga nakakatawang religious practice at katumbas ng kawalan ng intensyon ng tao naman na ialay ito sa Diyos. And one of his famous art pieces ay ang fight between Carnival and Lent. Isa itong panoramic scene na may iba't ibang symbols featuring ng iba't ibang mga tao na may mga kaakibat na lesson. Ang setting sa painting ay isang town square o busy place kung saan ang canvas ay nahati sa dalawang topic. Yung sa kaliwa ay nakapaint ang inn o parang hotel noong mga unang panahon at sa kanan ay simbahan. Yung inn talks more about the carnival while the church represents the Lent. Ito yung battle of the opposites. Yung isa sa kaliwa ay party-party and sa kanan naman yung suppressed desires. Ipinapakita rito kung saan mas gusto ng tao, kung saan mas kumikiling ang tao, kung saan nila gustong mag-spend ng time at magpakasaya. At mas pinipili, naturally, ang carnival. Ipinakita rin sa painting na to ang hypocrisy ng tao. Sa panlabas, akala mo ay banal, pero sa loob ay puno naman ng maling desires. Halimbawa na lang dito yung representation niya ng isang Christian na nasa likod ng butcher sa painting sa panahon ng carnival, and he appears to be a Christian pero nagtatago siya sa likod para makasahod ng beer at makainom. Nakaka-relate tayo sa subject ng painting ni Pieter Bruegel. Lahat tayo ay representation ng taong mas pinipili ang carnival kaysa sa Lent. Default natin yun eh, gumawa ng mali kesa tama. Huwag na tayong lumayo. Ang cellphone mo, nandyan ang Bible, nariyan din ang social media na minsan ay nagagamit sa hindi matuwid na paraan. Sa panonood ng mga hindi nakapaghahatid ng mabuti sa iyong pag-iisip. Or sometimes we use our cellphones to bring down a person. The same gadget we use to build our relationship with God is the same gadget that we use to destroy others. Romans 3:10, sabi sa scriptures, kahit isa. Walang kahit isang matuwid. Wala ni isa sa atin ang righteous. Kung wala ang Diyos sa buhay natin, walang gagabay sa mga desisyon na gagawin natin. Without God, who are we? Sabi sa Romans 3:11, walang kahit isang marunong, walang kahit isang sumasamba sa Diyos. Lumilihi silang lahat at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Two-edged sword ang Bible. Ito ay para i-affirm ka pag gumagawa ka ng mabuti at para naman i-rebuke kung tayo ay nasa kabilang daan. At habang tayo nakikinig sa reflections na ngayon, ano, huwag ibang tao yung isipin natin. And even when we read the Bible, babasa tayo ng mga correction mula sa aklat na ito, let's not think of others. Tayo mismo makasalanan. Madali sa atin magturo ng iba sa kani-kanilang mga kasalanan, pero mahirap aminin ang personal na kamalian. At ako ay guilty ng makailang ulit dyan. Who are we without God? Kung susulitin niya ang mga nagawa nating mabuti kumpara sa pagkakamali o mga kasamaan, alam natin ang mas matimbang. Lagi nating pipiliin ang makalamang at unahin ang sarili. That's our default.
Kaya nga ang tao ay laging kinukumpara sa sheep sa Bible. Kasi ang sheep, walang sense of direction. Wala silang built-in navigation sa katawan. Kaya ang mga pasto laging may rod o may tungkod dahil sila yung gabay sa daan ng mga tupa. Kasi kapag naglalakad ang flock o grupo ng mga ito, kailangan nila ng magtuturo sa daan. At kailangan ng pamalo para i-check kung maayos ba yung daan, hindi lulubog sa putik ang mga sheep, o kaya naman yung rod ay maaaring pamalo sa tupa na naliligaw ng daan. At sa paglalakad pa ha, hindi nakikita ng sheep ang mga nasa unahan nila. Kaya kapag lumakad ang flock, dire-diretso. Dahil yung mga nasa unahan, tinutulak naman ang nasa likuran. So wala silang hinto. Kaya kung may panganib o bangin, lahat maglalaglagan. Isa pang halimbawa, kung ang unang batch ng naglakad na sheep ay nilagyan mo ng rope, automatic yan, tatalon ang mga sheep para sila makadaan sa lubid. At kahit naputulin mo na yung rope, tatalon pa rin yung susunod na batch. Bakit? Kasi ito yung ginawa ng mga nauna sa kanila. Di ba ganito rin tayo? Bakit mo nagawa yan? Eh kasi ganito yung ginawa ng mga nauna sa akin. Kung minsan nga, kahit alam na natin ang panganib, ginagawa pa rin natin ang hindi magandang epekto ng bisyo sa katawan. Halimbawa na yan, di ba? Eh ang tatay ko naninigarilyo eh. Siyempre, maninigarilyo din ako. Kahit alam na natin na ito ay masama sa katawan, ang alak, ang sugal, ang online gaming, ang papetik-petik na pag-aaral, ang pangungopya, ang pagkukodigo, hindi makontrol na paggastos. Still, we excuse ourselves. Lalo na kapag ini-indulge mo yung sarili mo sa mga bagay na you feel like you deserve it. Deserve ko to. Nahirapan ako. So deserve ko na kumain ng marami. Deserve ko na gumastos ng malaki. Deserve ko na mag-abroad para naman sumaya ang aking buhay na lagi na lang nagtatrabaho. How many times do we follow someone who's leading us in the wrong direction? And how many times do we justify our behavior using the word stressed? How many times do we act foolishly because we believed it was the right thing to do? James 1:5, sabi po, if any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Previously, na-mention ko na tayo bilang mga tao ay madalas na ikinukumpara sa tupa sa Bible. Ano? At isa pa sa mga dahilan kung bakit kino-compare tayo dahil kapag ang sheep ay natumba and they fell on their back, hindi na ito makakatayo. At kapag hindi ito tinulungan ng shepherd, ang sheep na natumba ay mamamatay na. They cannot care for themselves when wounded. Unlike cats or dogs na kayang gamutin ang sariling sugat, kaya nilang dilaan ito hanggang sa magsara at gumaling, hindi ganito ang tupa. They need shepherd to heal their wounds. They need shepherd to lift them up. Just like us, we need God, especially when we are brokenhearted. We need Him to heal us and touch our hearts. Sabi po sa Psalm 147:3, He heals the brokenhearted and bandages their wounds. Are you brokenhearted today? Nasaktan ka at pakiramdam mo hindi mo kayang pagalingin ang sarili mong sugat. You need God, yes. Say it. Manalangin ka. Sabihin mo sa Diyos, I need you, Lord. I need you to heal my heart. At ito ang pinakagusto ko. The sheep have a remarkable instinct for knowing the voice of their shepherd. Ganun ba tayo? Kilala ba natin ang boses ng Diyos? Dahil ang mga tupa gaya natin, emotional beings sila. They can detect strangers unlike us. Hindi natin na detect na yung ating kaibigan ay kaaway na pala.
At dahil takot sa stranger itong mga tupa, kabisado nila ang voice ng shepherd nila. Since they are emotional, they have the ability to build friendship with other sheep and stick up for each other when in a fight. They also get anxious gaya natin. They feel distressed very easily. And they feel sad when their sheep friends are gone. Gaya natin, maraming disadvantage ang pag-aalaga ng tupa. But the shepherd sees them as a valuable creature. At kahit na nga ang portrayal ng Dutch artist na si Peter Bruegel na ang tao ay naturally foolish, tayo ay minamahal, inaalagaan at kinakalinga. Ganito ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sabi sa Romans 3:23, nagkasala ang lahat at walang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Pero dahil sa sobrang kabaitan ng Diyos, ginawa silang matuwid. Kung magtiwala ka sa Diyos at ibigay mo sa Kanya ang buong mong isip at pananampalataya, Siya ay sasa iyo. Isaiah 53:6, all we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. Nais mo bang tanggapin si Jesus bilang iyong shepherd, bilang iyong pastol? Sumunod ka sa maikling panalangin na ito. Panginoong Jesus, sa araw po na ito,

at ang inyong kalakasan. Maghari ka sa aking buhay, ngayon at kailanman. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Isaiah 40, verse 11, He tends His flock like a shepherd. He gathers the lambs in His arms and carries them close to His heart. He gently leads to those that have young. Kaagapay, lagi mong tandaan, ikaw ay mahalaga sa Panginoon. Kagaya ng tupa sa pastol, mahalaga ka sa paningin ng ating Diyos. John 10:11 says, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Sobrang mahal tayo ng ating Panginoon na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo para tayo ay maligtas. Without Jesus' redemption, we can never come back to God. Jesus died for our sins. And He loves each of us and knows us personally by name. Ako po si Jo Cabrera Alabastro at nawa ay na-encourage po tayo sa ating reflections episode ngayong araw na ito. May the Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, and give you peace.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
4: Mga kagapay, Tuesday na naman at nandito na naman tayo muli sa Tuesday edition ng Family Matters dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tayo po isang AM station ng Far East Broadcasting Company of the Philippines na siyang magse-celebrate na naman muli ng ating anniversary.
5: Next month! No?
4: Well, next month, pero that's in 2 weeks.
5: Two weeks na lang yan.
4: Kasi dulo na tayo ng Mayo. So, ang ating pong anniversary mo di, dun sa mga hindi pa nakapag-register, register na po kayo. Punta lang po kayo sa ating Facebook page ng 702 DZAS. Makikita niyo po dyan, meron po tayong link para makapag-register kayo. At syempre, sabi nga po natin, ay masasabi natin ang salitang present. Sa June 6, dyan po sa Dakong Green Hills Christian Fellowship.
5: Weeks na lang yun.
4: Yes. Kasi first Saturday yan ng June.
5: Right.
4: So sa June 6 po, dito sa Green Hills Christian Fellowship sa bandang Ortigas, Pasig, magkita-kita tayo muli. Merong mga nagme-message na sa akin na magkikita daw tayo uli dyan sa ating anniversary. Last year, talagang so humbled, ano? Dumating tayong maaga na ang bit-bit lang namin ay extra t-shirt na pampalit. Umuwi po kami, ang dami po naming pagkain, di ba? Tumaas po ang sugar ni Pastor James noong araw na yun So, excited po kami.
5: Ano yung mga anak natin, Dad, saan galing?
4: Oo. Akala po nila nagbakasyon kami. Pero yung mga, lalo na yung ating mga listeners na taga Dakong South, ano, ayan, merong mga kung ano-anong mga kakalaman kanin, puto seco, iba-iba pong mga padala, may chicharon pa. Ayun, yung chicharon pampababa daw ng sugar after mo kainin yung kakanin.
6: Oo.
4: So, dun po sa ating listeners na kaya pong magbiyahe sa araw na yan, maaga-maaga pa lang po ay nagre-ready na po kami. Every year kami ay ni Pastor James ay excited kami mag-volunteer as usher, no? Sarado pa po mga pintuan, naghahanda na po kami para sa inyong pagdating. So, paki-calendar nyo na po, maghanap na po kayo, alamin nyo na po yung paraan kung kayo ay magko-commute, kung paano makarating po dito sa ating celebration sa Green Hills Christian Fellowship. Yan po. So, dun po sa ating mga nasa Facebook Live, good morning po sa inyo. Paki-like and share po ang ating episode for today. Napakaganda mo din ang ating topic eh. Pagdating po sa ating parenting, you know, madalas naalam natin paano yung parenting styles, nagbabasa tayo ng mga libro, nag-attend tayo ng mga seminars, lalo na po kung kayo ay adoptive or foster parent, nire-require po yan ng batas na tayo po ay kumuha ng mga workshops or seminars pagdating po sa parenting ng adopted child natin or foster child natin. Kasi iba po yung challenges na hinaharap ng isang adoptive parent or foster parent. Pero today po, in general, matututunan po natin kung paanong tayo as a parent ay kailangan talagang magbago. Tayo po ang maiiba ang pananaw, tayo ang maiiba ang ways po natin. Sabi nga dito, yung title nga po natin ngayong umagang ito, ano yan, no? Fix the parent, not the child.
6: Fix the parent.
4: Fix the parent. The radical lessons from the front lines of modern parenting. Kasi nga, even kami po ni Pastor James having our biological children, and even with your biological children, iba-iba po eh ang paraan ng pagpe-parent ng bawat bata. Kasi iba-ibang personality, iba-iba yung character. Of course, hindi po nagbabago yung ating values. Same pa rin po yan. Tayo ay nakaangkla po sa salita ng Panginoon when it comes to our values, no? Our faith, our values, our morals. Yung paraan po ang nag-iiba.
6: Yung paraan.
4: Style, yes.
6: Pero actually, alam mo, sa totoong, not totoong buhay, pero in pagdating kasi sa ano, sa actual real life, real situations, ganyan din naman talaga eh.
4: Yes. Diba?
6: Yung, and you hear it all the time, nung panahon namin, that statement simply says na, nung panahon nyo.
4: Right.
6: But hindi mo pwedeng ibalik kasi today is so totally different.
4: Mm-mm.
6: Yung kultura, yung lahat ng bagay, different from what it was then.
4: Mm-mm.
6: The mindset of people. And tama ka eh. Dapat naka-anchor ka pa rin sa salita ng Diyos.
4: Of course. Hindi na
6: dapat
4: babago
6: naka-anchor
4: yan.
6: Naka-anchor ka pa rin sa moralities,
4: right,
6: that are obviously dapat biblical.
4: Right.
6: Pero yung approaches natin, doon nagbabago kasi iba din sila kasi.
4: Mm-mm.
6: Otherwise, di kayo magkakaintindihan talaga.
4: Napakalaking ano yan eh. Eye-opener yan sa akin eh. Pagdating sa cultural differences, no? Kasi hindi lang po panahon ang pinag-uusapan natin. Not just because, you know, 4 decades ago, no? Ako ay nire-raise na aking mga anak,
6: right,
4: or 5 decades
6: right
4: ago. Hindi lang time ang nag-change ng culture, but even ngayon at modern day, present time na po, na sobrang eye-opener yan sa akin nung kami po ay nag-take ng trip with Life Song International dyan sa Dakong, Turkey. Kasi it was an international group. And we had a speaker na nagsalita about marriage, no? And she was giving advice and sharing mga tips on marriages. And then merong usapin pagdating doon sa proximity, kasi parang may nag-comment, no, na hindi niya alam na mag-asawa pala yung dalawa kasi the entire time magkahiwalay daw sila ng upo. And then someone had made the comment na that's not marriage kung palagi kayong magkahiwalay. And then after noon, we were actually corrected because from the country kung saan ang galing yung
6: right
4: couple na yon, hindi po sa kanila practice ang nagtatabi ang mag-asawa.
6: Uh-oh.
4: medyo it was a
6: pagdating sa like mga gatherings,
4: you know? medyo naging rebuke actually kasi nga ang sinabi, hindi sukatan ng strength or weakness ng marriage yung proximity nila kung magkatabi sila palagi o hindi. Kasi kultura nila, which was in South Africa actually, the couple came from South Africa, ay hindi sila talaga, so it was very offensive to them na that comment was made. Tapos inisip ko, oo nga, ano, kasi nga, one thing na maaring acceptable sa atin bilang Pilipino ay hindi naman the same with other cultures. So, you know, kailangan lang alamin natin what is really needed by the child when it comes to parenting. Hindi natin pwedeng sabihin, eh, yan yung kinalakhan ko. Nag-work for me. So, mag-work yan for others also. Right. Hindi natin pwedeng sabihin.
6: Yung core issues, yes, yung kumbaga yung the way it's approached, yun pwede, pero yung paano mong i-apply, ibang usapan.
4: Yes, oo.
6: Totally so, different.
4: Oo. Yes. So you know, yung topic natin for the day, fix the parent, not the child. Kasi when it comes to our adopted children and foster children, wala ka na pong magagawa doon sa pinanggalingan nila eh. Hindi mo na po pwedeng baguhin. And yung effects nun, kitang-kita natin. So kaya kinakailangan, we just have to go about it. Nahanapin po natin, even with our own biological children, they go through different, iba yung timeline ng bawat bata.
6: Right.
4: Yung maturity level, iba-iba din. Minsan meron kang anak na aga-aga, nag-mature na kaagad. Tapos tuloy yung expectations dun sa susunod, ganun din. So, kailangan po natin just to find ways kung paano nating better matutulungan na ating mga anak. So, yan po ang magiging topic natin for today. Kaya kung kayo ay nasa Facebook po or YouTube, paki-share nyo na po ang ating episode for today. And I would just like to do an early announcement na rin po. Ano? This coming June, kasi last na ba natin ngayon? Ay, hindi, may isa pa
6: may
4: tayo.
6: May isa pang
4: Tuesday ng ano ng May. Pero this coming June is our, yan po ay nasa batas po natin ng domestic adoption ng RA 11642 na ang buwan ng June. Diyan po ay sineselebrate po natin ang adoption, foster care, and alternative child care week. So, naghahanda na po ang ating NACC at ang ating RACO NCR sa mga celebrations, mga activities, and events po natin. Wala pa po na yung formal na announcement na ginagawa kasi sinesettle pa po natin kung saan pong gaganapin ang ating fun run, tsaka bisikleta, at tsaka yung ating program in celebration po of Alternative Child Care Week. But we're excited po dyan. Kung gusto niyo po malaman ang mga activities for that month, puntahan niyo lang po ang Facebook page po ng National Authority for Child Care, NACC po, or NACC RACO NCR. Meron po mga announcement dyan. Actually, they just recently made an announcement a few days ago. Kung kayo po ay interesado to know more about the process, free lang po ang forum ng RACO NCR and the different RACOs actually all over the Philippines. Visit their Facebook page. May link po dyan, may QR code. I-click nyo lang po, go to that QR code po. Meron pong form na fill upan nyo po dyan. They will contact you for a date para po pwede po kayong mag-forum. Yan po ang katumbas po niyan is a certificate po na binibigay nila. If you've gone through the forum na para malaman yung proseso ng adoption, there are different types of adoption. You have your regular adoption where kung saan wala pa po kayong anak, or minsan you have your step-parent relative, rel-own. Kung ikaw, ito, madalas to nangyayari na si mother nagkaanak sa pagkadalaga, tapos nag-asawa na siya ngayon, so si husband want to legally adopt yung kanyang anak. Madami po kaming applicants na ganyan. Or kung kayo po, noong unang panahon, hindi nyo po alam na hindi pala tama yung ginawa ng pagrehistro sa inyong quote-unquote in-adopt na anak, ipinangalan nyo sa inyo, na parang nagpapakita na kayo ang nanganak dun sa bata na yon, ang tawag po natin ay sinimulate po ninyo or sinimulate ninyo yung birth certificate, pwede po natin gawing legal yan.
6: Pinalabas.
4: Pinalabas ninyo na kayo yung nanganak, no?
6: Yung common yan ng unang panahon.
4: Very, very common.
6: Iwan yung bata, tapos ire-rehistro mo, kunyari, ikaw yung ano.
4: Oo. So, oo, para sabi, akala kasi natin, tama yun eh, before, no? Pero...
6: At saka kasi noon, parang sobrang hirap ng adoption laws.
4: Sobrang hirap ng adoption. Right. Magastos, you would need a lawyer.
6: Mung lawyer ka pa. Ngayon, hindi na po. Hindi na po kailangan.
4: Oo. So, meron mga iba-ibang proseso ng pag-aayos ng mga papers po. If you are interested in attending a forum, again po, it's for free, it's online. Paalam nyo lang po, go visit NACC RACO NCR Facebook page and dyan po makikita nyo yung link to the forum po. And quickly lang po, tatlong birthday celebrants ang gusto ko pong batiin sa araw na ito. Hindi, dalawa nga lang eh. Una, bukas po ang aking kapatid na sumunod sa akin. Halos kasing ganda niya na po ako. Pero si Ting or Christina de Guzman Farinas, it's her birthday tomorrow, 52 anos na po yan. And gusto ko lang po mag-belated happy birthday yesterday kay Tatay Felizardo Francisco. Diyan sa, hindi ko alam kung nandiyan siya sa Nova 130.
6: Oh,
4: happy birthday po, Tatay, sa mga anak na palaging nakikinig. Pakibati lang po si Tatay para sa amin. Happy, happy birthday to you. And patuloy din po ang enrollment ng International Baptist College dyan sa Dakong Mandaluyong from preschool to senior high school. And then meron din po tayong bachelor's in elementary education. So kung kayo ay interesado sa EDUC o di po kaya ay sa seminary natin, sa theology school natin, o di po kaya kayo ay may bachelor's degree, you would like to take the LET or the licensure examination for teachers, you will be required po to have 18 units po of education. So meron
6: 100%
4: po tayong,
6: kami dyan.
4: Yes, 100% passing po kami dyan. We have, we offer TCP or the Teacher Certificate Program. Pwede din po kayong, madami po nag-enroll dyan sa TCP natin. Kasi gusto nilang magturo, pero hindi education ang kinuha, pero meron po kayong bachelor's degree and you can do that po. Alright, Daddy, ikaw may, sorry, I took
6: at
4: all your time.
6: At tatapos sa ating programa sa ating palabas kayo.
4: Then usually po kasi
6: adami talaga. Ang dami announcement na asawa ko.
4: Hinahabaan ko yan.
6: Diyan po nagtatapos sa ating programa ng ating...
4: Habang po nakaganyan siya, pag nakatingin po siya sa kanyang cellphone, ibig sabihin, sinishare po niya yung ating ano, yung ating live sa Facebook
6: sa
4: page
6: mga
4: po
6: accounts
4: natin.
6: Po natin para ano. Pero binabati ko, nakita ko nun si Ate Beng Fini, aking
4: hello, Ate
6: adopted
4: Beng.
6: Sister
4: happy
6: all the
4: birthday,
6: way.
4: Happy birthday actually kay Pastor Al.
6: Ay, oo nga.
4: Yes.
6: Oo nga.
4: Happy birthday
6: nga. Happy
4: kay
6: birthday
4: Pastor Al.
6: To my brother all the way in Pennsylvania. So
4: yes.
6: Happy birthday sa'yo, Tol. Nakita ko nag-appear siya, oh, Linda Fini is watching.
4: Babasahin
6: ano na
4: natin.
6: Apologist na rin to ngayon. Nakita ko yung birth pictures ni paring Al, sinasakay sa lawnmower yung apoy kung saan-saan nakarating. Sabi, makabili nga ng ganyan.
4: Okay, so mamaya po basahin ko po yung mga nag-greet po sa atin. Medyo madami-dami na po, no? When we come back from the break. But for now, punta na po tayo sa ating Bible reading. Muli po ang ating topic today ay Fix the Parent, Not the Child. Radical Lessons from the Front Lines of Modern Parenting. Modern yung ways but not modern yung foundation, ha? Mm-hmm. Yun po ang nililinaw po natin. Lagi po tayong nakaangla po sa salita ng Panginoon, which ang verse po natin for today ay manggagaling po sa aklat ng Hebreo or the Book of Hebrews, ang 10th chapter po at ang 23rd verse. Ang babasahin ko po ay ang Tagalog version po, nakalagay po dito ay, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa sapagkat tapat ang nangako sa atin.
6: Ganda-ganda ng verse na ito talaga. No? Book of Hebrews chapter 10:23. Let us hold unswervingly to the hope we profess, for he who promised is faithful.
4: Mm.
6: Diba? Lalo mo pag tumingin kayo kahit saan, maraming promises, no? Lalo sa politika. Pagka-eleksyon, daming pangako. Lahat may pangako. Pagka sa business, madaming pangako. Pagdating, tas biglang suddenly, nasabit, nagawa tuloy yung ano, yung kasabihan na ayaw na ayaw ko, yung promises are made to be broken.
4: Mm-hmm.
6: Diba? But no, promises are made to be kept. Pero sa Bible po, sa salita ng Diyos, merong isa lang. Sabi niya, let us hold unswervingly, huwag tayong matitinag. Sabi niya, huwag mag-alinlangan na ang pag-asa na meron tayo ay sapat. Dahil yung nagbigay, yun ang pinag-uusapan natin.
4: The source.
6: The source. Ay hindi affected ng inflation. It is actually an economic statement in many ways, no? So for example, nung, hindi kasi rich kid kay. Ako nung bata po, ako nung elementary ako. Elementary ako, ang baon ko nung elementary ko ay 50 centimos.
4: Ako din. Hindi, piso pala yung akin.
6: Piso. 50 yung sa akin kasi nga rich kid ka. Ako hindi. Piso. Ngayon, after I think na nag-grade 2, grade 3, naging 5 pesos.
4: Okay.
6: Pero kasi noon, yung soft drinks, 25 centavos lang. Tapos I remember umakit ng 50 sa mga nalungkot.
4: 50, yes.
6: Sipin mo noon, pag may piso ka, may bote ka na ng soft drinks, tapos may ano ka pa, hopia or whatever, no? Eh kung sila ako nag-aaral nung unang panahon ng elementary, yung paborito ko yun, naging diabetic tuloy ako, yung may cassava cake sila doon, gustong gusto ko, yun at that time, 50 centavos lang. Okay. Ibig sabihin po, yung presyo nung unang panahon at pera, because of inflation, nag-iba na. You remember a time na ang pinakamalaking denomination ng pera is 100 pesos. I mean, pag may 100 pesos ka na, ay yaman mo.
4: Oo nga, no? Nung panahon diba? Natin, wala pang 500, oh, walang 1,000, walang 200. Nagkaroon ng 500
6: after the Aquino administration.
4: Nga. Oo nga. Diba?
6: But yung worth, because of the inflation, yung worth ng 100 nun, o 50 centimos nun, no, ay, obviously, mga bata, kailan ba to? Mga anak natin nakadampot ng ano, 5 or 10 centavos, nakita nila. Tapos butas pa yung gitna. Sabi yung anak mo, dad, ano to?
4: Hindi na ma-recognize eh. Wala value for them.
6: Oh, pero yan. Huh? Parang 5 centavos tsaka 10.
4: Mm-mm.
6: Butas pa, ba't butas sa gitna? Right?
4: Mm-mm.
6: Kasi ang smallest denomination, 25. And even then, hindi na makita yun.
4: Mm-mm.
6: Yung value nun. Kasi yung, can you imagine, isipin mo lang, yung benching ko nung unang panahon, yung 50 centimos nung unang panahon, merienda na sa atin sa araw nun.
4: In fact, merong mga tindahan yun, actually, bawal yun, pero merong mga iba,
6: hindi tumatanggap
4: ng bariya.
6: Hindi tumatanggap ng bariya. Unless naka-tricycle kayo, nakalagay, bariya lang sa umaga. Kasi nga, because of inflation, yung value of what it was then, hindi na. But we have the same government, we have the same country, we have the same culture. Pero because of inflation, bumaba na yung halaga. So in other words, kung may 100 pesos ka ngayon, no, yung value niya compared to before. Ibig sabihin, yung pera po kasi natin, no, promise notes ang tawag dyan eh.
4: Mm-hmm.
6: Ibig sabihin, yung gobyerno na nag-issue nung pera na yon, ang sinasabi niya ay, kung ano nakalagay dyan, ay tapat ito.
4: Mm-hmm.
6: Pero kung tutuusin mo, tapat yung numbers, yung presyo, pero yung value hindi.
4: Mm-hmm.
6: Ito po, sinasabi sa Biblia ganon. Sabi niya na yung pangako ng Panginoon na ibinigay sa iyo, nung una at sinauna pa, hindi yan bumababa.
4: Mm-hmm.
6: Sabi niya, because he who promised is faithful. Mm-hmm. Tapat. Sapagkat tapat ang nangako sa atin. Sabihin, pag sinabi ni Lord, ito yan, ito ang plano kong gawin sa buhay mo, hindi po nagbabago yan. Hindi naapektuhan ng inflation, hindi naapektuhan ng lahat ng pangyayari sa mundo. Kahit magpalit-palit tayo ng presidente, magpalit-palit tayo ng mga tao sa gobyerno, puro pangako lang po lahat yan. Pero yung pangakong yan, kadalasan napapako. Magtatag-ulan na naman. Magbabaha na naman. Mapa-flood control na naman tayo. Diba? Puro pangako yan eh. Diba? Ang sinasabi po dito ng Biblia ay yung nagbigay ng pangako at yun si Kristo ay hindi nagbabago dahil tapat siya. So pag sinabi ni Lord sa atin na ito ang plano kong gawin sa buhay mo, ito ang gagawin ko, aasahan mo na ito'y gagawin niya. Dahil siya po ay tapat. Doon po nakaangkla yung ating pinahahawakan. Hindi po sa sarili natin. Kaya hindi ako naniniwala doon sa ano eh. Kasi ito, ano eh, hold unswervingly to the hope we profess. Madami nagsasabi, pag binabasa to, madalas out of context. Diyan ang galing yung ano, kapit lang. No, kapit
4: paano
6: lang.
4: Paano kayong hindi mo na kaya kumapit?
6: Kapit ka lang kay Lord, siya bahala. Ang nangyayari tuloy, yung dating ay, you know, kakapit ako sa Panginoon. Yun ang magiging ano, fundasyon ng aking lakas. Hindi po. Kasi kung hindi naman reliable ang Panginoon, yung nagbigay ng pangako, abay, kahit mapagulong-gulong ka dyan, wala mangyayari. Diba? Pero ang sinasabi po dito ay, pwede kang kumapit kasi siya ay tapat. Ang katunayan po ay, hindi mo kailangan kumapit sa Panginoon, kundi kasi siya ang nakakapit sa iyo. John 10:28 sabi, no? Walang tao man, walang sino man, kahit ikaw mismo, ang makapag-aalis sa akin sa kamay ng Diyos.
4: Right?
6: Sabi sa, again, sa in the Bible again, sabi sa ano, when we are unfaithful, God is faithful. Ibig sabihin po nun, it comes from the word dependable. Maaasahan.
4: Trustworthy.
6: Trustworthy. No, pwede mo siyang ano, na kung ano yung value niyan, yun yun. Right? And so, napakahalaga po niyan sa atin, lalo sa mga panahon ngayon na parang lahat ng bagay ano, unstable. Lahat ng bagay magulo, lahat ng bagay ganito. Hindi po ibig sabihin no, na mabuhay tayo kaya sira-sira. Bahala na, si Lord naman bahala dyan. Eh. Hindi po, hindi ganon. Kundi maaari kang mabuhay ng tapat sa Panginoon, lumakad ng tapat sa Panginoon, kasi siya po ay mas higit na tapat kaysa sa atin.
4: No?
6: And pagdating po sa parenting, sa pagiging magulang, napakahalaga po niyan. No? Na maipakita natin sa ating mga anak na, oo naman, parati mo sinasabi yun, eh, para din sa inyo to, para, you know, it's for you, para sa ating mga anak, sa ikabubuti nyo. But this is one of the changes that we need to make, na makita niya that we are dependable, we're trustworthy, we're consistent. You know, and that changes the whole, ano, the whole element pagdating po sa ano sa parenting and in any the way that we live our life, di ba? So, napakahalaga po niyang aspeto na yan bilang magulang.
4: Yeah. Yan, so napakaganda ng topic natin for today, ano? Nakita ko bigla Tita Merlin, good morning to you. Tita Merlin Guillermo, advance happy birthday. baka ano, nagre-ready ka na sa malaking celebration mo ng birthday mo, no? So before we take a break, babatiin ko lang po lahat ng mga nag-greet sa atin ngayong umagang ito. Teka, refresh muna natin. Ayan. Para mamaya pagbalik po natin from the break.
6: First owner natin kanina si
4: Alex. First owner natin si Alex eh. Pero biglang nawala siya eh. Saglit. Ayan, itataas ko. Oh, nawala yung aking first owner. Pero batiin ko po yung mga nababasa ko ngayon. Ito, wait lang. Kanina, ang first owner natin si Alex.
6: Mm-hmm.
4: So, pero let's go ahead and read yung mga nag-read sa atin ngayong umagang ito. Nancy Mirambel, good morning. Thelma Despedida, God bless, watching from IBC Pilar. By the way, ayan, happy anniversary pala sa IBC Pilar nung Sunday nandiyan po kami. Jane De Leon, good morning sa iyo. Rosalinda Manzano, good morning daw, Team Tika. Ate Luz Aguilar from Muntinlupa. Ate Josie Lea Tika Castulo. Sino ba yung magandang teacher na yan? Ano? Diyan po sa Dakong Binangonan po iyan. Marisa Regino, good morning everyone. Jess Diaz from Cub City NE, Cabanatuan City, Nueva Ecija, baka babayan po natin yan. Pia Agasang, good morning sa iyo, Mami Pia. Anita Colon, blessed no morning po. Thank you, Lord, for your encouraging message. Praise God po, word ng Panginoon sa atin yan today. Yunida Rubio, maganda umaga sa iyo. We hope to see you po sa anniversary po natin. Yan po ang ating kapatid sa Dakong Cavite. Ayan, Tita Merlin Guillermo. Christy, Kitty, Farinas, Marcelino, ang aking bilas na napapagkamalang magkapatid kami palagi kasi pareho daw kaming color ng eyes, pareho kami mestiza. Hindi alam ng mga tao, fake po yung kulay ng aming mga mata. Laurel Donalyn from Laguna, Kuya Darwin, Pastor Darwin, dyan po sa Dakong, San Jose del Monte, Bulacan. Pastor Benji Bautista, belated happy birthday, Kuya Benji. Jess Diaz, pakibati po ang aking nanay, nakikinig po ngayon. Feli po ang kanyang pangalan. Nanay Feli, good morning po sa iyo. So, ayan po, no? Ayan po mga bumati sa atin ngayong umagang ito. For now po, magte-take a break po muna tayo. Babalik po ang Tuesday edition ng Family Matters. Huwag po kayong aalis.

0: Muli po nagbabalik ang Tuesday edition po ng Family Matters dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Ang dami mga humabol sa ating greetings. Maraming po salamat sa inyong pakikinig. Ano po, excited na po tayo na pag-usapan po ang ating topic for today. Muli po ang title po ng ating pag-uusapan ay Fix the Parent, Not the Child. Radical Lessons from the Front Lines of Modern Parenting. I remember before, this was years ago, siguro mahigit na isang dekada, no? Kinuha ko yung libro na The Power of a Praying Wife. Mm. Pagkatapos, the moment na binuksan ko siya, ang lesson ay para sa wife. Akala ko naman, not that you needed, ano, di ba? Ano ba tawag dito? Madami po kasi, hinahawakan yung book na yun na The Power of a Praying Wife, thinking na kapag meron silang issue sa asawa nila, yung prayer nila ay mababago yung asawa nila. Kailangan baguhin ng Panginoon yung asawa nila.
1: Baga, isumbo mo kay Lord.
0: Oo, ganun yung dating pag nahahawakan yung book na yon. And then, naalala ko pag yung first chapter was really about correcting myself as a wife. More on introspect, no? Tingnan mo, baka ikaw, kasi hindi natin pwedeng baguhin yung basa-basa yung asawa mo. Panginoon lang ang makakagawa niyan. Ikaw ang mag-adjust kung ano yung pangangailangan ng asawa mo. So, same with this, ano, yung parenting topic natin. Fix the parent, not the child. So, Daddy, ikaw na nga, simulan mo na nga. At kanina pa akong nagdadaldal dito.
1: Ang sabi ko kasi dito. Intro. Pagka daw pumasok tayo sa parenthood, whether it is adoption, fostering, or natural parenthood, no? Ang kadalasan, dahil libro kasi, no? Mag-a-attend ka ng, mag-aaral ka ng libro, lalo kung adoption and foster, required kayo mag-seminars, required kayo mag-trauma-informed care, required kayo ng lahat ng bagay. And, I mean, most caring parents do just have children. Kasi kahit sa school natin, meron tayong mga seminars for parents, you know, so on. And usually, tama ka nga, pag pumasok tayo dito, ini-expect natin ang kailangan natin matutunan how to, basically control and produce a perfect child.
0: Mm-hmm.
1: Right? Even natural parents, no? Pag palalakihin ko tong batang to, na ganito, na ganito, na ganito, na ganito, right? Pag i-enrolling ko sa ganito, lahat, no? As in lahat, like I've met parents na talagang yung bata napagod, kaka-enroll sa mga extracurricular schools, tapos sports and activities and so on so forth. Same with adoption, adopted and foster children, all with the goal of, ika nga, bringing out the best in the child, right? And ang lumalabas dito ay madalas, sabi, as it turns out, the lessons learned in the unique world of adoption and not exclusive to adoptive families, that the universal truth that hold up is a mirror.
0: Mm.
1: Na yung ating mga anak ay nagiging isang salamin kung papaano talaga tayong naging magulang sa kanila.
0: Mm-mm.
1: Now that's hard. Kasi normally, ang normal approach ng I guess you can call traditional parenting ay pakitaan mo ng mirror yung bata. Natutuwa ka ba sa ugali mo? Natutuwa ka ba sa performance mo? Natutuwa ka ba sa ano? Parang gusto natin mag-self-evaluate yung bata under our guidance. Ang problema po dyan ay sabi nga din, the hidden toll of the partnership na ganito is that 88% of the respondents report a negative impact kapag ka hindi po nagpo-produce no expectations natin.
0: Mm-mm.
1: Yung relationship natin sa ating mga anak.
0: Mm-hmm.
1: Lalo na pag yan ay pumasok sa stage ng very hormonal sila. Mm-hmm. Wala silang yung term ninyo, self-regulate. Mm-hmm. They don't know how to self-regulate. Ang kanilang hormones are all over the place, no? Naging interested sila to adult things, to older people things. Gusto nila mag-make ng big boy, big girl decisions, but wala silang maturity to handle the big boy, big girl decisions. pag hindi nag-workout.
0: Mm-mm.
1: And so, magkakaroon ng undue pressure niyan, and ang normal parenting would deal with it and just address it and correct it. And again, wala pong masama sa addressing and correcting. Diba? Pero madalas kasi, when we address and correct, it's always, almost all the time, to correct yung behavior ng anak natin.
0: Mm-hmm.
1: Para mapatino sila. Right? Pero kung hindi naman ito, ika nga, nagana o nagiging effective, lalo ngayon nagiging frustrated ang mga magulang.
0: Mm-hmm.
1: And as a result, madalas, ito po ay nami-misinterpret yung behavior.
0: Mm-hmm.
1: Nami-misinterpret in the sense na iisipin natin yung bata matigas lang ulo.
0: Mm-hmm.
1: O rebelde. O nag-ano. Pagdating po sa adoption and fostering, madalas po talaga, sad, pero talagang human nature siguro.
0: Mm-hmm.
1: Doon papasok sa isip ng mga magulang, hindi ko kasi duguto eh.
0: Yes.
1: And unfortunately, ang dami na po namin nakita, ang Filipino kasi napaka-adaptive ang culture natin eh. Mahilig talaga tayo magkop-kop.
0: Mm-hmm.
1: Sa Western world, kanya-kanyang mundo yan.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Sa Western world ay pagdating ng 18 years old, may mga classmate ako, nag-aala ko sa Amerika eh, pagdating ng 18, pinagbayad na siya ng renta ng magulang sa bahay. Kasi they want them maging independent.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang Filipino culture, mapag-aruga tayo eh. Kaya meron tayong mga lolo, lola na kinukuha yung apo, pinapalaki sa atin. Diba? Or, nakukup-kup sa ating mga tahanan. Mga bata na nasa lansangan, mga tao na kailangan ng tulong, sinasagip natin, sagip kapwa, kukunin natin ang alagaan natin, no? Tapos, yung malungkot na part ay, pag hindi parang nag-work out, parang biglang naniningil ng utang na loob yung mga kumukup. Tapos, madalas, ang nangyayari ay, isinosoli nila kung saan man nakuha.
0: Mm-hmm.
1: Or pinapaalis na lang. Can you imagine, kinuha-kuha mo yung bata na yan, simula pagkabata, nung nagkaroon ng adjustment period, ipinaalaga mo lang sa katulong, pinala mo sa probinsya, or sinoli mo kung saan. Wow! When instead, ang dapat po natin gawin, ay intindihin natin na ang ating mga anak po, as they are, adopted, fostered, natural, are actually a direct mirror sa lamin of how we raise them.
0: Mm-hmm.
1: Now, I understand, and mamaya, pag-uusapan natin to. Meron silang sariling personalities and sariling habits na na-form dahil, habi nga nila, kayo na pagmama na yan, kundi sa'yo tsaka sa asawa mo, o na-pick up na behaviors, totoo po yun. Hindi naman, and I've heard parents will say that, no? No, hindi ko naman siya gusto maging perfect. Ano yun eh, parang escape goat, no? Nakaisipan, hindi ko naman siya gusto maging perfect, hindi ko siya sabi ko eh. Oo, pero yung standards that we keep, instead of demanding, ang sabi nga nun sa atin, change the parent, not the child.
0: Mm-hmm.
1: That's hard to accept in the Filipino context.
0: Mm-hmm.
1: No? Ako na yung matanda, ako pa magbabago.
0: Pero I think, question ko to sa'yo. Kasi yun nga, I think, ang isang nagiging problem. Because we say na kung ano yung kalalabasan ng anak mo is a direct reflection of your parenting, kaya nga nandoon yung pressure sa parent to be the perfect parent.
1: Right.
0: Kasi it becomes all about their parenting, their identity
1: right.
0: as a person.
1: Right.
0: Eh, meron naman talagang decisions ang mga bata because they have their own personalities. Lalo na kapag older na, di ba? May mga sariling decision. Kaya nga parang ando dun yung pressure na kasi it becomes all about you
1: right.
0: as a parent, yung identity.
1: At saka grabe ang pressure sa bata niyan.
0: Mm-hmm.
1: As in the mental, psychological pressure, kahit na sabi mo hindi mo naman sila pinipilit o sinasadya, yung pressure na ramdaman na I have to comply, matinding efekte sa bata.
0: Mm-hmm. Ang hirap kasing, ang hirap i-balance na ikaw as a parent, you have to think na when you parent a child, lalo na sa adopted and a foster child. Kasi ang kailangan talagang isipin mo yung mindset mo na what does my child need, right? Right. Ano ang kailangan ng anak ko para mas mapabuti siya? So I have to make adjustments personally. Ngayon, if it doesn't work, if it fails, andun yung, yun nga, although magja-jump na ako dun sa ibang parts natin, andun dun yung nahihiya ka, nagiging ano, so you start blaming others kasi nga ayaw maging reflection on you. Nagiging tingin mo tuloy, pangit ang tingin sa'yo ng tao. I remember, we've seen this several times, ano, na kung saan nag-aalaga sila ng bata. Tapos, tinatry nga nilang i-mold ito into a perfect child kasi kailangan i-prove nila na magaling sila. So, meron as simple as na. Naalala mo yung, without mentioning, syempre, ang mga specifics, ano. Pero merong isang magulang na few weeks pa lang sa kanya yung mga bata. Tapos, ang sabi niya, tingnan mo, ang ayos na niyang tumawa. Hindi na siya pangit tumawa ngayon. O tingnan mo yung upo niya, maayos na, 'di ba? Ladylike na. So parang bang parang nagiging project yung bata. Tingnan mo marunong na siya mag-Spanish ngayon, 'di ba? Parang because you want to make yourself look good. So nagiging basihan ng iyong pagiging magaling na parent yung produkto sa anak.
1: The long-lasting effect po nito sa bata are irreparable. Hindi na ba, I remember nung nag-i-intern ako in the field of psychiatry, may mga cases ako hinawakan. Mayroon ako isang case siguro, wala na, patay na siguro yung ngayon kasi tagal na. They're talking about 35 years ago and older na siya at that time. One of my patients ay napakagaling na artist.
0: Mm-hmm.
1: Sa ano to, psychiatric facility na to, pero napakagaling sumulat, napakagaling mag-drawing, magpintura, and every time siya mag-create, lulukutin sa tapo niya. Pupulit-pulitin niya na hindi na pakinabangan na iba. Malaman-laman ko, galing pala siya sa prominenteng pamilya dun sa city kung saan ako nag-i-intern. Sa Amerika po ito. Yung kanyang tatay at nanay, parang doktor, tsaka abogado, yung kapatid niya, ay puro ganon, highly accomplished, no? Tapos siya, in-attempt niya mag-medical field, nag-nursing siya, hindi nag-workout, kasi talagang artist talaga yung ano niya. Although, hindi naman sinasabi sa kanya na kailangan perfect ka, ramdam niya, na parang feeling niya, sa mata ng mga magulang ko, failure ako. Kasi hindi niya kinaya, nag-breakdown siya, and ayun, nasa institusyon, nasa mental hospital.
0: Mm-hmm.
1: Hanggang matapos ako doon, more than a year later, hindi na siya, chronically ill na siya.
0: Mm-hmm.
1: Simply because of that, and pag kinausap yung magulang, sabi, hindi naman namin talaga sinasabi na ang naging reflection tuloy, siguro mahina lang talaga siya.
0: Mm-hmm.
1: And you know what? Lagay na natin na that may be the case. But in reality, you have to think, could we have fixed yung the way, yung approach nila to where hindi naging
0: ganun.
1: Right. And of course, sasabihin naman ng magulang, hindi, para sa anak naman namin to. Sorry po, pero totoo po ba para sa anak niyo o para sa inyo?
0: You're right. Kasi ako din, guilty din ako dyan I mean,
1: magulang kasi idealistic tayo sa mga anak natin, di ba? We want the best for our kids. But sometimes, in wanting the best for our

0: children and even with your own children na nga lang eh, andun yung pressure. Kasi nga, society expects your children to be perfect,
1: right,
0: diba?
1: Right. Lalo na kung medyo accomplished ka.
0: Oh, kasi katulad nun, bilang pastor, diba, we see and we've spoken about this, kung paano napapariwara because nagre-rebelde, because hindi nila makayanan yung pressure of having to fit in a mold, no?
1: Right.
0: Sabi nga natin, yung fishbowl, di ba? Fishbowl, kasi lahat ng tao, alam nyo po yung ano, aquarium na lahat ng tao na nakatingin dun sa mga isdang lumalangoy. So, tayong mga, yung mga anak ng mga pastor na feeling nila lahat ng tao nakatingin kasi kailangan perfect yung swim mo, perfect yung kulay mo, lahat pinapanood ka. Dahil nga ikaw bilang pastor, asawa ng pastor, kailangan maging model ka, maging maayos lahat ng mga anak mo. Tapos ganun din when it comes to your adopted and foster children o mga inaalagaan mo na because you want to prove na hindi ka nagkamali, may stigma nga kasi, may stigma na oh, wag kang mag-a-adopt kasi karamihan ng mga ina-adopt, nagiging rebelde yan o nagiging black sheep yan, magtatalikuran ka yan later on. So you have to prove na tama yung ginawa mong desisyon. So nandun yung pressure of changing this child to be the ideal child. Lalo right. na tayo, we advocate for it.
1: And naisip ko lang, inisip mo mong gula, ano gusto mo gawin ko? I-celebrate ko yun. Ako maging tambay.
0: Okay. Oh, diba? So,
1: opposite naman sa kabila. Ano gusto mong gawin ko? Pabayaan ko maging patay-patay yung anak ko. Tambay na lang sa ano. Wala nang gawin sa buhay niya. Ganyan, ganyan, ganyan.
0: Mm-mm.
1: So, matindi po yun. Merong tatlo. Tatlong common, ano ba, assumption?
0: Ngayon pa lang po kami magsisimula sa topic po namin.
1: Ano ba ibig sabihin ng assumption sa Tagalog?
0: Assumption.
1: Kaisipan without real basis.
0: Okay.
1: Parang generalization.
0: Uh-uh. Iniisip mo na dapat ganito
1: mo na dinirect mo. Siguro ganito to.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Na mistakes that adoptive parents and natural parents will make pagdating po sa ano, sa pagpasok ng ating mga anak sa ating buhay. Mm-hmm. No? Lalo na po sa adoption and foster care, itong tatlong to, common to.
0: Common po ito.
1: And then actually, when you start to read it, biglang, ay hindi, nakita ko ito sa mga natural parents.
0: Mm-mm.
1: At yung unang mali daw na kaisipan ay love is enough.
0: Mm-hmm.
1: Sapat na ang pag-ibig.
0: Mm-hmm.
1: Okay? Easy to believe that pouring a lifetime's worth of unconditional love, safety, and material stability into a child will quickly heal wounds.
0: Mm-hmm.
1: No? Ang realidad daw ay trauma fundamentally alters a child's nervous system. Totoo yan.
0: It's actually physical. It's biological.
1: It's physical. It's
0: right.
1: biological.
0: Mm-hmm.
1: And again, this refers to, lalo na sa adoptive and foster children, kasi nag-form sila ng reaction nila eh.
0: Mm-hmm.
1: Sa psychiatry, reaction formation.
0: Mm-hmm.
1: Or coping mechanisms. Ito yung nakasanayan nilang reaction. No, tulad po na ating mga natural children. I mean, we have 6 kids, right? 7, sorry. 7. Actually, 9. Kasi dalawa na kay Lord na. Dami ho namin anak. Iba-iba po ang reaction ng mga anak natin eh.
0: Mm-mm.
1: Ang coping mechanism nila eh, di ba? Yung iba ay pagka sumasalag, nagdadahilan. Yung iba, tumatahimik na lang.
0: Mm-hmm.
1: Right? Madalas kaisipan natin, yung love is enough.
0: Mm-hmm.
1: Sapat na ang pag-ibig. No? Pero pagka po ang bata ay dumaan sa trauma, kuminsan yung, sabi dito, sudden stability and intense affection can make them feel unfamiliar. Hindi sila sanay.
0: Mm-mm.
1: Parang, huh? Ano to? Siguro, siguro ano to? Or even correction. No? Remember, yung ating bagong foster kid, iba ang response niya sa correction.
0: Mm-mm.
1: Kasi yung kinalakhan niya sa institution, and kahit sa adopted children natin dati, iba sila mag-response sa correction kasi galing silang institution, punitive ang correction doon, transactional ang relationship. Pag gumawa ka ng mabuti, babalikan kita na mabuti. No? And nakapag-form sila ng ganito, hindi nila alam how to respond. They can be overly abusive na nakita nila.

0: Suddenly, pinapakitaan mo sila ng maganda. So, magiging may pagka-spoiled, abusado yung dating nila. Or, they will be, you know, they will push away. Na, ah, teka lang. Hindi ako sanay sa ganyan. Hindi po thinking na ang pag-ibig ay sapat. Ay, hindi po.
1: Kailangan may halo kasing understanding eh. Intindihin mo eh. Alamin mo. So, hindi po. In fact nga, minsan, yung pagbigay mo ng love is not accepted kasi na-overwhelm sila. Iba yung dating right. sa kanila. So, pag hindi nila in-accept ka agad, parang kung hindi mo naintindihan, feeling mo, ano ba naman to? Walang utang na loob tong batang ito. Hindi thankful, hindi grateful.
0: Ikaw na nga ang
1: di ba? Even physical. Like, we're very, very careful pagdating po sa physical touch, no? Kasi yung mga bata, sadly, those who have gone through physical abuse, a hug
0: sensitive
1: or a
0: sila
1: touch,
0: dyan.
1: Hindi po sa kanila okay yon. Kaya lagi po nating sinasabi, healthy touch. Pero even yung healthy sa kanila. Sa'yo pwedeng healthy yon, pero sa kanila, hindi healthy ang dating sa kanila. So, kailangan po, pag-aralan po natin, alamin po natin. Punta ako dun, Daddy, sa pangalawa, no? So, ang first misconception, sabi ni, ano, tinulungan ka ni Ate Leia, ano daw, inaakala. Yun, so yung misconception, no? Yung isang assumption pala yung, ano, inaakala. Pero isang assumption po natin, which is become a misconception po, is treating grief as behavioral defiance. So, yan. Sabi po natin, when an adopted child arrives and exhibits intense anger, withdrawal, or hypervigilance, parents often misclassify
0: yes.
1: these actions as simple misbehavior or lack of discipline. In doing so, they miss the underlying root profound grief. Every adoption, no matter how beautiful or necessary, begins with a catastrophic loss. Tandaan po natin. Although we do advocate, sinasabi po natin, adoption and foster care is a beautiful thing. Bago maging beautiful po yan, pangit po ang source po niyan.
0: It comes from brokenness.
1: Isipin mo ma-reject ka o ipamigay ka, masaktan ka. So madami pong mga negative na pinanggalingan yan bago pa po maging maganda yan.
0: Kahit pakitaan mo na ng daming pagmamahal yan, na-appreciate naman nila. Mm-hmm. Pero in the back of their mind, iisip nila, bakit hindi ba kaya nagawa to ng sarili kong magulang?
1: Mm-mm.
0: Yung ganun.
1: Mm-mm. Yes. So, isipin po natin na may grief na pinagdadaanan po yung batang yan. Hindi po sila
0: basta. And that takes
1: basta,
0: years.
1: It takes years. Mm-mm. Hindi po sila basta ungrateful. Hindi po yun ang dating sa, hindi po yun ang understanding nila. Kailangan po lang talaga tamang proseso. Ano po? At ang pangatlo po natin na assumption, yung wrong assumption po natin is the mistake of rushing the honeymoon phase. Ayan na yung sinasabi ko. Take it slowly. Give them time to process things.
0: And adjust.
1: Give them
0: yes.
1: time to adjust. And as you adjust, kasi ang sabi natin, tayo mga magulang po ang matutong umintindi.
0: Nako, hindi kontra sa pamilyang Pilipino style yan.
1: Akala kasi natin, meron kasi set in our ways po tayo. Yan, lagi nga nating sinasabi, because it worked sa atin, akala natin basta mag-work din sa yun, lahat
0: bakit
1: ng
0: ako
1: bata.
0: Mag-a-adjust? Ako magulang. Apo.
1: Even ngayon, I mean, in our recent development sa aming family, ano ka ni? Kumbaga, nandun ka na sa comfort zone mo eh. Okay ka na eh.
0: Kasi ibay
1: mga,
0: na naman natin.
1: Mga kids mo, adjusted na sila with our grown-up kids, with Charlie, with our own biological children. Nasa ano na tayo eh? Normalcy na tayo eh.
0: Normal na.
1: Suddenly, nagulantang na naman tayo. You know, and we have to make adjustments again. And we have to remind ourselves, uli, wait lang pala. Hindi pala nila naintindihan yon na ganito dito. Kasi tayo, set in our ways na tayo eh. So, kailangan mag-adjust na naman tayo. Yung mentality na naman na hindi naintindihan. So, kailangan ipaliwanag mo pa uli. So, yan po yung tatlong wrong assumptions po natin. So, punta na tayo, Daddy,
0: so, anong pwede natin
1: points.
0: Gawin?
1: Yes po.
0: Nung sinabi kasi, the parents are the one to change.
1: Mm-hmm.
0: Una sa lahat po, kasi tayo yung mature individuals eh.
1: Mm-mm.
0: So, kasabi ang Pilipino, papunta ka pa lang, pabalik na ako, napagdaanan ko na yan. Eh, yaman din lamang ganun po pala. Ibig sabihin, mas naintindihan natin at malinaw yung pananaw natin tungkol sa sitwasyon.
1: Mm-hmm.
0: Right? So, therefore, kung ganun pala, tayo ang mag-change. Ang hirap po ito tulad sa isang tatay tulad ko. I mean, you're set in your ways. You're like, wait, I'm the father of this home, the leader of this castle, etc., etc., the king of the hill. Hindi po sa hindi yan. Tama po naman lahat yan. Tama po lahat. Pero kailangan mag-isip din tayo minsan na baka yung unang bugso ng ating damdamin ay baka hindi applicable. Baka hindi sapat o kukulangin. Kasi kung yung ating pamamaraan ng pagdidisiplina at pagsasaayos, hindi naman ma-accomplish fully yung gusto natin, baka po adjust tayong konti.
1: Mm-hmm.
0: No? And madalas, again, sa ating mga kalalakihan, no? Intindihin natin na, peace is not a tactic. It is an internal state.
1: Mm-hmm.
0: Again, inisip kasi natin, pagtahimik na lahat ng bagay, wala na nagsasalita, katahimikan. On a male point of view, okay? On a male point of view, nang lalaki, dahil mas mataas ang testosterone yan, mas excitable yan sa lahat ng bagay, whether in happiness or in anger, mas expressive ang lalaki because of their genetics, ganun talaga sila, right? Madalas, ang pagtinan mo sa lalaki, what do you want? Sasabihin niya, common, I just want peace.
1: Mm.
0: Gusto ko lang ng katahimikan.
1: Mm-mm.
0: Kaya po, ang mga babae hindi marunong mag-sorry.
1: Aray ko. Pero ano yan, madalas ko narinig yan.
0: Totoo yun.
1: Yung talaga husband ang unang nagsusorry.
0: Alex? Asa si Alex inaanak? Kailan rin nag-sorry si Jen sa'yo?
1: Yeah.
0: Ang mga babae hindi marunong mag-sorry.
1: Aminado ako dyan. Una po palagi asawa
0: hindi marunong
1: ko
0: mag-sorry. Ang asawa ko po, hindi. 30, ilang years na? 33 years po, nag-sorry na yan. Mga dalawang beses. 33 years. Mga two times na nagsasorry yan.
1: Nagsasorry naman ako after mo mag-sorry. Pero
0: after mga 5 to 7 months, magsasorry po yan. Ang mga lalaki, kahit na hindi mo kasalanan, magsasorry. Para ano? Para matahimik na lang.
1: Para magkaroon. Nakikita ko si Kuya Romy nanonood from Canada. Siguro tumatango yan at tumatawa. Siguro siya din ang nauunang nagsusorry.
0: Hindi lang siya makapalag kay Mau.
1: Oo.
0: Pag ang ito, usapang mag-asawa. Pag ang babae, hindi nagsasalita, tahimik, gato. Yung lalaki, walang kamuang-muang kung anong ginawa niya, anong ano. After a while, sasabihin na niyan, ano ba ginawa ko? Sorry na kung ano mang ginawa ko.
1: Mm.
0: May naalala ba kayong babae nagsabi niyan? Pag ang lalaki tahimik ay magsalita at sabi ng babae, hamo siya. Pero kasi nga, ang desire of men is just peace, katahimikan.
1: Mm.
0: Wala pong masama doon. Wala po. Pero hindi po palibhasa tahimik ay mapayapa.
1: Mm-hmm.
0: Kuminsan, we will try to have peace at all costs. Kaya po madalas ang lalaki pag na-frustrate, sisigaw, magaganito, kahit sa mga bata.
1: Mm-hmm.
0: May nakita ba kayong mga batang babae na sumusutok ng pader pag nagagalit?
1: Mm-hmm.
0: Oo, wala kayong makikita ganun. May kailan kayong mga batang babae na naghahamon ng suntukan para ano? Para matigil na? Wala po. Kadalasan, kalalakihan. Because what they want is peace. Again, wala pong mali dyan. Pero sabi dito, peace is an internal state.
1: Mm-hmm.
0: Hindi right. Ka pwedeng mag-command ng peace from the outside.
1: Right.
0: Kasi otherwise, babarasuhin lang natin ito. Tatahimik na lang yung mga tao kasi ayaw na nila magsalita.
1: Mm-hmm.
0: Sa ating mga tatay, common yan. Mga anak natin, gusto magpaliwanag, pero dahil baka magalit ka o ma-misinterpret, they just won't talk.
1: Mm-hmm.
0: Kahit po sa aming bahay, nangyayari yan, no? Pag hindi po tayo aware dyan, malilin lang tayo na ito ay ano. Kasi nga sabi dito, we treat safety like a mathematical equation. Input, right techniques, output, a well-behaved child. Lalo na po sa mga bata who experience trauma and loss, no, highly sensitive po sila sa
1: yes.
0: ganito.
1: Yes.
0: Highly sensitive sila dito.
1: bigyan ko lang na example, although natatawa ako kasi yung mga disciples mo, yan na nagko-comment na true daw, can relate. Kasi nga, you know, talking about parenting, sometimes akala natin pag tahimik, akala natin peaceful, pero hindi nga eh, kasi it's an internal state.
0: It is.
1: Oo. So sabi po dito, akala natin as parents na kapag tama ang ating pamamaraan ng pagdidisiplina ay magiging well-behaved ang anak. Pero hindi po. Especially when it comes to our adopted children. Because ang mundo nila for the past years, no, out of control eh. Wala silang control about it. Even if you adopt or take care or foster a baby na akala natin wala namang history kasi baby pa lang, but even in their meron what you call a prenatal trauma, even sa loob ng tiyan may effect po sa brain development. Proven po yan, scientific po yan, hanapin niyo po, i-research niyo po yan. An unwanted pregnancy madalas, no, and yun din yung usual na kaya nga inaabandon ng bata, iniiwan sa kalye, iniiwan sa trash, o iniiwan sa bahay ampunan, iniiwan sa kapitbahay because it was unexpected, right, pregnancy or an unwanted
0: ramdam
1: pregnancy.
0: Ramdam nila yung pagiging unwanted.
1: Ramdam nila yan. So they grow up, our foster children, lalo na po sa Amerika, kung saan papalit-palit ng bahay. Uh-huh. If it doesn't work,
0: every 6 months, palit.
1: If it doesn't work, lipat uli. I mean, you know, the rejection na pinagdadaanan ng mga batang iyan.
0: Right.
1: Kahit na sabihin pa natin, sometimes we try to make it look easier for the child, sabi, sinasabi na, hindi, kasi gusto lang talaga ng parents mo ang mapabuti ka, hindi ka nila kayang alagaan. To them, hindi siya easily acceptable, no?
0: Right.
1: And so, their entire life is out of control.
0: Lalo na kung ano, meron kayo sa sariling anak, isipin, eh, ba't ikaw kaya mo?
1: Right.
0: Right.
1: You hear that. I mean, pinamigay ka, pinaalagaan ka, pero nag-anak pa uli, and then yung sumunod na anak, inalagaan naman. So, sa kanila, so their entire life is out of control. So, they come into your family, you have all these rules and regulations.
0: And you try to control for
1: you
0: the sake of peace.
1: You try to control for the sake of peace, and to them, wait lang, sandali. Kailan ba ako mabibigyan ng pagkakataon na ako naman ang may say sa buhay ko? So as simple as, for example, we think it as misbehavior, right? You told the child na wag mong gawin ito, eh gusto niyang gawin. So sa'yo ang dating, aba, napakatigas ng ulo nitong batang ito ha. Pero sa kanya, wait lang, bigyan mo muna ako ng chance. Ako naman na magdikta sa buhay ko. Ako naman na magdikta.
0: Or baka hindi talaga niya maintindihan what's going on.
1: Hindi niya maintindihan.
0: Tagulo lahat ng bagay.
1: In fact, hindi niya naman sinasabi. I'm just saying that kasi yun yung talagang inner talagang nangyayari.
0: Right.
1: Although hindi niya ma-identify na yan ang talagang nangyayari. Hindi siya ganong ka-mature enough to say na I want control over my life. Hindi po siya ganong ka-mature. But that's what is happening po sa buhay ng batang iyan. So, ikaw as an adult, ikaw ang mag-a-adjust. Ikaw ang mag-iintindi, hindi sa papayagan mo basta-basta.
0: Right. Kasi, hindi mo ba maging spoiled yan?
1: Hindi. Uh-oh. Hindi. Pero kailangan iproseso muna nung batang iyan. For example lang, yesterday, we had an incident. Diba?
0: Oo.
1: A simple electric fan kinuha sa kanya. Kasi kailangan.
0: Nagwala. As in, wala talaga.
1: Tantrums na sobrang na-disregulate, breaking things. Diba? Ikaw, as an adult, kung hindi mo naintindihan yon, sasabihin mo, ah, grabe talaga tong batang to. Napakatigas ng ulo. Hindi dinisiplina nung dating nag-alaga.
0: Right.
1: But understanding that child, so trinay i-regulate nung isa nating adult, no? Trinay na ipakalma muna and then later explain what happens sa susunod nung kailangan na uli yung fan.
0: Siya na yung nag-initiate.
1: But actually, hindi niya inisip to. Pero yung willingness niya to give it up,
0: yeah,
1: was actually giving him control also. Kasi it was his own volition na. Hindi mo na kinailangan kunin sa kanya. Siya na mismo ang nagsabi, opo, binigay ko kasi kailangan niya. But it was a willful choice na binigay niya na kasi it was allowing him because naintindihan naman na niya na ay pagkailangan pala, hindi ko basta-basta pwedeng hawakan lang. So, you know, yun po, grabe.
0: Alam ko extra effort masyado yan sa mga magulang kasi nasanay tayo, ano yan, obey first before you ask questions.
1: Right.
0: Again, hindi po natin sabing mali yun. Pero mas maganda po yung paintindi. Maganda yung ano dito, the shift. Sabi niya, before you try to fix or control the behavior, turn the mirror inward. Ask yourself, what is going on with me? Why am I determined to control the situation? Bakit ko ba gustong kitilin tong gigil na ito?
1: Mm-hmm.
0: No? Sabi niya, through environmental safety, when a parent drops the anxiety sa loob natin, you find internal peace.
1: Mm-hmm.
0: Okay? When your kids realize you're no longer reacting out of frustration, they begin to trust your presence.
1: Mm-hmm. Yes.
0: Now, again, from the male perspective, that's hard.
1: It's hard. Bilang tatay.
0: It's hard.
1: Right?
0: Una, you have, yung testosterone mo sasabay yan sa aggression kasi yung protective tendency mo. Kaya important kung minsan, sige, address mo yung situation, tapos pabayaan mo muna.
1: Mm-hmm.
0: Pabayaan mo muna. Again, same kid, diba? Yung tension from, what was that? Over the weekend.
1: Mm-hmm.
0: No? Basta ayaw niya. Ginawa ko, pumasok ako. Kinuha ko yung issue. Tapos sabi ko, sige, ikaw na.
1: Mm-hmm.
0: Kasi, pagka po nagkamali pa ng sagot yun, no? Or ano, ay baka mag-iiba reaction ko.
1: Mm-mm.
0: Right?
1: Mm-mm.
0: So again, I neutralize the situation, but knowing that I have a tendency to react a different way kung nag-react siya na, sabi ko nga eh, kung nag-react siya tulad nung nangyari kahapon,
1: mm-mm,
0: I would have totally reacted totally differently.
1: Yes.
0: Be the disciplinarian. Aba, yeah. Kung bihira, kahit ko pa ito maglulupa sa sasahig, magbabasag ka, amin yan, no? Pero, so I was like, okay, wait. No, sige, ni-neutralize ko yung situation, hindi pwede yan. No, bawal yan. Hindi ka pwede sumagot ng ganyan, hindi yan okay.
1: Mm-mm.
0: And then, I turned it to her.
1: Mm-mm.
0: Social worker, alika nga dito. Pero kailangan kasi ng magulang nagtatandem ng ganun eh.
1: Mm-mm.
0: Important po yun eh. The biggest mistake, and I think I'm gonna maunta ako sa fourth point nito eh. The biggest mistake most parents do or commit is when we try to be the sole fixer of the moment.
1: Mm-hmm.
0: No. Kasi it becomes a reflection on you. Hindi mo naayos yan, mag-isa ka lang. But that's not the way it's supposed to be. Kaya po parents ang tawag sa inyo dyan eh. So you can tandem off of each other. So you have to determine, you know, out of reacting to frustration, you know, I remember yung issue kahapon, tumawag yung anak mo sa akin, Dad! Ramdam ko yung tension sa kaya. Sabi ko, babayaan mo muna. Babayaan mo muna.
1: Kasi hindi din naman magigets ng bata in the heat of being dysregulated. Hindi niya talaga magigets kahit anong sabihin mo.
0: Kahit anong gabi sa'yo, bayaan mo muna siya dyan. Sabi ko, bayaan mo muna siya dyan. You know, anong gagawin ko? Iwan ko, iwan mo lang dyan, bayaan mo muna.
1: Mm-mm.
0: Pag tumahantahan, tsaka makausapin.
1: That's not to say, okay, baka yung iba kasi sinasabi, so ano, pag naglulupasay, papabayaan mo lang. Una, hindi mo siya kayang kontrolin at this time.
0: Mm-hmm.
1: Pangalawa, sasabay din yung sayo, yung inis mo
0: right
1: at galit mo. But after that, then you tell him, hindi acceptable yon. Sasabihin
0: right
1: mo pa rin.
0: Sabihin
1: i-correct mo pa rin
0: okay
1: yung behavior. But at the moment, hindi mo siya talaga makokorek eh. So at after nun, then you'll tell him, it's not acceptable sa atin na nagsisira tayo ng gamit, nagwawala tayo, hindi ako galit sa'yo, pero you know, dun yung time na mag-explain ka, wag mong ipaliwanag during the heat of the
0: and
1: moment.
0: And that's also the different point of view ng natural parenting.
1: Mm-mm.
0: At saka adapting and fostering. Kasi, mm-hmm, pag natural parenting, those ground rules of paglulupasay and whatever, nag-start yan, baby pa eh.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Na yung behavior na yun, inaano na natin. O, wag ganyan. No. You know, so hindi ka aabot doon. But yet, you know, in our lifetime of counseling, we've seen natural children throw that tantrum.
1: Yes.
0: Right? Reflection yan doon sa magulang. Ibig sabihin, pinabayaan mo yan, hindi mo na lang tinuruan. That you have actually created that monster na dahil piniyagan natin maging manipulative yung bata sa ganon.
1: Mm-mm.
0: And hindi mo siya basta papaluin lang or whatever. Pero, ibig sabihin, hindi na intindihan, ang intindihan ng bata ay pag nagwala ako, naglupasay ako enough, I will get what I want. You know. So having an adopted or fostered child, pagdating sa aspeto na to, wala talagang kinalaman sa ano, sa and again, malungkot eh kasi narinig ko to. Sometimes in the adoptive ano, parent na ba yung aking mga natural manak hindi nagaganyan. Ito na tayo, di ba?
1: Hindi ganyan ang mga anak ko.
0: Oo. Una, if you adopted that child, anak mo yan.
1: Right.
0: Just that simple.
1: Kaya ano, we don't use totoong anak.
0: Yeah, totoong we don't anak. Use that.
1: You know? Kasi lahat yan anak mo.
0: Yeah. Right? Teka lang ha, kasi marami nagsa-smiling face, saka nag-comment ng mga kalalakihan. No, Pastor JR, Romy, Darwin. Okay, ano ha, kanya-kanyang biyahe tayo dito ha.
1: May nag-react nga eh, ito si Kitty, hindi daw kasi siya nagsasorry. Ay, hindi naman na. But you know, naalala ko lang the other day, may mga reels ako na panood asking mga couples who have been married for a long time na, how do you keep the marriage? What's your advice? Tapos all three couples na tinanong, isa nga parang 57 years na silang kasal. Lagi sinasabi, my wife is always right. Nako daddy, ewan ko ba matatapos ba natin ito ngayon? It's already. Punta tayo sa next one lang.
0: Pero ayaw naman natin madaliin kasi po napakahalaga po. Pero itong pangalawa na to,
1: very, very important.
0: Hindi natin pwede iwan to kasi ito ang defect ng kulturang Pilipino.
1: Yes, yes. Opo. Hanggang number 2 lang po tayo today. Iko-continue natin next week. Ano? Pero ang number 2 po, saan pong part na tayo po ay dapat mag-adjust? Ito na nga po yung sobra pong importante po ito. Cancel the shame culture for your sake and theirs.
0: That's an Asian cultural context na sobrang mali.
1: Okay, sabi po dito, parenting is one of the most purifying processes of human being can go through. It exposes our flaws, our exhaustion, our limitations. When mistakes pile up, it is incredibly easy to
0: spiral into shame,
1: believing less like, I cannot do this, I am fundamentally failing my children. You know yung, so isa pa tong isang na-appreciate ko when I was in the Turkey trip, ano, there was this couple, napakaganda po ng kanilang testimony. And initially, Dr. Okondo na nag-share ng kanyang testimony.
0: Oh, grabe yung
1: testimony
0: niya.
1: Yung personal testimony niya of how he was tortured.
0: Hanapin niyo po yun sa YouTube. Nandun yung testimony niya. Anong pangalan niya?
1: Dr. Okondo, I can't remember his...
0: parang ano?
1: English yung kanyang last name.
0: Tortured but... So
1: he spoke about him being tortured and learning to forgive yung mga nag-torture
0: as a child.
1: And then he came to know the Lord. But later on, in a more private conversation, it wasn't in the big meeting, in a private conversation, they spoke about their daughter who became wayward. Sabi niya, nung umpisa daw, hirap na hirap sila because being such a well-known person.
0: Very ambassador well known siya.
1: Ambassador na siya di ba? And he spoke about taking care of mga orphan kids, vulnerable children, and suddenly their own daughter ay biglang naglumayo sa Panginoon. Pero sabi niya, it wasn't something na kinakailangan kong itago or i-sugarcoat or hindi, kasi nga, ang dating nga sa atin is that ang outcome ng anak natin ay doon nakaangkla yung identity natin as a person. Pero sabi niya, I just really had to like kneel sa Panginoon, pray for my child. It took 7 years. 7 years bago manumbalik uli yung anak nila na yan. Pero sabi po dito, children coming from hard places often carry a deep shame-based identity, living with a constant heavy sense of misplaced guilt. But parents face the intense shame and fear too. So tayo mga magulang, pag lumalabas yung mga hindi magagandang ugali, tayo yung nahihiya, no?
0: Takot tayo sa kahihiyan.
1: Takot tayo sa kahihiyan. So katulad nun, for example, nagwala yung bata, nagtantrum, no? We correct the behavior because we know it's not right, it's not acceptable. Pero madalas, we correct the behavior kasi nahihiya tayo sa mga nakatingin sa atin. No?
0: Sabi, anong klase magulang yan?
1: Oo. Anong klase
0: kahit na sa older kids eh, pag yung anak mo medyo na-delay ng pag-aaral, no? Nahirapan mag-college or something, ang ano natin, nakakahiya yan. Diba?
1: Nakakahiya. Sabi dito, Daddy, yung shift. Ang ganda-ganda nung sinulat mo dito eh.
0: Okay, binold ko to eh. Uh-oh.
1: Separate your worth as a parent from your daily mistakes.
0: Yes.
1: Acknowledge yung difficulty and extend grace to yourself. Acknowledge mong mahirap siya talaga. Aminin po natin na meron tayong mga pagkakamali. Pero wag mo po ibase yung identity mo as a magulang. Otherwise, yung pressure will be on you and your child.
0: Ramdam nila yun.
1: Yes. So, sige Daddy, as we end, ikaw nga ang mag-end niyang part na yan.
0: Napakatindi po niyang ano, yung part ng shame culture. Ang ganda na, separate yourself.
1: Separate
0: yung identity
1: yourself.
0: Mo, yung pagtingin mo sa sarili mo, sa mga kapalpakan mo, sa mga mistakes that you made. You are not the mistake that you made. And granted, it's hard to make mistakes. Sabi ko nga, wala namang gumigising sa umaga, gustong pumalpak sa decisions eh. Nobody wakes up that way. You know? Pero yung buong pagkatao mo, hindi po naka-anchor sa perfect things you did or sa mistake that you made. You know? I remember as a young man, and with our kids, we try to do the same thing. I grew up with the mindset that, I mean, you know, hindi po ako pas asawa ko na lahat ng grade niya maganda. I remember I was parang grade 3 or 4. May 78 ako o 77. Eh, nung panahon ng noon, pag live 7 pula yun eh.
1: Red ang ball.
0: Nakaya yun. Ginawa akong 8, yung isang 7, edi naging 87. Tapos yung pirma, ginaya ko yung pirma ng magulang ko.
1: Kasi yung card kailangan pirmahan.
0: Pirmahan. Lumipas ang isang grade, sabi ng daddy ko, parang hindi ko nakita tong
1: report card.
0: Report ko nung parang second grading. No? Edi wala, umamin ako. No? And that's when my father said, anak, isa lang pala ating tatanong mo. Whether ang grade mo ay, unang pala kasi 95 pinakamataas eh. Ang grade mo 95 o 75, sabi niya. Always ask yourself, did you do your best? If you did your best, and that's what you came up with, then walang problema. If you did your best, tas kulang pa din, then that's when we ask, kailangan ba natin ng help? Kailangan natin ng tutor? And having a tutor or help, hindi ibig sabihin palpaka, it just means you need help. I grew up with that mindset. You know? And so, same thing with other people, tayo mga magulang. Did you make a bad decision today? Okay, bad decision. Then kung nakasakyan ang damdamin, apologize. Hindi na babawasan ang pagkalalaki natin bilang mga tatay when we apologize to our kids. Anak, pasensya na. Medyo masyado mait ang ulo ko. Napagod ako masyado or di ko naintindihan. In fact, napakalaking impact niyan sa ating mga anak kasi kinakancel natin yung shame culture. Na yung hindi mo paninindigan na palibasa na sabi mo na. Right? Sobrang turning point po yan sa ating mga anak, sa ating mga pamilya. When we are able to live and relate to our children from a vantage point sa pananaw ng let's do this because me and you, we believe this is the best way to do it. Hindi dahil sa anong isipin ng kapitbahay, kamag-anak, uncle, auntie, pinsan, kumpara ka sa iba, but just because it's this way. So yun po ang ating ano, isa-isip dito. No? Kasi po, ang mga kapalpakan natin, dito ako niya ni Jesus, namatay pa rin siya para sa atin. Tag po doon grace. So let's live a life of grace today, okay? Next week po, tutuloy natin yung other 2 points natin. Alright? Let's pray. Lord, salamat po sa oras na ito. Salamat po sa kabutihan mo. Salamat, Lord, na hindi ka nagkulang. Hindi ka napagod. Nawa po, Panginoon, ay yung dinaamin mo yung kaisipan sa aming mga pamilya, sa aming mga anak. Parenting is such a highly imperfect situation. But Lord, you loved us with our imperfections. You correct us with grace. You move with us in mercy. Nawa po, Panginoon, we might do the same. to raise a better generation, Lord, than us. Mm. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Thank you for joining us today po, mga kagapay. We will see you next week. Nagpapaalam po ngayong umagang ito, Ate Isa Tika.
0: Pastor James Lee Tika po, ito po ang Family Matters Tuesday Edition. Pagpalain kayo ng Panginoon, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Magandang umaga po.
1: God bless you all po.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahig, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.

Mga taga-Roma, Kapitulo 8, mga talatang 38 hanggang 39. Sapagkat natitiyak kong walang makapagpapahiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan, ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapagpapahiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ako po si Laverne Ducot at ikaw ay nakikinig sa Papuri.

Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Patuloy po kayong makinig sa 702 DZAS.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahing papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahing papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
2: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Miyerkules, 20 ng Mayo, Nehemias chapter 5-7.
3: Dumating ang panahon na ang mga mamamayan, lalaki man o babae, ay nagreklamo laban sa kanilang kapwa Hudyo. Sinabi ng ilan, malaki ang aming pamilya at kailangan namin ng trigong makakain upang mabuhay. Sinabi naman ng iba na nakapagsangla sila ng kanilang mga bukirin, ubasan at mga bahay. Huwag lamang silang magutom. May nagsasabi namang nakapangutang kami makapagbuwis lamang sa hari para sa aming mga bukirin at ubasan. Kami mga Hudyo rin at ang mga anak namin ay tulad din ng kanilang mga anak. Ngunit ipinapaalila namin ang aming mga anak. Sa katunayan, ang ilan sa mga anak naming babae ay naipagbili na namin para maging alipin. Wala kami magawa sapagkat ang aming mga bukirin at ubasan ay kinamkam na sa amin. Labis

0: akong nagalit nang marinig ko ang mga reklamong ito. Nagpasya akong harapin ang mga pinuno at mga hukom. Pinaratangan ko sila ng ganito. Ano't nagawa ninyong magpautang nang may tubo sa inyong mga kababayan? Kaya tinipon ko ang mga tao sa isang pangkalahatang pulong. Sinabi ko, sinikap nating mapalaya ang ating kapwa Hudyo na naipagbili sa ibang bansa. Ngayon na may, kayo ang nanggigipit sa kanila upang ipagbili ang kanilang sarili sa inyo na mga kapwa nila Hudyo? Hindi makapagsalita ang mga pinuno. Mali ang inyong ginagawa, patuloy ko. Dapat kayong matakot sa Diyos at gumawa ng mabuti upang hindi tayo hambakin ng mga pagano. Ang mga kababayan nating nagigipit ay pinahiram ko na ng salapi at pagkain. Ganoon din ang ginawa ng aking mga kamag-anak at mga tauhan. Huwag na natin silang pagbayarin ng interes ng kanilang pagkakautang. Ngayon din ibalik ninyo ang mga bukirin at ubasan sa mga may utang sa inyo. Pati ang kanilang mga taniman ng ulibo at tahanan. Ibalik din ninyo ang naging interes ng perang ipinahiram ninyo. Gayun din ang mga trigo, alak at langis na ipinahiram ninyo sa kanila. Ibabalik namin ang lahat ng iyon sa kanila. Sagot nila, hindi na namin sila sisingilin. Tutuparin namin ang hinihingi mo. Ipinatawag ko ang mga pari at pinanumpa sa harap nila ang mga pinuno upang tuparin ng mga ito ang kanilang pangako. Ipinagpag ko ang aking kasuotan at sinabi ko, ganyan nawa ang gawin ng Diyos sa mga ari-arian ng mga taong hindi tumupad sa kanyang pangako. Ipagpag din sana silang tulad nito at maghirap. Nanalangin ako, O Diyos, palakasin po ninyo ako. Minsan ay dinalaw ko si Semaya na anak ni Delias at apo ni Mehetabel, sapagkat hindi siya makaalis sa kanyang bahay. Sinabi niya sa akin, halika, pumunta tayo doon sa templo, sa tahanan ng Diyos, at doon ka magtago, sapagkat anumang oras ngayong gabi ay papatayin ka nila. Ngunit sumagot ako, hindi ako ang lalaking tumatakbo o nagtatago. Akala mo ba'y magtatago ako sa templo para iligtas ang aking sarili? Hindi ko gagawin yon. Napag-isip-isip kong hindi isinugo ng Diyos si Semaya. Binayaran lamang siya nina Sanbalat at Tobias upang ako'y bigyan niya ng babala. Sinuhulan lamang nila siya upang takutin ako at itulak sa pagkakasala. Sa ganoong paraan, masisira nila ang aking pangalan at ilagay ako sa kahihiyan. Nanalangin ako, O Diyos, parusahan po ninyo sina Tobias at Sanbalat sa ginawa nila sa akin. Gayun din po ang gawin ninyo kay Noadias, ang babaeng propeta, at iba pang mga propeta na nagtangkang takutin ako. Pagkaraan ng 52 araw na paggawa, natapos ang pader noong 25 araw ng 6 na buwan. Nang mabalitaan ng aming mga kaaway sa mga bansang nakapaligid, natapos na ang aming trabaho, napahiya sila at napag-isip-isip nilang ito'y nagawa namin dahil sa tulong ng aming Diyos. Nang panahong iyon, nagsusulatan sina Tobias at ang mga pinuno sa Huda. Maraming taga-Huda ang pumanig sa kanya sapagkat siya'y manugang ng Hudyong si Sekanias na anak ni Ara, Josue, Nehemias, Azarias, Raamias, Nahamani, Mordecai, Bilsan, Misperet, Bigvai, Nehum, at Baana. Ito ang listahan ng mga angkan ng Israel at ng bilang ng bawat angkan na bumalik mula sa pagkabihag. Angkan, bilang, Paros, 2,172, Sephatias, 372, Ara, 652, Pahat Moab na mula sa angkan ni Jeshua at Joab, 2,818, Elam, 1,254, Zatu, 800, at 45. Zakay, 760. Binuwi, 648. Bebay, 628. Asgad, 2,322. Adonikam, 667. Bigvay, 2,067. Adin, 655. Ater na tinatawag ding Hezekias, 98. Hasum, 328. Bezay, 324. Harif, 112. Gibeon, 95. Ito naman ang listahan ng mga bumalik ayon sa bayang pinagmulan ng kanilang mga ninuno. Bayan, bilang, Bethlehem at Netophah, 188. Anatot, 128. Beth Asmavet, 42. Jearim, Kefira at Birut, 743. Rama at Geba, 621. Mikmas, 122. Bethel at Ai, 123. Nebo, 52. Elam, 1,254. Harim, 320. Jericho, 345. Lod, Hadid at Ono, 721. Sinaa, 3,130. Ito ang listahan ng mga angkan ng mga pari na nagbalik mula sa pagkabihag. Angkan ni Jedaias mula sa lipi ni Jeshua, 773. Angkan ni Imer, 1,052. Angkan ni Pashur, 1,247. Angkan ni Harim, 1,017. Ito ang listahan ng mga angkan ng mga Levita na nagbalik mula sa pagkabihag. Angkan ni na Jeshua at Kadmiel mula sa lipi ni Hodavias, 74. Mga mang-aawit sa templo, angkan ni Asaph, 148. Mga bantay sa templo, angkan ni Nasalum, Ater, Talmon, Akub, Hatita at Sobay, 138. Ito naman ang listahan ng mga angkan ng mga manggagawa sa templo na nagbalik mula sa pagkabihag. Ziha, Hasufa, Tabaot, Keros, Siya, Padon, Lebana, Hagaba, Salmai, Hanan, Gidel, Gahar, Reyayas, Rezin, Nekoda, Gazam, Uza, Paseya, Besai, Meunim, Nefusesim, Bakbuk, Hakufa, Harhur, Bazlit, Mihida, Harsa, Barkos, Sisera, Tema, Nezias, at Hatifa. Ito ang listahan ng angkan ng mga lingkod ni Solomon na bumalik mula sa pagkabihag. Mga angkan ni na Sotai, Soferet, Perida, Jaala, Darkon, Gidel, Sifatias, Hatil, Pokeret Hazibaim, at Amon. Ang kabuuang bilang ng mga nakabalik na mga manggagawa sa templo na mga anak ng mga lingkod ni Solomon ay 392. Ito naman ang mga nakabalik mula sa Telmela, Telharsa, Kerub, Adon, at Imer, ngunit hindi nila napatunayang sila'y mga Israelita. Mga angkan nina Delias, Tobias, at Nikoda. 642. Ito naman ang mga nakabalik sa mga angkan ng pari, ngunit hindi nila napatunayan ang pinagmulan nilang angkan. Angkan ni na Hobayas, Hakos at Barzillai. Ang ninuno na mga paring mula sa angkan ni Barzillai ay napangasawa ng anak na babae ni Barzillai na taga Gilead at siya ay tinawag sa pangalan ng kanyang biyanan. Hinanap nila ang kanilang angkan sa listahan ng mga angkan, unit hindi nakita. Kaya sila ay hindi kinilalang mga pare. Pinagbawalan sila ng gobernador na kumain ng pagkaing inialay sa Diyos. Hanggang wala pang paring gumagamit ng Urim at Tumim. Ang kabuuan ng mga bihag na nakabalik ay 42,360. Ang mga aliping lalaki at babae ay 7,337. At ang mga mangaawit na babae at lalaki ay 245. May naibalik ding 736 na kabayo, 245 mola, 435 kamelyo at 6,720 asno. Ilan sa mga pinuno ng mga angkan ang nagbigay ng ambag para ipagawang muli ang templo. Ang gobernador ay nagbigay ng 8 kilong ginto, 50 mangkok na pilak na ginagamit sa pagsamba, at 530 kasuotan ng mga pari. May iba pang mga pinuno ng angkan na nagbigay ng 168 kilong ginto at 1,250 kilong pilak. Ang kabuuang ipinagkaloob ng iba pang mga tao ay 168 kilong ginto, 140 kilong pilak at 67 na kasuotan ng mga pari. Ang mga pari, mga levita, mga bantay ng templo, mga mangaawit, mga lingkod sa templo at lahat ng Israelita ay tumira sa mga bayan at lungsod ng Huda.
1: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kami muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 BZAS, Agapay ng Sambayanan.
2: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
3: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Magandang araw, kaagapay! Kumusta ka ngayong umaga? Ako po si Absidy Ferrer Tabua. Salamat dahil muli tayo nagkasama sa unang salmo na hatid ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Today, pag-uusapan natin ang isang klase ng faith na hindi madali. Yung pananampalatayang sumusunod kahit hindi pa malinaw ang lahat. At ang perfect example nito sa Bible ay si Abraham. Kung iisipin mo, napakahirap ng pinagdaanan niya. Kasi tinawag siya ni Lord na umalis nang hindi sinasabi yung buong detalye. Imaginin mo yun. Walang Google Maps, or walang itinerary, walang timeline, at walang assurance ng exact destination. Ang sabi lang ni Lord, pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. At alam mo kung ano pa yung nakakagulat? Sumunod si Abraham. Basahin natin yung Genesis 12 verses 1 to 4. Sinabi ni Yahweh kay Abraham, "Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita, at gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain, at ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain." Sumunod nga si Abram sa utos ni Yahweh. Nilisan niya ang Haran noong siya'y 75 taon. Sumama sa kanya si Lot. Kaagapay, let's be honest. Ang gusto natin usually kay Lord, "Lord, pakita niyo po muna lahat bago po ako sumunod." Or kaya naman, "Lord, sabihin niyo po muna kung ano po yung mangyayari. Guaranteed po ba ito? Or safe po ba ito? Or kaya naman, sure po ba na hindi po ako masasaktan dito?" Diba ganun tayo? We want clarity before obedience. Pero kay Abraham, baliktad. God asked for obedience first, then clarity came later. At minsan, ganun talaga ang faith. Faith is trusting God kahit hindi mo pakita ang buong picture. At hindi madali yung iniwan ni Abraham. Kasi iniwan niya yung bayan niya, iniwan niya yung comfort zone niya, yung pamilya niya, yung mga bagay na familiar sa kanya, at yung stability. At imagine, at 75 years old niya ginawa ang lahat ng yun. Starting over at that age, pero sumunod siya. Dahil mas malaki ang tiwala niya kay God kaysa sa takot niya. And kaagapay, minsan ang pinakamahirap sundin kay Lord ay yung hindi dahil imposible, kundi dahil kailangan mong bitawan yung mga bagay na familiar. Minsan may season na sasabihin ni Lord, "Anak, i-let go mo na yan. Mag-move forward na tayo. Pagkatiwalaan mo ko at iwanan mo yung mga bagay na yan." At doon nasusubok yung faith natin. Alam mo, maraming tao ang gusto ay blessing, pero ayaw ng stretching. Gusto natin ang breakthrough, pero ayaw natin ng uncertainty. Pero si Abraham, before niya nakita ang promise, dinaanan niya muna yung process. At ganun din tayo. Sometimes, God calls us to step out before things make sense. And maybe today, may season ka ngayon na parang, "Lord, hindi ko po maintindihan. Kaya naman, Lord, bakit po ba ganito yung mga nangyayari? Or Lord, saan niyo po ba ako dinadala?" At baka feeling mo, uncertain yung future mo. Pero tandaan mo ito, just because you don't understand that direction doesn't mean God lost control. God sees the whole picture. At hindi alam ni Abraham lahat ng mangyayari. Hindi niya alam kung gaano katagal yung gagawin, or gaano kahirap, or gaano kalaki yung sacrifice. Pero he kept walking. At minsan, iyon lang din ang hinihingi ng Lord sa atin. One faithful step at a time. Hindi mo kailangan alam lahat yung sagot ngayon. At hindi mo kailangan ma-figure out ang buong future mo ngayon. You just need to obey the next thing God is asking you to do. Sabi ni Lord kay Abraham, "Pagpapalain kita at magiging pagpapala ka sa marami."
Ang ganda, di ba? Hindi lang para kay Abraham yung blessing. It was meant to flow through him. At minsan ganun din ang obedience natin. Kapag sumunod tayo kay Lord, hindi lang tayo ang naaapektuhan. Your obedience can bless your family, yung future generations mo, yung mga tao sa paligid mo, even yung mga taong hindi mo pa nakikilala. And kaagapay ang faith, hindi lang belief, it's surrender. At minsan doon nangyayari ang pinakamalalaking miracles. Not when everything is easy, but when someone chooses to trust God completely. And maybe today, God is asking you to trust Him. Sa bagong season mo, sa difficult decision ng buhay mo, sa mga nagsarang pinto sa buhay mo, o kaya naman sa season ng paghihintay mo, or sa calling na binigay niya sa'yo, or kaya naman sa healing process na pinagdadaanan mo. At hindi mo pa alam kung saan papunta. But remember, the safest place is not where everything is predictable. The safest place is where God is leading you. And kaagapay, tandaan natin ito. Faith is not knowing everything before we move. Just like Abraham, you may not know the whole journey yet, but you can trust the one leading you. Because when God leads, He never leads without purpose.

0: Maraming salamat ka Agapay sa pagsama sa akin ngayong araw dito sa Unang Salmo na hatid ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Muli ito po si Absidy Ferrer Tabua. At laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan.
1: Pagpalain siya sa kanyang mga gawa, nagpapagal, gumabi man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man di ng salamat at pag-ibig, upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sanlibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay. Tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw sa katapatan mong kailan may di bumibitaw.

Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasaalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Ako po ay lumaki sa piling ng aking lola. Kaya't naging spoiled ako. Dahil diyan, palasagot ako ng pabalang sa mga nakakatanda sa akin. Wala akong galang sa kanila. Kaya't madalas akong napapalo. Yan ay noong ako ay nasa high school. Hanggang sa isang araw, nakapakinig ako sa isang programa dito sa DCAS. Ipaniliwanag ng nagsasalita ang isang talata sa Biblia na ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Sabi ko sa aking sarili, gusto ko yan. Ayaw ko na ng dati kong pag-uugali na palasagot. Kaya't nanalangin ako ng pagtanggap sa Panginoon at nagsisi ng aking mga kasalanan. Yan po ay noong taong 1976. At binago ng Panginoon ang aking pag-uugali. Sa ngayon pa nga, ay sa akin humihingi ng mga payo ang mga nakakatanda sa akin. At sa ngayon pa nga, ako ang tagapagturo sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid dito sa DCAS. Ako po ang inyong lingkod, Ronald Failano.
1: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.

0: Lahat ng sumusunod sa salita ng Panginoon ay mayaman, di man sa material na bagay, ngunit sa yamang di naman mawawala, pagkat atin ito magpakailanman. Sa iyo na sumusunod sa Panginoon, narito ang pangako niya. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Hango sa Juan 14:27. Mapalad ka kung ika'y susunod sa Kanya. Mayaman ang ating Ama sa Langit, at kailanmay di niya ipinagdaramot ito. Lahat ng nagmamahal ng tunay sa Kanya ay di magkukulang. Purihin ang Panginoon.
1: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702
1: DZAM. Agapay ng sambayanan.
3: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
4: Evangelista Paul Mortes.
5: At Beth Flores po, magandang Wednesday morning po sa inyo mga kaagapay. O di ba? Kamusta ka na? How are you today? Sabi nga ganun. Kung ang Wednesday mo ay wonderful ba siya? O wonderful ba siya? Binabagyo ba tayo ngayong araw na to, pagising ng umaga? We woke up on the wrong side of the bed. O di kayo, wobbly ba tayo ngayon? A little bit weak. We don't know where we're going. Parang wala tayong strength na to stand up. Ano ba dapat, Daddy?
4: May di ganito. Wow, wow, wow, wow. Hallelujah.
5: Yan, alam nyo, tuwing narinig ko yan, yung wow, wow, wow, wow, hallelujah. Oo nga, ano. Kasi, the world is such a bitter place. It's not gonna be better, di ba? It's a bitter place to live. And it's going to be worse and worse. Kagaya doon, pag binasa mo ang Revelation, pasama ng pasama ng pasama, patindi ng patindi ng patindi. And this world is not our home, mga kaagapay. So while we're here, as we focus our eyes on Jesus, di ba po, ang prayer natin, maging winnable Wednesday pa rin tayo. Ano man yung mga challenges na nangyayari sa atin, we are winning, di ba, because of the strength ng Panginoon na pinagkaloob niya sa atin, the wisdom ng Holy Spirit as He guides us, and the purpose of our life na pinagkatiwala sa atin ng Father. O, di ba? Kapag ganun, para yung triangle, nasa gitna tayo ng tatlo, ng triune God natin, di ba? Yun yung patuloy na magbibigay sa atin ng purpose sa ating buhay to be on a winnable Wednesday. Di ba po? Mm-hmm. Kaya gustong-gusto ko yung wow, wow, wow, wow na yan ng Daddy Paul. So, kayo po'y nakikinig sa programang Gabay dito po yan sa 702 DJS. At kung kayo po'y nakikinig, gamit po ang Transistor Radio, PM Radio. Narito po kayo sa Luzon. Napapanggit niya po kami mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng transmitter mula po sa Bukawi. Kung kayo naman po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao at napapakinggan nyo rin po ang programang ito, nakukuha nyo po ang ating programa mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo po naman ay nakikinig gamit po ang Facebook live stream mula pari hanggang hulo. Ayan, hindi lang doon. Kahit sa iba't ibang lugar sa mundo, basta nakatune in tayo sa atin. Real time nga lang. Kung nasa New Zealand po kayo, aba, 5, 6, 7, 8, 9:30 na doon. Kung nasa Australia kayo, 7:30 dyan. Lalo na dyan sa aking kaibigan si Bess, dyan po sa Tasmania. At yung mga kaibigan natin dyan sa Melbourne, yung mga churches na nandyan, pagpalain kayo ng Panginoon, kamusta kayo lahat. So wherever we are, na we can all come together, lalo na doon sa aking friend, si Mary Noel Santos, na nakikinig sa programang Gabay natin yun, nandyan yan sa Melbourne. So patuloy tayo, no? Patuloy tayo sa Panginoon. So hold on lang po kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po ang ating Wednesday ay maging winnable Wednesday. At huwag kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Sige po, diyan po kayo saan mang kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganito pong oras, sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kay hatdan ng mga makalangit na mga awitin. At siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na sa inyo'y patuloy na hahamon at patuloy na gagabay.
5: Ito po sa Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan natin how to preserve your tradition in a changing world. Okay. Kasi nga ang Mayo, di ba? Ano yan, celebration natin yan, ng mga festivities, yung kulturang Pinoy. Eh, alam naman natin, ang ating mundo, binubuo ng iba't ibang lahi at kultura. At ang ating kultura ay isang malaking bahagi kung sino tayo at kung paano natin tinitingnan ang mundo. Paano tayo nakikirelate sa mundo. At dahil nga po bukas, May 21, yan yung World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development. Kaya ito yung pinag-uusapan natin. Kasi naniniwala tayo na kahit merong cultural diversity, pwede pa rin tayong magkaroon ng unity. Pero ang dapat ang unity muna sa atin bilang lahi natin. Kaya nga kailangan nating tanggapin at matutunan ang kagandahan ng ating kultura upang maunawaan din natin ang kultura ng iba. So, nung Monday, pinag-usapan natin ang kagandahan ng kultura at ang kahalagahan ng ating pag-participate sa mga cultural traditions tulad ng pag-share ng ating cultural arts at technology, sa pag-attend o pag-organize ng mga cultural events, yung pag-aaral ng at pagluluto ng mga traditional recipe na mula pa sa ating mga lolo at lola, at ang paglalaan ng panahon upang makasama yung ating mga kapwa Pinoy, no? Hindi lang tuwing events, pero yung maging may friendship tayo na ganyan. Kahapon naman, sinimulan nating pinag-usapan yung kahalagahan ng paglikha ng ating cultural record sa pamamagitan ng pagpili ng isang aspeto na maaari kang mag-focus, gumamit ng medium, ano yung medium na gagamitin, at magtanong at mag-interview ng mga matatanda upang matutunan at maibahagi ang kagandahan ng sariling kultura at sining, di ba? So narito pa yung mga dagdag natin. Trace your family tree. Gusto ko yan. I-trace ang inyong family tree upang ma-discover mga bagong perspective. Sa tulong ng mga family members, maaaring malaman ang family history at ma-discover ang buong sangay ng mga pinsan at mga in-laws na hindi pa natin nakikilala. Minsan nakakasalubong mo na yan, kamag-anak mo pa pala. So sa bagong sangay o bagong branch, makikita ang mga bagong connection sa kultura na hindi pa man natin naisip nung una. So, tanungin ang mga pamilya kung may scrapbooks ba, journals, o iba pang documents. Maari mo rin kasing madiscover na baka meron ng nagsimulang gumagawa ng family tree ng inyong pamilya. Sa amin, si Jocelyn lang gustong gumawa ng family tree. Okay. Another, share your records with young people to keep traditions alive. So, ang minority cultures ay nahihirapan na maipasa ang kanilang cultural traditions. So, kapag ibinabahagi mo ang iyong kwento at record sa mga kabataan, tinutulungan mo silang ma-educate sa kayamanan ng kanilang cultural background. Sa gitna ng mga political struggles o social challenges, mag-organize ng mga cultural discussions and activities upang maunawaan nila ang cultural core values at mapanatili itong buhay at thriving, di ba? So another, accept change and adaptation when passing on cultural traditions. Totoo yan. Ang mga dialogue patungkol sa cultural preservation ay maaaring ang dating talunan dahil nga binabanggit kung paano endangered ang culture at kailangan itong ma-preserve bago pa man ito mag-disappear, mawala, o mamatay. So ang mga tunay na challenges at threats ay totoo yun. Subalit hindi ito nangangahulugang ang lahat ng pagbabago ay masama. Sa katunayan nga, ang culture ay nakakatulong sa mga tao na mag-adapt sa mundong nakapalibot sa kanila. Ang mundo ay palaging nagbabago at ang kultura ay laging sumasabay sa pagbabago. So nasa iyo naman kung pipiliin mo ang direction na maipagmamalaki mo. Diba? Yun yung maganda. Another main theme nila, sabi, share your culture. I-share mo yung culture mo. So, follow, comment on, and share cultural content on social media. Diba? Yan naman talaga. Kapag active ka sa social media, eh tiyak may iba pang social media account na nagsiselebrate din ng iyong kultura. Ang pag-follow sa mga account na ito at ang pag-share ng iyong post ay nagbibigay ng opportunity upang ma-express ang iyong pagmamahal sa kultura at maipasa to sa iba. Ang social media rin ay nagko-connect sa mga tao mula sa lahat ng bahagi ng mundo. So malaki ang maitutulong nito lalo na kung lumipat ka ng ibang bansa upang mag-aral dahil maaari kang mag-connect sa mga kababayan mula sa iyong sariling bansa. Yan ang blessing ng technology. At sa mga tips na nabanggit, ang gusto ko po ay ang paggawa ng family tree. Totoo yan. Alam ko ang mga tita ko ang gumagawa ng family tree ng mga Murtis dahil siya ang nakakakilala ng mga magpipipinsan, mga pamangkin, mga apo at mga apo sa tuhod na nagmula kay Pablo at Leoncia Murtis. So sa kandunayan nga, kung ang apelyido mo ay Murtis, aba, kaagapay, tiyak magkakamag-anak tayo. Nabanggit din po ang impact ng social media sa ating kultura at mga kababayan. Sa totoo lang, kahit

0: Kaya nga ang sarap eh, di ba? Kaagapay ng sambayanan. So, mga kaagapay, ang tanong, di ba? How much do you love your culture? Di ba? How much are you proud of your culture? At lalo na, sa ating mga kaagapay dito sa FEBC, lalo nating ipagsigawan ang ating kultura at ministeryo sa ating mga kapwa Pinoy sa ibang bansa. Di ba? Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Wow, uli, yung tradisyon ipinipreserve natin at nagkakaroon tayo ng pagkakaisa. Nakikiisa sa events, kapwa Pinoy, medium, matatanda, marami kang matututunan sa mga matatanda. Family tree, kabit-kabit, family tree, minority culture, cultural discussion, may pagbabago lamang. Kailangan ang pagpili. Express your culture. Social media, Pinoy, mahal mo ba ang iyong kultura? Ibahagi mo. Para sa ganoon, ay, you know, maka-impact sa iba. Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral. At sa mga sandaling ito, Hedonism, binigyan ko ng Tagalog ang kadiring bastos. Kadiring bastos. Hedonism. Wow. Evangelista Paul Murtis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Ano nga po ba ang hedonism o yung kadiring bastos sa mundong ibabaw? Ano po ang paghahayag ng Bible o ng Biblia na salita ng Diyos? Narito po. Palagi ang partying pagpapasarap sa pita ng laman. Iyon daw ang hedonism. Palagi ang partying pagpapasarap sa pita ng laman. Isaiah 5:11-12. Kawawa kayong maagang gumising, umagang-umaga nagpapakalasing, umaabot pa ng gabi ang kanilang inuman, may mga harp at lyre, tambourine at flute at wine pa. Alak. Pero wala silang pakialam sa mga ginagawa ng Lord. Opo, kaya nga ang resulta, godless living. Walang Diyos na uri ng buhay. Sa unang Pedro 4:3, tama na yung time na sinasayang nyo sa paggagawa ng mga bagay na ginagawa ng mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Namuhay kayo sa kalaswaan, pagnanasa, paglalasing, sobrang party-party at pagiinuman at nakadidiring pagsamba sa mga Diyos-Diyosa. God's message crowded out by pleasure. Ang mensahe ng Diyos ay natatakpan ng kalayawan. Lucas 8:14, yung mga napunta sa matinik na lugar, sila yung nakarinig, pero nasakal sila ng mga problema, kayamanan at sobrang pagsasaya sa buhay. Kaya hindi na hinug ang bunga nila. At mas mahal nila ang pleasure rather than sa Diyos. Minahal nila ang layaw kaysa Diyos. Sa 2 Timothy 3:4, magiging traidor sila, padalos-dalos at sobrang yabang. Imbis na mahalin ang Diyos, mamahalin nila ang gusto ng layaw ng kanilang katawan. Sa 2 Peter 2:13, pagbabayaran nila yung pagpapahirap na ginawa nila sa iba. Tuwang-tuwa sila sa mga wild parties na ginagawa nila kahit taas na ang araw para lang pagbigyan ang pagnanasa ng laman o ng katawan nila. Nakahihiya at nakapangdidiri silang sumasama sila sa kainan sa inyo at ang saya-saya pa nila kasi naluloko nila kayo. Pleasures are meaningless.

0: Ecclesiastes 2:1, sabi ko sa sarili ko, try kong magpakasaya. Mag-i-enjoy ako pero ayon nga, hindi ko pa rin ito maintindihan ang mga senses ko. Sin nature craves lustful pleasure. Yung likas na kasalanan ang hinahanap. Galatians 5:19-21, obvious naman ang ginagawa ng laman. Yan yung immoral na gawain, malalaswang pag-iisip at mahalay na pamumuhay. Slaves to ever pleasures, to evil pleasure. Alipin ka ng kasamaang panglaman. Tito, stress. Dati mga bobo tayo, hindi masunurin, naliligaw, at nagiging alipin tayo ng kung ano-anong pagnanasa at loho. Namumuhay tayo sa kasamaan at inggit sobrang galit sa atin mga ang mga tao at galit rin tayo sa kanila. Thus it is so. Those who love pleasures will become poor. Proverbs 21:17, maghihirap ang mga taong puro pasarap sa buhay. Nais kong ulitin, maghihirap ang mga taong puro pasarap sa buhay. Ang mahilig sa kainan at inuman, hindi yayaman. Turn from sinful pleasures. Ano nga po ito? Titus 2:12. Ang kabaitang yon ang siyang sa atin ay magtuturo upang talikuran ang buhay na hindi makadiyos. At masasama ginagawa natin at namumuhay tayo dito sa mundo na may self-control, laging gumagawa ng tama at acceptable sa Diyos. Ito lamang ang dapat. Pero unfaithful hearts and lustful eyes, Ezekiel 6:9, magiging bihag sila doon. Habang na doon sila, maalaala nila ako at marirealize nila na pinarurusahan ko sila kasi nagtaksil sila at iniwanan nila ako, sabi ni Yahweh. Kapalit ng mga Diyos-Diyosan, tapos nandiri sila sa sarili nila dahil sa masama at karudamaldungal na mga bagay na ginawa nila. Wow, amen, kung ano ang iyong inihasik, yun ang iyong aanihin. Matuto tayong maghasik ng tama at tama rin ang ating aanihin. Piliin si Jesus na siya ang tanging cure sa lahat ng ating mga problema bilang Savior at Lord from in the inside out sa mundong ibabaw at sa langit man. Di ba, anak?
1: Opo, Ama, let us pray. Panginoon, marami pong salamat sa katotohanan na ito. O nga, Lord, there is such thing as hedonism at yun ay dahil po sa kasalanan. Pero ang dalangin po namin, Panginoon, salamat, nagbigay ka ng solusyon. At ang solusyon na yun ay ang Panginoong Jesus. Salamat po dun sa katotohanan ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Na ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Jesus, upang maging ultimate Passover lamb, kabayaran ng kasalanan. At yung Panginoon, yung the way na you resurrected him from the dead, ay patunay na tinanggap mo, Panginoon, yung kabayaran na yon. At yung resurrection ang resibo namin kung bakit pwede namin ibigay ang aming buhay, ipagkatiwala namin ang aming buhay sa Panginoon. Dahil siya lang ang talagang nagliligtas at magliligtas sa amin. So Lord, maraming pong salamat sa katotohanan mo. At ang dalangin ko, Panginoon, sa bawat kaagapay na nakikinig, matanda, bata, young people, young professional, ang dalangin ko, Panginoon, i-search ang puso ng bawat isa sa amin to know kung talagang meron kaming tunay na kaugnayan sa iyo. Dahil this world, Panginoon, is so crazy and so

0: sinful. At ayaw namin, Panginoon, na madala sa kasamaan ng mundong ito. At ang kasagutan lang doon, Panginoon, ay ikaw. So maraming pong salamat. Today, thank you din, Lord, sa aming mga kaagapay na today is their special day. Unang-una na kay Tita Minda de la Paz. Salamat po, Panginoon. Last week, si Kuya Mon. Ngayon, si Tita Minda naman. Panginoon, thank you po sa buhay ng mag-asawang ito. And how they are continually blessed. At the same time, kami po na-encourage sa kanila. Alam po namin, bumalik na po uli sila ng London. So, ang dalangin po namin, Panginoon, ikaw po ang magbigay sa kanila ng strength as they reconnect again with their family. Continue to make this a joyful experience and reunion, Panginoon, with their loved ones. Thank you din, Lord, sa buhay ni Aileen Sia. Marami pong salamat sa kanya. Pagpalain mo po siya. Si Leia May Mortiz, ganun din po, Panginoon. Lar, dalangin po namin. Si Teresa Kabatuan, si Jessan Buenaobra, si Celia Balduesa, si Chris Daniel Charvet. Salamat po, Panginoon. Ilan lang po sila sa mga nakasulat sa amin, Panginoon. Ilan lang po sila sa nagsa-celebrate ng special day na ito. But Lord, we pray sa aming mga kaagapay no are celebrating their birthday and their anniversary. Father, we declare blessings todo-todo sa kanila. Not only today, but every day. Marami pong salamat.
1: Panginoon, salamat po sa tamang pagpili. Kung kaya't matuto kaming maghasik ng tama at tama rin ang aming aanihin. Piliin namin si Jesus na siya ang tanging cure sa lahat ng mga problema bilang Savior at Lord from our inside out, sa mundong ibabaw at sa langit man, kung kaya't alam namin na hindi niya kami lalampasan. Amen, amen, amen, amen.
0: So mga kagapay, magandang tanong. Lagi natin yan. Talagang kailangan natin yung masigurado yan. May kaugnayan ka ba sa Panginoon? Diba? Yun yung question dun eh. Sinusunod mo ba ang layunin ng Father sa buhay natin, yung purpose and plan ni Lord sa atin? Dumaan ba tayo sa krus? Yung mga magandang tanong eh.
1: Amen.
0: At hinahayaan ba natin ang banal na Espiritu ang siyang manguna sa atin sa araw-araw?
1: Diba? Amen.
0: Po, yun eh. Kapag yun, sure ka, alam mo. Diba? Alam mo na anytime na bumalik ang Panginoon for rapture or anytime kunin tayo ng Panginoon, handa tayo. Yun yun. So, that's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi po nagpapaalala. Life is not a series of choices or chances, brother. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhatid, pinaglilingkuran. At sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Belgiana.
0: At ni Lourdes Magtunaw, kasama rin po si Kuya Benji Musura. At ang ating pong mga gabay barkada, dyan po sa Broadcast Engineering, sa Radyo TV, sa Prodtech, sa Mukawi Transmitter, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ganon din po si Jericho Flores, kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortiz, nagsasabi, kapag si Jesus Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: Naway maging panalangin mo ito sa tuwi-tuwi na magkaroon ng pagkalam sa iyong kaluluwa nang sa gayon ay iyong mapanatili ang kagutuman sa salita ng Diyos. Ayon sa 2 Timoteo 3, talatang 16, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Naisin ng Diyos na ikaw ay kanyang regular na makaniig upang mapagyaman ang iyong kaalaman at karanasan sa kanyang salita. Layunin niyang sadya na ikaw ay mapagpala at maging pagpapala sa bawat iyong pagbabahagi ng kabutihan ng Diyos na namamalas sa pamamagitan ng iyong buhay at pamumuhay, at ito'y mapapangyari sa kapangyarihan ng Kanyang salita. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia. Mga kababayan, ang kotigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal, batas na akda ng dating Pangulong Manuel Quezon.
4: Magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao at mga bansa.
5: Mahalin mo ang iyong bayan sapagkat ito ang iyong tahanan, pinagmumula ng iyong pagmamahal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao.
6: Igalang mo ang saligang batas na nagpapahayag ng makapangyarihang kalooban. Itinatag ang saligang batas para sa iyong kaligtasan at sariling kapakanan. Sundin ang mga batas at tiyaking sinusunod ito ng lahat ng mamamayan at tumutupad sa kanilang tungkulin ng mga pinuno ng bayan.
7: Kusang magbayad ng mga buwis at maging maluwag sa kalooban ang maagap na pagbabayad nito. Alalahaning ang pagkamamamayan ay hindi lamang mga karapatan ang taglay, kung hindi maging mga pananagutan din.
8: Panatilihing malinis sa mga halalan at sumunod sa pasya ng nakararami.
9: Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan.
10: Maging matapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging makatarungan at mapagkawang gawa. Ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa.
11: Mamuhay ng malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos ng maayos.
12: Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan.
13: Maging masipag. Huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa.
14: Umasa sa iyong kakayahan sa pag-unlad at kaligayahan. Huwag agad mawawalan ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin.
15: Gampan ng maluwag sa kalooban ng iyong mga tungkulin. Ang gawaing hindi maayos ay higit na masama sa gawaing hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawaing maaari mong gawin ngayon.
7: Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan.
6: Ugaliin ang pagtangkilik sa sariling atin at sa mga kalakal na gawa rito sa atin.
10: Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanang ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan.
16: DZAS, FEBC, Radyo TV.

Hello po, mga pal. Hello po, ngayon po ay Mayo 20, 2026. Kamusta na po sila? Nawa nasa mabuti po kayong kalagayan sa kabila pong ng mga nangyayaring kaguluhan sa ating paligid. Alam po ninyo kahit ganito pong mga kinakaharap na issue ng ating bansa, nais po namin na patuloy na samahan kayo at nang makapagpalakasan po tayo ng pananampalataya sa pamamagitan po ng panalangin. Salamat po kaagapay sa pag-tune in sa programa ng Hardin ng Panalangin, kung saan magkakasama po tayong makapag-aaral ng salita ng Diyos at makakalapit sa Kanya sa panalangin. Ako po si Pastor John Castillo at ngayong Miyerkules, ako po ang inyong makakasama dito sa 702 TZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Mapapakinggan po ang Hardin ng Panalangin mula Lunes hanggang Linggo. Handang umalalay po sa inyo sa panalangin at paglapit sa Diyos. Kaya kung maaari ay relax lang muna, bitawan po natin ang mga bigat na ating daladala. Samahan niyo na po ako sa panalangin. Panginoong Diyos, good morning, O Lord. Salamat sa inyong kabaitan, sa inyong katapatan, sa aming lahat, maging sa buhay na kaloob ninyo sa amin sa araw na ito. Sa mga kailangan gawin namin, mga gampanin, sa gitna ng mga pangangailangan at problema, nais po naming ipagkatiwala sa inyong tapat at mabuting pagtugon at pangangalaga ng mga ito. Lord, salamat, makaasa kami dahil kayo po ay in control of all things. Kaya Lord, as we commit our worries unto you, balutin niyo po ang aming puso at isipan ng inyong kapayapaan. Turuan niyo rin po kami, Panginoon, sa aming pagninilay-nilay ng inyong mga salita at ang inyong banal na Espiritu ang magturo nga sa amin. Sa ngalan ni Jesus, Amen at Amen.

Bumabalik po ang hardin ng panalangin. Ako po si Pastor John Castillo. Makakasama po niyo tuwing Miyerkules sa programa ng hardin ng panalangin. Magandang umaga po sa ating mga kababayan na nasa Pilipinas. Hello rin po, no? Sa lahat ng ating mga kababayan na nasa ibang bansa. Na pinipili pa rin samahan tayo sa pamamagitan ng Facebook at YouTube live stream, pati na rin po sa atin 702 DZAS app. Nalangin po namin na patuloy ang pag-iingat ng Diyos at higit sa lahat ang pagsama po niya sa atin sa lahat ng pagkakataon. Tayo po'y darako na sa ating devotions. Ano po? Ito po'y manggagaling, matutunghayan sa Matthew chapter 21:28-32. Ngunit babasahin ko po yung lahat ng talatang may connection po rito para lalo nating maunawaan. Matthew 21 po tayo, verses 23-32. Ito po nasusulat. And when he entered the temple, the chief priests and the elders of the people came up to him as he was teaching and said, "By what authority are you doing these things? And who gave you this authority?" Jesus answered them, "I also will ask you one question. And if you tell me the answer, then I also will tell you by what authority I do these things. The baptism of John, from where did it come? From heaven or from man?" And they discussed it among themselves, saying, "If we say from heaven, he will say to us, 'Why then did you not believe him?' But if we say from man, we are afraid of the crowd, for they all hold that John was a prophet." So they answered Jesus, "We do not know." And he said to them, "Neither will I tell you by what authority I do these things." Ito na po yung parable, verse 28. "What do you think? A man had two sons, and he went to the first and said, 'Son, go and work in the vineyard today.' And he answered, 'I will not.' But afterwards, he changed his mind and went. And the other answered, 'I will, sir,' but did not go. Which of the two did the will of his father?" And they said, "The first." Jesus said to them, "Truly, truly, I say unto you, the tax collectors and the prostitutes go into the kingdom of God before you. For John came to you in the way of righteousness, and you did not believe him. But the tax collectors and the prostitutes believed him. And even when you saw it, you did not afterward change your minds and believe him." Napakaganda po ng talinhaga ng Panginoon na kanya pong naikwento. Ang mga talatang ito ay dalawang bagay po ang pwede nating pagnilayan. Una po, siyempre, yung ating kaligtasan. At pangalawa po, yung paglilingkod. Okay? Sa ating Diyos, sa isa't isa, maging sa ating bayan. Kaya ang tanong, tayo nga po ay makasalanan at may parusa po itong kamatayan. Ay ang tanong, paano tayo maliligtas dun sa parusang kamatayan, di lamang pisikal kundi espiritual na walang hanggang pagkahiwalay po sa Diyos? Malinaw po ang mensahe ng salita ng Diyos. Ang tagapagligtas ay ang Panginoong Hesukristo. Siya nga po'y naparito at inako po niya ating mga kasalanan, tinanggap po niya bilang substitute ang makatuwirang parusa at poot ng Diyos. Bayad na po sa Kalbaryo.
Kaya sino mang sumampalataya, tumanggap sa Panginoong Jesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas ay maliligtas at pupunta sa langit. Ngunit makikita po natin sa mundong ito na riyan yung una, yung paniniwala, pero mali po. Ito po yung pupunta ko ng langit sa pamamagitan ng aking mabubuting gawa. Ito yung self-righteous. At yung mensahe naman po ng Panginoon, yung kaligtasan sa kanyang biyaya lamang. Salvation by grace through faith in Christ. Pansinin po ninyo yung nangyari dito sa mga talatang ito. Yung mga punong saserdote, chief priests, even the elders of the people, sila po yung may kaalaman sa salita o batas po ng Diyos. Pero ayaw nila kay Kristo Jesus. Nagtuturo ang Panginoon, question, abay, saan galing ang otoridad mo? Obviously po, galing po sa Diyos. At sino nagbigay? Ang Panginoong Diyos Ama. Siya po talaga tagapagligtas. Pero sabi ng Panginoon, sagutin niyo muna ang aking tanong. Okay? Pag-usapan natin si Juan Bautista. Si Juan Bautista po ay padala ng Diyos. The voice crying in the wilderness. Prepare ye the way of the Lord. Sinugo siya. Ang kanya pong inirepresenta at inintroduce nga po ay ang tagapagligtas, ang Mesiyas, ang anak po ng Diyos, ang Panginoong Jesus. So ang tanong ng Panginoon, saan galing ang kanyang kapamahalaan, ang kanyang otoridad? Alam po niyo, nag-usap-usap yung mga saserdote na ang tingin nila para makapunta ng langit, ika'y magpapakabait. Ang dami nilang kaalaman tungkol sa Diyos. Sabi nila, kung sasabihin natin sa langit, abay, madali tayong sagutin. Eh, ba't di nyo paniwalaan yung tinuro niya? Kasi, ang ibig sabihin lang yan, kung sa langit, dapat lamang nilang sampalatayanan, tanggapin ang Panginoong Jesus. At ang sabi nila, kung sabihin natin sa tao naman galing ang otoridad ni Juan Bautista, may nakakatakot yung kasi lahat ng mga tao tanggap na siya ay propeta ng Diyos. Nagsasabi ng totoo. Ay alam po niyo ang sabi nila kay Kristo Jesus. Ah, wala kaming tugon, wala kaming sagot. Sabi ng Panginoon, hindi ko rin kayo sasagutin. Pero alam po niyo yung kanilang sagot. Alam nila na may padala ang Panginoong Diyos na Mesiyas. At eto na nga po, yan ay ang Panginoong Hesukristo na sa harapan nila. Pero nakita po natin ang puso, they rejected Him. Ayon. So, ang sabi ng Panginoon, eto na talinhaga ko. At tulad kayo ng dalawang anak, para yung sinabihan ng ama, kayo'y maglingkod sa umbasan, sa vineyard. Yung isa nagsabi, pupunta po ako, pero di pumunta. Abay na nga ako, di pumunta. Yung isa sabi, ayoko nga. Pero nagbago isip, nagsisi, pumunta. Parang lumalabas na, sino ba talagang gumawa ng kalooban ng Diyos? Naging kalugod-lugod sa Diyos. Yung sumunod, yung hindi nga nangako pero nagbago isip at sumunod. Ang tinutukoy ng Panginoon, sila yon. Yung mga self-righteous, ang tiwala talaga hindi kay Kristo Jesus, sa sarili pa rin. Tinatanggihan. Sabi nila, kami susunod sa Diyos, mabubuhay sa Diyos. Sinabi na nga, eto na ang Panginoong Jesus. Nireject pa rin. Pero sabi ng Panginoon, tax collectors and prostitutes, eto po yung mga makasalanan. Sila pa sa biyaya ng Diyos lumapit at sila ang sumunod. Sumampalataya, nakaranas ng pagbabagong buhay. Kaya mga kapatid, mga kaagapay, tanong, kayo po ba'y ligtas na? Ano ang basihan nyo? Kung sarili pa rin natin, hindi magiging totoo yun. Hindi tayo talaga mabubuhay na nagmamahal at sumusunod sa Diyos. Pero pag ikay sumampalataya, ano man ang kwento mo, patatawarin ka at kaya kang baguhin ng Panginoon. At syempre, hindi lamang kaligtasan, napakaganda ng talinhaga. Kasi ito po yung isang anak nangako, yung isa umayaw. Yung nangako, hindi tumupad sa pangako. Yung umayaw at matigas ng ulo, nagsisi, nagbago isip. Kaya sa practical po,
na panahon natin sa pamilya sa ating bansa. Lalo na sa mga namamahala, mga kapatid, ha? Magising po tayo. Huwag tayo padadala sa pangako, kasi marami ng mga pangako ng kung sino-sinong politiko na mamahala ng mga tao, hindi tinutupad. Niloloko lamang tayo. Huwag tayo ho paluloko. Magising sa katotohanan ng basihan, hindi talaga yung pangako, kundi yung pagtupad ng pangako dapat. Yung paggawa, pagtupad ng trabaho. Kaya mga kapatid, ang ating magiging basihan, know the truth. Not only through the words, but more so through the record, through the actions. Naway pagpalain po tayo ng Panginoon sa bagay na ito, mga kapatid. Magandang umaga po. Let us pray. Panginoon, maraming maraming salamat sa inyong mga salita. Lord, salamat, kami ay kailangan magtiwala at nariyan ang mga pangako ng mga tao sa paligid. Lord, ang malungkot, hindi po promise keepers ang napakarami, hindi po sila seryoso, nanluloko, gisingin niyo po kami. Maging Panginoon na ang alamin namin, tingnan po namin yung talagang may palabra de honor tumutupan. At salamat Panginoon uli na paalala ang kaligtasan ay hindi pa rin sa gawa, kundi Panginoon sa biyaya niyo sa awa niyo kay Kristo Jesus. Sa kanyang pangalan ito'y aming samot dalangin. Amen at amen.

0: sa bigkis ng pag-ibig, ating ipabatid sa Diyos ang kahilingang paggabay sa ating mga kabataan.
1: Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kagabay. Ito po si Pastor Ronnie Algario mula sa Happyland Christian Fellowship Center. Ipanalangin po natin ang mga kabataan ng ating bayan. Panginoong Diyos, pinupuri namin ang iyong dakila at banal na pangalan. Nananalig kami na kayo ang Diyos na higit na makagagawa ng maaari naming isipin at hilingin sa pamamagitan ng iyong kapangyarihang naghahari sa amin. Idinadalangin po namin ang aming mga kabataan sa aming bansa na sila'y iyong kahabagan at lingapin. Gamitin mong daluyan ng iyong pagpapala ang mga kabataang Kristiyano upang ang mga kabataan na wala pa sa iyo ay maakay nila patungo sa iyo. Nananalig kami na ang liwanag mo lamang aming Panginoong Hesukristo at ang iyong mga banal na salita ang siyang tatanglaw sa landas ng buhay na dapat lakaran ng aming mga kabataan. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, sa iyong pagtugon. Inihiling po namin ito sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.
2: Ang po ay darapo sa pagdulog sa Diyos sa mga panalangin at hiling po ng ating mga kaagapay. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat sa Ministry of Intercession ng 702 DCIS. Ngayon, inilalapit namin, Panginoon, ang kahilingan po ni Beth Okindo, Healing at Financial Provisions. Dahil currently, nasa ICU po siya. Kawaan niyo po. Dahil siya ay naaksidente. Dalangin po namin ang kagalingan at magandang kalusugan para kay Doc Lina. Lord, maging sa sakit sa tuhod po ni Teresita Espanyol, kagalingan din po. Lord, walang imposible sa inyo na hilingin at magkaroon ng pagkalaya po sa cancer para po kay Prosena Manaksa. Lord God, dalangin din po namin ang kahilingan ni Dap Lois, good health, healing po from mild osteoarthritis at loss of hearing. Maging Panginoon, healing sa mild stroke para kay June Gonzalez. Kagalingan nga rin po para kay Andrew Deronia. Lord, healing from CKD, chronic kidney disease, para kay Ricky Marcaida. Maging kagalingan po kay Cecilia Marcaida na may asthma. Lord, nagka-stroke din po si Maribel, mild stroke. Pagalingin niyo po siya, Panginoon. Praying din po para sa pamangkin po ni Lisa Ocampo na may sakit sa puso at cyst sa ulo po niya. Lord, dalangin din po namin yung kahilingan ni Kenneth Rosquillo, kagalingan at kalakasan. At sumailalim po siya kamakailan sa operasyon, o Diyos. Maging Panginoon ang kahilingan ni Arthur Reyes Buendia, healing po sa kanyang kidney problem. Dalangin din po namin ang patuloy niyong pagpapagaling, Panginoon, para kay Mayet G. Dupale, maging kay Sister Emmy Arsena, maging na rin kanila Sister Lydia Cabrera at Tita Babes Francia sa kanilang mga karamdaman. Lord, provision para Lord kay Maria Gracia Agravante Lopez para sa mga school supplies din, dahil pasukan na naman para po ito sa kaniyang mga anak. Dalangin po namin, Panginoon, ang request ni Emerita Faustino para po sa kanyang apo, dahil siya ay may interview sa darating ng Biyernes na huwag makapasa. Dalangin po namin ang kahilingan ni Elvi para po sa kanyang anak na magtitake po ng board exam na si Seth Donato sa Mayo 24 hanggang 26. Dalangin din po namin, Panginoon, ang kahilingan ni Norma Taiting Zitole, job opportunities din po para sa kanyang mahal na anak. Lord God, kahilingan ni Ate Glenn, ito po yung job opportunity rin po sa kapatid niyang si Bong Saldea. Inilalapit din po namin, Panginoon, ang kahilingan ni Nimpa Rosario, ligtasan ng kanyang mga anak na lalaki upang sila po'y makapaglingkod sa Diyos. Lord, good health at financial na provision para rin po sa pamilya ni Marilu Domasing. Patuloy ko pong inilalapit ang Fairview Baptist Academy, ang faculty and staff, sa paghahanda po para sa bagong taon, maging ang Fairview Fundamental Baptist Church ang gawain at selebrasyon sa buong buwan pa rin po ng Mayo. Inilalapit pa rin po namin ang God's Sovereign Grace Community Baptist Church, ang inyong gawain po, Panginoon, sa Hope Bible Christian Fellowship, maging Panginoon sa Agutaya Bible Church ng mga kapatid na Pabs at Febby Aban. Maraming maraming salamat, O Diyos. Ito po'y aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen at Amen.

Kung meron pa po kayong ibang concerns, mga kaagapay, maaari pong magbigay ng mensahe sa 702-DZAS FEBC Radio TV FB page. Magkarinigan po tayo muli sa susunod na linggo sa radio, online at dito po, mga kaagapay, sa cable channel 185 sa Signal. Ito po ay sa pakikipagtulungan ng GCTV. Lord willing, bukas po, Huwebes, ang ating pong hardinero, mahal nating Bishop Ruben Abante. Para na naman po sa isang edisyon ng Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor John Castillo, nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat po sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang.

0: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.
1: Alam mo ba na nakapagsahim papawid ang 702 DZAS ng 24 oras noong Pebrero 1986? Ito ay bilang pagbibigay ng update sa mga kababayan natin sa nagaganap na EDSA Revolution. Kasabay nito ang pagbibigay rin ng message of encouragement at hourly prayers sa pangunguna ng mga pastor.
2: Like, share, subscribe, spread the word. Usong-uso yan ng mga invitation sa social media. Actually, ganito rin ang reminder sa atin sa Hebrews 13:16. Huwag niyong kalimutang gumawa ng mabuti at i-share sa iba kung anong meron kayo. Kasi ito ang mga sacrifice na nagpapasaya sa Diyos. Sharing is caring. Sa pamamagitan ng simple acts of kindness o ang willing to serve attitude sa house chores o sa maaari mong maitulong sa kapwa, maging sa pamilya, paglilinis ng paligid, pagtapon ng kalat sa basurahan, at marami pang iba. Marami ng problema ang mundo, friend. Huwag na tayong magpakarga. Ipakita ang concern sa kapwa.
3: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambayanan.
5: Ang tamang oras, 6:30 ng umaga.
3: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
5: Magandang umaga, araw po tayo ng Miyerkules, 20 sa buwan ng Mayo, taong 2026. Para sa bagong araw, kami ang iyong mga tagapagbalita, Heidi Bernardo Sampang.
6: At Shaira Gabornes.
3: Bagong araw, bagong balita.
5: Pangunahin sa mga balita ngayon, pamahalaan na nindigang walang naganap na pag-atake sa Senado.
6: Ilang senador na nawagan ng independent investigation sa insidente ng pamamaril sa Senado.
5: At sa Kalakalan, Department of Agriculture pinag-aaralan ng 53 pesos kada kilo na SRP para sa lokal na bigas habang may price cap sa imported rice. At ngayon sa detalye ng mga balita.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Tiniyak ni Interior Secretary John Vic Remulian na walang naganap na pag-atake sa Senado nitong gabi ng Mayo 13, kasunod ng ulat ng putukan na nagdulot ng tensyon bago lisanin ni Senador Ronald De La Rosa ang Senate building. Ayon sa opisyal na timeline na inilabas ng DILG at ng Philippine National Police, ang narinig na ingay ng drilling ay mula sa pagpapatibay ng mga pinto sa katabing gusali ng GSIS na may paunang abiso na man-anya sa pamunuan ng Senado. Ginawa ang hakbang na ito upang protektuhan umano ang bilyong-bilyong pisong halaga ng mga artwork na nasa GSIS building matapos manawagan si Senador Ronald De La Rosa ng isang People Power Movement para iwasan ang pag-aresto sa kanya ng International Criminal Court. Lumabas din sa investigasyon na walang dalang tactical gear o kagamitang pampasabog ang mga ahente ng NBI. Sa halip, ang dating acting Senate Sergeant at Arms na si Mau Aplasca Anya ang nag-utos sa Senate Security na mag-lock and load sa harap mismo ng media. Batay sa mga CCTV, nagkaroon ng komprontasyon sa kung saan nagpaputok ang seguridad ng Senado, dahilan upang gumanti naman ng cover fire ang isang ahente ng NBI bago sila tuluyang umatras. Bagamat tumanggi na muna si Aplasca na isuko ang kanyang arma sa CIDG, nilinaw naman ni Remulia na hindi masasabing staged o katha-katha ang gulo kundi sadyang walang pag-atake sa Senado. Kasalukuyan ng sinusuri ng Department of Justice ang mga video at timeline upang matukoy kung may dapat kasuhan.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
6: Sa kabilang banda, nanawagan ang ilang senador ng isang hiwalay at patas na imbestigasyon hinggil sa insidente sa Senado noong Mayo 13. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, nararapat na isang independent agency tulad ng Ombudsman o CIDG ang humawak sa kaso upang maging patas kapwa sa panig ng Senado at ng NBI. Dagdag pa niya, mahalaga ito upang maibalik ang dignidad at tiwala ng publiko sa institusyon. Sumang ayon din si Senator Rafi Tulfo na walang naganap na pag-atake sa mga senador. Anya, sadyang nagkasagutan at nagkaputukan lamang ang dalawang panig dahil sa kawalan ng koordinasyon. Sinuportahan din niya ang suspensyon kay dating Sergeant at Arms Mau Aplasca at iginiit na dapat parusahan din ang kasangkot na ahente ng NBI. Sa kabilang banda, pinagtanggol naman ni Senator Robin Hood Padilla si Aplasca at ayon sa kanya, ang binitawang warning shot ng opisyal ang mismong nagpakalma sa sitwasyon at nagligtas sa mga tao sa loob ng gusali. Kasalukuyan ng gumagalaw ang ombudsman upang suriin ang insidente at maiwasan na itong maulit muli.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Samantala, iniugnay naman ng Philippine National Police ang isang sasakyang nakarehistro kay Senator Robin Hood Padilla sa pag-alis ni Senador Ronald De La Rosa sa Senado matapos ang naganap na putukan noong Mayo 13. Ayon kay PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., isusumiti nila sa Department of Justice ang isang video kung saan makikitang sumakay sina De La Rosa at Padilla sa isang puting SUV madaling araw ng Mayo 14. Bago ang insidente, nanatili si De La Rosa sa protective custody ng Senado upang iwasan ang warrant of arrest mula sa International Criminal Court kaugnay ng kontrobersyal na war on drugs. Ayon naman kay Justice Secretary Frederick Vida, obligasyon ng Senado na i-turn over ang senador kapag nawala na ang mga legal na hadlang sa pag-aresto rito. Sa ngayon, hindi pa matukoy kung nasaan si De La Rosa matapos nitong biglang mawala sa gusali habang patuloy namang hinahanap ng dating Pangulong Rodrigo Duterte o hinaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang paglilitis sa The Hague.
3: Bagong araw, balitang kalakalan.
6: Pinag-aaralan ng Department of Agriculture o DA ang mungkahing suggested retail price o SRP na 53 pesos kada kilo para sa lokal na bigas matapos makipagkasundo si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa mga stakeholder ng industriya ng bigas. Ayon kay Laurel, katanggap-tanggap para sa mga rice miller at grupo ng industriya ang SRP na 53 pesos kada kilo para sa lokal na bigas. Nilinaw ng kalihim na hindi ito isang price ceiling kundi gabay lamang para sa mga mamimili tungkol sa patas na presyo ng lokal na bigas habang maaari pa ring magbenta ng mas mababang presyo ang mga nasa merkado. Matatandaang noong nakarang linggo, nagpatupad ang pamahalaan ng 50 pesos na price cap para sa imported na bigas sa loob ng 30 araw. Ngunit sinabi ng ilang retailer na maaari silang malugi dahil masyadong mababa ang itinakdang presyo upang kumita ang mga nagbebenta.
3: Bagong araw, balitang kalakalan.
5: Ititigil na ng pamahalaan ngayong linggo ang Subsidized Service Contracting Program para sa Land-Based Public Utility Vehicles o PUVs ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Sa halip na programa, ilulunsad ang Nationwide Fuel Discount System upang matulungan ang mga driver na maibsan ang epekto ng paggalaw ng presyo ng gasolina. Magtatapos sa Mayo 22 ang Land-Based Service Contracting Program na nagbibigay ng 20% fare discount sa regular commuters at 40% naman sa mga estudyante, senior citizens at persons with disabilities. Kasabay nito, ipatutupad ang 10 piso na kada litro na diesel discount subsidy para sa mahigit 141,000 na PUVs habang may limit na hanggang 150 liters kada linggo para sa mga kwalipikadong sasakyan. Samantala, para sa ating palitan ng piso kontra dolyar at ilang piling foreign currencies, ang piso kontra dolyar ay 61.73, 44.93 sa Canadian dollar, 48.30 sa Singapore dollar at 16.44 kada Saudi Riyal.
3: Bagong araw, ulat, panahon.
6: Easterlies ang nakakaapekto sa Southern Luzon at Visayas. Ang Visayas, Mimaropa at Bicol region ay bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may isolated rain showers o thunderstorms dulot ng easterlies. Habang ang Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may isolated rain showers o thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 26.5 hanggang 32.6 degrees Celsius. Sumikat ang araw 5:27 ng umaga at lulubog 6:18 ng gabi.
5: Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, lead prosecutors nahahawak sa bawat isang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte Carpio pinangalanan na.
6: Australian lawyer na si Kate Gibson, itinalagang associate counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
5: At sa palakasan, Carlos Yulo nagwagi ng gintong medalya sa French Club Championship.
3: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
5: Formal nang humarap sa media ang 10 sa 11 House prosecutors matapos maghain ng kanilang pagdalo sa Senado na tatayong impeachment court para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte Carpio. Buo ang tiwala ni Public Lead Prosecutor Representative Gerville Luistro na mabilis na uusad ang kaso pagkatapos ng pre-trial. Hinati na rin ang mga piskal para hawakan ang 4 articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Si Representative Luistro ang mamumuno sa unang reklamo ukol sa

0: Kung hindi ani la sisipot, ituturing itong plea of not guilty at tuloy pa rin ang paglilitis. Bagamat hamon ang mga pekeng balita at trolls, kumpiyansa ang panel na sapat ang kanilang mga ebidensya para makakuha ng hatol na pagkakasala. Itinalaga naman sina Representative Zia Alonto Adyong at Representative Renee Ko bilang spokesperson ng panel.
1: Bagong araw. Pangunahing balita.
2: Impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte Carpio magpapatuloy kahit hindi siya dumalo ayon kay Prosecutor Joel Chua. Para sa detalye, narito si Eddie Galvez.
3: Bagamat hindi kinakailangang personal na mag-testify si Vice President Sara Duterte, nananatili namang mataas ang eksplosyon ng publiko na sasagutin niya ang alegasyon laban sa kanya. Ayon kay Manila 3rd District Representative Joel Chua, mas makabubuti para sa pangalawang pangulo na ipaliwanag ang lahat ng akusasyon. Sabi ni Chua, isa sa 11-man public prosecutor, maaaring piliin ni VP Sara na lumitaw, pahintulutan ang kanyang abogado na lumitaw sa ngalan niya o tumangging lumahok sama-sama bilang bahagi ng kanyang legal strategy. Sa kaganapang hindi lumitaw si VP Sara sa impeachment trial o hindi rin lumitaw ang kanyang mga abogado o walang sagot na isinumite, anuman ang mangyari, magpapatuloy ang paglilitis, ipapasok ang plea of not guilty para kay VP Sara. Nag-issue ang impeachment court ng writ of summons na may dalawang layunin, isa para kay VP Sara na lumitaw sa impeachment court at pangalawa, isumite ang kanyang sagot sa non-extendable period of 10 days at ipresenta ng prosecution ang counter-response sa loob ng 5 araw na hindi rin extended. Sa ilalim ito ng Senate Resolution No. 39 na pinagtibay ang Rules of Procedures Governing Impeachment Trial para sa 20th Congress. Dagdag pa ng mambabatas, matapos na isumite ang pleadings, magpapatuloy ang impeachment court sa pre-trial proceedings ng ebidensya, witnesses at trial issue ay formal na kikilalanin bago simula ng actual trial. Aniya, ang layunin ng pre-trial ay upang mapigilan ang sorpresa. Binigyan din naman ni Batangas City Representative Jervin Luisro, ang lead public prosecutor, hindi huminto ang constitutional requirements sa pag-convene ng impeachment court. Ipinaalala ni Luisro na ang mandato ng fourth writ ay hindi ang pag-convene kundi ang paglilitis ang minamandato ng fourth writ. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa ibang tampok na balita, inanunsyo ng International Criminal Court o ICC ang pagkakatalaga sa tanyag na Australian lawyer na si Kate Gibson bilang associate counsel sa defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa dokumento mula sa ICC Registry, inaprubahan ang paghirang kay Gibson itong Mayo 18 kasunod ng hiling ng kanyang lead counsel na si Peter Haynes. Si Gibson ay may malawak na karanasan sa mga pandaigdigang tribunal mula pa noong 2005 kung saan hawak niya ang mga kilalang kaso sa Congo, Uganda at Myanmar. Haharapin ni dating Pangulong Duterte ang paglilitis matapos kumpirmahin ng ICC Trial Chamber ang mga sakdal na crimes against humanity, partikular ang murder at attempted murder na may kaugnayan sa kanyang kontrobersyal na war on drugs noong siya pa ang alkalde ng Davao hanggang sa maging Pangulo ng Pilipinas. Ayon sa Korte, may matibay na basehan ang mga ebidensya na nagpapakitang sistematiko ang naging pag-atake sa mga sibilyan. Sa edad na 81 si dating Pangulong Duterte, ang kauna-unahang dating pinuno ng bansa sa Asia na lilitisin sa The Hague.
1: Bagong araw, balitang bayan.
2: PNRI nakakita ng radiation contamination sa isang steel plant sa Misamis Oriental. Ito at iba pang balita sa mga probinsya sa ulat ni Shekinah Abalon.
4: Kinumpirma ng Philippine Nuclear Research Institute na positibo sa mapanganib na radiation ng isang planta ng bakal sa Tagoloan, Misamis Oriental na pagmamay-ari umano ni

0: ito ni Yang, kapatid ng dating economic adviser na si Michael Yang. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission at National Bureau of Investigation, bukod sa substandard na ang mga produkto, nadiskubring walang protective gear ang mga manggagawang Pilipino habang kumpleto naman sa suot ang undocumented na Chinese workers. Nakakontain na ang radiation, ngunit patuloy ang investigasyon sa malawakang distribusyon ng kontaminadong bakal. Samantala, higit 200 pamilya ang ininikas habang isang tulay ang gumuho at isang lalaki ang nasawi sa matinding pagbaha sa Davao City dahil sa pinsala ng baha at ulan na dulot ng Easterlies at Intertropical Convergence Zone, sinuspinde ang pasok sa trabaho sa gobyerno at klase sa lahat ng antas sa lungsod. Sa ngayon, sinusuri pa ng mga otoridad ang kabuuang halaga ng pinsala. Sa iba pang balita, pinagkalooban ng Department of Agriculture Region 13 ng 5 million pesos biosecure piggery facility ang La Gracia Farmers Agriculture Cooperative sa Tubay, Agusan del Norte upang makabangon mula sa African swine fever. Kasama sa tulong ang isang modernong gusali at 100 hog finishers sa ilalim ng Integrated National Swine Production Initiatives for Recovery and Expansion o INSPIRE program upang mapataas ang supply ng karne at mapanatili ang presyo nito sa probinsya. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Muling naghari sa France ang Olympic champion na si Carlos Yulo matapos sumkitin ang ginto sa French Club Championship. Binuhat ni Yulo ang kanyang koponan sa Olympic anti-bisque gamit ang 14.250 sa parallel bars at nagningning sa 15.050 na puntos sa floor exercise upang makuha ang kampyonato.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
3: Inanunsyo ng samahang basketball ng Pilipinas na si Sandy Arespacochaga na ang bagong head coach ng Gilas Pilipinas Under 18 Women. Sasalang agad si Coach Sandy para ihanda ang koponan sa Bacolod Qualifiers ngayong Hunyo 2 hanggang 6 kung saan may mga isinama silang young prospects na edad 12 hanggang 14 na taong gulang.
2: Abangan sa ating pagpapatuloy dito sa Bagong Araw, yaman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. umakyat sa higit 475 million pesos noong 2025.
3: Office of the Solicitor General hiniling sa Korte Suprema na isantabi ang petisyon para ilabas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang medical records.
2: At sa ibang bansa, WHO chief na babahala sa bilis at lawak ng pagkalat ng Ebola outbreak.
1: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Araw, pangunahing balita.
2: Umakyat ng 22% ang idineklarang yaman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. batay sa kanyang pinakahuling Statement of Assets, Liabilities at Net Worth o SALN para sa taong 2025. Mula sa 389.36 million pesos na net worth noong nakaraang taon, nagtala ang Pangulo ng 475.93 million pesos na kabuuang yaman na nagpapakita ng patuloy na paglago ng kanyang ari-arian simula nang maupo siya sa pwesto noong 2022. Ang 86.57 million na pagtalo ng kanyang kayamanan ay pangunahing nagmula sa 155% na pagtaas ng kanyang cash at bank deposits na umabot sa 98.70 million o mas mataas ng 60 million kumpara sa nakaraang taon. Lumago rin ng 33% ang kanyang mga investment na nasa 178.6 million pesos na ngayon habang nadagdagan naman ng 3.60 million na halaga ng alahas ang kanyang kanyang koleksyon. Nanatili sa dating halaga ang kanyang mga sasakyan na nagkakahalaga ng 38.85 million pati ang kanyang mga mamahaling painting na nasa 12.79 million. Sa kasalukuyan, may 138 na obra ang Pangulo, kabilang ang mga gawa ng ilang kilalang pambansang alagad ng sining at isang sining na regalo sa kanya noong 1993. Sa kabilang banda, bumaba naman ang 21.43 million ang halaga ng kanyang mga real estate property matapos mawala sa listahan ng isang residential property sa Laguna. Kapansin-pansin din sa ulat na zero o walang anumang utang at liabilities ang Pangulo mula 2022. Ang pagsasapubliko ng dokumentong ito ay naging posible matapos i-turn over ng ombudsman ang mga nakaraang restrictions sa pag-access ng media at publiko sa SALN ng mga opisyal ng pamahalaan upang itaguyod ang transparency sa bansa.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Hiniling ng Office of the Solicitor General o OSG sa Korte Suprema na isantabi ang petisyong naglalayong pilitin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ilabas ang kanyang medical records. Sa inihaing komento ni Solicitor General Darlene Marie Berberabe, ipinaliwanag ng pamahalaan na walang konstitusyonal na basehan ang petisyong isinampa ni dating House Speaker Pantaleon Alvarez upang obligahin ang Pangulo sa naturang pagsusuri. Ayon sa OSG, ang probisyon sa saligang batas ukol sa paglalabas ng medical records ay nagiging aktibo lamang kung ang nakaupong Pangulo ay napatunayang may malubhang karamdaman. Ipinaalala rin ng Solicitor General na isinantabi na ng Korte Suprema ang kahalintulad na petisyon noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil ang mga alegasyon noon ay nakabase lamang sa mga ulat mula sa internet at walang sapat na legal na batayan.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Sa iba pang balita, nanindigan ang Commission on Elections sa pagpapatupad ng maagang cut-off sa huling araw ng voter registration sa kabila ng mga reklamo ng mga hindi nakahabol. Ipinaliwanag ni COMELEC Chairman George Irwin Garcia na binigyan ng direksyon ang mga lokal na tanggapan na magtakda ng cut-off upang maiwasan ang overload sa sistema at maproseso ang mga nasa pila. Humingi ng paumanhin ang komisyon at nilinaw na hindi ito disenfranchisement dahil ang pagkakait ng karapatari nangyayari lamang kung ang rehistradong botante ay hindi pinayagang bumoto. Binigyang diin ng COMELEC na wala ng extension na magaganap at ayon kay COMELEC spokesman Attorney John Rex Laudianco, umaga pa lamang ay lumagpas na sa 1,000 hanggang 1,500 ang aplikante sa maraming opisina kaya't nag-cut-off na bago magtanghali. Sa kabuuan, nakapagtala ang COMELEC ng historic high na 5.2 milyong aplikasyon sa loob ng 7 buwan. Inaasahang magbubukas muli ang registration sa Pebrero ng susunod na taon.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
3: Nababahala ang World Health Organization o WHO sa bilis ng pagkalat ng Ebola matapos maitala ang 516 suspected cases at 131 na pagkasawi sa Democratic Republic of Congo at Uganda. Idineklara na ito bilang emergency of international concern dahil kumakalat na ang virus sa mga syudad at maging sa mga health workers.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
2: Iniimbestigahan bilang hate crime ang shooting incident ng 2 teenager sa labas ng isang mosque sa San Diego, California na ikinasawi ng 3 lalaki. Dead on arrival din ang suspect na may edad 17 at 18 matapos mag-suicide sa loob ng isang kotse. Na-recover sa kanila ang mga armas na may nakasulat na hate speech.
1: Pag-araw, bagong diwa.
2: Mula po ito sa mga kawikaan 29, talatang 27. Ang masama ay kinasusuklaman ng mga matuwid. Ang masasama na may sa matuwid nagagalit.
1: Bagong araw, bagong balita.
2: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Abente ng Mayo taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami ang iyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
3: At Shaira Gabornes.
2: Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos, gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.

0: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FABC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
1: Ang oras, 6:57 ng umaga.
0: Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. 78 years na ang FEBC. Sa June 6, Sabado, magkita-kita po tayo sa ating celebration, 8 a.m. sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. A time of worship and equipping as we respond to Christ's Great Commission, until all have heard. Para mag-register, bisitahin ang febc.ph/78years at FEBC Philippines Facebook page. Save the date and spread the word!

0: la la la la la la. Kuskus ka ng kuskus, kusot ka ng kusot, lahat ng bahagi binubusisi.
1: Aba, siyempre naman. Dahil para sa akin, hindi pwede ang makapit na mantsa at dumi sa damit. Mitikulosa kasi ako pagdating sa paglalaba.
0: Ganun?
1: Kaya naman, hindi pwede ang pwede na. Ang puti, dapat pinakamaputi.
2: Ang iyong puso, ganito rin ba kalinis? Mitikulosa ka pa ba pagdating sa pagpili sa tamang desisyon mo? Sa paglalaba, kitang-kita mo ang dumit mantsa. Sa iyong pamumuhay, ganito ka rin ba? Suriin ang sarili dahil ang pagbabago ay hindi pa huli. May pag-asa, kaibigan, at sa Panginoong Hesus ito matatagpuan.
3: Teka, teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
4: Ang tiwala ay mahalagang pundasyon sa matagumpay na pagtatrabaho at pagnenegosyo. Ang sabi nga ni Zig Ziglar, if people like you, they will listen to you. But if they trust you, they will do business with you. Bago ibigay sa iyo ng ibang tao ang kanilang tiwala, madalas ay kailangan mong pagsumikapang makuha ito. Paano nga ba nakukuha at napapatatag ang tiwala sa ating trabaho at negosyo? Ito ang pag-usapan natin ngayon. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Ano nga ba ang iba't ibang paraan para higit tayong maging trustworthy o katiwa-tiwala? Una, be authentic. Kung sino ka kapag kaharap mo ang iyong katrabaho o kliyente, dapat ganoon ka pa rin kahit hindi ka na nila nakikita. Kung ano ang mga salitang binibitiwan mo tungkol sa isang kamanggagawa kapag siya ay wala, dapat ay kaya mo pa rin itong sabihin kapag magkaharap na kayo. Authenticity requires that you walk your talk. Ang sabi ng social media marketing expert na si Chris Brogan, own your words. Your words are maps to your intentions. Huwag kang mangako kung di mo naman kayang tuparin. Ang iyong salita ay dapat lamang na makita sa iyong gawa. Pangalawa, build healthy relationships. Mas madaling magtiwala sa mga taong kilala mo at kilala ka

0: Mahalagang maglaan ang panahon para kilalaning lubos ang iyong mga katrabaho. Ang pagkain ng sama-sama ay magandang paraan upang magkakilanlanan. Ang kwentuhan habang nagkakainan ay mabuting gawain na nagbubukas ng oportunidad para higit na lumalim at tumatag ang ugnayan ng inyong team. People are more relaxed and more open to share about themselves when they are eating. Pangatlo, be competent. Kung gusto mong makuha ang tiwala ng iyong mga kaopisina, boss at kliyente, pagbutihin at galingan ang iyong trabaho. The quality of your work is the best proof that will convince others to trust you. Kahit na napakahusay mong magsalita, kung di ka naman maaasahan sa trabaho, ang magandang pananalita ay baliwala. Build trust by being authentic, by nurturing healthy ties, and by being competent. May nakapagsabing, trust takes years to build, seconds to break, and forever to repair. Huwag baliwalain ang tiwala ng iba sa iyo. Pahalagahan, pag-ingatan, at patatagin mo ang tiwalang ito. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
1: Panata ng tunay na pagbabago sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan at hindi nakikisama sa masamang gawain. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
2: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
3: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema niyo. Pag ginawa niyo yon, tinutupad niyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay!
4: Alam mo ba na ang programang Doctors Online ay isinahim papawid noong December 1999? Una itong naisahim papawid sa loob lamang ng 30 minuto. Matapos ang isang taon, ay hinabaan ito ng isang oras. Ang public service program na ito ay nakatanggap na ng mga Golden Dove Award mula sa kapisanan ng broadcaster. Gaya ng Best Public Service Program sa 14th KBP at Best Science and Technology Program sa 17th at 21st KBP Golden Dove Award.
5: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
6: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
5: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
6: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa, gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
7: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radio TV.
8: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento,

0: Dela City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
1: Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras Na Pilipinas! Sasa iyo na sa ilang saglit.
2: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Ang tamang oras, 8 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
5: Oras na para laging maging positibo, negatibo man ang nasa paligid ko.
6: Oras na, Pilipinas!

0: tanghali hanggang gabi, ito ang iyong kaagapay, 702 DZAS mula sa iyong FEBC Radio TV. Good morning! Isang mainit na umaga.
1: Hindi na makulimlim.
2: Oo, ayaw na. Kahapon makulimlim, ano?
1: Alam mo kung bakit?
0: Bakit?
1: Kasi nandito ka.
2: No. Ang sarap talaga kaya, pag may kaibigan kang mapambola.
0: Dala mo pala yung sinag ng araw.
2: Sinag araw.
0: Ikaw diba? Yung pangsyam. Oh.
1: Kasi remember, apelido niya, middle name niya, Luz Sada. Luz, light.
0: Wow, game pala yun.
2: Grabe. No?
0: Hindi po kayo na mamalik mata. Tatlo talaga kami ngayon.
2: Magulo ito.
0: Sinong magulo? Sinong maingay?
2: Ay, syempre, yung...
0: Ayan.
2: Yung nak...
0: ano?
1: Basta ako, saling kit lang.
0: Nakasabay ko po kasi si Pastor A sa elevator. Mayroon kaming gagawin mamaya. Eh, napaaga siya. Coding, yan, no? Yeah. Pag-coding talaga, eh. Maraming mga nagagawa pa sa buhay. Sabi ko, sumama ka na sa amin ni Pastor Rene.
2: Dapat.
0: May kalad ka rin naman to.
1: Alam niyo, kapag ho si Heidi na nagsabi, ang hirap tumanggi.
0: Tama. Eh, kesa naman tumingin lang siya sa kawalan doon sa pantry natin. Ade,
2: sayang naman ang kanyang talento at mga karunungan na ibabahagi sa atin.
0: Diba? Pero Miyerkules ngayon, kaya Mulat Movement ang ating ka-partner.
2: Yes.
0: Kami po ang inyong mga lingkod.
2: Okay.
0: Heidi Bernardo Sampang.
2: Ako naman si Pastor Rene Futalan sa pangalan ng Mulat Movement or Ministers United by Love in Advancing Truth and Transformation. Dito tuloy-tuloy ang pagsulong natin sa tunay na malasakit at pagmamahal sa ating bansang Pilipinas.
0: Mm-hmm.
2: Of course, sangad natin sa oras na Pilipinas, ano, Pastor Eric?
1: Opo.
0: Siyempre na.
2: Palaganapin ang kamalayan ng mga Pinoy sa mga usapin ng ating bayan sa liwanag ng salita ng Diyos.
1: Ako naman po si Pastor Eric Cortez at alam mo yung dating naririnig ko lang ang pangalan. Talagang tontuwa ako pa nakakasama ko si Pastor Rene.
2: Ayan. Oh, siyempre mutual yun. Mutual admiration.
1: Dati pinapanood.
0: So hanggang 8:25 tayo magbubulahan.
1: dati pinakikinga ko lang si Ate Heidi nung bata ako eh.
0: Ayan na naman tayo.
2: Diba?
0: Mag-age reveal. Sige, next time dalhin mo yung birth certificate mo.
2: Icon na yan ng DCEF.
0: Ay, ang saya daw, tatlo tayo, sabi ng mga kaagapay natin. Hi, Ate Karen sa Tokyo, Japan. Kumusta dyan, Ate Karen? Dito sa Pinas, sobrang init. Diyan sa Tokyo, papainit yata.
1: Ikaw expert ka sa Japan eh. So,
0: hindi,
1: alam mo.
0: Yan ang expert. Yung katabi mo, may anak yan sa Japan. Diba,
2: hindi
0: Pastor
2: naman.
0: Rene, no? June
2: meron.
0: Is mainit. Lalo na July and August. Mainit.
1: Pero ang mainit nila, malamig pa rin sa atin.
2: Hindi, mainit talaga.
0: Mainit daw talaga.
1: Talaga?
0: Kaya marami silang mga parapernalia, pampa laban sa init.
2: Kaya ayaw nila pumunta doon. Meron akong nakausap pumunta ng summer. Ako, ang init pala doon. Ayaw niya nang bumalik.
0: Iba yung init eh. Hindi lagkit ano. May kakaibang init daw.
1: At tawag doon dry heat.
0: Baka.
1: Sa atin,
0: baka.
1: Humid eh. Yung nga, yung lagkit.
0: Lagkit
1: diba?
0: Dito.
1: Yung sabaw moment. Alam ba yung sabaw moment?
0: Ano?
1: Yung nagsasabaw na yun.
0: Baskil yan, baskil.
1: Pero sa Japan, at least, kung totoo si Sir, hindi pa ako sa airport lang ako nakatungto sa Narita. Pero kung ganon, okay na yung dry heat.
0: Ayan, in-update okay tayo. O, 23 degrees sa Tokyo. 23.
2: Ay, okay pa. Galing kami Taiwan, so mga 22. Okay.
1: Kumusta passport mo? Hindi ka ba naubusan ng page?
0: No.
2: Oy, wala. Walang ganun nga, ano ha?
0: 22 degrees. Okay pa. Parang Baguio, no?
2: Ang ganda.
1: Malamig pa rin.
2: Ang ganda.
1: At by the way, Ate Dida, Miyerkules po ngayon. Kasi yung isang araw na kinig si Ate Dida Lunes, natakas siya talaga. Karoon siya ng moment of
2: confusion.
1: Tuesday ba ngayon?
2: Dahil nakita ka.
0: Litong-lito na yung mga ka-ONP natin. Well, sana po samahan niyo kami at hindi lalong uminit ang ating umaga sa atin pong makabuluhang talakayan. Siyempre, hatid natin impormasyon at inspirasyon dito po sa oras na Pilipinas hanggang alas 8:25. At tayo po'y nasusubaybayan. Shout out lang natin itong mga kaagapay natin sa Facebook Live.
3: Good morning!
0: Good morning din sa iyo na nasa YouTube channel.
3: Hello po!
0: Sa nanonood din sa GCTV sa channel 185 ng Signal TV.
3: Hi po!
0: Of course, sa ating kaagapay sa Radio at PM Radio. Sa mga gumagamit ng ating radio app.
3: Happy listening.
0: Yung mga nahuhuli dyan na wala pang radio app, download na sa ating App Store or Google Play. I-search lang ang 702-DZAS. 24/7 tayo dyan at padamihin natin, palawakin natin yung community natin na gumagamit ng ating radio app. Lalong-lalo na yung mga kabataan, ano? Yan, kinig sa DZAS. Alright, and syempre, hello and shout out sa mga nasa biyahe. Yan, ang ating mga katsiin positive. Pastor A, ikaw na. Assignment mo naman to pag nandito ka eh.
1: Well, kasama po natin ang mag-iit sa oras si Tito John B. Baked Potato Reyes.
2: Ah, ito po si John B.
0: Dapat matikman mo yun.
2: Be positive.
0: May dala ka ba? Oh, may dala daw. May dala siya. May pera ka ba?
2: Meron naman. May barya ka ba?
0: Hindi ba? Oh, may panukli ka ba? May panukli ka ba, John B? Grabe yung tanong. Pwede naman hindi nasuklian.
1: Kung babayaran mo yung in-order ko, okay yan.
2: Ano yan? Ako, beef ba yun? Ano tawa?
0: Patatas.
1: Baked potato.
0: Smashed potatoes. Smashed.
2: Yeah. May halo? May
1: may bacon?
0: Depende. May toppings.
1: Oh. Alam mo dito, we love our own. We support yung mga entrepreneur na mga members natin dito.
2: Grabe. Talagang kailangan.
0: Oh, John B., wag mo na itong suklian. Tatlo na yung babayaran. Apat-apat, Shaira.
1: Ang wish ko lang, kapag yumaman tong si John B., hindi ako maging huyo pagdating ng araw.
0: Hindi, si John B. pa ba? Who else?
1: Eh, kasama rin natin, eto, kahit makulimlim kahapon at ngayon maaraw, palaging dala niya ang liwanag si Shaira Sunshine Gabornes.
4: Rise and shine with Shai.
1: Ito, nag-isip ako ng adjective na dagdag. Pero si Doña Lourdes, Desa the Explorer, magtunaw.
5: Pagkasama mo si Desa,
0: dadating ang araw yung pag-intro kay Desa hanggang 8:25 na.
2: Oo nga. Ito ang ano, title. Baka yung passport nito? Talagang ano.
0: Sino yan?
2: Si Kaina.
0: Si Shekaina.
2: Abalon of Philippine Lagtapon.
0: Ah, hindi.
2: Lagtapon ba yan? At Phil. Pinag-combine ko. Ay, mahirap yun, ano?
0: Magpapalit ka na ng pangalan.
2: Oh, akala ko nagtatrabaho siya kay Phil Lagtapon.
1: Si Kaina, Pastor Abalon, at Phil Miracle Boy Lagtapon. At ito, ito, sigurado ba ito na talaga? Baka mamaya mali na naman
0: totoo,
1: ako.
0: Totoo na to.
1: Yan, ito si, sa Radyo TV side, si Angelica Health Coach Kalayag.
6: Aagapayan ka, kaibigan.
1: Yan naman, salad ang binibenta niyan. Salad.
2: Kanya-kanyang ano, specialty. Oo. Grabe.
1: Uy, dahil sa kanila, nagiging healthy ako.
0: Oh, di ba?
1: Oo. Yung isang araw, bumili ako kay Angelica, tapos inuwi ko, tapos hinaluan ko pa ng tuna. Kaya feeling healthy ako. At syempre, hindi
2: feeling
1: naman,
2: lang.
1: Kaya nga sa'yo ko, feeling healthy.
2: Kasi hindi ko makita eh.
0: Kaya nga feeling.
1: Alam mo, buti nila, kaklase ka na asawa ko. Kaya at kasama din po natin ang ating Bukawe Tech People. No,
0: ang tawag doon, A for effort. At least, di ba, merong ano, kasigansigan. Lalabas, hindi naman talaga agad-agad, di ba? Kaya nga delikado yung mga crash diet, di ba, no?
1: Magka-crash ka.
0: Oo, di ba? Kaya unti-unti lang yan. Okay lang sana. Gradual.
2: Parang crash diet.
1: Ang mahirap yung crash diet, yung maraming nakakagusto sa'yo.
2: Ay, oo, mahirap yun. Mahirap yun.
1: Wala eh.
0: Meron tayong question of the day. Ibigay na natin to.
1: Yan, mahalaga yung tanong na yan. Ha?
0: Oo, ganda nito. Yan, Pastor Rene, ang ating question of the day, sagot ka kaagapay. Sa palagay mo, totoo bang inatake ang Senado o hindi? Yan. Kasi kahapon na,
1: uy, matindi.
0: Last minute, oo, nagpatawag pa ng press con.
1: Naniniwala akong last minute yan. Kasi si Heidi ang nasa Malacanang eh. So, ibig sabihin, paalis ka na.
0: Pasado alas 4 na yun eh.
1: Nakapagbuka na ng grab, hindi pa
0: naman.
1: Hindi
0: naman, hindi naman.
2: Sino ang nagpatawag? Si ano?
0: DILG, PNP, DOJ, tapos nag-facilitate si Yusek Clare. Tungkol dun sa timeline, chronology nung nangyari doon sa
2: tama,
0: Senado.
2: Nakita ko nga.
0: So, ang posisyon, ayan, at ang findings, conclusion ay hindi daw talaga inatake ang Senado.
1: Uh-oh. Well, ako ay malikot lang ang aking imahinasyon. Alam mo naman yan, di ba? Ang iniisip ko lang, kasi nagsalita si John Bick, nandun siya nung gabing yun, di ba? Oo. So, ang meron kasi mga, alam mo na, calls for his resignation, replacement. Mm-mm. Dahil feeling nila, eh, nagdung ka lang din pahinuli.
2: Mm-hmm.
1: Kaya nung nakita ko nag-presscon siya, nag-isip din ako kahit papaano, was it an act of self-preservation. Yun po'y akin lang pong malikot na guni-guni.
0: Yan. Yeah. Kung kayong tatanungin ka, Agapay, kasi di ba firm naman si Senate President Alan Peter Cayetano na the Senate.
2: He was under attack.
1: Kagayain ko
2: ba? Kagayain ko ba? Baka masira itong table natin.
0: ayan. Pero ka-Agapay, tayong mga nagmamasid, di ba, at nagbabantay, sa palagay mo, totoo bang inatake ang Senado o hindi? Lalong-lalo na nung May 13, yun yung shooting incident, di ba? Okay, so sagot na po sa ating Facebook at sa ating YouTube, yung ating comment section, pwede ninyong ilagay dyan ang inyong mga palapalagay, saloobin at kuro-kuro. Malayang talakayan ito.
1: Basta keep it reasonable and respectful.
0: Ayan, okay. So, punta muna tayo sa ating kawikaang kayamanan. Tignan muna natin ang paalala ng mabuting balita, Biblia.
3: Kawikaang kayamanan. Kawikaang kayamanan.
0: Narito po ang nakasaad sa Proverbs 16 verse 22. Ang karunungan ay bukal ng buhay para sa matalino. Ngunit mahirap maturuan ang mangmang na tao. Ulitin ko po, ang karunungan ay bukal ng buhay para sa matalino, ngunit mahirap maturuan ang mangmang na tao. Proverbs 16:22. Pastor Rene.
2: Ayan. Pastor Eric.
0: Baka bumalik sa akin, ha?
1: Pag ganun na ako, biglang binalik.
2: Yan ang marunong na tao, ipinapasa.
1: Hindi, alam mo, dahil kasama ko ay bishop.
2: Ay, naku, bishop. Naku, magagalit sa akin ang ABCO. Binigyan mo ako ng titulong, hindi.
1: O, yung miyembro ng National Council ng ABCO, ang isa sa mga elders.
0: Yan, karunungan ay bukal ng buhay. Fountain of life.
2: Maganda naman, diba?
0: Kasi pagka matalino ka, pag marunong ka, diba, malalayo ka sa mga panganib. Kasi nag-iisip ka, hindi ka lang nagpapatangay.
1: Pero take note, ang karunungan ay bukal ng buhay para sa matalino.
2: Tama.
1: Kasi if I'm not mistaken, di ba, ang matalino, iba sa marunong.
0: Mm-mm.
1: Ang matalino, you know, the facts. Diba? Knowledge.
2: Actually, sa English, prudence to prudence.
1: Pero yung karunungan, applied knowledge. Hindi rin naman porke matalino ka, marunong ka.
2: Totoo. At dapat tama ang pag-apply mo sa karunungan, no? Or sa anumang knowledge, no? Kaalaman. Di ba ang karunungan is right application of knowledge.
1: Mm-hmm. At yung mangmang dito, yung sabi, mahirap maturuan ang mangmang na tao. Yung mangmang, ano yan eh, sa Bible, hindi kulang sa kaalaman. Sa Proverbs, ang fool ay ano po, o yung itong taong ito, ay taong hindi sumusunod, masuwayin.
2: Tama. Mm. Sa Diyos lalo.
1: Oo. So, pag sinabi sa Bible na kulang ka sa kaalaman, kasi to know is to do eh. Yan ang Jewish mindset, diba? To know is to do. Kung alam mo, ginagawa mo. Yes. Pag hindi mo ginagawa, hindi mo pa talaga alam.
2: Saka ang ugat dito, Pastor, yung takot sa Panginoon. Yung marunong may takot sa Panginoon. Sumasampalataya siya, sumusunod niya, mahal niya ang Panginoon, naglilingkod, nagsumasamba, at talagang kumakapit sa Panginoon sa lahat ng oras. Eh, yung mangmang hindi. Wala siyang takot sa Panginoon. Kaya sabi niya, the fear of the Lord is the beginning of wisdom.
1: Pagka may takot, yung parang katulad sa vampira, takot sa krus. Diba? Ibig sabihin ng takot doon, matinding paggalang sa Diyos.
0: Reverence. Yun, no?
1: So yun po yung sinasabi doon.
2: Kaya talaga,
1: no?
2: Maganda, bukal ng buhay dahil kumbaga, mabibinipisyo ang kanyang sarili at ang ibang tao, no? Sa kanyang mga desisyon na gagawin. Yung bang hindi niya maipapahamak yung sarili niya, hindi papahamak ang ibang tao.
0: Mm-hmm.
2: Pag siya ay nagdesisyon, no? Oo, may buhay, no? Okay. Pero ito namang mangmang, talagang nakikinig lang sa kanyang kamangmangan. Yung bang, kumbaga, ganun eh, di ba? Mm-hmm. Yung pinagkukunan niya ng katuruan sa kanyang buhay, ay yung kamangmangan niya mismo.
0: Eh paano kung sa lipunan natin, sinasadya tayong manatiling mangmang?
2: Aba, hindi ako papayag. Diba? Hindi, alam kasi mo, kung... I think sa palagay ko naman, pag ikaw ay sumusunod sa Panginoon, andun yung banal na espiritu na nagbibigay sa iyo ng gabay, ng patnubay, siyang espiritu ng katotohanan, andun si Jesus Cristo na katotohanan mismo, ay sa palagay ko naman, hindi ka papayag.
0: Hindi ka papayag. Na hindi ka magle-level up.
2: Na, ibig sabihin,
0: na hanggang dito ka lang.
2: Like, titingnan mo ang salita ng Diyos, di ba? Yung final authority in matters of faith and practice, no? Andun si Jesus Cristo na katotohanan, andun yung espiritu ng katotohanan. Talagang hindi ka maliligaw ng landas. Palaging ang gagawin mong desisyon ay nakabase, no, sa katotohanan.
1: Actually, kung tayo mananampalataya, dapat ang resulta ng ating pananampalataya yung hunger and thirst for righteousness.
2: Yes,
1: diba? Sabi nga, grow in the grace and knowledge of the Lord. So, kasama sa paglagong Kristiyano, lumalawak ang kaalaman mo at ang karunungan mo. Hindi pwedeng sabihin mo, ignorance is bliss. Yung, okay lang, walang alam, basta sumasamba ako sa Diyos. Pag ganun may sumagot sa akin, libawa, ay, hindi natin kailangan theology, basta ako, mahal ko ang Panginoon. Tapos tanongin mo, sino ang Panginoon? Ang Panginoon ay si Jesus, o sino si Jesus? Siya ay Diyos. Theology na yun eh.
2: Kaya nga, di ba, Pastor Eric, aklat ng Santiago, sabi doon, ang tawag, karunungan na nagmumula sa sanlibutan ay ano yon, sensual at makademonyo, sabi doon. Pero ang karunungan na nagmumula sa Diyos ay nagpapairal, no, ng katotohanan at kapayapaan.
0: So yun ang asamin natin na ating taglayin at mapagyaman.
2: Hindi nagkukos ng pagkakahati-hati.
0: Correct. So yan po ang ating reminder ngayong midweek. Kawikaan, this is sa East 22. Ang karunungan ay bukal ng buhay para sa matalino, ngunit mahirap maturuan ang mangmang na tao. Naghatid sa oras, 7:28 ng umaga, oras na para i-check natin kumusta ang sitwasyon na kinakaharap ng mga motorista ngayon.
7: Oras na para paupuin ang mga elderly sa priority seats.
8: Oras na, Pilipinas! Ronda, Kalsada!
9: Metro Manila Development Authority.
10: Charlie Nozares.
0: Magandang umaga, Sir Charlie.
1: Good morning, Tito Charlie.
11: Magandang umaga rin po sa inyong tatlo, Kahedi, Pastor Eric, and Pastor Rene. Ganun din sa mga tagapakinig ng Oras na Pilipinas. At sa mga oras na ito, ating munang unahing silipin ang daloy ng traffic sa EDSA southbound, kung saan may pagbagal na pong nararanasan mula dyan sa may West Avenue hanggang MRT North Avenue Station. At muling babagal ang daloy ng traffic pagdating na ng Pito Asun sa Cubao hanggang sa may San Tolan MRT Station. At moderately moving na lamang po dito sa may Connecticut, paakyat ng Ortigas sa flyover, patungo naman ng Shaw Boulevard. At pagdating ng Guadalupe, muling babagal ang daloy ng traffic hanggang sa may Buendia. At ito yung mga kumakanan, papasok ng Makati Business District. Moderate traffic na lamang po dyan nasa may Cabrera sa Pasay hanggang Taft Avenue. Samantala, northbound naman ang EDSA mula FB Harrison, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may Taft Avenue. At muli tayong makaranasan ng pagbagal dito na po sa may Magallanes sa flyover patungo naman ng Ayala hanggang Buendia. After ng Buendia, maluwag na ang daloy ng traffic at masusundan na lamang po yan. Diyan naman sa may Oliveros, mabagal din ang daloy ng traffic. Papunta ng Balintawak, Cloverleaf, ito yung mga pababa ng A. Bonifacio. Samantala sa may Katipunan Avenue, magkabilang direksyon, walang problema at tuloy-tuloy naman ang daloy ng traffic. Dito lamang sa may C5 southbound ng Tiendisitas, mabagal na rin ang daloy ng mga sasakyan patungo naman ng Lanusa. After ng Lanusa, light traffic na yan towards Taguig area. Samantala, northbound naman ng C5 mula dyan sa may Levy Mariano sa Taguig, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may McKinley intersection. At muling babagal ang C5 northbound, dyan na po sa may Libisa flyover, hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang Commonwealth Avenue naman, dyan lamang sa may Regalado Highway, moderately moving yan hanggang sa may Fairview Center Mall. And after ng FCM, light traffic na yan towards dito sa may Filcoa. Yung pagkanan lamang po ng elliptical road, dyan nakakaranas ng pagbagal hanggang sa may panulukan naman ng North Avenue. Samantala, paalala sa mga motorista, number coding natin ngayong araw ng Miyerkules ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 5 and 6 at kasalukuyan nang ipinapatupad dyan hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. So yun mo ang ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Ako ang inyong gabay ng lansangan at Charlie Nosaris nag-uulat para sa Oras na Pilipinas.
0: Thank you!
1: Thank you, Tito Charlie!
0: God bless you, sir! Yan ang ating kaagapay from MMDA Metro Bay.
1: Aba, may sagot na si Remedio San Pedro. Sa aking palagay po, inatake po. Dahil nandun po si Senator Bato, kaya po sila'y inatake. Sabi naman ni Candice DXN, sabi niya, nakakaaliw kayo.
0: Sabi din ni Kapitana Weng Cabal, masayang talakayan po sa inyong tatlo, mga kapatid. Salamat.
1: Sabi naman ni Nila Basilan, hindi po ako naniniwala, mas naniniwala ako na gawa-gawa lang yung shooting incident para may makatakas. Yan.
0: Si Juby Malabanan, hindi po. Yan ang sagot niya rin sa ating QOTD.
1: Sabi naman ni Mel Jader, ang saya naman po, parang gusto kong dumalo dyan sa studio.
0: Tara po.
1: Ang sagot ko po, hindi po, all capital. At dapat ay may malagot sa nangyari.
2: Sa anibersaryo.
0: Punta sila. Oh, oh. Pero hindi dito sa studio yun, Pastor Rene, sa GCF
2: yun. Na yun.
0: Pero maraming mami-meet in person na mga broadcasters natin. And masaya din yun.
1: At nandun ka.
0: Siyempre. Oh, siyempre. Inalagay ko na yan sa kalendaryo, Enero pa lang.
1: Baka nasa abroad ka na
2: actually,
1: naman.
2: Actually, may appointment ako.
0: Oh, ayan ang abe.
1: Ang galing.
2: Kasi mahirap naman. Isnabin mo yung napaka-importante.
0: Araw. Para sa atin, sa FEBC Philippines family. Check lang natin ang weather para sa mga maglalaba dyan. Dapat ba maging alert tayo? Baka may manakanakang ulan ngayong Miyerkules. Andito po si Ma'am Grace Castaneda, ang ating weather specialist mula sa Pag-asa. Ma'am Grace, good morning.
10: Good morning din po sa ating lahat. Sa ngayon niya po, bahagyang maulap hanggang sa maulap pa rin yung ating kalangitan. Possible pa rin po yung mga biglaang pag-ulan, lalong-lalo na sa hapon at gabi, dala ng easterlies at ng mga localized thunderstorms. And bukod din po dito, bandang tanghali in early afternoon, patuloy pa rin na mainit at maalinsangan yung ating panahon. Ang forecast heat index natin dito sa Metro Manila is from 39 to 41 degrees Celsius, while for most areas of Luzon and Visayas, posible pong from 42 hanggang 44 degrees Celsius or 45 degrees Celsius yung ating forecast heat index. So nasa extreme caution to danger level pa rin po tayo, kaya limitahan pa rin ang ating mga outdoor activities. And kapag tayo ay lalabas, huwag po natin kalimutan yung pananggalang natin sa direktang init ng araw and also sa mga biglaang pag-ulan. So ngayon, wala pa po tayong monitor na bagyo or LPE na maaaring maka-apekto dito sa ating bansa. Yan muna ang latest dito sa Weather Forecast Center ng Pag-asa. Grace Castaneda, magandang umaga po.
0: Yun o, thank you Ma'am Grace. So safe maglaba. Makakatuyo. Safe.
1: Yan yung paborito mong gawin, di ba? Maglaba.
0: not much.
1: Uy, alam mo ba yung asawa ko, si Ellen?
2: Mamplancha.
0: Hindi nga, ex-yam.
1: Yung planchang ayaw niya.
0: Oh,
1: oh. Yung paglalaba, gustong-gusto niya.
2: Ayaw ko pareho.
1: Tumatanggap din siya ng labada eh.
0: Tiklop ng damit ang gusto ko.
1: Ah, talaga?
2: Akala ko pagkain lang dito ang binipin.
0: Pati pala servisyo. Matinding pangangailangan.
1: Yeah, pero...
0: ano si Ate Ellen naman?
1: Alam niya, well, yung aking may bahay, nakaklase niya, ay Napabagit ko naman na putol yung kaliwang braso. PWD. Nung panahon walang washing machine, nakakapaglabas siya.
0: Grabe talaga itong
1: si Ate. Ginagamit niya yung paa niya nandun sa batya, tas doon niya kinukuskos. Kaya ang nagsusugatan, hindi yung pulso, kundi yung paa niya. Nung panahon talaga, na ginagamit, bareta, yung
0: nagsusugat. Mahal pa ang washing machine no, ng sobra. Grabe. Pang mayaman pa lang. Pero yan nga talaga yung patotoo na kung gusto talaga, may paraan. Di ba kasi meron din mga PWD na talagang wala ng kamay, pero nakakapag-painting gamit ang bibig, di ba? So,
2: si Johnny, di ba Erickson, di ba?
1: Ay,
2: meron si, ano, si, sino yung si namatay? Ano? Sino? Walang paa.
1: Ah,
0: si buhay pa yun.
1: Buhay pa yun.
0: Si Nick Vujicic.
2: Sabi nila patay na.
0: Buhay yun.
2: Ah, buhay pa. Buhay pa.
0: Oo, okay. Fake news yun.
2: Ah, fake news.
1: Oo.
2: Kung naniwala na isang pastor siya. Namin.
0: Ay, hindi. Oh. Oh,
1: paano yun sa kanya, buhay. Buhay. Oo. Oh, oh. Anyway. Pero may isang hindi nagagawa asawa ko.
0: Ano yan?
1: Sabi niya, inaamin naman niya hindi ano niya nagagawa. Yun? Yakapin ako ba?
0: Kahit isang kamay.
1: Medyo, siyempre, may pet, pero hindi kasing hipit na dalawang kamay.
0: And sa ating YouTube channel, going back lang ayan. Sa ating Q-O-T-D.
1: Sa palagay mo, totoo bang inatake ang Senado? Hindi.
0: Ang sagot dito ni Loki YT, ay hindi po, parang DIY lang yun. Sabi niya,
2: DIY.
0: Do it yourself.
2: I do it yourself.
0: Yan, binasa ko lang ah. Sabi naman ni Welita Zonio sa YouTube pa rin natin, hindi sa kanila lang yon kasi nanood ako sa YouTube. Ah, sino baybayan niya? Si SDBATNYC. Hindi
1: na.
0: Po. Ako naniniwala na naging under attack ang Senate. Narinig ko po ang explanation ng both sides. Mas may sense po ang side ng NBI at may loopholes ang paliwanag ng Senado.
1: Yan. Sabi naman ni Epifanio Salvador, nasa plano nilang lahat kaya bago ito maganap, alam na. Lagi nating tandaan na anumang mali sa huli, mananagot ang mga gumawa. I pray all be revealed because none can be hidden from above.
0: Mm-hmm. Oh, Pastor Rene, may nahahagip ka ba dyan?
2: Wala nga akong makita.
0: I-refresh mo lang yan kasi may problema si FB sa comments.
2: Where's the
0: no?
2: Refresh?
0: Sige, sa YouTube muna ako. Ang saya-saya niyo po, nakakahawa po ang tawanan. Magandang umaga from Philomena Copaway. Si Joanna naman sabi niya, hindi. Kasi pagkatapos mawala si Bato, kasama si Senator Robin Hood Padilla.
1: Well, hindi pa naman sumasagot si Robin ng kanyang panig. Although ang sinasabi, yung sasakyang ginamit, kotse niya.
0: Kotse niya. At naplakahan.
1: Oo. At si Alberto Escanan, scripted po nangyari na shooting sa Senate para makalpas si Senator Bato.
0: Wow, ang saya nyo, riot sa tawanan. Sabi ni Eden Manuel, sobrang napagpagpala ako sa ONP. Yan. God bless po.
1: Ay, mabuti naman po.
0: Si the Jerick for Bastori. Pinagpalang Miyerkules. Hello po, watching through Smart TV via YouTube. Hello sa Magarao, Camarines Sur.
1: Yan. At yung sabi naman dito ni Maria Maglaya, sa aking assessment, sangayon sa mga investigasyon at reports ng mga soko at pulis, hindi po inatake ang Senado dahil 27 ang basyo ng bala natagpuan sa loob ng Senate. Meaning, galing sa loob ng Senate ang mga nagpaputok. Praying for peace, order, and unity sa government natin. Well, ako naman, assuming na hindi ito scripted, assuming the best, no? Ay nasa loob naman ng kwarto kasi sina Senator o Senate President Cayetano. So hindi nila alam yun, assuming, hindi nila nakikita yung nangyayari. Ha?
2: Giving the picture pa ata siya doon. Eh.
1: Giving the benefit of the doubt.
0: The doubt.
2: Of the doubt.
0: Ano?
2: Pero yeah. Sabi ni Luz Aguilar, good morning po, oras na Pilipinas. There was an attack.
0: Okay, and ang dami pa nito sa
2: ano
0: YouTube na
2: atake sa puso, atake sa
0: para sa akin, sabi ni Cynthia Domingo, opinion niya, nais po nila talagang kunin si Senator Bato dahil hindi nila nais mapalitan si Senator Soto. So big question, bakit kailangan pumunta ang NBI at ano ang purpose nito?
1: Well, tatandaan po natin, may warrant po from ICC.
0: And ang sabi din naman ng NBI, nasa GSIS side sila nung complex. Oh, oh. At ang GSIS ang nag-request na i-secure nila dahil billions pala yung halaga ng mga paintings na nasa GSIS. Oh, oh.
1: Alam mo na nabasa ko yung news, dinobercheck ko kung namalikmata ako eh. Mm. Kung million yung ano, billion talaga. Billion.
0: Ay, oh. Dahil nga, before nga nung nangyari na yon, may call for people power si...
1: Mamay, masunog yung GSIS. Yes.
0: Saka baka sugurin.
2: People power sino? Sino
0: bato, diba? Oh, yung parang suporta sa kanya para harangan yung pagdakip di umano sa kanya.
1: Alam mo, on another angle, nung nabasa ko yon na billions ang painting, nag-isip tuloy ako ngayon, anong ginagawa ng GSIS to make sure na protected yun sa sunog, sa theft, di ba? Kasi sa Amerika, doon sa inyo. Di ba? Yung constitution, yung original, pag yun ay gagalawin, lulubog yun.
0: Ah, talaga? May ganun siyang security feature.
1: Yes, at tapos meron pang yung gas, hindi oxygen yung nasa loob ng chamber.
0: Ma-preserve.
1: Para hindi masunog. Kasi nga, papel yun eh. Pwede rin mag-deteriorate. So, they have done everything. Naka-bulletproof casing pa yun. Eh, itong iniisip ko, itong mga painting na to.
2: Dapat secure.
1: Oo.
0: Ako nga ang naalala ko nung nabanggit yun, ano, yung paglusob din dati sa Malacanang. Mm-hmm. Diba ang daming mga looters din noon?
1: Oh, yung tinapon yung mga papel, diba? Diba? Mm-hmm. Kaya dapat to eh,

0: Yes, yun ang hiningi.
1: Kasi may medyo porous eh. May mga access points from Senate to GSIS. So, madali makatawid, magkabila. So, ngayon, kailangan i-secure. Kasi nga, kung totoo na, kasi doon invest yung ibang pera natin eh. Ah, ng mga taong gobyerno. Yung mga paintings. Yung paintings na yun.
2: Diba, during the time of Garcia eh. Naging controversial yun.
1: Pero mahalaga yung mga painting na yun.
0: Oo. Oh, oh. Mga kaya, kasaysayan din.
2: Wala ba yung mukha natin doon sa mga
1: paintings? Hindi. Pag, wala. Kung may mukha tayo sa mga painting na yun.
0: Abstract.
1: Halaga po nun, 100, 200, gano'n lang.
2: Aba.
0: Abstract. O yan. Sali kayo, habol pa. Palagay mo, totoo bang inatake ang Senado o hindi? So habang nagpapasok kayo ng additional entries, magbigay daan muna tayo sa inaabangan ng lahat, Pastor Rene, syempre.
2: Ito yung inatake talaga. Ngayon naman, bigyan daan natin ang bagong trivia hatid ni Desa Magtunaw. Tampok sa paborito ng lahat, na bida bandila. Ayan.
3: Pagkat ako ay isang mabuti.
4: Bida bandila. Kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida bandila.
5: Hello kaagapay. Bagong araw, bagong bansa na naman ang ating tutuklasin for today. Handa ka na ba sa dalang impormasyon ng isang desert explorer? Let's go na sa Tunisia! Hindi familiar na bansa, pero magpapakilala. Ito ay matatagpuan sa North Africa. Nagmula ang pangalan ng bansa sa Berber root word na ens, which means to lie down or to pass the night, na nag-i-imply na ang Tunis ay once nang naging camp place o rest stop. Kilala ang Tunisia sa kanilang golden beaches, sunny weather, and unique blend of Arab and Berber culture. Na-establish ang bandila ng bansa noong 1835 na bandila rin ginamit ng Turks. Ito ay may rectangle white disc sa gitna na nagko-contain ng red crescent and a red five-pointed star. Red na nagre-represent ng dugo ng mga mamamayang lumaban para sa kalayaan. White na representation ng peace and country's tranquility and harmony. Habang ang crescent moon ay simbolo ng renewal, star para sa enlightenment and knowledge, at ang white circle ay para sa kapayapaan. Ang bansa, ang northernmost country sa Africa dahil sa crystal clear blue waters nito na mula sa Mediterranean na nagahati sa bansa from Italy and Malta. Ito rin ay ang partly home to the largest desert in the world. Walang iba kundi ang Sahara Desert. Alam niyo ba ang sikat na movie series na Star Wars? Ang several scenes from that movie ay na-shoot sa Tunisia. Gaya na lamang ng Sahara Desert na backdrop for Luke Skywalker's home planet. Sa mga Star Wars fan dyan, for sure gets na gets niyo to. Ito pa, alam niyo bang noong 2020 or panahon ng pandemic, nag-deploy ang bansa ng mga police robot o RoboCop para magpatrol sa mga streets and para mag-enforce ng coronavirus lockdown rules. Astig! Dito rin matatagpuan ang largest coliseum in North Africa na UNESCO-listed amphitheater of El Jem na binild ng Romans around 238 AD. At ito rin ang number one tourist spot sa bansa. Muli, ang bansang astig, Tunisia! Lourdes Magtunaw po, winawagayway ang kasaysayan ng mga bandila sa buong mundo.
4: Bida bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida bandila.
3: Pagkat ako'y isang
0: thank you, that's a girl. At yun na nga, nabanggit ni Pastor Rene kanina sa June 6 anniversary,
2: yes,
0: na natin.
2: Anniversary.
0: So, wag kayong
2: aabsent. 78th anniversary.
0: Yes.
2: Maraming dapat abangan sa araw na yan.
1: Hindi pa kayo pinapanganak nung
2: si Pastor Eric, abangan nyo doon. Kaya ngayon pa lang, ilagay nyo na sa inyong mga kalendaryo.
1: Save the date.
2: Oo, magkita-kita tayo dito sa GCF, Green Hills Christian Fellowship Ortigas, ng alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Sa likod lang po yun ng Robinsons, diba?
0: Oo.
2: Ito ang may temang Until All Have Heard, celebrating 70 years of God's faithfulness.
0: Yun, no? Kang duda kayo kung may mga parking-parking, pinaka-safe dun sa galeria mag-park.
1: Yes,
0: sa Robinsons.
1: Sa mall.
0: Tapos walking distance.
2: Ang maganda rito kasi makikiselebrate ang mga kabilang sa death.

0: community.
1: Yes po.
0: Dahil may sign language translation ang ating buong programa. At ang pinakamaganda, admission is free.
1: Yeah, pero magdala kang pera ha. May mga booth kasi doon.
2: Oo, oh, pwede kayong bumili.
1: John V, magbo-booth ka ba doon?
2: Pwede yung bumili na naman. Ano.
1: Mga kung ano, souvenirs.
2: PM Radio.
1: Pwede.
0: Oh, oh, so pwede sa, ano yun? Potato, mashed potato.
1: Oh,
0: pwede rin sa mga kung gusto nilang
1: salad.
0: Ewan ko kung magbubutong mga to. Magpapalaba, magpapaplancha, ganun ba yun?
1: Sa akin yun, sa akin. Ayan, so see you there mga kaagapay. And nasa Zoom na rin yung ating panauhin ngayon. Okay. Pero paspasan ko lang to, yung mga job openings natin. Urgent hiring tayo para sa staff assistant, production assistant, at production technician sa ating RTV. Tapos meron pa tayong ibang job openings dito sa FEBC Philippines. So i-check nyo na lang din yung ating FEBC Philippines na Facebook page at yung iba pang mga requirements na kinakailangan, qualifications, makikita nyo po dyan. Sa mga interested applicants, magpadala lang ng resume and 2x2 photos sa recruitment at FEBC.ph.
2: Kanina nakita ko yung mga intern eh.
1: Oh, yes.
2: Kung graduating kayo, maganda na mag-apply na kayo.
1: Yun o.
2: Kasi
1: para napaproseso na.
2: Oo, nakaabang na.
1: Yan. At ipag-pray, di ba? Kasi ministry ito, dapat tinawag
0: ay,
1: din.
0: Ay, oo, dapat hindi tinulak.
1: I like
0: talaga.
1: That.
2: Diba, okay lang yung tinulak eh. Ang problema yung tinopak.
0: Ay, mahirap yun.
1: Yare. O sige, magbabati muna tayo bago tayo dumako sa ating malayang talakayan. Makakasama muna natin si...
2: Phil Miracle Boy Lagtapon.
3: Tatanggol ko ang mamamayang Pilipino.
4: Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang mabuti.
5: Ang pagmamahal ay para sa lahat. Hello kaagapay! Hindi napigilan ni Nina Rayos ang kanyang emosyon habang inaalagaan ang 87-year-old niyang ina na may Alzheimer's disease. Sa isang madamdaming pag-uusap, sinabi niya sa kanyang ina na alam na nito na ampon siya ngunit walang nagbago sa kanyang pagmamahal at pasasalamat. Kahit hirap nang makaalala ang matanda dahil sa sakit, nangako si Nina na hindi niya ito iiwan at aalagaan hanggang sa huli. Para kay Nina, hindi dugo ang sukatan ng tunay na pamilya, kundi ang pag-aaruga at pagmamahal na ibinigay ng isang ina sa buong buhay niya. Marami ang naantig sa kwento ng mag-ina dahil ipinakita nito ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa pinagmulan, kundi sa pananatili sa oras ng hirap at karamdaman. Kaagapay, sa huli, pinaalala ng kanilang kwento na ang utang na loob, pagmamahal at malasakit ay mas matibay pa kaysa sa anumang relasyon sa dugo.
4: Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin, maitama ang mali.
5: Isang empleyado ng convenience store sa Cebu ang naaresto matapos mahuling paulit-ulit na kumukuha ng pera mula sa kahera tuwing madaling araw na halos wala ng customer. Ayon sa investigasyon, ilang linggo nang napapansin ng may-ari ang kakulangan sa benta. Nang suriin ng CCTV, nakita ang empleyado na palihim na kumukuha ng tigkakaunting halaga upang hindi agad mahalata. Ngunit kalaunan, umabot na ito sa libo-libong piso ang nawawala. Nang kumprontahin, inamin niyang ginawa niya ito dahil sa personal na pangangailangan. Ngunit sa halip na makatulong, mas lalo lamang siyang nabaon sa problema at ngayon nakaharap sa kasong pagnanakaw. Paalala ito kaagapay na walang lihim na hindi nabubunyag. Ang maling paraan ng pagkuha ng pera ay panandali ang ginhawa, kapalit ng pangmatagalang kapahamakan. Sa bawat isang individual na gumagawa ng ganitong gawain, tandaan na darating ang oras ng pananagutan at mas mabigat ang kapalit kaysa kapakinabangan. Para sa mabati ang mabuti, maitama ang mali, ako po si Phil Lagtapon.
6: Tinatawagan ng pansin ang pamilya at kamag-anak ni Lolo Alfredo Acosta Arino na 65 taong gulang at kasalukuyang binawian na ng buhay. Kung sino man ang nakakakilala ay maaaring makipag-ugnayan kay Ms. Jameka Fernandez ng Social Services Development Department or SSDD, Office of the Senior Citizen Affairs, Quezon City o tumawag sa 8988-4242 Local 1104 o kaya naman ay 0949-736-1227. Maaari ding mag-email sa oska@quezoncity.gov.ph.
1: Time check natin! Alas 7.53 ng umaga. Proud member tayo ng KBP at ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Going back sa ating chatbox.
2: Oo, yung ang tanong, sa palagay mo, totoo bang inatake yung Senado o hindi? Well, ito naman, binabasa naman natin kahit ano eh. Sabi ni Olive Oil, Olive Oil talaga nakalagay. Hindi ko lang alam kung may kinilaman si Papay dito, pero sabi niya, halatang halata, nakakamping kayo, no? Matagal ng mga paintings niya. Why nung araw na yun, yung BI lang concern? Naisip ko lang po yung tungkol sa painting. Noong nabasa ko na billions ang nandun. Yes. Yan lang naman po. Tsaka alam nyo, huwag kagad tayo magle-label. Kasi dyan napuputo ng discussion sa ganyan eh. Yung nagkakaroon ng mga bansagan.
1: Branding.
2: Eh, alam mo, katulad yan, naka-bluho kami. Ako, kasi Heidi. Tapos, eh, ito nga, naka-green eh. Green, kanino bang kulay
1: para
2: yung
1: kay
2: green?
1: Mark Alfonso, drama po. Sabi naman ni Rachel, para sa akin ay hindi. Sa tingin ko, planado po ang lahat.
2: Well, alright. Sabi naman ni Roy Rogel, bago tayo pumunta sa ating interview, obvious naman ang pagtatakip ng NBA at Malacanang. Sablay ang script. Mas matino ang side ni Senator Bato at Senator Alan Peter Cayetano. Sinungaling ang NBA. Correction po, Pastor. Wala pong maipakita na warranto pares ang NBA. Balikan nyo po yung news. Huwag tayo pauto sa mga kasinungalingan ng NBA at nagpaputok ang driver na volunteer daw. What a shameful act. Actually, noong una sabi, perceived agent. Tapos sumunod, volunteer. Tapos sumunod, driver. So, hindi mo maintindihan.
0: Sabi naman ng NBA, wala naman dalang baril, di ba?
1: Alright, sige po. Dako na tayo. Kanina pa nasa Zoom ang ating panauhin para lang mag-explain din sa atin. Ito talaga yung dapat na inuunawa natin. Yung mga articles of impeachment na ipinasa na at tinanggap na ng atin pong impeachment court ng atin pong Senado mula sa mababang kapulungan ng Kongreso.
3: Buting Pilipino. Pilipinas. Pag-usapan natin.
1: Kasama niyo pa rin kami, Heidi Bernardo Sampang,
2: Pastor Eric Cortez,
0: at Pastor Rene Futalan.
1: Yes, ito pong mga nakalipas na araw, sunod-sunod ang mga malalaking pangyayari, lalo na sa ating Senado. Nariyan po yung naging insidente ng pamamaril sa loob mismo ng gusali ng Senado at ang pagsulpot at muling pagkawala ni Senator Bato de la Rosa or Ronald de la Rosa. Gayun din ang hindi inaasahang pagpapalit ng liderato sa Senado. May mga pananaw na ang lahat ng ito ay may kaugnayan sa paggulong ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Dahil po sa mga gulo at ingay na ito, may pagkakataon na nalalayo tayo kaagapay sa tunay na usapin, yung paghahanap ng sagot sa napakaraming katanungan kaugnay ng mga alegasyong katiwalian laban sa bise at ang pagpapanagot sa mga nagkasala sa bayan. So ngayong araw po dito sa ating Oras na Pilipinas ay balikan natin yung mga akusasyon laban sa ating bise na inaasahan po nating hihimayin ng impeachment court sa mga susunod na araw.
2: At kasama po natin via Zoom si Attorney Michael Henry Yusinko, policy consultant, constitutionalist at law lecturer. Magandang umaga po, Attorney Yusinko.
7: Magandang umaga, Pastor Eric. Magandang umaga, Pastor Rene. At magandang umaga, Heidi.
1: Good morning.
7: Magandang umaga sa lahat ng nanonood at nakikinig sa Oras na Pilipinas.
2: Sir, gusto kong linawin, Attorney Yusinko, no? Sa mga articles of impeachment na ito, isa lang ang mapatunayan na guilty ang ating Vice President, considered tanggal na siya sa pwesto. Tama po ba?
7: That's correct, no? So hindi ito all or nothing, no? Ang mangyayari is isa lang, maaari na po siyang makonvict at ang mangyayari noon, tanggal na siya sa pwesto at hindi na siya pwedeng mahalal o ma-appoint sa kahit anumang public office.
2: At ito po mga charges na to, no? Yung strategy ng prosecution. Kahapon in-announce nila na bawat article may team eh.
1: Parang nag-divide-divide.
2: Divide-divide.
1: Nag-divide-divide. Division of Labor na sila yesterday.
2: Although may lead counsel, di ba? Si
1: Gerville Luistro.
2: That's a good strategy po sa tingin ninyo.
7: Pastor, I think they have no choice no na gawin yon kasi pinili nila na mag-charge ng apat.
2: Mm-hmm.
7: Pwede kasi sabi ko sa inyo kanina, pwedeng isa lang, sapat na yon. Pero they chose to adopt 4 grounds for impeachment. So wala na silang choice kung hindi i-divide amongst themselves yon. Kasi kung lahat sila ay makikisaw-saw sa bawat isa, then magugulo yung prosecution case. No? So yung ginawa nila na naghati-hati sila sa impeachment charge, I think,
2: mm-hmm,
7: wala na silang choice na, na iba kundi gawin yon. Otherwise, gugulo nga yung paglatag ng kaso nila.
2: Alala ko yung sinabi nyo yata, kaya yata yun, yung too many cooks spoil the broth. Di po ba? Example, isa sa article, without prejudging the case.
1: Mm-mm.
2: Na pag-uusapan lang natin.
1: We have to understand kasi eh.
2: Example
1: mga
2: ito.
1: Kaso,
2: Yung unexplained wealth and sal and omission. Di ba, ito yung naging issue kay... Although hindi naman impeachment 'yun, yung kay dating Chief Justice Sereno, and if I remember it right, correct me if I'm wrong, kay Chief Justice Corona, di po ba?
1: Mm-mm.
7: Yes, so yung nangyari kay Chief Justice Corona ay precisely tungkol sa unexplained wealth niya, yung hindi nakalabas hindi nakalagay sa sal-en niya kaya siya na impeach. Ganun din kay Chief Justice Corona, kaya lang hindi dinaan sa impeachment yon.
2: Justice Sereno. Mm-hmm.
7: So, ang pinapahiwatig sa atin noon, nung dalawang kaso na yon, kahit magkaiba sila, no, impeachment at co-warranto, ang pinapahiwatig noon na talagang sukdulan ang halaga para sa mga public officials na maging totoo dun sa kanilang mga sal-end.
2: Mm-hmm.
7: Kumbaga, hindi lang ito tinatrato na parang
2: piece of paper,
7: ordinary requirement lang na ba, mag-a-apply ka sa trabaho, kailangan mo itong isama. Hindi ganun, no?
2: Mm-hmm.
7: Based on those two cases, alam na natin na ang precedent is itong sal-en o yung pagpapaliwanag sa iyong yaman ay hindi ito basta-basta. Let's put it that way.
2: Mm-hmm.
7: Ito'y malalim at mataas ang kahalagahan nito when it comes to good governance and accountability of public officers.
2: Yung nangyari sa House of Representatives, yung isang kahon ng tax returns,
1: ITR.
2: Hindi binuksan ng House of Representatives dahil nga may mga
1: House
2: question.
1: Justice Panel.
2: Ng House Justice Panel. Pagdating sa Senado as the impeachment court, they have the power to open it. Tama,
7: yes, kahit naman yung Committee on Justice, they had the power to do that. Tataka nga ako ba di nila ginawa yon. But I suspect, wala kasing halagang, sa tingin ko lang, this is based on my experience as a litigator, wala namang value yung ITR kasi, Pastor, eh.
2: Mm-hmm.
7: Kasi yung ITR, self-declaration din yan, eh. Hindi naman yan, kumbaga, hindi naman yan, hindi yan assessment ng isang government agency of what you have earned, di ba?
2: Mm-hmm.
7: It is yung ITR is kung ano yung dineclare mo or ano na declare na income mo. So pwede rin kasing kumbaga hindi rin naging honest yung taxpayer doon. So kumbaga in the overall, kung gusto mong patunayan yung unexplained wealth, sapat na yung AMLAC at saka yung SAL-N.
2: Pero yung SAL-N self-declaration din yun.
7: Yes, pero kasi kaakibat noon yung examination ng ombudsman eh.
2: Mm-hmm.
7: So, ombudsman ang actually kailangan ipagdikit 'yon, yung SAL-N at saka yung ombudsman and also yung AMLAC. So siguro yung ITR meron siyang parang supportive value, pero kahit wala 'yon, kung ako tatanungin niyo, kahit wala 'yon, sapat na yung AMLAC at saka yung SALN and also the ombudsman to support the charge of unexplained wealth.
1: Mm-hmm. Okay. Parang dun kasi sa level nung House Justice Committee, masyado silang naging maingat. Ayaw kasi nila ng ma-technical, ano, Attorney Mike.